sosai manzanni sun kace da irukun makun shi wancin kuna nan tare da kuku da kun kake din gaskiya ai saboda kafircin ku a in zikircin shin don an yi muku gargadi za ku ce an rasa ruwa an ce ku bi abinda Allah yake shi ne za ku ce a abin nan wa azantum ku wa uzantum wa ku wuce an ka girmama ku sannan kuma an ka tsoratar da ku ga saba ma Allah wannan shine abin shin abin nan ta dayyantu wa kafartun kun kai abin kun ka dauki abin shi'unci sannan kun ka kafirta wa huwa mahallul istibhami al murad bi at-tabiq wa to ana min zalijin su kenan dan ayi muku gargadi da kace an kawo muku shi'unci ku dauka kala kafirci bal antum qawmun musrifun a ku mutane ne wadanda yake sun ƙetare haddi wato kenan ba su tsaya yadda ya kamata ba sun ƙetare haddi ai muta jawuzun al haddi sun ƙetare haddi bi shirkin saboda kafircin da kun kai to وجاء

0: wannan takibi ne ga karatun da muka yi jiya
1: wato kuma abin nan bayanin wato ubawan Allah wanda sun ka taiwa azi anka kashe su ko to sai ubangiji da kansa ke cewa ya hasaratun al-ibadi ya bakin ciki akan bayi wato abin nan haula'i wani hawihin waɗannan da masu kama da su mai man kazzabu rusu daga waɗanda yake sun ƙaryata manzanni ko ku sun ƙaryata salihai wa uhliku anka halaka su wa hiya shiddatul alam ko wato shi ne hasara kenan tsananin jin ciwo kamar Allah ya nuna yana jin ciwo ƙwarai ga masu ƙaryatawa manzanni ko masu ƙaryatawa abin nan manzanni ko na asali ko ko na fari'i wani da'uha majazun da anka ce ya baƙin ciki ya hasara ai hada awanuki fadul ya baƙin ciki ki zo lokacin ki ya zo ga waɗannan mutane waɗanda yake in an yi musu wa'azi maimakon su yi imani da Allah sai su ƙara girman kai kawai ma ya ce min rasulin wani manzo bai zo musu ga waɗannan bayina ku duba Allah na baƙin ciki ga bayansa ma ya ce min rasulin wani manzo ba zai zo musu ba illa kanu biya tazu'un fa sai sun zo suna izgili game da shi masuqul li bayani sababiha wannan wato shine sababin baƙin ciki wanda Allah ya kira listimalihi alistihza'in duniya ta tara akan izgilin su almuaddi ilahi lakin wanda zai kai ga halakar su almusabbu bi anhu alhasara wanda yake ya sababar da yin baƙin ciki kun gane wato wannan baƙin ciki ga ubangiji majazi ne don ubangiji shi adda komi amma ga magana ana cewa ya baƙin ciki akan kudibe da abubuwa ke aukuwa kun gane Allah sauƙaƙe alam yarau.

ayatul lahum, kuma akwai wani akwai wata alama wanda yake za ta nuna musu akwai tashin kiyama. Menene ayan nan? Al-ardul maytatu, kasa wadda amata ta busassa ahyayna ta mukraya da ita da ruwa. Wa akhrajna minha habban muhiddatin abin qaya wa abinci kamar alkama da sauransu daggare ta. Wa min ku yakul daga wannan qaya suke ci. Wannan aya ce na cewa in sun mutu sun ka zan abin nan kasa ana iya kuma tayar da su. Kamar yadda sun ka zan qayan nan ta kasa ta bushe da su da ita sannan an kai ruwa ta abin nan. Ta rayu. Waja'alna fiha jannatin.

0: to wa ayatul lahum kuma akwai aya ga mutane wanda yake za ta nuna wa ikum inji ubangiji anna haman nazariyata mu mun dauki shugaban nan ubannin su ashe kenan zuriya yana yuwa na sama yana yuwa na kasa kakannin ka da abin nan ubangiji zuriya ne zuriya ta sama da zuriya ta kasa to aya ne gare su mun dauki zuriya su ta sama cikin jirgi fulfulki cikin jirgi na itace safinatu nuh ba cikin jirgi an ka dauko nuhu ba sannan ya tura haihemu da ashe aya ne an ka dauko cikin ruwa mai yawa ya rufe duniya duka a sanya mu cikin dan jirgi na itace ba mu halaka ba shi jirgin nan mashhur wanda an ka cika ga shi nuhu da shi da abin nan da ƴaƴansa da abin nan mutane takwas dai a ciki sannan ga dabbobin da ya dauko ciki duk bai nutse ba ba aya bane to ci gaba wa khalaqna lahum min mithlihi
1: wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu
0: bayan da jirgin nuhu ya tsaya akan jude shi abin da mutane suka fito har sun kai yawa sai kuma da wannan jirgin nan sun ka dora koyon yin jirage suna zuwa fatauci zuwa kasashen abin da turawa wa kharqana lahum min mithlihi mun khalita musu irin jirgin nan mithlu falakin nuhin wa huwa ma amilu shine abin da sun ka aikata ala shakali bisa ga sifa shi bin su ne jirage asigari kanana walki bari da manya bi ta'alimi Allah ta'ala da karantarwa da Allah ya yi musu kun ga har ba
2: a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
3: magi star sanya duk abinci da lokacin su suka kasance na

Wannan kai kin bita 97.3 a kan zangon FM Rama Radio masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatima Kabiru Albarka sai ke farin cikin kasancewa da ku masu sauraro a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka a wannan safiya ta Alhamis 16 ga watan Yuli shekara ta 2026 wanda kuma yi daidai da 1 ga watan Safar na shekara ta 1448 bai jirfiyan halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara dan gatan Allah cikamakin annaba manzo majinginar bai wanda ba a yi kamar sa ba ta fatan dai kowa tashi cikin koshin lafiya ya ruwa ya kuma damuna labin giji ka bamu damuna mai albarka yau dai an sha ruwa kamar salafiyar ta mu na gida da na asibiti Allah bin giji ka ba su lafiya Allah ka sa zakar jiki ce mu da miki da lafiyar Allah bin giji ka kare mu da lafiyar da abin da za ta ci ta sha ta kuma ta fatar ka kuma ba mu ikon tafi da ita kan hanya mu daidai ci alkaran da ke cikin wannan rana ya bin giji muna roƙon Allah ka da mu da shi ka saka kuma Allah bin giji ka tsare mu da shi magunje magangani tsautsiya da asara Allah bin giji ka kare mu da su Allah bin giji ka tsare mu da shi Ya Ubangiji muna roƙon rahmar ka rahmar ta duniya ya Ubangiji muna roƙon rahmar ka rahmar ta lahira ya Ubangiji muna roƙon rahmar ka lokacin musarar sakamako domin kai mai rahama ne kuma mai jin kai Agogon ya daya shirshir namu na farin ciki al'umma dai yana nuni da cewa karfe 7 har da mintuna 3 kuma lokaci ne da za mu je ga shirin namu na gaba wato shirin an tashi lafiya masu sauraro inda muke tattaunawa kan batutuwa daban-daban wanda kuma yau za mu tattauna ne kan ranar da aka ware ta musamman wato ranar 16 ga watan Yuli wato ranar duniya ta tuna da ranar duniya ta macizai wanda aka fi sani da World Snake Day wannan rana dai ba domin yaban macizai kawai aka kebe ta ba a'a an dai ware ta ne domin ilmantar da mutane game da irin gudunmuwar da macizai ke bayarwa ga muhalli da kuma hanyoyin da za su kare kansu daga hatsarin cizon shi kanshi macizan Kuma sarai da haka ambaci da maciji abu na farko da ke zuwa zuciyar mutum shine tsoro wanda duk wanda aka ce maciji dole sai ya dan ji wannan tsoron wasu ma kan ce ba sa son ganin sako hoton shi kwata-kwata wannan dai tsoro yana da dalili domin akwai nau'ikan macizai masu dafi waɗanda cizan suka yi sanadin rasa rai idan ba a samu ita kanta kulawar ta gaggawa ba sai dai kuma masana kimiyyar halittu sun ce bai dace a dauki dukkanin macizai a matsayin abokan gaba ba wanda azari yawancin macizai ba sa neman su wato kai wa mutum hari a lokaci guda su ma rayuwa suke sanyi idan suka ji an takura musu ko aka kusance su ba tare da suna samun hanyar tserewa ba a lokacin ne suke iya kai hari domin kare kansu daga mutum a dai saboda haka ne ake ganin ilimi shine makamin farko wajen kare kai daga hadarin shi kansu macizan wanda mutumin da ya san yadda maciji yake rayuwa inda yake zama da abin da yake jawo shi zuwa gidaje sai fi samun damar kare kansa har ma da iyalansa a Najeriya musamman yankunan karkara ana samun mutane da dama da macizai ke ciza a kowace shekara wanda mafi yawan lokuta da hakan ke faruwa shine lokacin damuna kamar wannan lokaci da muke ciki a lokacin damuna kenan lokacin da ruwa yake cika ramuka da dazuzzuka lamarin da ke sa su kansu macizan suke fitowa suna neman sabon mafaka haka kuma manoma da makiyaya yana daga cikin mutanen da suka fi fuskantar

0: da wasu kananan dabbobi masu lalata amfanin gona wanda idan babu mace zai yawan birayi zai iya karuwa sosai abinda zai ja asarar amfanin gona lalacewar kayan abinci har ma da yawaitar wasu su kansu cututtuka saboda haka ko da yake mutane na jin tsoron su amma masana muhalli suna ganin mace zai na da muhimmiyar rawa wajen kare daidaitar wato ita kanta rayuwar ta halittu sai da wannan ba yana nufin mutane su kasance ko su rika wasa da su ba a'a mamakon haka abinda ake bukata da yanzu shine a san yadda za a guje musu cikin aminci da kuma abinda ya kamata a yi idan hakan ka gamu da su Masararo ranar duniya ta mace sai ana gudanar da ita ne a dukkan ranar 16 ga watan Yuli a kowace shekara inda manufar ta ita ce wayi da kan jama'a game da gaskiyar rayuwar mace zai domin a kawar da wasu jita-jita da ra'ayoyin da basu da tushe da suke dade suna yawo a cikin al'umma wanda a kasashe da dama ana shirye tararruka da lakcoci da nuna wa mutane ilimi game da su kansu mace zan ana kuma koyar da yara da manya yadda za su kare su kansu idan suka hada maciji da kuma muhimmancin kiyaye muhalli masana dai suna cewa mutane da yawa suna kashe mace zai da sare sun gansu ba tare da sanin ko suna da dafi ko ba su da shi ba wannan ya sa wasu nau'ikan su kansu mace zan suka fara fuskantar barazanar bacewa a doran kasa A gefe guda kuma idan muka yi duba ana yawan samun mutuwar mutane sakamakon cizon maciji saboda rashin sanin abin da ya kamata a yi cikin gaggawa. Wasu kuma za mu ga sukan bi hanyoyin gargajiya da ba su da ingantaccen hujjar kimiyya, lambarin da kan jinkinta kai mara lafiya a asibiti. Saboda haka wannan rana tana da manufofi guda biyu masu muhimmanci. Idan muka yi duba rana ta farko kare rayuwar dan adam ta hanyar ilmantar da shi yadda zai gujewa hadari na biyu kuma kare muhalli ta hanyar fahimtar cewa mace zai ma suna cikin tsarin halittar da ke taimakawa wajen daidaita rayuwa da sauran dabbobi to masu sauraro wani abin da ya kamata mu fahimta shine cewa ba kowane maciji ne mai dafi ba masana dai suna bayyana cewa nau'ikan mace zai da dama ba su da dafi kuma ba sa iya kashe mutum sai dai saboda mutane ba sa iya bambance su sau da yawa ana daukar dukkanin su iri daya wanda a wasu lokuta kuma ana daukar wasu labarai da almara matsayin gaskiya misali akwai masu cewa maciji yana ban mutum daga nesa domin ya rama abin da aka yi masa masana da kimiyya sun ce babu hujjar da ta tabbatar da wannan ikirari domin kuma maciji baya tunani irin na dan adam kuma abin da yafi damun sa shine neman abinci mafaka da kuma kare kansa idan ya ji barazana haka kuma akwai masu zaton cewa duk macijin da aka gani dole ne a kashe shi amma masana muhalli suna ba da shawarar cewa idan maciji bai zama barazana kai tsaye ba hanya mafi aminci ita ce a kira masu kwarewa ko kuma a bar shi wato a bashi damar shi kanshi macijin ya fice maimakon kusantar sa domin hakan na iya jawo hadari idan muka duba a Najeriya musamman a lokacin damuna ana samun karin rawatanin fitowar mace zai zuwa gidaje har ma da gonaki wannan kan suna faruwa ne saboda ruwan sama sukan cika ramukan da suke zaune a ciki wanda ke sa su nemi sabon wurin mafaka to saboda haka dai ilimi game da yadda mace zai ke rayuwa ba wai ga masana kawai yake da amfani ba a'a yana da amfani ga manoma makiyaye mazauna karkara da ma waɗanda ke zaune a cikin birane masauraro masana da yake mai halittu sun bayyana cewa akwai dubban nau'ikan mace zai a duniya wasu na rayuwa a cikin dazuzzuka wasu a cikin hamada wasu a tsaunuka yayin da wasu kuma ke rayuwa a cikin ruwa ko kusa da tafkuna da koguna ina masu sauraro za ku yi shigowa ta kan 0707779539 ko kuma 0781475777 domin ba da ta ku gudunmuwar a daidai wannan lokaci ya ku kalli wannan rana ta World Snack Day da ake gudanarwa a dukkan ranar 16 ga watan Yulin kowace shekara. Sannan kun taɓa kamuwa da haɗarin maciji? Wani irin matakai kamata a ce kun ɗauka domin kare kanku daga haɗarin dafan maciji? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Duka duka alama layin ya katse. Fatan dai zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Nam Bashir Abdullahi da mutanen Kotoro barka da shigowa.
1: Bashir Abdullahi Kotoro.
0: Nam muna tare da kai.
1: Allah ya saki mu sanin da kokari a wannan ruwa. Allah ya kinga ruwa ke ce mana amma dai ne ba bakin ma da kai ne ce.
0: Nam ana ta ruwa kan masha Allah. Allah ya ba mu damuna mai albarka.

0: آمين يا ربي.
1: lalle kin gani ba Allah kaina na manta da wannan rane ba ni mai cikin da to ne ba tabbata na san shekara ka wannan rane alai amma Allah na manta sai da kika
0: na'am
1: kuma gaskiya ma shi bace shi kamar dai da kika fada ba wata halitta da Allah ya halitta da ba ta da amfani sai dai kawai na arin shi ne da gano amfani ta ba saboda shi ne a wannan bangaren ne
0: na'am
1: da kin ga kamata a ce irin wannan rane a ce irin kamar kuma gandin daji sirin ka zuwa kan ne musamman irin shirye-shiryen kwallon ganin su don ware wani lokaci ko da minti 30 40 hakan nan awa daya a ce suna wayar da kan mutane a irin waɗannan halittun da Allah ya yi mutane sun ga cewa ga irin muhimmancin su ga kuma yadda za a yi a guje musu tabbas shi mace idan kika ga ya sari mutum to gaskiyar magana wani abu a kai mashi na takurawa ko ka taka samu ɓarawa ko kuma da kila an kashe mai wani na shiga wata mata shi hakan na mutane da ta yi an karo wuce ko ka samu agaski a ajiye kun haɗu da shi da shi ne zai iya mutum illa ko kuma a wani abu ne ya same shi musamman kamar irin lokacin damana da ya kafara wani lokaci ruwa yakan shiga cikin rami shi ya fito a waje ya fada to wani lokaci kuma akan samu agaji mutum ko a cikin kyawu kuma na ku ka taka shi ko ka taka mai jela saboda shi gaskiya ba ya sare ni ka taka mai jela ko wani sai doka kamar rena shige to shi ne zai sare ka amma dukkanin matakan irin wannan musamman manoma da suke noma a cikin kyawu mutum a ce samu irin takalmi dogon na wanda yake mai wanda yake kawo a irin gwiwa na mutum ya sa
0: na'am
1: da ga ka da kanka rage wannan hadarin salon mutum aka kama cikin gidaje kuma shi ma a ce mutane suna samun musamman magunguna kan nan dan ni Allah da mazan zan samu mutum sha oli da tanga shi mai dawa ne ma ya samu
0: na'am
1: wannan magunguna da su da naga shi mai dawa
0: na'am
1: awan Allah ya zuwa da kan zan ci gaba da tana da wannan rane kuma ina kira ga ita hukuma ta da hakkin da gaddin dalilin nan gaskiya kamata zan samu shi ta dauka a cikin wannan gidan rediyo irin wayarwar mutane ga irin wannan muhimmancin wannan kwai malama Fatima Hassan ce da mutane a kan layi Bashir Abdullahi ke da shi
0: tuna muna matukar godiya Bashir Abdullahi da mutanen mutura da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwa a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cike shirin an tashi lafiya assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: na baban nudan mutanen gabsawa unguwar kwarar muna tare da kai
2: barka da aiki
0: na barka dai fatan an tashi lafiya
2: masha Allah alhamdulillah ya ruwan sama da yake ko sai dai ku ji labari
0: a in sha ruwa kam yau alhamdulillah Allah dai ba mu damana mai
2: albarka
0: amin amin
2: to malama Fatima kamar yadda mai magana ya sauka gaskiya ne mace zai musamman a shekarun baya gaskiya za mu iya tsaya a karkara to amma yanzu da yake garin fa yana zama karkara ba dan gani zuka so sai gaskiya ne suna karanci
0: na'am
2: amma magana ta gaskiya sau da yawa kamar yadda kika ce mutane wato su san da tsoron su gaskiya haka ne sakamakon za ka kamar tsoron tsoro ake yi wanda mace zan da kuma mutane idan aka haɗu za a ga cikin shi mutum da indai ba dama ya riga ya ganka ba ne ina jin motsin ka kuma za a ga cewar ya gudu to haka kenan za a ga cewar eh ai sai zama da cewa eh lalle a kodo na lokaci ina iya yi wa mutum illa ba ne sai dai idan akwai wani dalili
0: na'am
2: to amma dukkan haka gaskiyan ne akwai mutum zai waɗanda ake cewa ba sa wato ainihin ma tsara so akwai waɗanda musamman gaskiya kamar irin wata da ake ce a kasa jama'a gaskiya za ka sau da yawa ana cin manta ma sosai ba wani matsala gaskiya a gare ta to amma da yawa za ka gani cewa kamar yadda mutane suke ganin su mutane suna tsirar da su to haka nan ba su ma dabbobi da yawa za ka cewa gani suke al'umma suna cutar da su to yi sa wannan kamar gabar tana nan a tsakani sai dai fatan da muke bari ubangiji Allah ya sa tunda dai ana irin wannan fadakarwa da gana ba ya zama da cewa kowace irin halitta kawai ba tare da mun san cewa eh wannan na da cutar da mu ba mu kuma ainihin cutar da ita ba domin idan aka ce mun cutar da abin da ya kamata cewar bai cutar da mu ba ne to akwai haƙƙi wannan yake kuma haƙƙin nan matsala ne ga rayuwa fatan da muke bar ubangiji Allah ya ci gaba da ɗaukaka wannan gidan rediyo na rahama yadda a kullum take ɗauko mana batu wanda yake ina fahimtarwa ina ilmantarwa fatan da muke bar ubangiji Allah ya ƙara jagoranci malama Fatima muna tare daga baban nan ga fara kamar kuma kidan wada daga kungiyar zumunci haka fa yake
0: to masha Allah muna matukar godiya baban nan mutanen gaba sakar mara kuma cikin wadan gurgumna da shigowa da kai ga kuma bada taka gudunmura da wani lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam rahmatullah dan matsa daga jikin akwatin radio muryar tana dawa.
3: To ba ta ba gida.
0: Na'am, masha Allah malama Hadiza yar muta yar baka da?
3: Eh, haka dan rana ba?
0: Na'am, muna tare da ke.
3: Yawa, ba ta mama ina jike. Wa kwano ke so fato sai ma ko Fatima.
0: Masha Allah ta Allah Ubangiji ba mu da mana mai albarka.
3: Amma dan gar Allah ya gida ya yi aiki.
0: Lafiya alhamdulillah muna tare da ke.
3: Muna tare da Hadiza yar maka da gar na bayan tacca.
0: Masha Allah.
3: Wa mun yi mawuyi ta kan wannan halitta ta miji Hadiza ba dole ita kan miji ya ba.
0: Na'am.
3: Ko da kin gani shi wallahi wani miji ma zai ma ban kin gani shi na gudu ta gudu.
0: Na'am.
3: To shi ko nan bai kamata ba a ci a kace shi ba tunda shi ma tsoron ke.
0: Na'am.
3: Yawwa to ko in muka daga gidan ina gudu fa shi ma kina gudu kuma aka to mutum ne don miji da gudu bi akan rara musama.
0: Na'am.
3: Yawwa to kuma nan ba mai cutarwa ba ne sai ga kuma suna ci akwai wanda ke cutarwa akwai wanda baya cutarwa.
0: Na'am.
3: Dan a cikin gaskiya mun ne muke karkara ba dan yanzu ku faɗa haka mun amfani da wannan kuma sai an tsagaran na mu ina da amfani Fatima.
0: Na'am.
3: Yawwa kin ga ba dan ku faɗa haka ko wallahi muka mun ba san cewar akwai wanda baya cutarwa sai mu dauka ko wanda ma cutarwa yake.
0: Na'am.
3: To
0: amma
3: insha
0: Allah ta kawo maka lafiya Allah ya kaiki lafiya ya yi ruwa saboda haka kake ba kake hadin da mara faɗa daga nan bayan tacca. Za mu na muna matsakar godiya malama Hadiza yar wa kada bayan tasha daga karamar rahu kuma
4: Rano da shigowa da kika ki kuma
0: bada taki gudunmura da dole lokaci fatan an tashi lafiya.
4: Alhamdulillah, Salisu Ibrahim na magajiya sabon gida jari.
0: To masha Allah, Salisu Ibrahim dan mutanen jari fatan kana tare da mu a daidai wannan lokaci.
4: Eh, alhamdulillah wallahi na ji wannan gurbin da kuma musamman ba a kan wannan rana ta yau da ake tare da kuma da ranar fizika duniya kenan zai ce.
0: Na'am.
4: Yau wannan gaskiya ne alhamdulillah zaki ga kamata yi musamman kamar inda ni kira ne farko ya kace na. Sannan ba su shiga irin gurin da za a zarta wanda su ku ya musamman ko ne.
0: Masha Allah muna matsakar godiya Salisu Ibrahim dan mutanen jayin da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmura da dai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bayin dai muna tare da kai dan mutanen Katsina.
5: Barka da safiya Aunty Fatima.
0: Na'am, barka dai, fatan an tashi lafiya.
5: Gaskiya alhamdulillah. Komi lafiya ta nan yankin birnin Katsina.
0: To masha Allah.
5: Kamar yanzu da aka yi kasuwa dai duk da akwai har dari da lallami.
0: Wato a Katsina ba fara ruwan sama ba kenan.
5: Muna ruwa ake.
0: Ruwan sama ake.
5: Gaskiya.
0: Ai sha ruwa tun asuba.
5: Har dari da yanayi mai kyau.
0: To masha Allah. Allah ya kawo ruwa mai albarka.
5: Amin, mun zo ma a shi kayan gona.
0: To sai kun zo.
5: Na gode a tsaye.
0: To muna matsakar godiya Al-Amin bayan da ya wata matasan jar ka tsina da shigowa da kai. Ka kuma yi mana fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Na barka dai kai tsayawa muke tare kuma daga ina. To masha Allah Yakubu Ibrahim dan mutaren Madobi, fatan ka ji madoyin da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci. Na'am, muna godiya.
6: Ya ne ba kan shi mu da haka shi ma ana ta bangaren su ma ina ganin wani dan adam din da kai shi ke shiga sinema kan su ma da yin ne don da wani su shi ke da mutane ba to amma ne yawanci da shi ga kun su ne da shi ga ne shi yawanci shi ne da kake da shi ba yawanci sa ba wani da ne shi ka sannan ba haka su ka san shi ba amma su ka ɗaya kamata a ce su ne wa ɗaya su ne suka da mu su kan suna samun da shi daga shi ainihin don kwadi kwadi haka na kan yawanci daga cikin su ke samun wani da saboda haka ba kowane miki gudun ci ne da an shi da shi a wanda yake da da adam ba a ta yi kai kwadi sun da dama ainihin da su daga cikin shi ke samu da saboda haka da fatan wurin yake Allah ya samu dace Allah kuma ya tsara ba da Allah kuma ya tsara musu a duk inda suke sannan kuma mai mata alfahari Allah ya tsara maka Allah ya samu ba ka ina godiya sosai ya kuma ya yi samu
0: tuna muna matukar godiya Yakubu Ibrahim da shigowa da kai ka kuma bada taka ya tukudu mara aji da wani lokaci assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: na barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina
7: yawa ina tare da ni da barka da rahmatullahi wa alaikum da habari do da wannan mutum ka dauko na yau 16 ga wannan ranar kafiyar na duniya
0: na'am
7: a wannan da ne wa
0: Amin. To sauraron dai abinda ya kamata a ce mu fahimta shine cewa shi kanshi ilimi yafi kanshi tsoro amfani. Idan muka san yadda maciji yake rayuwa da yadda zamu kare kanmu, zamu rage hadari ba tare da mun cutar da muhalli ba. Duba da cewa masana muhalli suna bayyana cewa idan macizai suka rage sosai a wani yanki, hakan da yana iya ja karuwa mai yawa ta biyar rayi da wasu kananan dabbobi masu lalata amfanin gona da kuma yadda wasu cututtuka wato za su ƙara yaduwa wannan dai na nuna cewa mace zai na da muhimmiyar rawa wajen kiyaye daidaiton muhalli. Assalamu alaikum. Kai ne mai waya na ƙarshe? Na'am, kai ne mai waya na ƙarshe da za mu daga to masha Allah wa Yunusa Ibrahim dan mutanen da ka tsalle.
8: Abin da nake so al'umma ta fahimta a nan shine akwai mutumin da idan ya ganka ko da a sama yake zai sauko kaskazo ta zauna a gindin bishiyar komawa sama zai iya daɗewa da za ka yi zai haƙura da wannan sakowar mai haske ka ba daga wannan gindin bishiyar ka da domin mu mun gani zahiri ne. Akwai kuma wanda yake a shekarar jiya jiya nan ba nisa ba yara sun zo kai mana abinci gona daggabansa suka wuce suka kawo mana abinci da musu komai ba suka dawo suka da samu ba a gurin amma kawai suka dauki majefi suka kama kai masa
0: na
8: duba da wannan kai masa jiban da suka yi da in kawo su a guje to ina mai gaya miki gaskiya yadda suka zo suka dinge da kulun mu sannan ya kusa da mu sannan yi tiras hakan ganin kulun mu mu ma ba mu bi shi ba wallahi juyawa ya yi ta da kansa ya koma kuma magana ke
0: na
8: dan hankali da al'umma dan Allah dan haba da ta sani cikin wanda za a dinga kashewa idan ka ga mutum ya dace kawai ya takale ka ba kai maka komai ba to wannan zahirin mu ya kire amma in ka ga mutum yana ganin ka ya juya a guda ko ya kwantar da kai ya rabu da kai ko kuma ya sa kanka ya tafi da yin kiriya me zai daka tsaya ka mutu wannan ka san ba wannan ya kamata ka kashe ba ne
0: na'am
8: kuma kamar inda kuka yi magana kan cewa suna taimakon mutane to zahiri suna taimakon mutane ta bangaren shuka akwai wa'anda idan ba su cinye irin wa'annan kwalukan to na to ne zai yawa
0: na'am
8: ba za ta tsire ba wata wata kuma in mata tsire dole sai Allah la ta kasancewa sa cikin al'umma ta kuma akwai amfani fata na nan shi ne ma mu mu gontan Allah ya mana zari da su na kirki kuma wani Allah ya ba
0: to amin
8: da mu fahimta su ba ya duka ba duka
0: amin muna godiya
8: barka Allah Ibrahim Allah ka sani da yanzu ka fara da nan cikin da Allah ka rama ku
0: Masha Allah muna godiya yin Musa Murshid Ibrahim dan mutanen da ka tsalle daga karamar hukumar Kebbi da shuwa da kai ka kuma bada taka gudumar da kai ne kuma zamu kammala ta dai ga kira kira suna shigo sai dai ayi mana afwa masu sauraro ba za mu samu damar dagawa ba ya kamata da ya ce iyaye su gaba da ilmantar da ƴaƴan su game da hadarin wasa da su kansu macijan malamai su ma su rika wayi da kan dalibai game da tsaftar muhalli da hanyoyin kariya shugabannin al'umma kuma su rika karfafa ayyukan tsaftace muhalli don rage wuraren da macizai ke fakewa ga manoma da makiyaya yana da kyau su kasance masu lura musamman a lokacin damuna kafin a shiga cikin ciyayi masu yawa tabbatar an sanya takalmi masu kauri kuma idan za a daga katako ko duwatsu a yakan a cikin taka tsantsan masu rayu rayuwa na da dai matukar daraja sau da yawa hadarin cizon maciji na faruwa ne saboda rashin sani ko kuma rashin daukar matakan kariya amma idan muka yi amfani da ilimin da muka tattauna a yau za mu iya rage irin waɗannan wato hadara duka da yana muka kammala shirin namu nan tashi lafiya muna matukar godiya da masu shawara da kuma turo mana sakonni wanda kuma tani abubuwan ya dace shirin namu yake nuni da cewa karfe 7:30 sauran mintuna 3 bari mu je ga sashin namu na labarai wato talace talace muna dawa kuma za mu je ga sashin namu na labarai suna na Fatima Kabiru labaran ya kasai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahama da jin farin cikin al'umma
9: Assalamu alaikum Malam Bala wai kuma ce wanda irin mai kake juyar shi ne
10: ai da man sahal lubrikan nake yi
9: sahal lubrikan tun da zuwa lallai na samu tabbaci kyawawan sahal lubrikan shi ne sirrin aiki cikin nutsuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki masu ƙananan motoci kura da manyan motoci kuma ku yi amfani da sahal lubrikan domin samun inganci da lafiyar aiki sahal SAE40 yana da lita 1 da lita 25 sannan a lamba 40 guda Abdullahi Road Palm Center da wa da Crystal Palace Hotel ko lamba 9 Abdulmuri Plus rukunin masana'antu da ke cokarawa kuma ta lambar waya 0811-62-78-78 ko 0811-273-336 Sahal Lubrikan
11: Manjiye ne ƙara lafiyar inji wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala a babu yawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
12: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
11: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo
12: magi sa tunda duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
13: Lali, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna. Me yasa kike jin tsoro? Ina ta zubar da jini. Kuma na kasa gane me yasa cikina ke min ciwo sosai. Subhanallahi. Hawa, zubar jini idan masanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu na. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburin nono da kafafu zazzabi rashin gani sosai ko kuma jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar hatsari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa
11: mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu
14: wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions Share da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
11: Gaskiya da sanki, yasa ina matuƙa kullum naje gidan biki sai naga kowa fitar sanye cikin tufafi masu kyau da nagarta kama daga leska material akan kofi da shedodi wallahi har kunya ne ke ji.
15: Amma ni kike nan, ai tun da shi zo na gidan haɗe iska kana sun da magana.

0: gather him, shake and company, take my general enterprises, this is the ceremony.
1: When I had a little to see the general enterprises.
0: Rather, in Babu Shaka, take my general enterprises, sink it if you had a ceremony, Karukunilis, Kairis, Swissless, Sigolis, Premierless, Legosless.
1: Let's say materials, Indian materials, Swiss material, Vuel material.
0: Gauma Galagala, I come from Tegra Works, exclusive, Sheraton, Julius Holland, Sufa Works. Zapi ya sama ruko nungi opa nungi ba General Enterprises deke nungwa shrede shida ayere Mangal House.
1: Dukuma nungwa shashida nungi show nungwa wadali se nungwa wawoma amana house deke unit world. Dumunya mangaru bwani sifili toko staya boko shida baby umbaya boko gokoye kuku sifili toko staya kuti shida bebo gokoye gertera daya daya kukuma sifili toko sasuni uko susuni kuti toko asas kuti kara kuti daya.
0: Taiba General Enterprises suche de kaloli na hakika.
2: Kwamitin rabon tattalin arzikin kasa ya rabawa wa kasan gwamnati ukun da ake da su a Najeriya kudin da ya haura trillion 2.5 a matsayin kasan sa na watan Yuni. Kotu ta mika gwamnatin tarayya kaddarorin tsohon ministan shari'a har guda 48. Har yanzu mamakon ruwan sama na ci gaba da sauka a nan birnin Kano. Daga waje Amurka ta sake kaddamar da wasu munanan harhara kan kasar Iran da asubahin yau. Argentina ta kai wasan karshe a gasaccin kofin duniya bayan ta doke Ingila da ci 2-1. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai na amba inda ba ke tare da ku a wannan safiya ta yau, wato Alhamis, daga ga watan Safar, hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 16 kenan ga watan Yulin 2026 miladiya. Sai labaran ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na ci gaba da sauka a nan Kano. Ruwan da aka fara shi tun misalin karfe 5 na asubahin yau har zuwa wannan lokaci ana yin sa. Rahotanni na nuna cewa kananan hukumomi da dama a nan Kano sun samu saukar ruwan. Har kawo yanzu dai wannan lokaci ana ci gaba da tafka ruwan saman. Magudanar ruwa sun cika makil yayin da ruwan ya shafa wasu hanyoyi a nan birnin Kano. Dama tuni hukumar kula da hasashen yanayi ta ƙasa ta gargadin samun ambaliyar ruwa a wasu jihohi ciki har da nan Kano a damunar wannan shekarar, yayin da ake gargadi ga masu ababen hawa da su guji yin tafiye-tafiye ko zirga-zirga yayin da ake tsaka da ruwan saman. Hukumar Hizba a nan Kano ta sanar da haramta sana'ar tura fina-finai, wato downloading, a fadin jihar nan baki daya bisa zargin amfani da sana'ar wajen yada fina-finan batsa da sauran abubuwan da suka saba wa tarbiya. Mataimakin babban kwamandan Hizba ta Kano, wato Dr. Mujahiddin Aminuddin, shine ya sanar da matakin biyo bayan korafe-korafe da hukumar ta Hizba ta samu akan yadda masu wannan sana'a ke amfani da ita wajen yada bidiyoyi na badala, lamarin da yace yana lalata tarbiyyar yara da matasa. A cewar sa, wasu ma na fakewa da sunan tura karatuttukan malamai wajen yada abubuwan batsa. Dr. Aminuddin ya ce sun baza jami'an su kananan hukumomi 44 domin tabbatar da aiwatar da wannan doka ta hana wannan sana'a ta downloading. Ya kuma ce mafi yawan abin da ke gudana a cikin sana'ar ba fa halastacce bane. Matakan gwamnati ukun da ake da su a nan Najeriya sun karbi kasan su na watan Yuli daga kwamitin rabon tattalin arzikin kasar nan da ake kira FARC. Gwamnatin tarayya, jihohi, kananan hukumomi sun karbi naira trillion 2.550 a matsayin kasan su na watan Yunin, kamar yadda director a ofishin Akanta Janar na kasa Bawa Mokai sanar a jiya Laraba. A kasan da ya gudana a jiyan, gwamnatin tarayya ta amshi naira biliyan 923 da miliyan 438, jihohi 36 har da Abuja su ma sun karbi kasan su na naira biliyan 838 da miliyan 208. Kananan hukumomi 774 sun amshi naira biliyan 591 da miliyan 390, yayin da jihohi da ke da arzikin man fetur bisa doka sun karbi kaso 13 cikin 100, da yawan kudin ya kai naira biliyan 197 da miliyan 610. Gwamnatin tarayya ta fitar da wani kundin tsare-tsare da za a bi wajen tabbatar da shirin yin amfuwa da kuma mayar da tubabbun yan ta'adda cikin al'umma duk kuwa da yadda yan kasan nan ke ci gaba da kiraye-kirayen ganin an kawo ƙarshen makamantan shirye-shiryen afuwar ga yan ta'adda da ake yi musu bayan sun ajiye makamai babban kwamandan hukumar yaƙi da ta'addanci gargashin ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro Major General Adamu Laka shine ya bayyana hakan yayin taro game da yadda za a tsara karɓan makamai daga hannun tubabbun yan ta'adda wato da kuma watsa ƙungiyoyinsu domin a shigar da su cikin al'umma Laka ya ce wannan tsari na cikin ƙoƙarin da ƙasar nan ke yi na shawo kan matsalolin tsaro ta hanyar kaucewa amfani da ƙarfin soji wanda ake tsammanin zai samar da zaman lafiya mai dorewa Major Laka ya kuma ce babu gudu babu ja da baya game da wannan tsari duk da yake ƴan ƙasar nan suna nuna rashin amincewarsu a kai a makon da ya gabata dai majalisar dattawa ta soki shirin na gwamnatin tarayya tana mai cewa wannan mataki zai iya wahala ya kuma haifar ba zai kuma haifar da da mai ido ba masana harkokin tsaro sun jima suna adawa da matakin yafiya da kuma mayar da tubabbun yan ta'adda cikin al'umma inda suka ce wannan shiri na haifar da zafaffar kiyayya tsakanin su da waɗanda suka yi wa ta'addanci a baya yayin da wasu lokuta suke zama masu kai wa yan ta'adda a cikin daji rahotanni na sirri babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin mallaka wa gwamnati kaddarori 48 na tsohon minista Abubakar Malami wanda ya mallaka mai shari'a Jose Abdulmalik ta yanke wannan hukunci a jiya Laraba a karar da hukumar EFCC ta kai a gabanta inda take zargin Malami da amfani da mukamin sojan mallakar kaddarori ba bisa ka'ida ba kafin yanke hukuncin na jiya mai shari'a ta dauki dogon lokaci tana watsi da bukatu daban-daban wanda malamu da iyalansa suka gabatar domin hana gabatar da wannan hukunci na jiya Hukumar EFCC ta wallafa hotunan kaddarorin da ta kwace daga hannun malami waɗanda suka haɗar da rukunin gidaje da otal da gidan gona da jami'a da gidan rediyo da dai sauransu da dama. Yan bindiga sun farmaki makarantar sakandaren gwamnati da ke Ofa da Olowa a ƙaramar hukumar da Kina da ke jihar Kogi inda suka yi garkuwa da shugaban makarantar da jami'an hukumar Neko da kuma ɗalibai guda hudu da suke rubuta jarabawar harin ya faru ne tun a talata da karfe 2 na rana lokacin da ɗaliban ke zana jarabawa ta Neko mazauna yankin sun ce gungun yan bindigar sun fantsama da Kina inda suka fara harbi akan mai uwa da wabi don firgita mutane kafin daga bisani su afka wa makarantar wani shugaban al'umma a yankin mai suna Sunday Alkali ya ce mutanen suna shan iska a kasan bishiya ne a lokacin da yan bindigar suka bayyana ba zato babu tsammani alkali ya ce da fari ba su fahimci inda yan bindigar suka dosa ba sai daga baya suka gano cewar sun yi garkuwa ne da shugaban makarantar da ake kira Inyada Daniel da jami'an hukumar shirya jarabawan Neko Salaman Audu da ɗalibai kuma guda hudu mazauna yankin sun ce ba dan cewa ɗalibai kaɗan ne ke zama jarabawa a wannan lokacin ba da adadin waɗanda aka yi garkuwar da su zai zarci hakan tuni yan bindigar suka kira iyalan waɗanda ke hannunsu inda suka buƙaci biyan su kuɗin fansa na maƙudan kuɗaɗe inda har suna so a su koyan wannan su sai dai tuni aka baza sojoji da jami'an yan sanda da yan bijilanci zuwa yankin da lamarin ya faru domin bin bayan yan bindigar a wani yunkuri na ceto ɗaliban rundunar yan sanda a jihar Kogi ta tabbatar da aukuwa harin inda mai magana da yawunta Saliu Afusat ya ce nan take gamayyar jami'an tsaro suka kaddamar da shirin ceto ɗaliban dan takarar shugabancin ƙasar nan na jam'iyyar ADC kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya bayyana cewa gwamnatin tarayya na wasarere da harkar ilimi inda ta bari rashin tsaro ke barazana da makomar ilimin yara a nan Najeriya Atiku na martani ne ga harin da yan ta'adda suka kai a sakandaren gwamnati da ke Oluwa a yankin ƙaramar hukumar da Kina da ke jihar Kogi inda suka yi an gaba da shugaban makarantar da kuma jami'an da ke sa ido a jarabawa ta Neko da kuma wasu ɗalibai har guda hudu a sanarwar da ya fitar a daren jiya ta hannun mai magana da yawunsa Frank Shaibu Atiku Abubakar ya kwatanta lamarin da hujjar gazawar gwamnati wajen sauke nauyin dake kanta na kare rayuka da dukiyoyin ƴan Najeriya da kuma samarwa da yaran Najeriya makoma ta gari. Kakakin majalisar dattawan Najeriya Tajuddin Abbas ya ce ba za a bari kowace jiha ta kafa ƴan sandanta ba sai ta cika ka'idodi da sharuɗan da aka gindaya a matakin ƙasa. Abbas ya bayyana hakan ne a jiya Laraba yayin da yake gabatar da jawabi a taron ƙasa kan hakokin tsaro wanda ya gudana a Abuja a matsayin wani bangare na makon bude majalisar ƙasa a shekarar 2026. Ya ce kafa ƴan sandan jihohi na buƙatar aiwatar da matakai, ingantaccen tsarin kuɗaɗe gudanarwa da kuma haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro na tarayya da na jihohin. Kakakin majalisar ya bayyana matakin shugaban ƙasa Bola Tinubu na tura ƙudurin dokar kafa ƴan sandan jihohi zuwa majalisar ƙasa a matsayin wani muhimmin mataki na magance matsalolin tsaro a nan Najeriya. A cewar sa, yawaitar jama'a da matsalolin rashin tsaro sun nuna gazawar tsarin ƴan sanda da ake tafiya a kansa a yanzu wuri guda, musamman wajen tunkaran matsalolin ƴan bindiga, narkuwa da mutane, rikicin manoma da makiyaya da kuma harhara a makarantu. Abbas ya ce ƙarƙashin ƙudurin dokar za a sauya sunan rundunar ƴan sandan Najeriya zuwa Federal Police Service, yayin da na jihohi za su samu damar kafa nasu rundunonin ƴan sandan ta hanyar dokoki da majalisun dokokin jihohin za su kafa. Sai dai ya jaddada cewa rundunar ƴan sandan jiha ba za ta fara aiki ba har sai ta cika ƙa'idojin ƙasa da majalisar ƙasa za ta tsara. Ya ce rundunar ta ƴan sandan tarayya za ta ci gaba da kula da laifukan da suka shafi tarayya, ta'addanci, tsaron iyakoki da kuma harkokin tsaro na babban birnin tarayya Abuja. A nasa ɓangaren, ƴan sandan jihohi za su fi mayar da hankali ne kan ayyukan tabbatar da doka da oda a cikin jihohinsu domin hana amfani da ƴan sandan jihohi wajen danniya ko siyasa. Abbas ya ce ƙudurin dokar ya tanadi wasu matakan kariya, ciki har da samar da hukumomin kula da ƴan sandan jihohi masu zaman kansu da kuma taƙaita amfani da ikon ƴan sanda wajen siyasa, ƙabila ko addini. Ya kuma ce za a naɗa kwamishinonin ƴan sanda na jihohi ne bisa shawarar majalisar ƴan sanda ta ƙasa tare da amincewar majalisun dokokin jihohin. Kakakin majalisar ya ce cire kwamishinan ƴan sanda daga mukaminsa zai buƙaci amincewar kaso 2/3 na ƴan majalisar dokokin jiha, kuma sai an tabbatar da aikata laifin da rashin da'a. Abbas ya ce ya kamata a aiwatar da tsarin a hankali ta yadda jihohi za su wato kafa rundunonin ƴan sanda bisa shirin da suke da shi, a maimakon kafa rundunonin ƴan sanda 36 a lokaci guda. Ya kuma ba da shawarar cewa majalisar ƙasa ta fara kafa dokar ƙa'idojin ƙasa mafi ƙaranci kafin kowace jiha ta fara aiki da rundunar ƴan sandan. A cewar sa, wajibi ne a samar da tsarin kuɗaɗen gudanarwa mai ɗorewa, ciki har da yiwuwar kafa wani asusun tallafawa harkokin ƴan sanda ko kuma tallafin gwamnatin tarayya da zai danganta, wato da za a danganta shi da cika ƙa'idoji na ƙasa baki ɗaya. Abbas ya kuma jaddada muhimmancin samar da rumbun bayanan laifuffuka da na bayyana halittu, tsarin musayar bayanan sirri, fasahar zamani, tsaron iyakoki da inganta jin daɗin tsaro a ƙasa baki ɗaya. Majalisar dattawa ta buƙaci babban hafsan sojin ƙasar nan, wato da Inspector General na rundunar ƴan sanda, da su gaggauta tura ƙarin jami'an tsaro zuwa al'ummomin da ke jihar Benue domin daƙile hararin ƴan bindiga da ke ci gaba da cin rayukan al'umma. Kiran ya shafi al'ummomin a Faraci, Oboju, Oktufo, Nodi da kuma Ondo Udoji, inda hararin suka fi ƙamari na ƙabilanci. Aƙalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu a hararin da aka kai tsakanin ranakun Juma'ar makon jiya da kuma Talata ta wannan makon, kamar yadda ke kunshe cikin wani ƙudurin gaggawa da shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Abba Moro ya gabatar a jiya Laraba. Majalisar ta yi Allah wadai da hararin da ake kai wa al'ummomin da basu duba basu gani ba, tare da yin kira ga shugabannin hukumomin tsaro, musamman rundunar soji ta ƙasa da ƴan sanda, da su tura jami'an cikin gaggawa domin dawo da zaman lafiya da kuma kamo tare da gurfanar da masu hannu akan waɗannan muggan harhare. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta ƙasa NCDC ta tabbatar da samun sabbin mutane da suka kamu da cutar nan ta zazzabin Lassa su 31 a jihohin Ondo, Taraba, Benue da kuma Bauchi. jumlar adadin waɗanda suka kamu da cuta a shekarar nan da muke ciki ta 2026 ya kai 922 yayin da adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa 221 NCDC ta ce jihohi 23 sun tabbatar da bullar wannan cuta a bana kadai mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar sun fito ne daga jihohin Bauchi Ondo Taraba Benue da kuma jihar Edo hukumar ta buƙaci 'yan Najeriya su tsabtace muhalli su kuma hana beraye shiga gidajensu da wuraren da suke adana abinci ko da yake tsabtar muhalli na da matukar muhimmanci ga lafiyar al'umma har yanzu matsalar yawaita zubar da shara a wuraren da basu dace ba na ci gaba da addabar wasu unguwanni da ke kewayen birnin Kano lamarin da ke haddasa gurbacewar muhalli toshewar magudanan ruwa da kuma ƙara hadarin yaduwar cututtuka sai dai tambayar ita ce me ke haddasa wannan matsala kuma wani mataki mazauna yankunan da abin ya shafa ke ganin ko ake ganin ya kamata su dauka domin magance wannan matsalar ga rahoton da Zarawo Abdulrahman inda bawa ta hada mana akan wannan al'amari
3: A yayin zantawar mu da Suleiman Umar ya bayyana cewa rashin gyara da kuma toshewar magudanan ruwa na haddasa ambaliyar ruwa a lokacin damina a cewar sa idan ruwa ya kasa samun hanyar wucewa yana taruwa a wuri guda lamarin da ke janyo wa al'umma cikin mawuyacin hali
4: cunkoson kwalabati ne ko ina mutane suna zuwa mana shara a yanzu ma aka unguwannin mu a cike take wannan shekarun jama'an yi ruwa unguwan mu ta cike da ruwa dam tana kokarin ma ta shigar da ruwa dinga shiga mana da kwatanni cikin gidajen mu kuma ga gashi ana fama da kiwon lafiya daga mu ne ko kuma daga gwamnati ne amma gaba daya akwai hanyoyin da unguwannin mu inda a cike take
3: a nasa bangaren kuma Sani Yusuf ya ce yawaitar tarin shara a unguwanni na da alaka da rashin wuraren da gwamnati ta tanada domin zubar da shara ya bayyana cewa a unguwa babu wurin zubar shara abinda ke tilasta wasu zubar da shara a wuraren da bai kamata ba
5: wannan farko da yake din an fito da shara daga gida ba asalin bola da za a je a tara su a unguwannin ta ba mu da bola sai dai a je a bakin titi a zube ba ka gyara jawo sai dai su tara ta a cikin unguwa rashin gyara magudanar ruwa shi ma yana jawo tara bola a unguwa yawanci za ki ga su in an fito da bola sai dai a banta a bakin kwata sakamakon babu inda za a je a zuba shara
3: shi ma Adamu ya wa Adamu ya yi kira ga gwamnati da ta samar da wuraren zubar da shara a unguwannin su ya ce shin irin waɗannan wurare yana haddasa cinkoson shara akan tituna da kwalika wanda hakan ke ƙara haifar da gurbacewar muhalli da kuma yawaitar cututtuka musamman cutar malaria
6: Allah gwamnati ta duba ta ga halin da ake ciki ku wanda yake da halin fada a ji fada ba mu da wajen da zamu zubar da shara a yanzu dai babu mu da shi
3: mazauna yankin sun buƙaci hukumomi da abin ya shafa da su dauki matakan gaggawa domin gyara magudanan ruwa da kuma samar da isasshen wuraren zubar da shara domin kare lafiyar muhalli da kuma lafiyar al'umma ƙarshen rahoton kenan Zarawo Abdulrahman inda bawa a labarin rahma
2: to madalla labarai da rahotannin nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar rahma radio mai da shirye-shiryen ta kan mita 97.3 a zangon FM daga nan tsakiyar birnin Kano za ku iya jin mu ta internet a rahmatv.com to madalla yanzu kuma za mu je ga rahoton wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a rana irin ta yau
3: a rana irin ta yau 16 ga watan Yuli na shekara ta 1790 gwamnatin Amurka ta ayyana yankin Washington DC a matsayin babban birnin kasar A makamancin ranar ta yau ne a mai shekara ta 1945 Amurka ta gudanar da gwajin bomb din nuclear ta na farko a duniya wanda aka fi sani da Trinity test lamarin da ya bude sabon babi a tarihin makaman nuclear A irin wannan rana ta yau ne a shekara ta 1960 Jamhuriyar Congo ta samu 'yancin kai daga mulkin mallakar Faransa ɗaya daga cikin muhimman nasarorin da nahiyar Afirka ta samu a lokacin fafutukar neman 'yancin kai A shekarar 1969 jirgin Apollo ya tashi daga cibiyar Kennedy Space Center ta Amurka domin kai mutane zuwa duniyar wata karo na farko a tarihin bil'adama Haka kuma a shekara ta 1990 wata girgizar kasa mai karfin maki 7.7 ta afka tsibirin Luzon na kasar Philippines inda ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 1000 tare da jikkata wasu da dama. A Najeriya kuwa shekara ta 2000 fashewar bututun mai tsakanin ƙauyukan Ife Foro da Ijala a jihar Delta ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 100 tare da jikkata wasu da dama. Sannan a shekara ta 2008 wasu 'yan bindiga suka kai hari kan jirgin ruwa rundunar sojojin ruwa da ke tsaron cibiyar mai a jihar Rivers lamarin da ya sanadiyar asarar rayuka. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir labaran yaka sai a labaran Rahma.
2: Madalla a fagen wasanni Argentina ta kai wasan ƙarshe karo na biyu a jere kuma za ta fafata ne da ƙasar Spain a ranar Lahadi mai zuwa a birnin New Jersey na ƙasar Amurka. Abin bakin ciki ne ga Ingila wadda za ta fafata da Faransa a wasan neman mataki na uku a ranar Asabar mai zuwa. Yanzu haka dai kallo ya koma ga wasan Spaniya da ƙasar Argentina a wani wasa da ake sa ran zai ƙayatar sosai. Yanzu za mu je ga hasashen masana yanayi kafin mu je ga ƙetare.
7: Alhamis din nan da yadda Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa kanan dabo da yadda Allah yayyafi ruwan sama ake sa ran samu a wani yanayi na 39 garin kazara da ke jihar Jigawa da daura da ke jihar Katsina. Rana ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 34 Zaria da ke jihar Kaduna. Ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a wani yanayi na 29 birnin Kebbi yanayin lullumi ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 31 babban birnin tarayya Abuja da Damaturu da ke jihar Yobe. Ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 26 Jalingo da ke jihar Taraba makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma wani na 30 daga kudancin kasar nan kuwa Asaba da ke jihar Delta yayyafi ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 28 Ibadan da ke jihar Oyo rana ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 27 Abakalaki da ke jihar Ebonyi ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a wani yanayi na 29 Ikeja da ke jihar Lagos makamancin yanayin ake sa ran samu a wani yanayi na 27 Idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa Zindar da ke jamhuriyar Nijar da birnin Cairo da ke ƙasar Masar tsananin zafin rana ake sa ran samu a wani yanayi na 31 birnin Sabha da ke ƙasar Libya yanayin lullumi ake sa ran samu a bisa ma'auni na 27 rahoton namu zai kammala ne da birnin Makka da ke ƙasa mai tsarki inda ake sa ran samun washewar sararin samaniya a bisa ma'auni yanayi na 42 kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan ƙasar nan da ma ƙasashen ƙetare. Umar Ma'aruf ɗalibi mai neman sanin makama aiki a labaran Rahama.
2: To ga da Umar Amurka ta yi lugudan wuta akan Iran da sanyin safiya wato asubahin yau din nan inda ta kai wasu munanan harare a wasu muhimman wurare da ke arewacin kasar. Kazalika dakarun na Amurka sun yi barin wuta akan wani jirgin ruwa da ta zarga da kokarin kutse a shingen da jiragen ruwanta suka dasa a kewayen mashigan nan ta Hormuz. Bayan harin da Amurka ta kaddamar akan Iran din Tehran, wato Iran ta mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami da jiragen yaki marasa matuki a sansanonin Amurkan da ke Bahrain da Kuwaiti kafin wayewar garin yau. Barkewar waɗannan hare-hare da ƙasashen biyu suka ci gaba da kaiwa juna shi ya jawo ƙarshen yarjejeniyar wato kawo ƙarshen yarjejeniyar yaki da suka cimma wanda ya mummunar illa ga yankin gabas ta tsakiya musamman ma akan hada-hadar da kai komo da aka saba yi a mashigar ta Hormuz. Sannan mahukuntan Iran suka bayyana cewa an samu akalla mutane 35 da suka mutu tare da wasu 300 da suka jikkata sakamakon harin na Amurka da ta kai kasar. Iran din dai ta fara rufe mashigar Hormuz din da take da wato tasiri da ita da ke zama mashiga ta jirage waɗanda suke jigila da sauran kayayyaki a sakamakon harin haɗin gwiwa da Amurka da Isra'il suka kaddamo akan ta a baya. Matakin da ya sa farashin mai fetur da taki da sauran kayayyaki suka yi tashin goron zabi fiye da yadda ake tsammanin su a yannan yanki. Waɗannan hawa farashi ta kasance babban kalubale ga shugaba Donald Trump da jami'iyar Star Publica wadda ke kokarin ci gaba da samun karfin fada a ji a majalisar dokokin Amurka da za a yi zabe a watan Nuwamba na wannan shekarar. Sai dai Amurka ta yi fama wajen fafutukar sake bude hanyar ruwan nan ta mashigar nan ta Hormuz, wadda a sanadin hakan ya sa shugaban Amurka ya sake kakaba shinge akan jirage tun a ranar Laraba jiya kenan, yayin da kakakin majalisar dokokin Iran kuma babban mai shiga tsakani ya ce Iran ta daura fuskantar duk wata fafatawa irin ta zoji in har Amurka ta gaza amincewa da sharɗan yarjejeniyar wucin gadi da suka cimma ba. Kana rundunar sojin juya hali ta Iran ta yi barazanar dakatar da fitar da makamashi daga gabas ta tsakiya a sanadiyar toshe mata mashigar da Amurka ta yi. Masu sauraro, ƙarshen labaran kenan. Kafin ne sallama da kukun ji cewa kwamitin rabon tattalin arzikin ƙasa ya rabawa kasan gwamnati uku da ake da su a ƙasar nan kuɗin da ya haura naira tiriliyan 2.5 a matsayin kasansu na watan Yuni. Kotu ta mallaka gwamnatin tarayya kaddarorin tsohon ministan shari'a guda 48. Har yanzu mamakon ruwan sama na ci gaba da sauka a nan birnin Kano. Argentina ta kai wasan ƙarshe a gasar cin kofin duniya bayan ta doke Ingila da ci 2-1. Fatima Kabil labaran ya kasai ita ta yi sammakon sada ne da ku. Sai na amba inda ba ke fatan mu lafiya da salama.
0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. A babin yawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
8: An sarrafa magi sa daga tafashin waken soya, albasa, kayan yaji, armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo.

Mita ta sayin da 7.3 kan zangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan talace-talace daga sashen namu na cinike da kasuwancin da kasuwari maimaicin shirin harshen kalakalinka tare da Abdullahi Muhammad Wali. Shirin da kan bai wayan siyasa daga jami'i daban-daban da martaba albarkacin bakon su bisa kundin tsarin mulkin demokuraɗiyya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba. Saniya gogon ya ɗaya shirshirar namu na farin cikin al'umma yake nuni da cewa karfe 8:30 saura minti 1 da misalin karfe 8:30 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuri da kullum inda zamu ga muku maimaitin shirin karkada kunuwa kusha labari shirin da kan saka lungu da sako don muka muku labarai daban-daban da fadakarwa ilmantarwa bazantarwa nishadantarwa ba tausayi ba tajibi wani lokacin ma har da ban haushi wai na manajan kare fatan za ku ci gaba da kasancewa da ni fata maka fitar labarin ya kasu da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabata ta shirin wani gida mai albarka kada da yi kuma tsari ga cikin akwatin rediyon ku domin jin irin tana da dadin shirin da muka yi muku duka da ita cikin zango na farkon

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa har ma da nishadantarwa. Wani magidanci ya zargi wani dan sanda a karamar hukumar ta kai da hada masa jini da majina saboda kurum yayi masa sallama bai amsa ba.
1: Ina zaune a office wai yayi sallama ban amsa ba. Maimakon maimaita mun sallama har in ji shin amsa, kawai ya fada ni da zagi karshe har da duka, ba office din ubana bane na fita na basu cin zarafi dai har da duka nayi.
0: Sannan za a ji yadda wani dan Najeriya mazaunin Amurka ya hadi zuciya ya mutu mut sakamakon yanka masa visa da aka yi ta dawowa gida Najeriya. Turkash rundunar 'yan sandar jihar Kano ta kama wani mutum da ake zargi da amfani da kayan sojoji na bogi tare da kaiwa 'yan bindiga mukan makamai.
1: Abin da ya kai shi wannan daji na wannan gari na wannan kauye shine ya je ya kai waɗannan kayayyaki wajen 'yan bindiga domin su siya.
0: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanar rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin rahoton nan na musamman game da harshen Mafa.
2: Ba suna ne da yawanci al'ummar Mafa suke so a kira su da shi ba.
0: Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu shiga cikin shirin, bari mu karɓi talla daga teburin ajiyan kaya.
3: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
4: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
3: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
4: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
3: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
4: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
3: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
4: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
3: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
4: Basir Store na na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-364-4-5 ko 0807-8-2-5-2-2.
3: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
5: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
6: Ai sai jiya na je, kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
5: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
6: Har da lafiya mai gida?
5: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
6: To ni ma mai gida fa gaskiya.
5: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
6: Ina godiya mai gida.
5: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
0: To barkanmu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin, za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo, wato www.rahamatv.com. To bari mu bude shirin da jin koken wasu Hausawa mazauna jihar Lagos masu sana'ar keke mai kafa uku, inda suke koken cewar ana nuna musu kabilanci tare da kora da hali, inda wasu matasa masu gajeren wando da kwalakwalan idanu suke kwace musu kuɗi ba bisa ka'ida ba. Lamarin da suka ce yana ƙoƙarin saka su cikin halin ƙaƙa na kai. Matuƙa baburan masu kafa uku sun ce kullum ana karɓar naira 700 a hannunsu, inda suka ce a wannan marar da ake ciki karbar zunzurutun kudi har naira 700 zai iya kassara su a matsayin su na masu kananan karfi wanda suka je cirani domin tura wa iyalin su dan abin da suka tsakuro ga dai yadda Salisu Aliyu Gamoji ya zanta da su
7: kana tare da Malam Abdulljalal
8: ne sana ka
7: a dai ta sauwa
8: to ya kuke aikin kuke gudana a Lagos shin ya aiki yake kasance
7: eh to aikin mu gaskiya sai dai godiya masha Allah a ciki amma kuma akwai kalubale da muke fuskanta ba misali ba gaskiya babba ma kuwa
8: kuna kwashi kuna samun kudi a rana sai gaskiya mutum
7: samun kudi alhamdulillah sai dai bakin gurgudu muna samu amma akwai wasu matsaloli da suke faruwa a ciki da yawa gaskiyar magana kamar da safa zuwa yamma ko zuwa karfe 10 da muke tashi na dare to yanayi yanayi ne wataran zaka iya samun kudi zuwa naira 30-40 ma duk zaka iya samu amma akwai wasu matsaloli da suke faruwa daga ciki gaskiya yanayin area bo da muke biya da yanayin biyan
8: so area bo
7: yan iskan gari mana duk inda kashe ka san ita Kano arewa ba kamar dai Lagos ba ci ta mamanta da yanayin gurin ruwa daban-daban ita Lagos duk inda ka je ka dan iska zai tare ka ka dauki kudi ka bashi haka kuma ba za da ma ka je kowace unguwa da doka ta ko ina daga yayin da kake aiki ba da ma ka tsallaka wani gurin duk inda ka je can ka bayan nan ka baya
8: kamar a Kano misalin dauki mashin ce ya kai nan unguwa kaza mu ta yawo da shi a Lagos ba yi
7: a Lagos ba zai taba yiwa ba saboda an ka shiga ma'aikata da area ba dole su kama ka
0: daga karshe dai sun yi kira da gwamnatin jihar Lagos da ta kawo musu dauki
7: to gaskiya muna kira gwamnati in dai da wani agaji ko taimako da za a yi ayi kokari ayi mana shi gaskiyar magana saboda muna fuskantar kalubale sosai ma kuwa in dai da wata alfarma da za a yi mana to gaskiya muna bukatar ta
0: da fatan hukumomi za su shiga cikin wannan lamarin wannan kenan daga can kuwa kasar Amurka wani pasto ne dan asalin Najeriya ya haɗi zuciya ya mutu bayan da aka umarce shi ya dawo gida Najeriya inda yace yana fargabar komawa ne domin bai san yadda rayuwarsa za ta kasance ba bayan ya saba da iskar AC mai daɗi tare da ganin fulanni masu launin kore a gefe guda kuma ga nama baya yanke masa takaicin yadda bai san halin da zai shiga bane ya yanke shawarar cewar gara ya karza ya bar zahu shaidin gani da ido sun tabbatar da cewar tun daga lokacin da aka yi masa albishir zai koma ƙauyensa a Najeriya aka ga ya daina bacci yar fara'ar ma da yake ya daina haka nan kullum sai cikin tunani da jimamin abin da zai je ya tarar daga bisani ne dai aka ga ya sassan kare a cikin ɗaki kafin a je ga asibiti kuma ya ce gagarin kunan Pastor mai suna Rabaran Benjamin Okoi Madu ya mutu ne a gidansa da ke Finland da ke Amurka kafin rasuwar margayin ya yi aiki a matsayin limamin wani asibiti da kuma limancin coci tun a shekara ta 2021 amma bizarsa ta kare a ranar 29 ga watan Yuli na shekara ta 2026 karewar bizar ne ya sa aka umarce shi ya koma gida Najeriya shin ko ina dalilin fargabarsa ta dawowa Najeriya ko dai yana tsoron cizon sauro ne ko kuma rashin wutar lantarki da kuma tabarbarewar tsaro da ake fama da shi a sassa daban-daban na kasar nan to anan kuma kallo ne ya koma sama inda ake zargin wani jami'in dan sanda daga karamar hukumar takai da zage damtse tare da lakada wa wani magidanci dukan kawo wuka saboda kurum ya yi masa sallama bai amsa ba magidancin da aka lakada wa duka ya rubuta takardar koke tare da aikewa ga kwamishinan yan sandan jihar Kano da kuma mataimakin babban sufetan yan sanda da ke lura da shiya ta daya a jihar Kano domin su bibiye haƙƙinsa da dai rahoton da Rabi Isa Dauki Kura ya hada mana
9: duk da yadda masu hikima suka ce mai gyara baya barna amma dai anan a iya cewa akwai shige makadi da rawa inda magidancin Abubakar Yusuf Idris da ake walakabi da suna mai Salati daga yankin karamar hukumar takai ya zargi wani jami'in dan sanda daga ofishin baturen yan sanda na Kacako mai suna Jamilu Magaji da lakada masa dukan kawoka da kuma cin zarafin sa a bisa hujjar cewa yayi masa sallama bai amsa ba
10: na samu wani case a gidan mai yarinya sun danya haka sa'insa da yaro aka kai police station so da naje police station da zarafin na karbi belinta ina sauraron a zo a bani belin yarinya so sai anan muka samu matsala da wani jami'in yan sanda wanda da yazo shine case din yake hannunsa ina zaune a office wai yayi sallama ban amsa ba saboda haka maimakon maimaita mun sallama har in ji shin amsa kawai ya fada ni da zagi karshe har da duka ba office din ubana bane na fita na ba su cin zarafi dai har da duka na yayi
9: Abubakar Mai Salati ya roki commissioner yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori da mataimakin babban sufetan yan sanda dake lura da shiya ta daya a jihar Kano da siwa Allah da annabin sa su bincika wannan al'amari tare da bi masa haƙƙin sa domin idan har amarya bata hau doki ba ai ba a dora mata kaya ba
10: ni ina tsammanin hukumar yan sanda tana zaune ne don kwato haƙƙin al'umma da bi musu kadin su da wannan rubuta petition domin a bi min haƙƙi na a kwata min ƴanci
11: wannan takarda da ka rubuta nan ka ba mu kofi an kai ban fai san yadda kwata dan aba commissioner da kuma shi mataimakin babban sufetan yan sanda
10: yanzu haka dai akan hanya nake in bewa shi mataimakin sufetan yan sanda amma na kaiwa Anthony Jenner sannan daga cikin waɗanda din na rubuta dinnan na kai musu takardar nan na kaiwa akalla zuwa gurare biyar a ciki dan na kai anti corruption na kuma kai wa human right kuma ina fatan za su bibi wannan case nawa su ga cewa lalle lalle an tsaya an kwata mun haƙina ba dan komai ba saboda ba laifin tsaye babu na zauna ban ji ba ban ga ba naje ni domin neman ƴancin wani sannan ni kuma nawa ƴancin ya zama abun banzatawa
9: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawo rundunar ƴan sanda a jihar Kano kuma dukan kokarin jin ta bakin sa ya citara a dan haka sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba Rabi'u Sadauki Kura ku karkada kunnuwanku
0: to yanzu kuma ga sakonni daga teburin ƴan talla
12: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar saka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausayin gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-3386 ko kuma 070-87-9251
13: kai cancadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
14: ke dai bari to kallu wannan
13: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga min a ina ka siyo wannan kaya
14: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
13: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
14: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless holland sufa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
13: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
14: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
0: to barkanmu da dawowa anan kuma masana kiwon lafiya ne suka ja hankalin iyaye mata masu juna biyu domin gujewa cin wasu nau'ikan abinci da ka iya shafar lafiyar su da ta jaririn su ga dai masanin kiwon lafiyar nan Aminu Ibrahim Shehu Garkuwa da ƙarin haske
15: na farko akwai bangaren abincin da yake da serious infectious risks ma'ana abincin da yake da hatsari a gurin dan da yake cikin su kuma su kansu saboda haka wanda yana iya leading a samu miscarriage ko kuma a samu leading na severity illness ko kuma development issue na baby wannan suna daga cikin irin hatsarukan da irin wannan ciwon suka iya haifarwa wanda na farko dole sai an kula da daina cin danyen nama na kaji ko kuma kowane irin nama ko na saniya ko na akuya ko na rago. So wannan raw uncooked food din yana da matukar hatsarin gaske saboda shi wannan naman yana dauke da toxoplasmosis and coliform bacteria. Wato bacteria wanda take dauke a cikin wannan nama wanda indai mace mai dauke da juna biyu ta ci to zai iya nidin din ta ko ta samu bari ko kuma din da yake cikin ta samu wata matsala. Sannan akwai fish and shrimp fish ma'ana danyen saki ba a so a rika cin danyen kifi saboda shi ma yana dauke da wata parasite wannan parasite din tana da alaka da wata bacteria wanda is very dangerous a gurin pregnant woman. Dole sai an kula kada ki rika ta'ammali da danyen kifi ko wani iri ne. Haka zalika danyen kwai duk lokacin da aka ce a sha danyen kwai ko a cikin wani magani ko a cikin wani abu to ya zanto cewa idan zaki sha kada ki sha shi a lokacin da ke dauke da juna biyu saboda yana dauke da sinadarai wanda suka iya nidin na haifar da bari ko kuma lalacewar ciki ko kuma ki kanki ki kwanta rashin lafiya wanda ba zaki san me dalilin ba. A lokacin da ke dauke da juna biyu dole sai kin daina ta'ammali da danyen madara kai tsaye wanda ita ma tana dauke da wasu irin sinadarai wanda suke da karfi wanda za su iya nidin din tona mai juna biyu cikin ta yazo ya zubi.
0: Da fatan iyaye mata masu juna biyu za su kiyaye. Yanzu kuwa sai jin yadda rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi nasarar damke wani mutum da ake zarginsa da amfani da kayan sojoji a ƙaramar hukumar Bichi da ke Kano wajen taimakawa 'yan ta'adda da kai musu muggan makamai wanda ake zargin mai suna Muhammad Isa Haruna ɗan kimanin shekaru 28 ya shiga komar 'yan sanda ne bayan samun rahotannin sirri da rundunar 'yan sanda ta yi daga mazauna garin Rimaye da ke ƙaramar hukumar Bichi wanda ake zargin ya amsa cewar ya je ne domin kai harsashai da kuma sauran kayayyakin da aka kwato daga hannun 'yan bindiga da ke cikin daji. Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano ya yi wa filin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari karin haske game da yadda suka yi nasarar kama mai laifin.
16: Wannan runduna ta jihar Kano ranar 12 ga watan 7 na wannan shekara ta 2026 da misalin karfe 6 na yamma 'yan sanda da suke aiki a police station ta Bichi a nan jihar Kano sun samu kira na gaggawa akan cewa mutane na wannan garin Rimawa sun tare wani matashi wanda aka gaishe da kayan sojoji a jikinsa da kuma zargin cewa wannan dan bindiga ne wanda 'yan sanda da suka je tare da haɗin gwiwar wannan al'umma na wannan gari aka tare wannan matashi mai suna Muhammad Isa Haruna dan kimanin shekaru 28 da ke zaune a unguwar Dandin Shayamma karamar hukumar Dala a nan jihar Kano. Bayan an bincika jakarsa an same shi da magazin na bindigar AK-47 guda ɗaya wanda kuma da harsashai guda 30. Haka zalika an ƙara samun wasu harsashen guda 79 a wajensa na bindiga ƙirar AK-47 wanda jimilar su guda 109 kenan. Haka zalika an same su da kayayyaki guda 2 wanda ake zargin sun yi kama da kaya na sojoji da kuma huluna na sojoji guda 3. An samu ID card wanda ake zargin cewa shi ma mara kyau ne na sojoji guda 1. An same shi da katin NIN na dan kasa da kuma na voter card. Sannan kuma an samu ATM guda 4 a wajensa da kuma takalmi guda 1. Lokacin da ake gudanar da bincike ya tabbatar wa da 'yan sanda cewa abin da ya kai shi wannan daji na wannan gari na wannan kauye shine ya je ya kai waɗannan kayayyaki wajen 'yan bindiga domin su siya. Da girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bako Rufeddi ya yaba wa al'umar wannan gari na Rimawa na wannan sa'ido da suka yi kokarin da suka yi da kuma tara wannan matashi da aka yi. Wannan nasara ta nuna haɗin kai da kuma aiki kafada da kafada tsakanin 'yan sanda da al'umma. Kuma ana ƙara yabawa da godiya ga al'umar wannan gari na Rimawa na wannan kokari da suka yi da kuma al'umma jihar Kano baki daya na gudunmawa da haɗin kai da suke bayarwa a kowane lokaci.
0: Da fatan Allah ya ci gaba da tona wa bata gari asiri su kuma al'umma su ci gaba da yin kukan kura. To yanzu kuma sai jin rahoto na musamman game da harshen mafa wanda yake gudane daga cikin harasa sama da 500 da muke da su a Najeriya domin jin yadda harshen yake da masu magana da shi. Ga Kabir Abubakar Sheshi dauke da cikakken rahoto game da harshen.
17: Yau kuma cin yardan me duka za mu tashi ne akan harshen mafa. Shi ma harshen mafa na ɗaya daga cikin harsunan Najeriya fiye da guda 500 kuma na ɗaya daga cikin harsunan jihar Borno. Domin ji yadda wannan harshe na mafa yake hamma da sunayensa na zabi ga Dr. Suleiman Adamu Sarbi na sashen harsuna da al'adun Afirka jami'ar Ahmadu Bello ABU Zaria.
2: Harshen mafa yana da sunaye na zabi da jama'a ke kiransa da shi. Wasu kan kira harshen mofa, harshen mafa wasu kan kira shi mofa da kuma matakam. Matakam ba suna ne da yawanci al'umar mafa suke so a kira su da shi ba, amma dai ruwaya ta zo da shi kuma babu shakka an san da shi, sai dai ba abu ne da masu harshen suke so ba.
17: Kwa waɗanne jihohi da ƙananan hukumomi aka fi samun masu amfani da wannan harshe?
2: Harshen mafa harshe ne da al'umar su duka ba su wuce 2000 ba a 1963, duk da dai sun gurgusa zuwa 136 a cikin Kamaru a 1982 a ruwayar Sel.
17: To dangane kuwa da adadin kiyasin masu amfani da wannan harshe, har ma da reshen sada Dr. Suleiman Adamu Sarbi.
2: Harshen mafa harshe ne na Chadi, wato rukunin biyu Mandara, kuma ƙaramin rukuni na A. Ƙaramin rukuni na A shi ne ƙunshi Mandara, Mafa, Sukur, wato babban rukunin Mafa kenan.
17: Ko kashi nawa wannan harshe ya kasu a ƙasar Kamaru?
2: A cikin Kamaru kuma harshe ya rabu kashi uku, wato akwai karin harshen Yamma, akwai karin harshen Gabas, akwai kuma karin harshen Tsakiya.
17: To dangane kuwa da rubuce-rubuce da aka yi a cikin wannan harshe ko kuma koyar da shi a cikin wasu makarantu ga Dr. Suleiman Adamu, amma da yi wa ɓacewar wannan harshe ko tabbatarsa ga Dr. Suleiman Adamu Sarbi.
2: Masu sauraron mu, harshen mafa kamar yadda na ce ba a amfani da shi, ba a koyar da shi, ba a koyansa a makaranta daga firamare zuwa jami'a. Sannan ba a amfani da shi a kowace kafa ta sadarwa ta zamani ko ta gargajiya kamar rediyo, jarida, talabijin da sauransu. Ba a rubuce-rubuce a cikin harshen rubuce-rubucen ilimi ko na addini ko na da aka iya cewa shi ma wannan harshe ya kama hanyar mutuwa saboda ba a yi masa wani tanadi na dorewar zamantakewa a doron ƙasa ba.
17: To wannan kenan, sai a kasance da mu shiri na gaba domin jin harshen da za mu tashi. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshe, ku karkaɗe kunnuwanku.
0: To ai dama masu iya magana na cewa kowa da haɓarsa yake tagumi. To yanzu kuma bari mu garzaya teburin ajiyan gaya domin karɓan saƙonnin talla.

0: Programming capacity.
1: Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai
2: ko jin ga dalilin mutunta kibana
1: admission tana nan a Na'ibawa Amosu Sa'adatu Rimi Kano Zaria Nad Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-326-1182 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
3: Sai kuma masu buƙatar taimako da fatan za ku taimaka musu ya bayin Allah.
4: Wasila Abdulkadir
5: yake tafi da ku.
4: Abinda yake tafi da mu shine na haifi yan biyu bana wannan dina baya iya isassu shine nake so da Allah a siya musu ko abinda zai dinga wannan din su zai dinga taimaka musu su dinga sha har su dan girma.
5: Na mahaifinsu.
4: Mahaifinsu mala ba shi da hali ba ma ya nan garin ba Allah yake ba ya tafi neman kuɗi. Al'umma annabi dan Allah ku taimaka min in biyu ne na haifa babansu kuma bayyana ya yi tafiya saboda yanayin gari Allah ba su da abin da za shayar da su a taimaka min.
5: Na madarar wacce ake su?
4: Ta jarirai.
5: Watansu nawa?
4: Watansu uku yanzu. Ko bacci ba ma yi daidai sai su ta yin kuka wallahi. Taimaka min.
6: Kuma an ce wai za a mun allura kuma allurar guda shida ce kuma duk guda ɗaya ta kai 150,000. In Allah a ce ma kawo.
3: Da shi ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio sai wanda ya ɗaukar mana sauti a kan na'ura wato Usman Ibrahim Dat sai 'yan uwa abokan aiki tukur S tukur Salisu Hussein Usman Kabir Abubakar Shishe Shamsu Muhammad Kundila Usman Ibrahim Datti Idris Kasim Hausawa Nura Dahiri ya Kasai Rabi'u Sadauke Kura Ajja goren shirin ni Abubakar Sabi Karkasara da na shirya na gabatar da ke cewa Allah ya hada mu da alkhairi.

0: Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai konnan take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kon ya

Allah madaukakin sarki yace wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman Yahudawa da suka watsar da sakon da malaki alayhi salatu wassalam yazo musu da shi daga ubangijin sa yana gaskata abin da yake tare da su tare da bayyana su suka watsar da wannan sakonnin to kaga sun ki sharar masallaci kenan to nan sai wajibta musu dole za su samu wata makoma shine wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman sai suka bi abin da shaytanu suke karantawa na tsafa-tsafa da sihirce-sihirce a zamanin mulkin annabin Allah Sulaiman dan annabi Dawuda alaihi wassalatu wassalam wa ma kafara Sulaiman shi Sulaiman bai kafarta ba walakinna shayatin kafaru sai dai shaytanu su suka kafarta yu'allimuna an-nasa as-sihra suna koya wa mutane tsafi amma kun gina alal malakai li bibabila harut wa marut daban da aka saukar ga wasu malaiku guda biyu a garin babila wato harut da marut wannan sunan su ne su kansu ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula ba sa koya wa daya daga cikin wato yahudu ko jama'ar da suke son koyar wannan sirrin har sai sun yi gabatar da nasiha hatta yaqula inna ma nahnu fitna har sai sun ce kadai mu ma wannan ai jarraba ce fala takfur kada ka kafirta fa yata'allamuna minhuma suna koya daga gurin su mala'ikun ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ilmin wato tsafin da suke raba tsakanin mata da mijinta wa ma hum bidarrina bihi min ahadin su ba su sace su cutar da wani ba da wannan sihirin illa bi idnillah sai Allah ya yarda wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da yake cutar da su bai amfana su kwata kwata walaqad alimu lamman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq kuma sun sani cewa duk wanda ya siye shi duk wanda ya siye wannan tsafin da kansa malahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a ranar karshe walabisa ma sharubi anfusahum tar da banda wato suka siya da kawo kansu laukanu ya alamun da sun kasance sun sani walau annahum amanu da a ce sun yi imani sun yarda da sakon da ma'aiki ya zo musu da shi ba su kafirta ba sun yi imani wattaqo sun yi taqawa sun sa katangar karfe tsakaninsu da fushin Allah la masubatun min indillah da akwai lada mai yawan gaske a gurin Allah lauka mai alamun da a ce sun sani Al-Hafiz Ibn Kathir Allah ya masa rahama a karkashin ayar da ta gabata satin da ya wuce kafin ita wannan aya sai yake cewa wattaba'u ash-shahawat da Allah ya ce wattaba'u ma'ana sai suka bi soyayyen zuciyarsu abinda ransu yake sha'awa bayan sun ji karbar sakon Allah to kaga za su karbi sakon shedan kenan ko to sai suka bi abubuwan da suke na sha'awansu kamar kide-kide mata tun shayadin Ibn Kathir sai yake cewa kamar kide-kide da wasanni kide-kide da wasanni da dukkan abin da zai dauke hankalin bawa daga ambaton Allah sai suka bi wannan kawai suka bar wato tushe suka kama ganye suka bar asalin gaskiya suka kama abin da yake a barnaji ya kawo bayani a karkashin wannan aya a matsayin kamar sababi na saukar ita wannan ayar yake cewa qala ibnu abi hatim حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سيد ابن جبير عن ابن عباس قال يكي تشوى قال آسف آسف شيني مربوطين وفي النبي سليمان يكي قال آسف كانت سليمان وكان يعلم الاسم الأعمش

0: azam eh yace annabi Sulaiman ya san ismul azam sunan Allah mafi wato girman da idan ka ambace shi ko ka kira shi da shi zaka samu duk abin da kake so yace ya san ismul azam wa kana yaktubu kullu shay'in bi amri Sulaiman ya kasance yana rubuta komai da umarnin Sulaiman da umarnin annabi Sulaiman alaihi salam wa yadfinu tata kursiyi sai binne a gargashin kujerarsa wallan ma mata Sulaiman lokacin da annabi Sulaiman yayi wafati akhrajahu shayatin sai shedanu suka fito da wannan wato dan kundin da ake rubuce-rubuce a ciki fakatabu kullu sattarain sihran kowane layi biyu sai su rubuta sihiri su shedanan kenan wa kufran da kafirci wa qalu hadha alladhi kana Sulaiman ya'malu biha sai suka ce ai Sulaiman da wannan sihirin ya mallake aljanu ya mallaki mutane ya mallaki iska hatta kwari sai da ka da wannan ya mallake su kala yace fa atfara wujuhalun nas saboda haka wannan ya saka jahilan mutane suka kafirta shi wasabbuhu suka zage shi wa qafa ulama'uhum falam yazalju haluhum yasubbunahu saboda haka malaman su suka yi ta kokarin ba shi kariya wannan bai sa sun yi nasara ba suka ci gaba da zagin sa hatta anzalallahu ala muhammadin har Allah ya saukar ga ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kabar Sulaiman a cikin aljami'ut tarihi li bayan alquran alhafiz ibn kathir ya rage mana wato tafiya game da hadisan da suka zo dangane da kissoshi kala-kala da suke damfara da wannan kissar ta wattaba'u ma tatlu shayatin yake cewa kadin huwa fi qissati harut wa marut arwayto akwai ruwayoyi da yawa game da qissar harut da marut wato wadannan mala'iku guda biyu kenan ko arwayto wato qissoshi masu yawan gaske an jama'atin min at-tabi'in daga da yawa daga cikin tabi'ai wato daliban sahabbai kenan al-hafiz yace ka mujahid was-suddi wal-hasan al-basri kenan wa katada وابي العالية والزهري والربيع ابن أنس ومقاتل ابن هبان وغيرهم وقصها دوسن ودنا واتو سنكاو ون كسر ام بعد لابارا لاباري كلا كلا كلا كلا كما دا ابن ديشا في هارود دماروت يتي خلق من المفسرين ديوا دا جتكنا تاما لمن تفسيري سنكاو من المتقدمين والمتأخرين daga magabata da waɗanda suke kuma sun zo a baya-baya wa hasiluha wato kissa dai abinda take kaiwa gare shi raji'un fi tafsiliha ila akbari bani isra'il zai zamanto yana daga cikin isra'iliya ne saboda wato riwaya wanda take tabbatacce wanda ta cika sharuda na malaman hadisi inji al-hafiz duk waɗannan riwayoyin ba su cika ba saboda haka akbaru bani isra'il idan laysa fiha hadithun marfu'un sahih yace domin babu wani hadisi wanda yake ingantacce wanda aka jinjina shi ga annabi alaihi salatu wassalam wanda yake muttasilul isnad wanda isnadin sa ya sadu babu yankewa a ciki ko awwalu hasahih wa huwa muttasil isnaduhu wa lam yashadda aw yalqa ya samu wato ittisal sanad ba samu shuzubi ba babu wata illa a ciki kamar yadda ne al-Baiquniya ya kawo da ya waki ilmin hadisi cikin baituka 30 ko 30 da yan kai saboda yace duka riwayoyin ba babu wadda take da wato ingancin da aka rafa'a ta aka jingina ta zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam mun gani ko ila sadiqil masdur zuwa ga mai gaskiya aban gaskatawa ma'aiki kenan alaihi salatu wassalam المعصوم الذي لا يبقى عن الهوى wanda yake shi masumi ne baya yin furuci bisa san zuciya sai abin da aka yi masa wahyi wa ma yabqa an al-hawa innahu illa wahyun yuha yace babu hadithin da yake ingantacce wanda sanadin sa ya sadu zuwa ga as-sadiqul masdud al-masum alladhi la yabqa an al-hawa dan haka sai yake cewa zahiru siyaqul qur'an abin da yake zahiri na siyakin na zubur wannan kissar ta wata ba'uma ta tulu shayatin ala mulki Sulaiman abin da ya faru da Yahudawa da yanda suka bazama suka shiga neman ilimi na sihiri da bayanai da suka yi ta zuwa na cewa ai annabi Sulaiman yana da wani zobe in zai shiga bayan gida sai ya je ya bada ita ga wata mata wata rana sai shaydan ya shiga ta Sulaiman yayi ta shikili ya zama kamar Sulaiman alaihi salatu wassalam ya zo ya ce ba ni wannan zoba ita kuma sai ta dauka ta bashi ta dauka annabi Sulaiman din ne saboda haka yana tafiya sai ya sa atake sai ya murza zoba shine za ku ji ana ce hata ma annabi Sulaiman ko sai yana zuwa kawai sai ya murza zoba sai ya ci tasarrufi ya yi ta abubuwa na ban mamaki cikin abin da annabi Sulaiman yake na mu'jiza game da aljanu da sauransu saboda haka suka rubuta abubuwa na kare da yi na sihiri na tsafi kala-kala suka binne a ƙarƙashin wato a kujerar annabi Sulaiman bayan ya rasu sai suka fito da wannan wato ƙadirin suka ce annabi Sulaiman da wannan tsafin wato ya yi ta gudanar da sharafinsa da abubuwan da kawai gani yana ta yi na ƙasaita saboda haka zahirin ƙissar da ta zo game da wannan in ji Al-Hafiz Ibn Kathir kawai shine ijmalul ƙissa min ghairi basdin kawai an kawo ƙissar a dunkule ba tare da wato fito da ita filla filla ba domin dalilin da za a dogara da shi a fito da ƙissar filla filla dalla dalla su ne hadisi na ma'aki alaihi salatu wassalam to su kuma gashi a matsayin zama da hadisi irin yanda ya kalli hadisan da suka zo ba su da ittisali ba su da ingancin da ya kamata a ce an dogara da su an fito da ƙissar filla filla kaza da kaza ya ban kawai a dunkula ka kawo ƙissar min gairi bastin ba tare da shimfidawa da warware komai dalla dalla ba wala itna ba tare da tsawaitawa ba ba tare da tautology ba ko shine tsawaitawa da ƙarin bayani da yawaita magana shine al itna ba tare da wannan mafiha a cikin kissa dan haka fa nahnu nu'minu bima warada kawai mu za mu yi imani da abin da yazo a qur'ani ba so a fito mana da shi filla filla gashi da bukatar musan kaza da bukatar musan yanda aka yi kaza yanda aka yi kaza bai zo da wannan tsarin ba dan haka za mu yi imani da shi za mu yi imani da shi kamar yanda yazo a cikin alqur'ani alama arada Allah bisa abin da Allah ya nufata dan haka haka Allah ya nufata haka Allah ya so ya wato ya kissanta mana labarin Haruta da Marut da labarin cewa annabi Sulaiman bai kafirta ba da labarin jarrabawa ta wato koyan sihiri ko koyar da sihiri a haka Allah ya so wato ya bada labarin sa ga masu imani kuma su yi imani da shi a haka dan haka yace mu za mu yi imani da shi bisa yanda ya zo kamar yanda ya zo a cikin alqur'ani bisa wannan shakalin alama arada Allah ta'ala wallahu a'lam bi haqiqatil hal al-hadiz yace Allah shine kadai mafi sani wato da hakikanin abin da yake faruwa game da wannan kissa dan haka sun bibiyi abubuwa na san zuciya na wake-wake da duk abin da zai raba su da Allah zamanin mulkin annabi Sulaiman alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kafara Sulaiman Sulaiman da ɗaya bai kafirta ba bai kafirta ba bai ta'allumi sihir aw ta'limihi ta hanyar koyan sihiri ko koyar da shi kenan koyan sihiri ko koyar da shi zai kafarta wanda yayi wannan mun gani ko wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru walakin ash-shayatin kafaru shaydanu su ne suka kafarta su ne suka bar hanyar Allah ta imani suka kafarce ta hanyar koyo sihiri ko kuma in sun koyo su koyar da shi yu'allimuna an-nasa as-sihra suna koyawa mutane sihiri sihiri a harshe shine wato dukkan wani abin da ya buya tsaubansa ya buya ya buya ya zamanto yayi tasiri a cikin yanayi da ba za ka iya ganin sa ba a lugha wannan shine sihiri to yana daga cikin ma'anar tasirin a lugha wadan annabi alaihi salatu wassalam cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fidda shi a cikin sahihinsa cewa inna min al-bayani la sihran lalle a cikin bayani ko daga cikin bayani akwai bayanin da yake dauke da sihiri yanzu nan mutum sai ya sihirce ka da maganarsa sai ya canja maka tunani da maganarsa
1: malai yace li'anna al-bayan huwa al-fasaha anan gurin bayani ana nufin fasaha wato sihiri anan bai zo da ma'anar da wannan aya ta zo da shi ba na ma'anar ta wato ta shari'a kenan nan a ma'anar ta harshe da haka li'anna al-bayan huwa al-fasaha yajdhibu an-nufus fasaha tana wato fusgar tunani da zuciyoyi in mutum yana da jazala yana da fasaha yana da adan zance to wannan zai iya canza ta da bayaninsa mafi yawa daga cikin bokaye daga cikin al-arrafi wanda suke da awana gaibi cewa sun san gaibi mafi yawa wato ba aljanin bane na hakika tsabaja iya zance ne wasu abubuwa ma kai ne zaka kitsa musu sai su yi amfani da abin da ka kitsa musu sai su sarrafa shi kawai sai ka ce eh haka abin yake wadan haka nan gurin ana maganar fasaha mun gani ko yana wato jan tunani da hankali sannan yana da tasiri a kulli to shine abinda wato sihir yake nufi a wannan bayanin akwai dubban malami da muke karanta littafin sa Wahid Abdulsalam Bali yayi rubutu qayyim mai kyan gaske game da abinda ya shafi sihiri abinda ya shafi tsafe-tsafe da bokanci abinda ya shafi ruqiyya wadda ta halatta da wadda ba ta halatta ba yayi bayani mai kyan gaske kuma an fassara da harsuna mabambanta harsuna masu yawan gaske kamar yadda ya faɗa muqaddimarsa ta 21 ya ce an fassara littafin a harsuna mabambanta masu yawan gaske shi wannan littafin ya kunshi abubuwa masu yawan gaske ya kunshi yadda zai saita aqida game da abin da ya shafi sihiri da shaidanu yaya sihiri yake yaya aqida lafiyayya ya kamata ta kalli sihiri ta barshi a haka to yayi bayani akan wannan a cikin wannan littafi sannan yayi bayani akan wato warkar da ko magani na wanda ake yi wa sihiri yaya kamata a warkar da sihirin ta hanyar da shari'a ta yarda da wato bin wannan hanyar ta maganta sihirin saboda ta yayi bayani kan dalilai da za a dogara da su wajen bin hanyar da za a warware sihirin da ake yi sannan yayi bayani akan yanda wato musulmi zai kare kansa ya kare ƴaƴansa daga sihiri kun ga wannan littafin yana da muhimmanci kenan ko ya zaka ba wa kanka kariya daga sihiri ya zaka ba wa iyalanka kariya daga sihiri sannan yayi bayani akan hanyoyin da ake gane matsafa bokaye da waɗanda suke ƴan damfara ko waɗanda suke ƴan damfara ne kawai tsabagen dabaru ne zunzurutun kwakwalwa ce kawai take aiki ba wata alaƙa da yake da shi da aljini amma ko da suke da alaƙa da aljinin to yayi bayanin yanda wato musulmi zai gane su waye sihiri ne alamominsu sannan su waye wato ƴan damfara ƴan rafa'ido don ya ɗaurace musu sannan yayi bayani game da siffofin wato boka ko mai sihiri don a nisance shi yayi bayanin da yaya mutum zai magance sihiri da aka yi masa bayan ya faru ya zai maganta sihirin da aka yi wa iyalansa sannan yayi bayani game da yanda musulmi zai kare kansa daga kambun baka da hasada da kambun baka da hasada wato wata halitta ce da Allah yake yin ta yake sanya ta wato ga wanda yaso a cikin bayansa mutum sai ya zama to yana da aini bai sani ba yana da kambun baka idan yayi wa abu hasada ko ya tanka abu to take wannan abun ko da kuwa misali karfe ne zai iya cutuwa ko da mutum ne zai iya cutuwa ko da dabba ce za ta iya cutuwa to wannan littafin yayi bayani game da yanda musulmi zai koyi yanda zai kare kansa zai kare iyalansa daga kambun baka da hasada da sharrin hasada sannan yayi bayani game da yanda musulmi zai yi wa kansa magani zai zama likitan kansa idan ainihin ta kama shi ko hasada ya zai maganta wa kansa ya zai maganta wa wato iyalansa bayan sun auku sannan yayi bayani game da abin da ya shafi wato sihiri an yi yaya za a bata shi ya za a warware shi gaskiya yayi bayani masu muhimmanci matuƙa game da sihiri a yayi magana a fasalinsa na farko game da wato fassarar ma'anar sihirin ya kawo bayanai masu yawan gaske za mu dauke wasu a matsayin misali mu ji me ake nufi da sihiri yace wani irin aiki ne da ake yin sa tare da shedanu ko tare da taimakon shedanu yace Allah shine ya fassara wannan kuma tace sihiri a harshe to wannan shine ma'anar sa sannan ya kawo magana al-Azhari a cikin dai as-Sarihu al-Battar fi tasaddi li sarat al-ashrar na Wahid ibn Salam Bali wanda muke karanta littafin sanan Lahadi ya kawo magana al-Azhari game da ma'anar sihiri yace sihiri shine wato dauke wani abu daga hakikanin sa zuwa ga wani abin da ba shi bane ma'ana kamar wannan waya sai a mai da ita wani abu daban kamar yanda wani ya bada labarin a wani ya zo ce ga mota shi yana cikin mota yana cikin mota kuma anan garin ba waya wani gurbi yana cikin mota sai wani ya zo kamar yana nema da Allah ya taimaka masa yana cikin matsala ga wani abu mai kyau wa zai taimaka ya siyar da farashi ne da rumsa ka san malam ba wace da san business da san sauki to an ji wannan sai kawai sai yace yana so sai aka sayar masa agogo mai kyau yake cewa kafin su ƙara sauna wannan agogon wanda tudu wanda gangare kawai sai gashi sun zama su duwa su kwandala wanda rabda ta ga sihiri aka yi kenan ko aka canza shi daga asalin wannan dutsen ya koma agogo akwai wani abu da ake yi da can ban sani ba ko har yanzu ana yi a kasuwannin ƙauye wato sai wani ya zo da zimmar zai ba ku yawanci masu wasa da miciji sun fi irin wannan masu wasa da miciji sun fi irin wannan sihirin sun fi irin wannan tsafin kuna gani a idon ku za a zo da kwando ko masaki kuna gani ba komai sai ya daga ya nuna muku shi kun gani ba komai sai a samo wani atamfa ko wani kyalle sai a rufe shi sai ya yi wasu maganganu waɗanda suke na tsafi na sihir daga cikin abin da na ɗan roƙo cikin abin da suke faɗa suna cewa mun rike lata fa inna ma rike lata rikide wa mun rike lata fa inna ma rike lata rikide kai daga jin wannan kasan za a rikide za a barkita tsarin shari'ar musulunci a koma kafirci kenan ko wa man rikidata fa inna ma rikidata rikide ko wa man jawaita fa inna ma jawaita jawai yawa suna faɗan wasu abubuwa da shirme wasu da lasin mun gane ko sai su yi haka in suka yi haka wato kamar suna karɓowa sai su yi haka kamar sun zuba an gane ko can sai a bude ana budewa sai kuga ana ta zaro da abubuwa kala kala akan wannan idan nawa na ga wani da ya zo yana irin wannan wato ya saka aka kawo masa kwano sai ya dubi ƙasa ya zuba ƙasa wani da kuke gani ya zuba a cikin wannan kwano kuma duk da jama'a ana kallon shi ya samu wani dan adikon sa ya rube ya yi maganganun sa na tsabin da suke yi sai ya ce abinci na guri kaza kaza cunkus zuba wannan na baku labarin abin da na gani da idona saboda haka ya yi cunkus ya zuba a cikin wannan ƙasar can da aka bude kawai sai ga shinkafa da miyar dage-dage tana ta tururi malam za ka yi dake ci wani abincin gida in dai ba yi ma mutum yake ji ba ba zai ci wani abu ko ba haka ba domin kana zuwa ƙasar za ta koma kenan to saboda haka ya kawo wannan magana da ya ce sarfa shi'i an haƙiƙati ila gairi kun ga wannan ai shi ne ko jiye wani abu daga haƙiƙanin sa zuwa ga wani abin da yake daban sannan ya kawo maganar wato shanirun an ibn Aisha duk dai a cikin littafin an gane ko yace larabawa sun ambaci sihiri da sihiri ne li'annahu yuzilu sihhata ila al-marda domin sihiri yana gusar da lafiya zuwa ga cuta ta hanyar sihiri za a iya sawa mutum wata cuta wanda da yana da lafiya ana yin ajiya ta hanyar sihiri to sai ya ce wato sun ambace ta da sihiri saboda sihiri yana canza lafiya zuwa ga cuta sannan ya ce Ibn Faris ya faɗi game da sihiri yake cewa ƙala ƙaumun wasu mutane sun ce huwa ikhrajul batili fi suratul haqqi in aka ce sirri shine a fito da wani abu wanda yake ba haka yake ba amma da sura ta gaskiya yanzu misalin da na ba ku na wannan abincin shinkafa da ne da gidige kun ga albar na ce ai kasa ne ko to amma surar ba sura ya abinci ne an gane ku shine ikhrajul badili fi suratul haq fito da wani abin da yake wato a sura ta daidai a sura mai kakkiya amma kuma batil ne kun ga ai kasa ne kamar wancan abin da ya faru game da wannan abugo kun ga ai batil ne kun ga asalin sa saban ku ne guda uku amma gashi kuma ya zama abugo mai kirkili to nan ibn Qudama al-Maqdisi shi abin da yake game da sihiri yace huwa aqdul ruka wasu kullakullani wasu kullakullani wannan zai jefa maka takatsan tsanda tsoran wasu layoyi da ake hadawa kaga wata layar da kake hada ta har da wani abu mai gashi gashi a jiki kaga ko an samu annabi shi wani lokacin sai a ce aje a nemo likabani ayi wasu tofi a ciki shine abin da Ibn Qudama yake magana ana rukan shine wasu tofi da za a yi wasu kalmomi na sihiri wasu kalmomi wato waɗanda suke cike da shirka a wasu lokacin a cike da kafirci to ugadun ruga wa kalamun yatakallamu bihi da wasu zantuttuka da ake magana da shi aw yaktubuhu ko kuma rubuta shi ake a wasu lokutan rubuta shi ake za a rubuta sihirin wani abin kai kana gani ka san akwai matsala akwai wani littafi da wato a ta aka sai kullum nan za ka iya samun sa sunan sa sirrul qahar sirrul al-qahar wato tsafi boka ya aka sunan ta sai da za ka same shi a cike da tsafi dan haka wasu irin maganganu ne wanda ake fadin su ko kuma ake rubuta su aw ya amalu shay'an yu'athiru fi badal al-masbur ko kuma yayi wani aiki da zai yi tasiri a jikin wanda ake masa sihirin aw qalbihi yayi tasiri a jikinsa ko yayi tasiri a zuciyarsa haka kawai sai ka ji gaban ka yana faduwa ras ras ras in ake maka sihiri eh ko ka ji kana barkita ko ka ji kana wasu irin mabarkai wanda za su rinka baka tsoro su rinka firgita ka wata rana wani gardi yake cewa an sihirce wani bawan Allah shi an ne ma kafiri ne a garin Abuja ko mai kudin gaske ne ya gada an samu mashigar cin abinci kenan ko yace aka daibe su mota guda daga nan gurin aka tafi da su garin Abuja aka sake su aka tafi a hotel wato abin da yake jiji yake yanda ka san sauro yanda ka san an sa masa sauro suna hu suna ta ihu a kansa yake bada labarin aka tattara su domin su yi masa rukiya domin su yi masa karatu ana yin karatu amma sai haka yake sai ko kuka yake an gani ko kun ga tasiri a jikinsa a wani lokacin da ya tasiri a zuciyar mutum duk Ibn Qudama ne yake bayani game da abin da ya shafi sihiri aw qalbihi aw aqlihi ko ya tasiri a hankalinsa so nawa ne zaka ga wani yana hauka sai a ce maka ai jiban sa kai wannan jiban ma'ana sa shine sihiri ake masa an gani ko sihiri ake masa ya wuce sai ka samu mutum masanin alqur'ani dan yi masa sihiri ya zo yana masa abubuwan da wato kana gani ka san cewa wannan mas'ul ne ka san an tsare shi akwai wani masanin qur'ani da yake yin rubutu sai ya samu giya shi abin da aka gaya masa ko abin da kansa ya gaya masa shi ne ya yi rubutu ya samu giya ya wanke wannan giya ya wanke wannan rubutun da giya sai ya sha kun ga wannan yayi tasiri kenan a hankalinsa mun gani ko min ghayr mubasharatin lahu ba tare da an taba wanda ake yin sirrin ba kamar yadda zaka dauki remote ba tare da ka taba TV ko plasma da kake son ka kunna wani abu ba kana daga gefe kawai zaka dan danna wani abu kawai sai ga wannan plasma din tana tasarrufi ko ta kunnu ko ta mutu ka kashe ta kenan ko ka canje wata tashar kana zaune a nan gurin to ba tare da an taba jikin wanda aka yi sirrin ba in aka yi tsafin zai yi tasirin ko dai kwakwalwarsa ta tabu ko zuciyarsa ta tabu ko jikinsa ya tabu mun gani ko
0: sannan wal ruha eh ya sihiri tabbas ne eh ba labari bane na dan zuwa kurege tabbas ne akwai sihiri kuma ana iya sa mai na intati faminhu ma yaqtulu daga cikin sihiri akwai wanda kisa yake ma sai ku ji an ce an je dace ya mutu murus wani professor yana ba mu labari yana ba mu labari wani professor ɗaya daga cikin farafisa wanda ni ma ya koyar da ni a jami'ar Bayero yana ba mu labarin wani abu da ya faru ba ni ke yake ba labari ba classmate ne dina yake ba wa labarin wani abu da ya faru a garinsu a yankinsu wato a yankinsu akwai waɗanda suke yin sihiri suke yin sabi kuma da sunan malanta kuma da sunan kare martaban malanta wanda shi ne kwanadar da sunan malanta ba da sunan shi limami ne amma kuma zai yi sihiri to yake ba shi labarin cewa an yi mutuwa an yi rashi a unguwa da aka yi rashi sai aka kawo gawa za a yi mata sallah to ashe shi limamin unguwa ba wanda ya sai wuce gaban yana karuwa na hadin suna ka san hadin suna kullum kokari yake ga ya tabbatar da abin da yake shine daidai ko a yi sallah bisa tsari da sunna ko a yi sallah bisa tsari da ma'aiki a salatu wassalam ya koyar to sai yake ba da labarin cewa wato wannan bawan Allah sai ya zo shi ne gaba ya gabatar da sallah shi wancan malamin yana zuwa sai aka ce ai wani ne yayi sallah sai ya ce ko ce to za a yi wata sallah kenan zuwa juma'a wallahi aka yi masa labari kuma yi masa kulubota kuma shaidan ya taimake shi za mu ce ba Allah ba ko domin in kana barna kana samun nasara ai ba ruwan Allah da kai saboda haka yayi sihirin wannan ana iya muku cewa sihirin ba hakika ce ba wai labari ba tana kisa ga misali ne saboda haka yace za a yi wata kisa za a yi wata sallah ya je ya tsafa sai ya sihirin sa kun ga shi a hakan sa sai ya ce yayi shahada ko ba haka ba domin an kishe shi duwan da aka kishe ba aka kishe shi ba bisa hakki ba yayi ne yayi shahada kun ga shi ba sabo yayi ba shi sallah yayi na gawa yayi mata addu'a ya nema mata gafara ya nema wa kan shi da jama'a wanda suke sallah tare gafara kuma an ruwa ne masa sihiri Allah ya so ya jarrabe shi yayi shahada wata kila bai yi zakaru ba dan kai azkar ya ce da tasirin da sihiri wato bai sai wato tasiri akan ka wannan falakin nan da wasu suke renawa da nasu da kullu wallahi da wasu suke renata wallahi ta isa dabai ta isa kariya ka karanta kullu wallahi kafa uku ka karanta falakin da nasu kafa uku uku da yamma an gane ko da safe safa da yamma sun yi sheka duk wani sharri mai sharri sihirin mai sihiri bokancin mai bokanci Allah zai kai da daga shawarsa yace to bawan Allah sai Allah ya karbi rayuwarsa kun ga tasirin sihiri kenan shi ne na Ibn Qudama yake cewa faminuhu daga cikin sihiri akwai wanda yake kisa ma yaqtul wa ma yumrid akwai wanda yake sa rashin lafiya sai a ce an yi masa ajiya an yi masa ajiya a cikin sa sai ajiya a yi tsakanin duniya duk tsakanin da za a yi sai a kasa gane menene ciki a kasa gano abin da yake ciki ko kuma a yi ajiya in aka je ake tsakanin za a iya yin tiyata a fito da abu kuma sihirin ake aka sanya abu za a iya sa mutum dutse a cikinsa za a iya sa mutum karfi a cikinsa duka da taimakon shaidanu waɗanda suka rage wato kayansu daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ya'khudhu ar-rajulu an imra'atihi daga cikin sihiri da ake yi akwai wanda in aka yi mutum zai iya kamuwa da wani abu game da matarsa ko kawai in ya shigo ya ga cewar kamar wata dodo yake gani ko in ya kalle ta ya ga kamar jaki yake kallo ko in ya zo ta tana wani doyi to duk wani ana yin sihiri irin wannan shine wa ma ya'khudhu ar-rajulu an imra'atihi fa yamna'uhu wa ra'a ko in yazo misali a cikin matarsa ɗaya biyu uku ta ɗaya da ta biyu lafiya lafiya amma ta uku in ta aka yi wasiri ko kuma shi aka yi wasiri game da ita in yazo gurinta babu wani labari shine fa yamna'uhu wa ra'a
1: ba zai iya tasirin komai ba kaga sihirin ya kama shi kenan ko to duk wanda yana daga cikin tsarin sihiri
0: a ƙarshe zamu ji hanyoyin da ake bi wajen sihirin sun dubuni wa minhu ma yufarriqu bayna al-mar'i wa zawji kamar yadda zamu ji a tafsiri ko kamar yadda ma muka ji a cikin wato tarjumar waɗannan ayoyi da malai ya karanta mana akwai wanda idan aka yi yana raba tsakanin mata da miji haka kawai sai su ji sun kyama su juna a dole ba yanda za a yi dole daga cikinsa wa ma yubaddidu ahaduhuma ila akhar akwai sihirin da za a sa kiyayya ɗaya daga cikinsu ko ita ta keshi ko shi ya keta aw yuhaddibu bayna idhnaini daga cikin sihirin akwai soyayya da take ba ta asali ba da babu soyayya sai a ce ai akwai yin da za a yi akwai yin abubuwan da za a yi za a samu nama za a yi kaza a yi kaza in aka samu kaza da kaza aka hada aka sa a cikin ɗanyen nama aka bawa kare ya ci to shikenan yanda kika ga kare ba shi da zuciya haka zai zama a gaban ki zaki juya shi kamar yanda kuke juya waina to akwai sihirin da ake sa wato soyayya Allah ka tsare to anan gurin ya kawo mana wani tarihi da zai ƙara bayyana wato ma'anar sihirin yu'allimuna an-nasa sihra ko sihirin akan sihirin muke dan wato ƙara bayani don fa'ida da amfanuwa yake cewa in aka ce sihiri kuma wa huwa ittifaqun bayna sahirin wa shaytan wani irin yarjejeniya yake samu wani irin yarjejeniya yake da take gudana tsakanin shi sahirin wato dokan kenan ko masafin tsakaninsa da shaytan tsakaninsa da aljani kenan ko aljani na shaytan akwai bambanci tsakanin shaytan da aljani in aka ce aljani zai iya zama aljani amma na kirki ko ba na kirki ba amma aka ce shaytan aljani wanda yake dan ta'adda wanda yake ba na kirki ba ko yawa ala an yakuma sahir bi fi'l ba'di al muharramat wata irin yarjejeniya ce wato wannan sihirin da ake yi yana faruwa tsakankanin shi bokan ko matsafin tsakaninsa da shaytan akan wata yarjejeniya da zai kulla tsakaninsa da shi shaytan din shi aljannin mun gane ko bisa sharadin da zamu ji in kai mun kaza to duk sanda kake son wani tasarrufi zan taimaka maka wannan abin zai yiwu in kisa kake so zai yiwu in cuta kake so ka sa wani zai yiwu in hauka kake son ka sa wani zai yiwu in so kake ka dauke wa wani wato mazantakansa zai yiwu amma bisa wadannan sharuɗa da fi'li ba'd al-muharramat da aikata wasu sashen abubuwan da suke na haram a wasu lokutan sai a sashi aikata haram a wasu lokutan kuma awu shirkiya shirka ma za a sashi mun gani ko a wasu lokutan cewa za a yi shirka a wasu lokutan kuma abin da yake bai kai shirka ba fi muqabil musa'adati ash-shaytan lahu fi ma yadru minhu wato wannan taimakon da zai yi masa taimakon da zai yi masa wajen biya masa bukata shi abin da yake bukata shine yi wannan shirkar ko ya aikata wannan saba a wasu lokutan sai su ce suna son a zubar musu da jinin jariri su jariri suke son a zubar musu da jininsa a wasu lokutan sai a ce a so ake a samu ladani wanda ya shekaru masu yawa ladan kanka ce ba za a zo ina ladan yake domin kwana-kwana na ai ko wata ina jin hudu ba a yi ba mun ji abin da ya faru ko a nan haka ko kai daga jin wannan ka san tsafi ne shekara nawa yana kiran sallah amma sai aka hada wasu ƴan abubuwa da shi matsafin ko dan ya zo ya yi wannan kun ga abin da ya dattijo ne ya zo yana kiran sallah fari dan haka na dan baka da matsala ba kai kana yin azkaru ba abin da zai same ka amma dai ba lalle ka rinka zuwa da ƴar addaka mai lafiya in ka ji tafiyar da ba gamsu ba sai ka zama a cikin shiri ko ba haka ba in ka ga da matsala sai ka tamka masa ka kare kanka ko saboda haka ya zo bayan kiran fari ya yanka wannan ladana ya yi shekaru yana wannan aikin to abin da yake bukata an ce makokoransa ne ko harshensa kawai makokoransa ya cire kun ga abin da shi aljannin nasa abin da shaidanin nasa yake son yake nan don wata buƙatar da shi zai biya masa kun ga lokacin guda ya yi kisa sannan kuma zai kai maka gora ko lokacin a ce wani yayi zina da wata muharramarsa duk da abubuwa masu yawa na shirka ko kuma na sabo zai biya masa bukatunsa aka samu fusatattun matasa ko Allah ya tona masa asiri suka gano shi ko ga abin da ya bari ya bari Allah ta'ala ka tsare to dan haka suna sa su yi musu wasu ayyuka dan su biya musu irin bukatun da suka yi yarjejeniya a kai to akwai hanyoyi da ake bi wajen sihiri ga sanan malam ya kawo musu ko dai mu kawo su gaba daya ko mu kawo wanda ya sauka ga ya danganta da yanda muka samu lokaci yace ba'adu wasa'il sahrati ittaqarrubi ila ash-shaytan wasu hanyoyi da ake bi na sihiri dan samu kusanci da shaytan dan biyan bukata daga hannun shaytan min as-sahrati daga cikin masihirta daga cikin mazaba daga cikin bokaye duk wanda ka ba su zai hau min as-sahrati man yartadi man yartadi as-sawfa fi kadamihi yadkhulu bihi al-hala akwai wanda zai iya taka qur'ani daga cikin masu sihiri akwai wanda za a ce masa rabu qur'ani zai yi izo 30-30 ya taka nan 30-30 dan bukata sa dai ta biya amma shi gido da aka samu yayi abin da yayi ai shi yana jin ba ma wato masu sihiri bane suka ce suka ba shi wannan sa'a dan shi yana magana ba musulmi bane ko ya kaza alqur'ani da kaji ko ya kaza alqur'ani ya wasu kaso masu yawa Allah ya tona masa asiri a cikin garin Kano lokacin mulkin soja lokacin Abdullahi Wasai aka samu wasu da aka kama shi aka je aka kulle shi suka je har inda yake suka fito da shi saboda fusata da suka yi saboda kishi da san Allah da tsoron Allah suka kashe shi suka yanko kansa suka soke shi aka yi ta yawo da shi a birnin Kano wasu ba su sani watakila wajen 96 shekara kusan 30 kenan ko saboda irin fusatar wato matasan wancan lokacin aka samu wani malami ya ce wannan bai dace bai nasiha to aka ce shi ma sai da aka samu wasu suka lade da ya fito masallaci suka ce wannan ya tantance a masa bulala saboda ya ce bai dace ba bai aka gamata ba abin da ya kamata in kun kawo mai laifi ku kaiwa hukuma ta hukunta shi ko ake kamata ku yi kun ga magana ce ta hankali ta da biye amma saboda hamasa saboda damuwa saboda kishi da suke da shi sai ga cewa kai wannan ya kamata shi ma ya yi masa bulala ya yi sa amma da basu kai shi lahira ba Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu shi yasa ake samu wato a samu training da horo mai kyau ga matasa in ba su samu training mai kyau ba to za su yi barna da yawa ku duba fa bisa zato ba bisa zargi ku duba irin aikin da suka yi kwana nan saboda ana zartan ita wannan bayuwar Allah sata take wai ta zato ake suka ba sata suka yi wannan bandar da an dade ba ga wannan irin wannan ce malamar islamiyya mai tarbiyya da koyarwa a zo a yi mata irin wannan kisa na wulakanci saboda rashin tarbiyya saboda rashin horo da ya kamata a ce wato matasa da kowa ma ya samu Allah ka tsare to daga cikin su akwai wanda ake sa su yi wannan barnar wani kuma son zuciya ne ma zai sa yi kawai daga cikin su wato mazaba kenan ko bokaye daga cikin su akwai wanda suke neman wannan yardar ta shedan ko aljani dan biyar bukatar da aljani zai yi musu man yaktubu ayatul qur'an bil kadhra sai a ce ka rubuta ayat qur'ani amma da kazanta ka rubuta ayat qur'ani da kazanta akwai wani dattori da yake bada labari kai kana ganin wannan kazan tsafi yake cewa laganin da aka bashi da tauri abin da aka ce yayi ya je ya nemo tsinke guda 1000 kun san tsinken da menene tsinken da aka kaza kazanta da shi kwaya 1000 da shi za a hada masa tsafi a hada masa tsamu a wasu lokacin kuma a ce ya sha ba dan koyo ba kawai dai aka daba masa wuta ko ta gobi kada ka yanka shi mun gani ko to sai da ka koyo wanda za a sa su su rubuta ayoyin Al-Qur'ani da gazanta ko da jini na ta ba ku labarin wata da ta zo ta samu wani garbi ta ce rubuta mata inna zannan an bata lakani amma abin da aka ce mata shi ne a rubuta mata inna an zannan a tafin kafarta to da yake yana da tarbiyya alhamdulillah ya san dai wannan abin ba daidai ba ne sai ce to ai ba komai sai da aka yasa mata wada ya ce mata gwallon waje to ka gani ma'ana a rubuta mata inna an zannan wata taka tataka shi saboda bai bukata to dole a nan za mu tsaya in Allah ya mu satar da za mu shiga za mu ji hanyoyin da su sahara suke bi domin samun biyan bukata daga shedanu don su yi sihiri Allah ya tsare Allah ya kare abubuwan da a nauta suka zama daidai Allah ta ala ya ba mu da a cikin sanar da kuma wannan gafarta mana muna kafin gaba da imani gare ka muna kawon dafa da soyayya da take yi maki annabi rama sallallahu alaihi wasallam wajen roƙon ka biya wannan bukatun mu na kai dukkan sharri Allah ya kare kowa da damuwar sa Allah ya yi masa wannan kasa ta wannan ka zo nan mana da ita lafiya abubuwan da ke damu Allah kawo mana karshen ta ya haram rabi Allah kai ne ku ne kan komai Allah a kamarin ka ila a rana shi a tani kullum kunje ko Allah ya tausa ya bana sabida rahmanka fa da halu bai rahmanu rabi Allah ya bamu kyakkyawan rashi Allah ya sa mu gama lafiya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun ala al-mursalin.
2: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk da ke Dan Ladina CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku. Sai a tara mako mai zuwa don jin ci gaban tafsirin.
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: gaba daya musamman abin da shafi kasashe da shafi Africa da Asia wanda Najeriya ita ce zo daya ta daya akan wannan abubuwa da wato na taimako da ake gabatarwa iri daban-daban to wannan rahoto da aka fitar da wannan wato foundation yake fitarwa a duk shekara wadace a shekarar da ta gabata Najeriya ce zo daya akan wato wannan abu duk da matsalolin da ake fama a Najeriya wanda kowa ya san irin halin da ake ciki da kuma irin abubuwan da ake a cikin mafi yawancin lokaci kamar wato yaɗa labarai da masu amfani da wato social media da wasu shugabanni da masu nazari ba kasafai suke ganin alherin Najeriya a wurare daban-daban ba amma sai ga wasu can daga wata duniya sun hango wato alherin wannan ƙasa tamu da irin abubuwan da take wato gabatarwa wanda akan fitar cewa kowane dan Najeriya wato ne iya bada kaso 2.8 a cikin kudin da yake samu na bayar da shi a wani harkar ta taimako ko dai kyauta ko taimakon wani ko taimakayen uwansa ko kuma wani bangare ya shafi ko addini ko kuma bangaren al'umma ko bangaren masu bukata ta musamman da makamanta irin wannan to yasa zamu tattauna akan wannan abu muga kuma yanda fa'idar sa take da kuma irin kallon da ƴan Najeriya ya kamata su gaba da wa Najeriya saboda alherin da yake cikin ta duk da tarin matsalolin da ake ganta na daban yasa muga yace shugaban majalisar malamai na jihar Kano Sheikh Ibrahim Khalil wanda zai yi mana nazari game da wannan abubuwa da aka fitar a karamin kallon mu sauraron mu na barka zuwa cikin wannan shiri
1: barka ka dai
0: masha Allah to ga wannan rahoto da aka fitar a duniya cewa Najeriya ita ce ta daya game da ake ba da taimako da kuma jin kai duk da abubuwa da ake gani makamanta irin wannan sai ake ganin abin kamar bambarkwai ba a saba ganin irin wannan abubuwa ba mutakila wata kullun aka zauna kamar matsalolin Najeriya ake kalla ba alherin irin wannan abun da suke fito akai wannan abu ba me za a ce da farko game da wannan sakamako da aka fitar da kuma abin da ake ganin Najeriya tana da shi a idan duniya ba ma Afirka ba
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإننا قلنا بيانا ذيك سيكيدا بيو أبنان كيكيدا أكوزوا بيار وطوكا قلنا فرقو أكالي مطعين ناجيريا الدنيا لكما مطعين تا أفريكا sannan kuma a kalli yanda su ƴan Najeriya kullum inda ya zance fito daga bakin ɗan Najeriya ko an cika shekara 60 ko shekara kaza da samun ƴanci ko ranar kaza ko ranar demokuraɗiyya duk wani abu da yakan zo aka ce zai ne Najeriya abin zai fito daga bakin ƴan Najeriya shine suka da faɗa aibu da nuna shaurinsu abu na hudu me babban matsalolin Najeriya wanda wannan babban matsalolin nan saboda an gurbata tunanin mutane wajen yanda za su gano walwalar matsala sai aka gurbata tunaninsu akan kullun fadan matsala da korafi da mita da kushe maimakon tunanin walwale matsala abu na gaba kuma shine misalan waɗanda suke masu rai da waɗanda suka bar duniya in Najeriya da suka zama wato waɗannan misalin da aka kawo cewar eh sun isa a faɗe su to ina ganin kafin komai kamata yayi a fara faɗar sunaye duk da ba za mu iya kawo duba amma mutane su ji sunayen mutane daban-daban tukunna waɗanda suka zama cewa sun shahara a garuruwan su wasu kuma a kasashen Afirka wasu ma a duniya wajen ayyuka na alheri da taimako in aka ji wannan to sannan kuma sai a yi magana kan matsayin Najeriya a duniya da matsayin Najeriya a Afirka da kuma ciwon da yake damun ƴan Najeriya a game da kullum daga su kushe Najeriya sai su soke ta sai su aibanta ta ba sa ganin alherinta tare da cewa Najeriya idan ka kasa alherinta 100 abinda ba shi da kyau guda biyar ne
0: a cikin 100
1: a 100 da haka 95 bisa 100 Najeriya alheri ne biyar ne bisa 100

0: wanda yake ba alheri ba ko da yake za iya cewa yana da karfi amma bai kamata a manta 95% a dinga zance akan kashi 5% ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shi da sahabbai sun wuce suka ga wani jaki ya mutu ya kumbura kafafuwansa sun daga sama ya yaki hakora annabi ya ce yanzu a jakin na ko na abu mai kyau suka ce ya rasulullahi na wani abu mai kyau ga wannan jaki kana ganin masu shi sun jefar da shi saboda ya zama gawa har ma ya kumbura neman ya fashe ya ce amma ku duba hakoransa farare tas kaga wato duk munin da aka kaga shi anan hakoran ba su kai yawan ma munin ba ko amma cewa komai yawan muni to ba ka rasa alheri to wannan shi muke rasawa sai mu dinga yaban waɗansu ƙasashe muna kushe namu ba mu san kuma alherin da Allah ya mana ba inda babu alheri a wannan ƙasa waɗanda suke haɗa rigingimu a waɗannan ƙasashe namu to da yanzu sun rushe mu gaba ɗaya amma sun san in muka rushe su ne za su fi mu hasara amma ba mu kalli haka ba don haka shi yasa in muka tashi muka ce za mu faɗi mutane za suna da yawa amma wai mu ɗebo tsirari don mutane su ji su kaga misali ka ɗauki sarkin Hadeja na yanzu Alhaji Adamu kaga gidan zama an ka zo a shekara 24 ma abinci ne kuma karimi ne ko ka ɗauki sarkin Dutse Nuhu Sunusi wanda ya rasu yawwa kaga ko kuma ka ɗauki Walin Bauchi Adamu Ma'azu wanda ya gwamna misali ko kuma ka ɗauki Shehu Azare a rafage misali Alin Shehu Azare ko kuma ka ɗauki Alin Shehu Aliyu Hadeja misali ko kuma ka ɗauki Haruna wato Alaramma na fage misali ko kuma ka ɗauki Eji Abdullahi wanda ya rasu ko ka ɗauki Asur Eze na ƙasar Inyamurai misali ko kuma ka ɗauki MKO Abiola misali ko kuma ka ɗauki wato Babu Dan Bazare a Zaria ko ka ɗauki Babur Buwa Abdulsamad misali ko ka ɗauki Mariya Sunusu Dantata Babur Dangote misali ko ka ɗauki Alhaji Ahmadu Mai Kutashi wanda a lokacin ma da har zuwa ake ana kallon gidansa wanda kamar ma baya irin wanda suke kyauta ba sa jin tsoron talauci misali ko ka ɗauki Alhaji Hancangi a Kaduna misali ko ka ɗauki Alhaji Ali Mai Taki a nan Kano misali ko ka ɗauki Gandude wajen gina masallatai da masu ciwon ido gwamnan Kano misali ko ka ɗauki Alhaji Bashir Tofa da yake ɗinkawa marayu kaya abin nan ɗinsu da shauransu ko kuma ka ɗauki wato ɗan adala makaman Kano Alhaji Isyaku Umar Tofa misali to kaga waɗannan duk misali ne sannan kuma akwai waɗansu kamar misali ka ɗauki wato Alhaji Mai Dubji a fagen misali ko ka ɗauki Harun Ɗan Kasim a fagen misali ko ka ɗauki Alhaji Ɗan Wawo shi ma a fagen misali ko ka ɗauki Alhaji Ibrahim Galadima shi ma fage a misali ko ka ɗauki Alhaji Abdulkarim na Begu wanda ya zama da Alhassan Dantata misali ko ka ɗauki shi Alhassan Dantata da ƴaƴansa Sunusu Dantata Amar Dantata Amin Dantata misali ka gani ko misali ka ɗauki Alhaji Abdul Kulu misali ko ka ɗauki Alhaji Bagonje misali ko Alhaji Yakubu Dukawa duk waɗannan sun rasu shekara kusan ɗaruruwa da suka wuce ko ka ɗauki Kundila wanda ya yi shekararsa wajen 100 da wani abu domin 1902 ya rasu ka gani ko ka ɗauki Alhaji Nagoda misali ko ka ɗauki Alhaji Alfanda ka gani ko kuma ka ɗauki Alhaji Bello Ibrahim Gombaja Alhaji Bello wanda yake yau shekararsa 55 1971 misali ya rasu misali ko ka Alhaji Babu Kusa misali ko ka ɗauki Abdulsamad Lubuwa ko Aliko Dangote misali ko ka ɗauki Gerawa ko ka ɗauki Alhaji Isa Shi Gerawa ko Alhaji Ibrahim GMD Gerawa misali duk waɗannan ko misali ka ɗauki Elano misali ko ka ɗauki Ɗan Amane a ƙasar Sokoto ko ka ɗauki Aliko Mai Oil mai gidan mai ko SQY misali ko Abdulwahab Fulawuyo wanda har a kasashen turai ma ji ya gina faculty ma ba ma nan ba misali ko ka ɗauki UYK Usman Yahya Kansila misali ko irin su Bashir Ɗan Kullum misali ko ka ɗauki Dr. Sola Saraki misali ko ka dauki ABY ko Aminu SDY ko SDY din kansa ma misali ko kuma ka dauki AY mai kifi misali ko ka dauki Alhajarin Danja a Zaria ko kuma Lawandi Tabako a Zaria din misali ko Mustafa Danraka a Zaria ko ka dauki Dan Maliki a Gusau misali ko Dahirin Mangal ko Alhajarin CD mai Rinda Bakwai a Kano ko ka dauki Alhajarin da Suki da shi dan uwansa Gudubin Metasa ko Alhaji Ubawaru misali ko ka dauki Malam Mai ko ka dauki Alhaji Undumi ko ka dauki Galadima Tijani Hashim ko ka dauki Dan Kabo ko Sambajo ko Abdulladio ko ka dauki Tone Emilo a kasashen Yarbawa ko wani daura Alhaji Sani Buhari daura ko kuma ka dauki Mutawallan Kano sannan kuma ga Sheikh Balasir Kabara wanda ya gina makaranta tun shekaru nawa sannan ka dauki Sheikh Mal Tijani wanda ya ga yara suna tafiya yace nan idan za ku ka ce za su tafi kallon sinima oriya sinima ya fito da makarantar islamiya to kaga waɗannan duk za su nuna maka cewa wato gashi sannan kuma idan ka tuwa kasashen ga su Mike Adenuga ko kuma Tiwa Dan Juma misali ko Femi Otidola ko Florencio Alakinji Alakijia misali ko ka dauki Jim Obia ko Aiboje misali ko kuma AIG Imokode ko Alem Oema misali ko kuma Silutus Erito ko Pascal Dozi ko Emeka Opo ko Innocent Efiduso misali ko Chukuma ko kuma Cosmas Madoka ko Benedict Peter ko kuma Adebayo Ogolesi ko Tope Awotoni ko Obatude da shirin irin waɗannan daga misalai ba su da iyaka na 'yan Najeriya masu rai da matattu waɗanda suka rasu waɗanda sun shahara ba ma a nan ƙasar Najeriya ba ba Afirka ba a tudu a duniya ma kuma duk inda suka shiga a duniya sai sun ba da guduma banda 'yan Najeriya suke ba da guduma a irin Amerika a Ingila a ƙasashen Turai da ƙasashen Larabawa da shauransu to da haka wannan alherin da mutanen 'yan Najeriya suke yi wanda duk wanda yake da tarihin Najeriya ya san 'yan Najeriya wato sun kai gaya wajen alheri to amma an riga an cuce mu an sa mana kinta a cikin zuci da laifin shugabanni da laifin kasashen da suke da karfi da suke amfani da abin nan cewar ayyuka tun 1800 da wani abu aka dora mana cewa abinda zai taimaki mutane su kare Najeriya tun kafin ma mulkin mallaka ya zo shine a sa mana kin da Afirka ne wannan a sa mana kin kanmu musu turawa sun fi mu iya komai sannan kuma a sa mana kin abin da muke yi cewa mu ba mu iya ba su suka iya to wannan abu ɗaya kenan abu na biyu muka dubi matsayin Najeriya a duniya zamu ga duk lokacin da rigima ta taso a wata ƙasa a ko'ina a duniya sai an nemi sojan Najeriya ko ɗan sandan Najeriya ko wani lawyer na Najeriya kamar a Botswana ma wanda aka zo aka ɗauki justice Sunusi Chiroma cewa je ya kafa musu constitution da doka da komai ya kafa ƙasar ma a Botswana to irin waɗannan da duk wani abu da ta so sai a ɗebi sojojin Najeriya kamar abin da suka yan sanda suka a Rwanda domin yan sandan Najeriya su suka kwantar da fitina da Rwanda ta dawo har ta kai matsayin da yanzu ake ganin ba kamar ta a zaman lafiya a duniya su yan sandan Najeriya ne
1: suka kai karwa
0: kuma duk inda sojan Najeriya aka ce ya je ya kwantar da abin da ake cewa peacekeeping to in ya tafi shi ake ba wa jagorancin tafiya ko ina ya shiga sai a ce dan Najeriya nan shine zai zama commander a mafi yawan lokaci sannan kuma in wata rigima ta taso sai a zo a ce Najeriya ita ce za ta je ta yi kaza kasashen duniya za su ce a ɗauko Najeriya ta je ta yi kaza sojojin Najeriya yan sandan Najeriya lauyoyin Najeriya waɗansu yan diflomasiya duk za ka ga an ɗebo Najeriya saboda baiwar da Allah ya wa 'ya'yanta ya yi mata da mutane to kaga wannan a idan duniya kenan in ka dawo Afirka kuma in ka ɗauki irin su South Africa wadda yanzu take ta koro mutane ka ɗauki irin su Ghana ka ɗauki raguwar ƙasashe za ka ga cewar irin alheri su Liberia abinda sun murtala suka yi da shirin kasashe suka yi wajen wato taimakawa kasa ko samun yancin ta ko kuma kare ta daga fitina ko kuma taimakon ta da arziki in ka dauki kamar Niger ko lokacin Abacha irin taimakon da yake da kuma kafin Abacha ma ne cewa taimakawa kasashe da kudi da abinci da ilimi da yan sanda da abubuwa da dama a kasashen Afirka da Najeriya take zuwa ta kawo wannan alherin a cikin kasa
1: an ga hammalawan jami'a ma aka
0: ciki wurin jami'oi ma ga su nan jami'oi ma tun lokacin madabo tana jami'a malaman madabo zai son kore sannan kuma yanzu ga malamai irin na ABU irin na BUK irin na ne an dauke sun tafi secondment a wayansu garuruwa na duniya sun je suna ba da gudunmuwa ko kuma a zo a gayyace su je su ba da takardu a waɗansu kasashe saboda baiwar da Allah ya ba su ko akwai wani Bashir dakta ne a manumfashi wanda lokacin da ya je Ingila binciken da ya yi ai 30 da zai gama shi a shekara 3-4 ya gama shi a shekara 1-2 suka dinga ɗaukar su zuwa kasashen duniya saboda research ɗin da ya yi ba a taɓa samun kamar sa ba daga malaman su suka ina nan malami ne a ina jin jami'a ta Katsina a mun mutum mun bashin mun fashi malaman su suka dauke shi suna ta yawo da shi
1: cewa ya zo da
0: wani saboda ya zo da wani abu har ma suna ganin kada ya dawo Najeriya yace a to ai akwai bone a kansa shi ba zai saba ba suka ce to duk lokacin da kake da bukata ka dawo kawai ka gani akwai kuma kamar irin su Dr. Sani a Cambridge wanda yake da ne ga Alhaji Ali Daleji wanda budget din ma da ake masa abin din sa ma ya yi a wancan lokacin kada shi kamar da shi naira daidai ke da budget din Najeriya
1: shi kadai
0: da haka irin waɗannan abubuwan to amma sai aka dinga cusawa 'yan Najeriya cewar kullum idan ɗan Najeriya ya tashi magana da an ce yau bikin Najeriya ta cika shekara 66 da yancin kai ta cika ai Najeriya matsiyaciya yar banza yar rufi shegiya tsinanniya mala albarka mala ai ta tsizine mata albarka alhali alherinta da albarkarta da kasashen duniya suka sani kuma suke cin moriyarta suke so mu ba mu gani ba saboda me saboda ana mana wannan ne mu ko muna karba saboda ba mu san illa muke wa kanmu ba saboda su kuma suna jin dadin wannan zai hana daji mu kullum idan mutum duk hazaƙarsa duk hikimarsa duk iliminsa duk basirarsa duk alherinsa inda za ka dinga kushe shi to fa zai lallace to wannan kushewar da muke wa kanmu wadda aka tura mu a kanta aka gina mu a kanta kuma shugabanninmu su ma suka karɓa suka riƙe da haka ya zama duk wani mutum duk kirkinsa sai mun aibanta shi kaga yanzu misali in banda yanzu ma faɗa IBB ma firizin baban gida faɗansa ma laifi ne da ka faɗe shi matsi ne masa za a fara yi in banda yanzu ma da abin nan to kaga to irin wannan misali in ka ɗauki Abacha shi ma haka in ka ɗauki Buhari in ka ɗauki haka in ka ɗauki Gowon kowa ka ɗauka a Najeriya duk wani alheri nasa ba za a faɗa ba tsine masa za a fara yi to wannan ciwon da aka gina mu a kansa na bata kanmu da kanmu da tsine wa ƙasarmu da kyamatarta da ka ji mutum na cewa ina ma shi ba a Najeriya aka yi shi ba ina ma wata ƙasa aka yi shi ko araba yawa ko kuma a tashi mai ce zai tafi ta Algeria kamar wannan yara matasa su jira su Algeria ko su tafi wani Morocco ko su tafi Italy ko su kaza sun ɗauka cewa kamar can ne ifididi a'a ko waɗanda suke zaune a ƙasashen turai 'yan Najeriya a America a Burtaniya a ƙasar Europe ai su sun san martabar Najeriya kawai su takaicin da suke yi suna ganin Najeriya tana da abubuwan da za a more ta amma an kasa to wannan ciwon da aka sa mana shi ne illa to in ka ce to ka ga na farko dai gashi mun kawo maka misalin 'yan Najeriya na biyu mun faɗi muhimmancinta a ƙasar ƙasashen duniya da alherinta ga Afirka da kuma cewa 'yan Najeriya idan su ya rufe ba sa kallon alherin Najeriya sai suka sai aibantawa shi kenan kuma duk wani dan Najeriya ba ma a faɗa alherinsa ma sai a kallo sharrinsa ba za a iya yin afuwa akan sharrinsa ba don a ƙarfafa wani a'a sai a faɗi illarsa a tsine masa albarka wanda zai haza kowa ma da ya motsi ga kama abin ba zai yi ba to in muka ci to wai me matsalar Najeriya ne ita Najeriya fa gaba ɗayan katarkata duk matsalolinta da ake faɗa wato na farko samun jarumin shugaba mai tunani mai faɗi wanda kuma ya samu abokan aiki sahihai da za su taimake shi shine matsalar farko matsala ta biyu kundin tsarin mulkin Najeriya da doka da oda ta Najeriya da ake yin fatali da su idan muna cewa abin da ake cewa rule of law ana aiki da doka da oda galibi ko in ka bata wani babba ko kuma an so a wulakanta wani ko kuma an so a wani dan hamayya ko kaza to wannan doka da oda da kundin tsarin mulki da doka da oda wanda duk inda ka shiga America ta burge ka yawan da kullun tsarin mulki ne da doka da oda shine dalili kamar da wani bature ya gaya Mubarak yace ku kun fi mu kun ba ku sani ba yace inda mu ne kamar ku da kuke zaune kara zai kuke rayuwa to mu in muka dinga kisan kai da abin nan sai mu karar da kanmu in a ce mu yanzu yanda muke zaune kana ganin kamar kara zai muke eh shine ce to da kuke ganin ku kamar ku kara zai kuke ganin ba ku da kaza kaza to ku ba ku san cewa kun fi mu ba buturin ne ba
1: yake cewa
0: yake gaya Mubarak Haladu yace kun fi mu domin in mu ne yanda kuka zauna haka ba doka mai karfi ba a damu da ba doka mai karfi ko yaushe aikin ta ba da kaza in mu ne muka zauna da wannan ba za mu shekara ba za mu karar da kanmu to kaga kuma din gaskiya ne haka shine wannan abu na biyun nan shine kasancewa kundin tsarin mulki da ake masa karan tsaye da kuma doka da oda da ta zama sai shafafu da mai ko mana gata ko kaza wannan na uku da yayin zaman duk wani ma'aikaci in ba daidai ko ba to ba shi da daraja gwamnatoci ba su damu da girmama darajar ma'aikatansu ba ko ka zama tsohon soja in ba ka yi sa'a ka je can sama ba ko ka zama tsohon dan sanda ko ka zama kome ka zama in dai ba ka yi sa'a ka je inda za ka zama dan gata ka samu kulawa ba to fa baka da amfani mutuwarka in an ji an kashe dan sanda ko an ji masa ciwo a wani wuri ko an karya shi ko an kaza zance ya kare
1: sai zo ta fama
0: yawa in ka zo ka dauki civil servant garatutinsa ba shi da tabbas a kansa pension da yake karba da aka ce a dinga duba duk shekara kaza a dubi wannan pension din a ga yanda za a kara shi ba a yi wannan da haka duk wani ma'aikaci na gwamnati baya samun mutunci da girmamawa musamman wanda yake kula da harkar tsaron kasa da zaman lafiyar kasa da kiyaye martaba kasa kai wani lokaci hatta ma wanda zai je yana wani ambassador a wata kasa ma shi ma bai sa abu sai ga wani lokaci kudin da zai je ya samu to kaga ma'aikata kenan abu na hudu jami'o'i da harkar makaranta ilimi ba za ka wato abubuwan da ake bukata na bincike a jami'o'i ka zo ka ba mutum miliyan biyar ina bukatar miliyan hamsin ko miliyan ɗari ka washe miliyan goma da haka dubi yadda ake wulakanta jami'o'i yadda ake ƙara wa karatu wato matsaloli da rashin kima to kaga shi ne abin kenan kaga shugabanci da muka magana ga dokar kasa ga ma'aikaci sannan kuma na hudu shine wa shine ilimi harkar ilimi gaba ɗayanta sai ya zama da cewa kullum ba ta da kima in ka je firamare inda daga nan tushen ilimi yake za ka gani wasu makarantun ma malami ɗaya ne ko kuma malami biyu sannan kuma ga ba rufi ga yara suna ƙasa duk wani abu da zai ba wa yaro sha'awa ma ya karatun in ba wanda Allah ya taimaka ba babu shi
1: to shi sa ake tafa mun kuma ce a ce yaran ba sa zuwa
0: ba sa zuwa
1: da babu da ba
0: ba hankali uwansa da ubansa suna da bukatar sa in ya je can ya dawo babu malami ɗaya zai da ajujuwa hudu ko uku wani ajujuwa ma duk kowa jina zuwa sai aji ɗaya wasu ma sun ga gindin bishiya wallin akai ruwa to ilimi tun daga firamare zuwa jami'a an kassara shi kaga abin nan kenan
1: nasida
0: na hudu kenan ga shugabanci ga doka da oda ga na hudu kenan abu na biyar shine da lafiya da tattalin arziki ai duk abin da zaka yi kokari na nemowa da lafiya zaka yi ko da ilimi to kaga abin da ya shafi haka tattalin arziki shine kamar noman nan wanda shine jigo dan adam yana bukatar abinci ko masu economy sun yi magana kan food shelter da abin nan abu uku suka faɗa su to sai ya zama na cewa lafiya da tattalin arziki wanda tare suke tafiya in ba ka da lafiya ba za ka je aiki ba in ba ka da lafiya ba za ka je kai komai ba to kuma sannan kana bukatar abinci amma ma'ana tattalin arziki wanda yake kunshe da harkar lafiya sai ya zama na cewa in ma ka raba su biyu ka ce to harkar lafiya mata da yara suna nan a asibitoci da wurare da yawa su kansu shugabanni da suka nuna cewar wato kowa ya je ya mutu sun tafi kasar waje babu magana wannan in ka za ka magana tattalin arziki shi ne abu na biyar tattalin arziki na kowane gefe sai dai waɗanda Allah ya taimaka suka yi nasara kaga harkar wutar lantarki harkar noma harkar kwanciyar hankali da farin ciki harkar damammaki to duk waɗannan su ne ga matsalolin Najeriya guda biyar ɗin nan to amma gaba ɗayansu in ka samu shugabanci tsayayye yake da mataimaka ingantattu wanda zai ba wa kowa haƙƙinsa sannan kuma zai aiki da doka da oda shi kenan Najeriya ta warware
1: wato aka samu sahihin shugabanci
0: ai abu uku da muke nema shugaba tsayayye ba mai kwaɗayi ba ba ɓarawo ba ba mai son kai ba ba mai kaza ba duk abin da ake nema mummuna ba sido leader ba shugaban dariya shugaban ɗan kwaikwaikwai ka fahimta cikakken shugaba wanda yake da abu na a shugabancinsa shi a karan kansa sahihin mutum ne ingantaccen mutum ne mai kishin ƙasa mai kishin al'umma ba mai haɗama ba ba mai son kansa ba ba mai so ya arzata kansa da wayansu tsirari ba da yake nan kuma yake da jama'a amintattu da yardaddu waɗanda su ma suke da kishin ƙasa da za su taimake shi a je a ci gaba da abin nan na uku wanda zai aiki da doka da oda ya girmama kundin tsarin mulki na ƙasa na hudu a jiki shugabancin nan ya zama wanda zai zama yana aiki ne da cancanta da yanci da adalci da shura da jama'a tattaunawa da jama'a ƙasa ra'ayinsu tunaninsu yana da mahimmanci cikin wannan sannan duk wani ma'aikaci haƙƙinsa yana nan ba wasa in yi laifi a hukunta shi in bai laifi bai ji daɗi to in ka samu wannan shugaban da ya ƙunshi waɗannan abubuwan to shi Najeriya kawai take bukata to amma abin tausayin su mutanen Najeriya saboda wancan gurɓata musu tunani da aka yi ba su san darajar shugabanci ba ba su san muhimmancinsa ba ba su san amfaninsa ba ba su san alherinsa ba ba su san daɗinsa ba sannan kuma ba su san ƙimarsa ba ba su san tasirinsa ba don haka shi yasa ba su damu da waye zai shugabance su ba waye zai jagorance su ba sannan kuma duk wani wanda zai jagorance su su sai ka zance ai ba mu da manya duk waɗannan manyan da ake da su ai ba manya ko kuma da mutum ya zo ya ce ai ba manya ina ko ku yanu sai faɗa maka ya san kwahiri kawai ya ci wani da wani shi abina ganin wasu kaɗai ne shugabanni saboda kwakwalwar sa haka ta gaya masa ko faɗi mutum uku ko faɗi matattu waɗanda ba za su wuce maka komai ba to haka wannan ciwon in ka samu lafiyayyen shugaba da yake ya san me ake ciwo shugabanci ya san nauyin shugabanci kuma yana da cikakken mutunci da nagarta kuma yana da abin da ake cewa credibility sannan kuma yana da core values da zai yana da abin da zai kare na mutunci da kima kuma ya cika waɗannan sharuɗan to Najeriya wannan fitarsa da ka waɗannan abubuwan guda biyar su ne kashi 90 bisa biyar da muke da shi na alheri wannan abubuwan nan guda biyar
1: wani abu akram kallahu da ya dan ji hankalin mutane wannan rahoto da aka fita nan na duniya ake ta mamakin wai Najeriya ta zo ta daya akan wannan sai aka gani cewa kasashen da suke na gaba gaba akwai kasashen Afirka Asia sannan kuma suka kawo a cikin rahoton cewa mafi yawanci akwai abin da ya taimaka irin wannan kasashe wasu shine wasu foundation suka yi amma akwai bangaren zakka wakafi sun taka rawa wajen wa'annan abubuwa da mutane suke taimaka akan irin wannan abu sai aga kuma ba ga manyan kasashe irin na duniya kamar a ce irin su Ingila ko America ko wasu kasashe da ake gani a gaba ba amma sai aga wannan kasashe na Africa da Asia sun yi a gaba gaba fiye da wannan kasashen babu ma kasashen Turai a cikin wannan rahoton aga ka me yasa ake ganin wannan kasashe da aka yi haka kuma ga wai tasirin zakka da wakafi wanda su ma sun taimaka akan wannan rahoton suka bayar
0: tasirin addini
1: to
0: ai su wadancan kasashe kaga America akwai magana addini kuma dole sai mai addini har ma a kudin su ma in God we trust da Allah kawai muka dogara to amma addinin da ke America addini ne zuwa church addini ne zuwa majami'a kaga ne addini ne na ramzi na kallo na iko mace a mu America akwai addini har ma su a tsarin su ma duk wanda baya addinin kristanci ba za a zabe shi ba amma wannan addini ne wanda yake ceremonial addini ne na biki bakin sa zuwa domin nan da tayi in ka ga inda ake tafiya church a America abin sai baka mamaki ba za ka sanin shi a Europe ba to tasirin wannan addini ne isa kasashen Africa dan sun fi kowa addini da su da Asia dan haka ba tasirin addini yana da matukar karfi shi yasa ma addini da kai da kokarin kafa jari hujja ko kafa gurguzu to duk inda kai da kokarin kafa wadannan guda biyu ba sa yin nasara da gurguzu da jari hujja saboda tasirin addini akwai wani wanda ya rubuta littafi ya kira shi da suna Religion America Secular Europe cewa Europe su yan secularism ne ba musu da addini amma America akwai addini to amma shi ma addini na biki ne ka fahimta naka abinda ya taimaki Asia da Africa shi ne addini da na musulunci da na kiristanci shi ya sa ma in ka zo da jari hujja ba zai ganye kasar ba in ka zo da gurguzu ba zai ganye kasar ba to su kuma waɗannan ƙasashe na Europe ba abinda ke gabansu illa kuɗi kawai a samu iko a samu mulki don a samu kuɗi a samu mulki saboda kuɗi a samu kuɗi saboda mulki shi yasa aka yi rubuce-rubuce da tafai money and power money and power money and power da haka zaka ga duk zancen da ake yi hatta rigimar yaƙe-yaƙen nan ko wannan rigimar Hormuz da Iran da America ai kuɗin ne ko da yake akwai magana siyasa ta addini da aqida ta addini da kuma magana addini a boye ka fahimta ko amma dai su suna rigima ne saboda kuɗin kamar yadda dan wazir dan duniya ke cewa ana komai saboda kuɗi da ka to su kasashen Europe ba abin da ke gaban su sama da kuɗi da hanyar neman kuɗi da samun kuɗi da yin komai saboda kuɗi da haka wannan shi ne ya dame su Ingila da mai tace a sama wajen wato jari hujja duk wani jari hujja to Ingila tana ita ce lamba ɗaya har American ɗin Ingila ce lamba ɗaya wajen jari hujja to amma sai ya zama da cewa su kaga akwai addini na sarauniya da waye a Ingila amma shi ma addini ne wanda yake irin na America addini ne na biki da cewa kamar ka samu musulmi ne baya sallah baya azumi baya haji baya komai kamar musulmi ne kuma dole ka yi na cewa musulmi ne kawai sai dai in azumi ya zo shi ma sai dana in azumi ya tafi komai da yake in azumi ya zo ya sallah to irin wannan masu shan ruwan tsuntsaye din to shi ne da haka babban abin da yake taimakon Afirka da Asiya addini shi yasa kullum ake kokarin yakar addinin ta hanyoyi na dabara da hikima yadda kuma mutane sun kasa gane cewar addinin ake so a ga an raba kasashen Afirka da shi da Asiya ki ta kawo musu kayan kile-kile sai ya zama da kowane mai mulki in yi hau so yake a yi gidaje masu tsawo wanda a gansu cikin gajimare duk ko ina ka shiga ta ga gine-gine gadoji shi kenan amma shi dan adam din da zai hau gadar shi dan adam din da zai shiga ginin shi dan adam din zai shiga motar shi dan duk wannan kele-kelen da ake da kere-kere da ake na technology dan adam ake yi wa shi to shi wanda zai amfani da abin shi ba da madara ba sa ba to wanda ake so mu koma mu daina tunanin dan adam mu daina tunanin alherin sa ko rayuwar sa ko amfanin sa a'a mu kawai me zamu samu kamar dan kaso da idan sa ya rufe ne har ma baya iya ci a jikin sa matarsa da ƴaƴansa ma ba zai taimaki rayuwar su ba ka fahimta ba zai taimaki rayuwar su ba to irin waɗannan
1: to sai maganar zakka da wakafi da kuma irin charity da ake irin wannan kasashe na Africa da Asia sun taka rawa
0: sosai
1: wajen akan wannan sun ka misali a Nigeria cewa indai dan Nigeria ya samu kuɗi a kudu kuɗin da yake samu to zai iya daukan kusan kaso uku a cikin kuɗin sa ya ba da wani abu ne taimako ko wani abu makamacin irin wannan gabari idan kuma akwai bangaren da shafi zakka akwai wakafi akan irin wannan ya ake gani irin wannan tasiri da ake gani cewa wasu ne suka ba da wannan rahoton daga can turai din ma ba Afirka ne suka ba dan Najeriya yi wannan ba kuma aka sa Najeriya a gaba
0: yanzu misalin ka dauki mai azumin kaga yana taimakawa kullum shekara da shekaru zai ba da abinci misali to kuma yin zakka to haka duk masu kudin mu zaka ga yan siyasa mu ma in azumi yazo zaka ga suna ci da abinci suna taimaka mutane tunda imanin su ma ya kai akan cewa zuwa muka aiki ne lada suna kai mutane ko da a ce dan adam yana da bukata fiye da aikin hajji ko umara amma tunda sun yi imani da wannan kaga da masallaci da umara da haji da abinci waɗannan abubuwan guda hudu suna yi sannan kuma yanzu gashi ana wakafi ka dauki misali dan musulmin Daura Alhaji Sani Zangon Daura dubu kafinsa dubi Alhaji Yusuf Garba Ali wanda ya ciya man na MPP na jam'iyya dubi to kuma da ire-iren su suna nan ana taimu wakafi kala-kala in ka dauki misali in ka shiga misali asibitin Aminu Kano ginin da Ali ko yayi
1: na wajen masu
0: dialysis to misali in ka shiga kuma Aminu Kano zaka gina da ci wannan dan ta yayi kaza wannan kaza wannan
1: karfi
0: yayi garba karfi yayi kaza waye
1: so gabas
0: so gabas ko Aminu SGY duk irin waɗannan suna nan ba za su kirgu ba wannan duk addini ne ba su wannan kuma babba abin godiya ga Allah ba ƴan Najeriya ne ko ƴan Afirka ne suka fito da wannan rahoto ba a'a amma an fito da shi ne saboda wani dalili to ko ma me dalilin mu riba ne a wurin mu ko da ni ce hayyun makarantar banza ai wani abu ko me suke nufi mu riba ne ya fito da cewa muna da alheri kuma alherin nan saboda addini ne dan haka lalle ne mutum ya sani cewa babu abin da zai taimaki al'umma sai da addini ran da dukkan cin addini daga cikin al'umma to ta lallace shi yasa mai ishe nake cewa idan addini lam yakamul fala kanatid dunya in aka ce addini bai cika ya tabbata to duniya ba ba ita me yasa waɗannan shugabannin daga kisan kai a nan sai kullu kisan kai a can sai kullu kisan kai a can kullun suna haifar da masu kisan kai suna kinkishe su saboda me saboda babu addinin babu addinin da wanda da addini ba za a dinga kyankyasar masu kisan kai ba bari a dinga kirkisar masu yin kashe-kashen juna ko kuma kisan wasu jama'a ko kuma a yaƙi-yaƙi ba inda ba don rashin addini ba wanda yakin da yake na Hormuz ba zai zo ba ko na Palestine ba zai zo ba ko na abin nan Rohingya ka gani ko wanda aka zo aka yi tsakanin wannan cecenia da waye ai duk rashin addini ne duk inda ka ji wata matsala ta taso ana kisan kai ana yaƙi ana kaza addini ne ba ya wulo don haka kuskuren da mutane ba su gane ba shi ne suke yi da suke ganin cewar addini ba shi da alaƙa da rayuwa sai sallah azumi zakka haji ba shi da alaƙa da shugabanci ba shi da alaƙa da komai shi ne illar da aka wa 'yan boko da su suke ganin cewar addini ba shi ma da mahalli a rayuwa sun yadda su je masallacin juma'a su je umara su je haji ko kuma su zo su ɗan yi zakka ko su yi kaza ko su je jana'iza su suna ganin wannan shi ne addini saboda jahilci da ba su karanta addini ba ba su kuma fahimci addini ba ba su samu rayuwar addini ba amma duk wanda yake da addini yanzu ko da za ka zo ka ce gwamnan Jigawa Umar Mahmud da yake cuɗin moɗi ko za ka zo ka ce ka ce kaza ka ce amma addini ya taimaka wajen tarbiyyarsa don ba wanda zai zo ya ce a'a wannan yau dan moɗi yayin da suke faɗa ba sunansa Mahmud Umar Mahmud gwamnan Jigawa duk inda za ka zo ka faɗa ba wanda zai zo ya ce yanda ya san rayuwarsa ta jiya bai ta ciyo ba. Me yasa? Addini ne. Wannan addinin shi ne ya sa shi ya zama da cewa rayuwarsa ta jiya da ta yau ba ta canza ba. Ka fahimta? Kuma wanda yake girmamawa bai daina girmama su ba saboda mulki. Kamar yadda limamin duniya wato limamin kafin Hausa Malam Abdulwahab Hassan ina ce da shi limamin duniya saboda matsayinsa yana shi da kansa ya faɗa a taro da aka yi na asabar ta wuce da aka kaddamar da littafi a kansa ya ce gwamnan nan yadda yake girmama shi tun kafin ya zama gwamna har yanzu bai canza da sakan ɗaya ba. To ka ku san irin wannan bazo ne a ce mutum ya zo yana jin yana gwamna ga biliyoyin kuɗi suna zuwa hannunsa ga yin kama karya to addini ne. Da haka shi yasa mutane abinda ba su gane ba shine ba ka da yanda rayuwa za ta yi kyau ba addini. Kalmacin ta mai 20 na izar dini lam yakmul fala kanatid dunya. In dai addini bai cika ba to duniya ma ba za ta zo lafiya ba.
1: To bari mu
0: shi muke ciki.
1: To bari mu je ga masauraro. Masauraro bari mu dawo gare ku domin taba alli da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da Malam Ibrahim Khalil game da wannan rahoto da wannan World Giver Report na Charity Aid Foundation suka fitar na duniya cewa Najeriya ita ce ta daya a wajen ba da taimako da kuma tausayi da kuma taimaka al'umma a matakai daban-daban. Assalamu
2: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam.
2: Malamai Allah ubin gidi saka muku da alkhairi.
1: Masha Allah.
2: To alhamdulillah da farko sunana Usman Hassan sun yi ango masa daya.
1: To masha Allah.
2: To alhamdulillah gaskiya na ji dadin wannan rahoto da ya fito daga kasashen duniya ba tare da cewa Najeriya ne suka fitar da shi ba. Kuma na gaskata wannan batu da suka yi domin gaskiya akwai bayin Allah a Najeriya musamman jihar mu ta Sokoto. Kamar misalin da malam ya bayar akwai irin su bil alifin waɗanda ba za su girbo ba yanzu a kamar hukumar ta ta sanya akwai bayin Allah irin waɗannan matasa waɗanda suke taimaka al'umma. Akwai Abubakar Nasir gidan mai na Amnesty da wani Alhaji Sada Abubakar matasa ne ba harkar siyasa suke ba amma tallafa Allah da suke yi abin wallahi malam da ne sai ka yi abin ya ba su sha'awa domin ta kowane ɓangare idan abin da ake nema kowane gida sun kawo kamacin abu kowane ba maganar wai wannan gida a kowane gida ba a tsallake to suna nan taimakon suna abu a ba ta ɓangaren lafiya ta ɓangaren ne duka suna taimaka ba ta haka sun shiga harkar siyasa ba yi a ce wai ko ƴan siyasa ne a gaskiya ne ma na aminta da wannan abu da aka fitar wannan diga Allah ubangiji ke kara mana irin sai zauna da kasar mu lafiya a sannan ma na a sa kamar hukumar mu ta sanya a cikin addu'a duba da abubuwan da suka fara a baya jiya ma an sake kawo irin wannan farmakiya an kashe mai unguwa Allah ubangiji zauna da kasar mu lafiya a rasa sun yi ango mai gida da kasar da su tashi lafiya.
1: Masha Allah. To 08174 857777 da kuma ɗaya layin na 0707-7795-9. Assalamu
3: alaikum.
1: Wa alaikum assalam, barka da haka. To masha Allah. Na'am.
3: Allah ya saka da alheri abubuwan da tattauna kuma alhamdulillah mun karu kuma Allah ya karo mana addini da fahimta. Addinin saboda ka fara musulunci.
1: Na'am.
3: Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Allah ya da malam gida lafiya. Amin.
1: To masha Allah muna gode a zabena. 08174-7777 da kuma 0707-7795-9. Kuma 08474-7779-9. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da muke tare sai ka dan daga muryar ka. To dan daga muryar ka sosai sai mu jinka ko kuma ka dan matsala gunda ka kira line ka baya fita sosai.
3: Kuna magana da
1: Ina jin kamar line ka baya fita ko ka dan matsala gunda kake.
3: Sai malam barka da zuwa.
1: To masha Allah.
3: Hakika wannan al'amari ya aka yi kyau. Amma na fahimci cewa gaskiya da ma anan musamman anan kan Sai masu taimakon jama'a sai
1: Na'am. To masha Allah.
3: Na san kuma ina lafiya.
1: Na'am, to alhamdulillah.
3: Ta wannan gudun kowa da yake ba.
1: Mhm. To mun gode muwa. To masha Allah. 08174777777. Assalamu alaikum. To barka kare da muke tare. To Malam Ibrahim muna jin ka.
3: Allah ka ramu da Allah ka ramu da
1: Ibrahim. Masha.
3: Ina fata wannan zai aika yin kadan duka da kan da wayo da jiya.
1: Mhm.
3: Allah ka kare Allah
1: duka mana ba. Masha Allah. Masha Allah to muna godiya. Tumana akwai masu kuma ganin cewa kamar jin fitar da rai cewa Najeriya ba za ta gyaru ba, wataƙila suna ganin kamar akwai matsaloli da yawa komai a cikin ya faru a cikin Najeriya kenan, aika san Najeriya ce irin wannan me za a ce game da irin wannan su masu ne tunani
0: rauni ne,
1: to
0: rauni ne babba da rashin sanin tarihi, sannan kuma da wannan mugun ciwo da aka gina a zukatan mutum lokacin tulan mallaka yake tafiya har yanzu na ciwo mare na kanmu. Ka duba wancan sanata ne kuwa wanda ya rusa din mutu din dan American nan da yake cewa wai wannan kotun da aka ta duniya an yi ta ne kawai dan SAGS irin su Putin da Afirka, kaga wato ba rashi ba sai ya ce Putin da Afirka, kaga mu gaba ɗaya mana kuɗin gori, wato yana so ya zagi Putin cewa ya lallace har ya zama kamar dan Afirka, amma bai zagi rashi ba, amma mu saboda wulakanci sai ya ce Afirka. To wannan renin da ake mana muke taimakawa wajen a raina kanmu, to yana taimakawa babba, da kuma koyaushe mutane ba su san alherin kowa ba su yi sharrinsa, amma su sun san nasu alherin al'idaikunsu. Daga Najeriya za ta gyaru idan dai sun gafo ta gyaru, South Korea ta gyaru, Japan ta gyaru, Ingila ta gyaru, America ta gyaru, Europe da bakin da waye duk suka zo suka gyaru, su Denmark, waɗannan ƙasashen duniya suka zo duk suka gyaru har suka zama wata tsiya su Faransa a duniya, Najeriya da za ta gyaru. Ai Najeriya da kake kallo in akwai inda ya fi ko ina sauƙin gyaruwa ba kamar Najeriya, wato babu inda za ka gyara ƙasar ba ƙasar za ta gyaru cikin sauƙi kamar Najeriya, amma wancan mugun ciwo da aka sa mutane na raina kai da kuma rauni na mutum baya jin ya isa ko baya jin zai iya, hinga bai zai iya zai ba na ba zai iya irin wannan raunanan mutanen, ka sa akwai mutane duk alherin duniya sai sun ɓata shi, akwai wani kuma duk alherin duniya an babu su sai sun ɓata, kuma su shiga ciki sai sun ɓata, to suna nan, to su suke ka san shari ya fi alheri amma saboda shi alheri a hankali ke tafiya kamar man gyaɗa
1: kamar wannan rokon baya a ƙasar Najeriya
0: da yawa, eh saboda ne su sa yi wannan shirin dogayi kun kyauta mutane su san shi, saboda Najeriya za ta gyaru kuma in akwai ƙasar da za ta gyaru mai kyau ba kamar Najeriya, domin yanzu za ka ciwo asabar ɗin ƙarshen wata in ka tashi da Kano zuwa Abuja zuwa Port Harcourt zuwa Lagos za ga hanya ba kowa, kowa ya tafi gida ko duk da suka gidai doka ce ta sasu, don haka babu domin ɗan Najeriya babu wani mutum mai alherinsa, amma abin da yake masa matsala ya rasa shugabanci, ya rasa mutanen da suka san mahimmancin shugabanci da za su saida rayuwarsu saboda shugabanci, su sadaukar da kansu saboda shugabanci, ya rasa, don haka shi yasa kawai nan da aka samu mutanen da sadaukar da kansu su zama shugabanni na gari, su saukar da kansu don su taimaka a samar da shugabanci mai kyau, to ran da aka samu waɗannan guda biyu to mutane za su san Najeriya ƙasa Allah ce.
1: Masha Allah. To ma sauran mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na zaman Imra tare da Malam Ibrahim Khalil, wanda muka duba aka rahoto da aka fata cewa Najeriya ita ce ɗaya ƙasa ta ɗaya a duniya wadda ta buba da taimako aka fi yin taimako a cikinta da kuma wato taimakawa ta ɓangarori daban-daban. Muna godiya Malam Adam da ke gida lafiya.
0: To godiya
1: ne. Muna godiya da sadamu da ku Fatima Kabil Labaran, Nura Boko Musa ke ta assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: Yemiya da kaka zaru
1: kada hamba abincinmu na gargajiya
0: na zairin abincinmu na can gida kuma
1: kada hamba abincinmu na gargajiya
0: kuma na zairin na zamani bayan taho
1: kada hamba abincinmu na gargajiya
0: mu zai abincinmu na gargajiya
1: kada hamba abincinmu
0: mu bi kulli kulli mu zaro mu
1: kada hamba abincinmu na gargajiya
0: dangane ga ga da ku tafi ku hada
1: kada hamba abincinmu na gargajiya
2: wannan nan dake kawai
0: sama su zo galaba
1: kada hamba abincinmu na gargajiya
0: in ga gaure ya su ci zakai kai dimi dimi
1: kada hamba abincinmu
0: ga gaure ya su ci zakai kai ni ne
1: kada hamba abincinmu
2: a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasance da ku a wannan lokaci lokacin da muke gabatar muku da shirin abincinka lafiyarka wanda wannan gidan talabijin mai albarka wato gidan radio mai albarka wato gidan radio rahma ya dauki nauyin kawo muku ba tare ba ta lokaci ba a daktar da yau koya ga yanda gari ya tashi da sanyi ga dan mu za mu yi a masu shekaru sai mu iya kiran shi sanyi ko daktar saboda haka maimakon mu je mu iske hima cikin mayafi gara mu jajin jina daga nan mai gaisuwa mu dora mun san ba za mu yi laifi ba ko
3: insha Allah
2: a daktar an sallama da masu sauraron mu tukun
3: ina masu sauraron assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: to yau wani dan abu zan dan tambaya na wadansu yan mintuna wanda alwashin muka samu fitar shi
3: na'am
2: sai dakta ya dora daga nan muka tsaya
3: na'am
2: dakta an zo yanayi
3: na'am
2: ko da shi dama dakta Yuwa Ibrahim Adam yana ba mu cewa duk wani abu da ka ji dandano ya kashi harshe
3: haka
2: kuma a cikin bayanin da ake mana na cewa dan kaucewa kaza a guji kaza kaza abubuwa wanda su taba za su rage mana daraja wanda take tafiya da garkuwar jiki to dakta a halin yanzu ma da ake ciki
3: na'am
2: wani abubuwa da ake cewa a kauce musu ko a sinadaran nema abubuwan su aka wuce gona da iri gaba ɗaya in ka sa wani abu wanda ya shafi da irin wannan sinadaran a cikin bakinka za ka ji gaba ɗaya ma ko ma menene ya fito daga ranka
3: haka
2: na'am harkar ɗanɗano me yake jawo wannan
3: na'am
2: me ya kamata mu ɗauki makofin su don wata sa'a in ka saka irin wannan sinadaran sai ka ji gara kai sauri ka samu namijin goro ko wani abu
3: da lemon tsami haka in yawwa ko dan gauta ka dan
2: to yi ne na san dai
3: nan
2: da shafa shi dama dai kun sha gaya bane cewa duk wani dan ɗano mai daɗi ne ko mai tsami ne ko mai abu na iya kan shi harshe
3: na'am na'am to bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka sha faɗa wannan tambayar tana da muhimmanci sosai kafin mu je kan shirin da muka yi wa mutane albishir a wancan makon batun ƴaƴan kubewa to wannan tambayar muhimmancinta ya kai ta cinye ma lokacin wannan shirin gabaki ɗaya saboda haka dalilin da ya sa idan mutum ya kai ga gano irin waɗannan matsalolin kuma ya zama yana kyamar su yana jin cewa amfanin su kusan babu shi kwata-kwata a rayuwarsa har ma yana iya cin abincinsa a duk yanayin da aka kawo masa ba tare da irin waɗannan kayan ɗanɗanon ba to ran da ya zo karo da waɗannan kayan ɗanɗanon sai kuma ya ji shi cikin tashin hankali ko ma mai san su ɗin ne sai ya ji cewa wato kasancewar yawan su da aka zuba da kuma yawan da ya dade shekaru yana cin su sun taru a cikin jininsa sai ya zama cewa a yanzu kuma saboda sun cika jikin da ya dandana ko ya ci su din ko kuma a farkon dan dano ma sai ya ji ga sunan basu bar bakin sa ba basu bar harshen sa ba basu bar makoshin sa ba za su iya sashi yayi ta tsartar da yawo yayi ta jin yanayi mara dadi yanayi wanda bai dace da shi abincin da aka ci ba har ya ji ya kai shi ga neman wani abu mai bauru-bauru ko mai daci-daci dan ya sasaye bakin sa daga wannan dan danan bayan kuma da yana cin su yana shan su ba tare da wani dalili ba to abin da yake jawo haka shine a kusan maimaici mu fafadi irin wannan kalmomin a baya wato a cikin jikin dan adam ma'aikata ne wannan cell kwayoyin halitta da Allah ta'ala yake ta fadi din nan ko kuma jama'a Allah ya halitta jama'a suka yi ilimi suka gane su kwayoyin halitta na cikin jini kwayoyin halitta na group iri kaza da kaza wata rana a gidan radio nan mun taba fadin kwayoyin halitta wanda suka hadu suka zama mutum sun fi trillion 40 sun fi trillion 40 mutum daya to wannan kwayoyin halittar group ne mataki ne kuma department haka suke a cikin jikin dan adam to sanadaran da Allah ta'ala ya halicci mutum da su wato dukka wa'annan sanadaran wato daga cikin su daga ƙasa suka fito aka halice ka kuma daga ƙasa aka yi dukkanin irin nau'in abincin da kake ci aka yi tsuntsaye aka yi dabbobi na ruwa na ciyayi ƴaƴan itatuwa na daji na gida da shauransu duk da zaka ji an ce ai a jinin ka ba iron ai ka san me iron din gashi nan makila da shi ka ci abinci kwanan iron din ne ka ci abincin da shi yawan aka ce zinc ka san karfe kenan kwanan da ake rufe ma kaga zinc to wannan zinc din gaske ne shi din ne ma'adani ne aka fito da shi daga cikin ƙasa da ma haka tattara aka yi maka wancan kwano ne to Allah ya saka ne irin sa a cikin jikin ka gwargwadon bukata hatta lantarkin nan da yake sadar da wannan zancen ga mutane a radioyin su to wannan lantarkin yawa to wannan lantarkin shi ma akwai irin sa daidai gwargwadon bukatar jikin nan adam da Allah ya harhada to a cikin jikinka akwai ma'aikatu kamar ƴan duba gari wanda suke duba duk abin da aka shigo da shi ko irin jami'an tsaron nan da suke duba wato shige da ficen masu shaye-shaye da kayan shaye-shayen da shauransu to duka wannan tsare-tsaren

0: market a wajen wannan pancreas din. Misali aya, kwakwa, gyada, mangwara, ayaba, tufa, magariya da dukkanin wani ayin itatuwa wanda ka san su da wanda baka san su ba, idan sun kai su tsada su agwaluma din nan, su cuwo, su koko, wannan rokiya, su kogiya, yawa ta daji, duka wa'annan abubuwan masu wannan dandanan gabaki ɗayan su suna da shedar gayyata cikin jininka wanda suna da kujerarsu. Kamar kana biki sai ka gayyaci mutum 150 sai ka ba kowanne shedar katin gayyata yazo yana da kujerarsa, to sai aka samu wayanda baka gayyata ba kuma wajen mutum 30 sun zo suka karu, kaga za su ta zagaye ne a fili ba yadda za su yi, an ba shirya da su ba kujeru. To haka idan ka ci wayannan kayan dandano na kirkire-kirkire haka suke yawo a cikin jininka su ki samun gurin zama su je su wuce shi pancreas sai ya bar su wuce cikin jini kai tsaye. Idan suka wuce cikin jini kai tsaye to abinda zai faru da jiki, idan karan farko ne kawai aka yi jiki zai dauka ka dauka kamar jikin wani buhu ne amma kwayar gero ce kadai a ciki. Amma yadda gobe kana jefa kwayar gero ai wata rana zai cika inda ana rayi. To haka wannan jikin namu yake cika da waɗannan kayayyaki wanda ake cewa artificial ko kuma kayayyakin kirkire-kirkire wanda aka yi su a lab da wasu masana'antu da kamfaninnika suka kirkiri zaki nasu na musamman suke ba mutane. To waɗannan nau'in irin kayayyakin ɗanɗanon nan za su kai lokacin da tun suna iya samun gurin zama a cikin jini, ba su da guri na aiki amma suna da guri a cikin jini a sassan jikinka, tsoka da sauran abubuwa. Su illa ma suke yi shine idan illar tasu ta kai shikenan sai wata rana sai a duba, idan abun ya shafi sukari kai tsaye sai a duba a ga ai sukari yayi yawa a cikin jininka. Amma da a ce dabino da kwakwa da aya da mangwaro da lemo da ayaba kake ci ko su kadai ne abincinka har ka kare rayuwarka ba su yi maka illa ba, domin daidaitan su aka yi a cikin jikinka kuma aka baka su. To amma daga lokacin da kazo sai kazo kai dabara kaje ka samu kankana kazo ka fere ta ka yayyanka ta ka zuba ta a blender ka markade ta sai ka ce bari ka kara mata wani abun zaki ko wani abun kanshi, to wannan abun da ka kara din akan ta shine zai jawo sai a samu wani dalili da wataran he kankana ta zama mai illa idan ana cinta a haka. Yawa an kara mata wasu abubuwa, an kawo wasu abubuwa an zo an zuba, to wayannan abubuwan da aka zuba su ne suka zama illa din ba wai ita kankanar ba. Saboda haka idan kuma ba ita kake sha ba su wayancan kaje ka sha ne suka lalata su pancreas din nan da sauran kazuriya da nukhaniya da gland na su thyroid da sauran musu irin abubuwa da suke jikin dan adam duk suka zama cewa sun illatu, sai ya zama ko ayar aka ci sai a samu illa. Saboda me dama guraren zaman a ce wayancan da basu samu gurin zaman nan ba sai suka tada gari suka tada bore suka sa kujeru suka kakkare sai da ba su guri ba, kaga wayanda ma aka gaida ba su samu gurin zama ba. To kamar wannan misalin ne yake faruwa a cikin jikinmu wanda yayin da muka zama cewa muna cin abu dabi'i, misali nama da kullun ya zama cewa zaka ji masana suna ta maganganu a daina cin jan nama, kar a ci jan nama. Wannan kurakurai ne masu yawa a ce da mutane su daina cin jan nama. Ko kuma wani masani ya zo ya samu guri ai ku daina shan mangyada yana da kaza, mun kuli kar ku ci gyada kar ku sha mangyada. Wannan kuskure ne babba wanda yake da illa wanda ba ta da misali tamkar a cikin wata gaba ta ibada da ka lokaci da mutane yawa ko kata na dama abinda ka tanada din bai kai wannan mangyadan ba. Misali yanzu mangyada, ko da yanzu wani yana nan yana jin mu shi ya sha mangyada yana jin wani abu, to shine ba shi da lafiya, ba mangyada bane yake da illa, shine ba shi da lafiya, sai ya warkar da rashin lafiyar sa yazo ya ci gaba da cin mangyada, ba mangyada bane yasa masa kuma rashin lafiya ba. Yawa ya je ne likita a gano me yasa shi in ya ci mangyada kaza yake samun sa, wani zai ce in ya ci mangyada zai dinga jin jikin sa yanayi, yana jin bacci, yana jin kasala. Shawara, I think iyaye da kakanni an san yan lisuwa, an san danya, ana tana da suna iri daban-daban shawara
1: fara
0: a ce fara yau wato ya dashi to sai ka je ka warki in ka warki sai ka dawo ka zo ka ci man gyada ba Allah ya halicci man gyada da cholesterol din nan da mutane suke taba fada to ba gaskiya bane ba ma shi wannan cholesterol dake cikin ita man gyada din mai amfani ne a cikin jiki.

0: ita yanayin yadda lafiyar hantar ka take da kuma yanayin yadda kai kake cin abincinka da kuma yanayin yadda kake motsa jikinka da rashin motsa jikin shine yasa hanta take kirkirar wannan cholesterol din
1: no.
0: Shi cholesterol din yawancin sa ma ba a cikin kayayyakin yake ba idan ka tattaru ne akan su kuma hantar ka baka motsa jiki baka komai to shine wancan cholesterol sai ya zo ya zama abin da zai zo ya hanta ta tara maka shi da yawa sannan idan kana samun cholesterol dake cikin irin su avocado su maridi da shauran wasu abubuwa waɗanda ba su da shi din kwata kwata sai ya zama cewa ka rage wa hanta aiki to sai ta fara cire maka wannan cholesterol din kuma da kanta ta dawo tana wannan din sa saboda haka mutane da za su iya samar da abinci ya zama cewa yau a ce maka karkaci karka sha koko naji wani ma yana cewa kar a sha koko kwata kwata yana ya tsani koko kar a sha koko kar a menene wannan ba sai ka fito fili ka kawo mutane to madadin koko me a cikin koko wani irin koko suwaye koko ba zai wa amfani ba suwaye koko zai musu amfani kokon wani iri ne ai da ma cin iyaye da kakanni an san koko ko gero na da sanadarin da yake sa bacci a cikin jikin a cikin wannan din sa koko kuma dama idan ya zama cewa sabo ne aka yi da gasara ko sabuwa ko kuwa da maiwa ko kuma ya tsufa ne ya zama ya fara tsami tsamin nan dama an san yana saka kwarnafi yana saka wasu abubuwa to akwai matsayin sa da taimakon sa shi wannan kokon mai tsamin ma wanda ake cewa kar mutane su sha din shi kansa yana taimakawa zuciya yana taimakawa wajen narka jini dake wannan kitse dake zama a cikin jini wannan cholesterol din yana kuma taimakawa wajen bude jijiyoyin jini a samu karin kewayawa jini a cikin jiki kuma yana da lokacin shan sa dama a dabi'ar Bahaushe yana shan koko ne da safe koko da safe ko kunu da safe da dan wasu abubuwa da shauransu to duk wasu abubuwa da Allah ta'ala ya halice mu da su dan mu ci ko mu sha ba abubuwa bane waɗanda kawai za a zo a ce wai in an ci su za a samu rashin lafiya a mun an ci su babu wata maganar rashin lafiya da za a zo a yi mutane ne suke zuwa suke fadiya suke hada abubuwa misali nama kilo daya na sha maimaita wannan maganar mutum yaje ya siyo nama kilo daya ya ba matarsa ta dafa daga albasa sai gishiri ko dai irin su kayan miya su tattasai da tumatir idan aka dafa wannan magin wannan naman nan aka zo aka wato tace ruwan sa aka samar da kamar misalin kofi daya na shi ruwan wannan nama wanda ba a sa masa komai ba yawa kila yawa dan gishiri kawai aka sa masa to wannan kuma yanzu ya dauko wani kayan dandano guda daya tal a cikin wannan nau'in kayan dandanan ka dauko guda daya tal ka samu daidai ruwan naman nan shi ma ka tafasa shi ka dauko su zaka dandana ka kurba zaka ji wanne ne ya danfi maka dadi ko kuma yafi dandano mai karfi zaka ga wannan dandanan guda daya yafi naman 7000 dandano sakamakon wancan dandanan kirkira ce ta dan adam aka yi shi da wani tsari wanda ake da wata manufa a kansa shi kuma wannan naman sai ya zama cewa ba a ci shi a haka ba da ka kawo shi gida sai matarka ta dauko wancan dandanan guda biyar ko uku ko hudu ko ma goma he ta zo ta zuba to ta ninka ninkin ba ninkin wajen kilo takwas ta mayar da wannan naman ko sama ma da haka
1: no.
0: Ta mayar da wannan dandanan naman ya koma wato dalilin kara masa wa'incin kayan dandanan ya zama tamkar kilo takwas ne to idan ka zo kuka ci wannan naman ba guban nama bace ta zo ta ja muku wata matsala gubar wancan abincin ne da yake da kuka kara ya jawo muku wannan matsalolin yasa aka samu dalilan da har wata rana sai a ce maka wani ka daina cin nama akwai al'ummomin da yawa wanda zaka zo ka tarar da nama ma suke warkar da cututtuka nama in baka cin nama kana da matsaloli a ce ka ci nama da shauransu ko mu akwai mutanen da suka zo muka ba su tsari na azumi muka nuna musu ga yadda za su warke daga wannan matsalar nama za a dinga dafawa ko a dinga gasawa ana ci kuma a samu lafiya wannan naman dai da ake cewa kar a ci na saniya ma musamman na saniya zamu ce ka je ka siyo jan nama na saniya ka je ka siyo shi ka dinga ci sai ga mutum ya tashi ya ci gaba da tafiyar sa wannan carbohydrate din da mutane suka raina su masara su taliya su shinkafa da shauransu su ne za su zo su baka glucose din da zai zo ya haɓaka kitse a cikin jininka ya kuma sa kitsen ya katutu ya isaiwa ya rike jijiyoyi amma nama protein ne wanda in ka ci shi ka motsa jiki ka sha ruwa ka ci ganyayyaki sai ya daidaita maka wannan naman da kitsan cikin naman da protein din sai ka tashi ka je ka yawon ka lafiya da cikin karfi da kuzari amma nama ba abun suka bane wanda suke da damar cin nama su ci nama cikin tsari banda kare-kare a ci shi yadda Allah ya halicce shi zaka sha lemo zaka sha ayaba zaka sha madara duk wani abu da Allah ya yi ka yi shi ka ci yadda Allah ya yi shi in wani abu ne kaji an fada a je a sha shayin citta shayin kananfari ko wani abu to ka sha cittar ita kadai ba tare da ka kara mata wasu abubuwan ka na kirkire-kirkire da wasu mutane suka yi dan biyan bukata ko dan wata manufa tasu ta kashin kansu ba saboda haka idan jiki ya riga ya cika da sanadarai to dole zaka ji tashin zuciya zaka ji hararwa zaka ji wasu abubuwa domin wasu sanadaran suna nan a cikin jiki ma ya yadda zaka ji in ka in sun dan lafa ma daga yadda kai kake jin su din sun dan samu wato sauki a cikin jikin dan ka dan tauna wani abu ko ka dan sha wani abu ko ka dan yi wani motsi wanda ya dan rage su to suna nan dai ba sa iya barin jiki sai an yi wasu kokari daban-daban ko an yi amfani da abubuwa waɗanda suke ruguza ire-iren waɗannan daskararrun sanadare da ba sa barin cikin jiki da acid da mutane suke shaka ko suke ci yake bin jinin su yake tare hanyoyin da oxygen zai samu wato gudana ya shiga cikin kwakwalwa ya kai sako cikin ido da sauran sassan jiki gabaki daya da adadin kuzari da motsi na cikin jikin dan adam wanda ake samu madaidaici wanda yake taimakawa lafiya da inganta kuzari na dan adam bayan cin abinci da kuma lokacin da dan adam yake aiki ko kuma ya huta daga aikin nan ya ji shi da sabon karfi da sabon yanayi kuma ba komai ne manufofin mu a cikin wayannan abubuwan ba idan Allah ta'ala ya maka tsawon rai ya zama cewa wannan tsawon ran baka yi su cikin jinya da gajiyawa mai yawa ba ya zama cewa Allah ya baka rayuwa mai tsawo kuma kana zaune lafiya cikin ta ba a hana mutum ya mutu duk wannan kokarin da ake ba yawa ye ba wai ana yi bane wai wai ana tsoron mutuwa ko ba a so a mutu yawa wahala ake ba yawa idan yanzu zaka zo ka tarar wani ya shekara 30 yana da ciwon hawan jini kuma yana shan magani tsawon shekara 30 din nan kaga Allah ya bashi rayuwa mai tsawo amma yayi ta cikin jarrabawa wani yana nan wasu abubuwa ne suka kare a cikin jikinsa amma yana nan yana ta fama da motsi wani shakuwa ta dame shi tsawon lokaci an yi magani bai samu waraka shakuwan nan ba daga shakuwa ta zama kaza cikinsa ya rasa kaza waɗannan sanadaran da ya zama cewa ya rasa su a cikin jikinsa su ne suka ja masa rashin lafiyar kuma duk irin kewaye-kewayen da yake duk inda yaje magani ake ta ce masa bari ai bashi magani ba a bashi abinci da zai dawo masa da waɗannan abubuwa din to manufar mu mutane su kula da abinci daga abincinka zaka samu dukkanin abubuwan da zai baka yanayin duk da kake nema har ƙare-ƙaren abin ma da kai baka ma san da akwai su ba ko kuma jikinka bai ma karbe su ba a baya yanzu in ka gyara da abincin nan yadda ya kamata za kaga wato an samu daidaito an samu abin da ake bukata to zamu shiga kai tsaye cikin shirin mu na wato yayan wato kubewa yayan kubewa wato
1: su yayan na to
0: wannan kwayoyin da ciki yana da kyau daga wannan lokacin kamar yadda muke cikin damuna yanzu akwai kubewa tana nan masu barin iri din nan na kubewa idan ta zo karshe sai a yau wani ta rika yau waye sai a batta ta bushe dan a babbare ta to yana da kyau bana su bar kubewa ta bar wannan irin sosai yau wata rika dan a samu wannan irin domin yana da mutukar muhimmanci zai taimaki mutane da dama wajin yadda za a yi su samu waraka ko kuma su sami inganci a cikin abincinsu ko su sami ƙarin wasu sanadarai da ya kamata a ce sun samu saboda yanzu lokaci ne da mutane suna nan suna ta shan supplement dan su samu wasu ƙarin abinci a cikin jikinsu wanda da mutum ya je ya samu na waɗannan supplement din gara a ce shi sanadaran ne yau yake da wata dabara da zai zo ya kara misali mutum zai ci shinkafa ce zalla Allah ta'ala ya hore masa bakin gurgudu kila a ce da mai da yaji kawai kaga tana bukatar protein tana bukatar fiber tana bukatar wasu manyan sinadarai da jiki yake bukata to kasancewar babu su a cikin shinkafa to akwai abubuwa wanda suke dauke da su sosai kamar yadda shi ayan kubewa Allah ta'ala ya hore mata manyan sinadarai da take taimakon jikin dan adam kana iya nika garin ko in ce ayan kubewa su zama gari dan ka barbada su akan abincin didda zaka ci kowane irin abinci ne yana da mutukar kyau zai taimake ka wajen kare jikinka daga wato ciwuka wanda suka shafi wato na jini da kuma abubuwa da suka shafi kwayoyin halitta rikida su caccanja wasu bujiyo wasu da sauran rashin ingancin su rashin motsin su rashin adadin su misali akwai masu sikila wayanda zaka zo katar rashin ingancin su wayannan kwayoyin halitta da kuma wato yawan adadin su da ake da su a cikin jini da kuma sauran tsiyacewar jinin ya tarwatse ko kuma yau jini ya kare gobe jini ya kare har an gaji da sa jini da shauransu sai dai ma a siya yau an bayar mako kadan an sake bayarwa ko wata daya wata biyu an sake bada jini to a jikin kubewa akwai abin da ke hana lalacewar jini din nan yana barin idan mutum ya samu jinin a jikin sa ko kuwa mai jinin ne a cikin jiki ko kuwa mai sikilin ne yanzu an bashi jini sai ya zama cewa an fahimci albarka da Allah ta'ala ya ajiye a cikin wato kubewa sai mutum ya ce bari ya je ya nemo ayan kubewan nan ya nika su ya dinga sakawa yaransa masu sikila ko kece mai sikilar ko kai ne mai sikilar ka dinga saka cokali daya kullun a cikin abincinka dan ya baka sauran sinadarai da zasu hana jininka wato ko ayon din shi kansa ya samu girgiza ko ya samu lalacewa dan wasu sinadarai da ita Allah ta'ala ya bawa ita wannan kubewa a jikinta wanda yake bada kariya ga sassan jiki da dama sannan uwa uba albishir mai girma ga waɗanda suke da matsalar ciwon suga da matsalar hawan jini wanda komin yadda suga ya kai ga dadewa da kuma wato rashin sauka da rashin jin dadin jiki an bi dukkanin shawarwari da dabaru da sauransu to ga wata shawara ga su waɗannan masu ciwon suga idan mutum suga ya dame shi ya rasa yadda zai yi wanda na san wannan sugan nan yadda ya kai ga barazana da kuma cewa babu maganin sa kamar yadda ake fada to na san ba da dadewa ba za a fito a gaya wa duniya cewa suga dai ana warkewa ras kamar yadda ake warkewa daga gulando ya zama cewa an warke ya zama ma babu alamar ma kila farcen ma ya fita kuma kaga farcen ma ya dawo ya zo ya ci gaba da tofo da shauransu kuma ba ta hanyar kowane irin magani ba ta hanyar tsara abinci mutane za su iya warkewa daga wannan ciwo ba da dadewa ba su kansu asibitittuka da masana na duniya za su fito su wannan bayanin ba da dadewa ba insha Allah domin gwaje-gwaje da bincike na zahiri da batini da mutane suke ta yi wanda inda mu zamu fade shi a yanzu kila mutane za su yi mamaki ya akai hakan ya fito ta wannan bangaren to amma zamu bar lokaci yayi mutane su su ga abin da za su gani ba sai an ji daga gurin mu ba amma mu zamu fara daga abin da muka gwaggwada wa mutane kuma aka samu nasarori masu yawan gaske wanda yayin da kake da shi wannan ciwon suga ka rasa yadda zaka yi da shi kuma kai kana kwadayin lafiya da gaske kana kwadayin lafiya zaka iya barin kowane irin kayan dandano a cikin abincinka illa wannan gishiri da muka taba fada beza din nan ba na so kwata-kwata mu manta da maganar wannan gishiri bezan nan domin yana da muhimmancin da kullun zamu tabo shi in Allah ya yarda ko a farkon shiri ko a tsakiyar shiri ko a ƙarshen shirin mu zamu dada ba mutane shawara su nemo shi kuma su yada shi kuma su dada gaya wanda ba su sani ba batin shi wannan gishiri beza wannan dama da take ga masu ciwon suga ko me shi ciwon sugan nan ya kai idan dai ka yadda kana so ka warke to barin wannan kayan dandanan ba komai bane a gurin ka zaka iya hakuri da su in ko baka yadda ka warke wato ka je ka ci kayan dandanan ka kuma kar ma kai amfani da abin da muka faɗa din nan ko za mu faɗa yanzu akan wannan ƴaƴan kubewa wato ka bar duk wani kayan dandano ka bar mai mai kowane iri ka bar shi inde ba man kadan ya zaka iya sawa mai kyau a cikin abincin ka bakin gurgudo ba ka bar kowane irin mai a cikin tsarin cin abincin ka in ba man kadan ya zaka saka ba to ka kuma nemi ƴaƴan kubewa wato ya zama cewa kullun zaka ci garin ƴaƴan kubewa cokali biyar wato a cikin tsarin cin abincin ka misali cokali daya a shayi da safe cokali daya a shayi kafin ka kwanta ma'ana shi ƴaƴan kubewar shine kawai shayin ba kuma wani shayi zaka zo ka dauko wani ganye ko wata ciyawa ko wani ƴaƴan abu ka zo ka saka a matsayin shine shayi ka hada su da ƴaƴan kubewa ba ƴaƴan kubewar kadai su ne za su zama kamar shayi da safe cokali daya babba da safe cokali daya babba da yamma kaga an samu wato tsari guda biyu kenan yadda za a cinye cokali biyu to sai kuma abincin ka na safe da abincin ka na rana da abincin ka na dare idan ma abincin ka sau biyu kake ci kawai da safe da yamma baka cin na rana to shikenan to sai ka ci wannan cokali hudu kenan a abincin ka na safe ka san dabarar da kai ko a me zaka yi dabarar da zaka zo ka saka ba shi da wani yanayi mara dadi da ko hamami ko bauri ko daci ko wani yanayi da zai hana ka barbada shi a cikin abinci in kana da sha'awar irin su kunu su koko zaka iya saka shi irin su madara ruwa ayfura da shauran su duk zaka iya saka shi a ciki sannan in ma haka nan zaka dinga sa shi baki kana tsotsarsa ko kana taune shi kana cinyewa diddede ne eh ka hambuda yawa in kuma ma zaka sashi a ruwa ya narke ka gauraya ka shanye shi diddede ne musamman waɗanda suke fama da matsalancin karancin insulin din nan ko kuma waɗanda insulin din ne ma yayi yawa a cikin jinin su yasa suke jin wasu ciwo-ciwo kuma aje a gwada duk wasu alamomi na masu ciwon suga zaka ga suna da shi zafin tafin kafa ne ko menene amma gashi idan sun je asibiti aka duba sai a ce ai ba suga kuma in an ba su irin su vitamin B12 su sha dan karancin vitamin B12 yana jawo wa'annan zafin kafan nan in sun sha ma zaka ga abin dubbe ba to wannan ƴaƴan kubewa idan masu wannan matsalar sun ji su za su iya soyawa sama-sama kamar soya aya ko soya riɗi sama-sama a dan soya su a nike su a dinga jika su a cikin ruwa da safe a dauka a sha ma'ana a jika da daddare babban cokali daya a cikin ruwan dumi ko tafashasshen ruwa su kwana da safe a dauka a shanye su cikin yanayi mai tsafta a kofi na gilas da murfi a ajiye shi inda kafin safe wasu kwari ba za su zo su shiga ba haka masu fama da hawan jini idan mutum yana fama da hawan jini koda a ce mutum hawan jininsa ya kai ga samun matsalar shanyewar barin jikin nan ta shafi yanayi iri daban-daban akwai wanda suke farawa daga gefen kai matsalolin dama daga cikin kwakwalwa ne akwai wanda suka shafi kai tsaye bangaren da ya shafi zuciya ko kuma ya shafi cikin kwakwalwa kai tsaye akwai wanda yake fara daga goshin su akwai wanda wasu jijiyoyi suke lalacewa ko su toshe daga wato gefen kansu to duk irin nau'in da ya kai inda abin da ya jawo wannan shanyewar barin jikin wato toshewa ce ta jini a cikin kwakwalwa bai kai ga fashewa ko tsinkewar wannan jijiyoyin ba to idan suna shan wannan ƴaƴan kube wannan yana da sanadare a cikin su da yake farfasa jinin nan ya narka shi ya bude hanyoyin jijiyoyin nan ya zama cewa an samu waraka cikakkiya wadda za ta zama abin alfahari abar jin dadi ga masu wato ire-iren fama da matsaloli na hawan jini haka masu fama da ciwon zuciya wanda zuciyar ara a ce ko za a yi aiki akwai wata saka a cikin zuciya wani tantani da yake bubudewa ko kuma ya su rarrabu sai an je an sake inganta su an sake wato shirya su yadda za a yi a samu zuciyar ta dinga aiki kamar yadda ya kamata to idan bai kai abin da tsananta yadda dole aiki ne kawai zai zama mafita a cikin abin ba sai mutum yake amfani da wannan wato ƴaƴan kube wannan ta wannan sigar da muka fada wato idan wanda suke so ne kawai kai tsaye su warke daga ciwon suga su ba za su soya ba amma masu hawan jini
1: masu ciwon suga masu ciwon suga
0: yawa ba za su soya ba
1: amma ya shi bushe
0: yawa
1: a tusa
0: yawa a tusa shi amma masu irin su hawan jini su ushin yawan barin jiki su matsalolin ciwon zuciya su matsalolin yawan juriyar insulin din nan wanda insulin ne yake wato rike ko kuma yake zama a cikin tsoka yake shiga cikin jini yayin da aka buƙaci ya je ya taimaki ƙwayoyin halitta sai ya zama cewa babu damar da zai iya fita ya wadaci jikin kuma har ma ya kai ga baya motsawa don samun kuzari a cikin jiki ko daidaito na glucose sai ya zama an samu tabbatar da hakan ce ta faru a wajen ƙwararru an je asibiti duk an yi gwaje-gwaje an tabbatar ba matsalar suga ba ce ta jawo maka zafin kafa ba wani kitse bane a hanta ya jawo maka irin wayannan matsalolin to wannan tsari na ƴaƴan kubewa wanda aka soya shi yana da matukar inganci da muhimmanci wajen yadda za a yi ya ƙarfafa wannan yanayi a samu wato raguwar ciwon tsokoki ciwon jiki da shauransu ya bada kariya sosai ga masu fama da irin wayannan matsaloli sannan masu sikila din nan su ma kai tsaye za a ba su wanda ba a soya ba ne masu fama da sikila su ma za a ba su wanda ba a soya ba cikin abinci ne cikin salad ne cikin kwada ne cikin wasu abubuwa dai da shauransu wanda ya kamata a ce an taimake su da shi sannan duk wayanda suke fama da yanayi na sikila din nan yana da kyau a dinga kokarin kulawa da su wajen ba su irin abinci wanda ba shi da zaki kai tsaye din nan sai dai in zaki ne wanda Allah ta'ala ya kirkira ko ya halice shi a cikin rayuwa wanda dan adam zai ci idan mutum yana bawa ƴaƴansa wato kayayyaki na zaki kuma ga su suna da sikira ko yana ganin kauna ce ko soyayya ce to yaje ya duba zai ga matsaloli ga sunan burjik sun cika asibitittika yara kananu ana musu wankin koda ka rasa ta ina ne suka samu wannan ta hanyoyin da iyaye kullum sun siya musu wasu abubuwa masu illoli sun tafi da su makaranta sun tafi da su unguwa ana kallon kamar kauna ce ko soyayya ce ta jawo haka yana da kyau a ba su zuma a ba su dabino a ba su sauran abubuwa kuma dabinan nan ga sunan su ma iri daban-daban duk dabinan da ka ji shi da zaki wuce hankali to shi ma wannan yana da kyau ka sani cewa yawa ka sani cewa ba dabino bane wanda kawai yake abun nan daidai yake da kazar gida kenan da kazar gidan gona wadda zaka ganta ga auki ga abun nan amma ba inganci to a ci dabino wanda yake me yanayi wanda zaka ga duk dabinin da kaga yana yin tsutsa da wuri-wuri da wuri-wuri to yana nuna ingancin wannan dabina wanda kwarai kuwa yana nuna ai sauri a cinye shi yana da inganci in kaga shi ba zai mai zakin ba ita ma tsutsar ba ta shiga wancan mai zakin shi wani abu ne yake kama shi yayin da ba a cinye ba sai ya zo ya saki sai ya zo ya wani dusa-dusa a cikin sa baya yin wannan tsutsar da za ta zo ta cinye shi lalacewa yake wata irin lalacewa to da kaga ma tsutsa ba ta bin abu ka duba tsada mana in kaga tsada 1000 zai wuya ka samu daya wanda ba ta sai dai ba ta nuna ba to inganci ne yasa suke bin irin wayannan abubuwa din da shauransu saboda haka yana da matukar kyau mu kula da duk wani abinci da zai zama cewa ƙari ne akan abin da Allah ta'ala ya halitta ko kuma matsala ce wanda za ta iya zuwa ta haifar da wani abu a nan gaba sai mutane da suke fama da wato ciwon gabobi
1: wa'annan suna da kaga lokaci
0: zamu bawa masu to mu tsaya sai a mako mai zuwa to shikenan
1: ni ne zan fara
0: to na'am
1: kaman ka ce kaman shi mai hawan jini mai ciwon shuga da mai ciwon sikila
0: na'am
1: su ba sai an so yayan ku biya
0: haka
1: su wanta sawa za
0: a yi ya samu dai mai tsafta a samu sabo kada wanda ya shekaru babu dandano a jikin sa babu sanadaran sun mutu yawa yawa haka
1: na'am to shi shine garin shi za a rika zuba ruwan sanyi
0: yawa a za a iya zubawa a ruwan mutun yana so zai zuba a abinci zai yi shayi da shi
1: shayi kuma ba sukari
0: ke eh ba sukari eh babu sukari eh za a iya shan sa a nono a kunu a barbada shi akan shinkafa zai ba zai karawa shinkafar mutunci yawa ko a dafa ma shinkafar da shi da shauran su ko miya za a yi maka a sashi a miyar romo za a yi maka a sashi a cikin romo yawa kuma
1: ai kuma romo ana da sa dan shi kawai gishin beza da kace
0: eh ba komai
1: kuma yan kan kan shi
0: yawa duk ba komai duk ba komai za a iya saka shi ire-iren mutanen da suke irin lokacin da ba wannan ba barkono yayi tsada sai su dinga hada yaji da guli-guli to yana da kyau masu karawa mutane da yayan kubewa a cikin yajin su sun taimaki mutane
1: yanda ake na tafarnuwa
0: yawa yanda ake na tafarnuwa
1: masu sauraron mu wannan gaba tana da muhimmanci yasa an cewa Dr. dan takaita ta gama an fara kira
0: na'am
2: assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum assalam warahmatullahi
2: Amin
1: ya rabbi amin.
2: Kai sai kuna tare da Bashir Abdullahi rubutu.
1: To malam Bashir je ka tambaya ka daktar na jinka.
2: Da masha Allah tambaya ta gare ta saboda lokaci shine misali kamar su masu sikila na. Misali da aka yi wannan aka kamar da kashi yayin kudewa. Na a ji a ringa ba jokari din safe jokari din yamma. To misali kamar ruwan shayin da yake fara shi da za a yi shayin da kanshi ko kuma a za a iya zuwa wajen mai shayi hakan na zuwa da. Sannan kuma edition za a ci gaba da yi a masha Allah ko kuma zuwa adadin wani lokaci ya kamata ya shi.
0: Na'am to shi abinci ne ba magani bane saboda haka yayan kube wannan ba su da wani yanayi na illa da mutun zai za a ce ai shekara nayi kamar ka shekara 10 kullun sai ka ci tomiya kuka kaga ba za a ce ai garin da kuka aka ce ta zo ita ce tai maka kaza tai maka kaza ba yawa ne ta ishe ka da shauran su suna nan iri daban-daban wato kada a je a siyo shayi a wani guri a zo a ce kuma za a hada da wayannan saboda haka shayin nasu za a yi idan aka ce maka shayin citta to ba Lipton a ciki
1: kuma ba sukari
0: in dai ba shi wanda ya goya maka abin da yace a ka saka wani ganyen shayi iri kaza ka saka kuma wani mahadi kaza amma kawai in aka ce shayi kamar yadda a cikin dama shirin nan mun fada kawai ƴaƴan kubewan ne ko ka tafasa su ko kuma wato ka tafasa ruwan ka kawo su ka zuba ka zo ka yawa ka dauka ka sha yawa shine kawai abin da mutun zai yi saboda haka babu wani lokaci da za a ce za a daina a gargashin wannan tambayar tasa zan bada wata amsa da mutane suke yawan yi min ita akan abubuwan da muke faɗa wa mutane na samu sakonni da yawa batun yanzu ba an kai shekara 2-3 na ganin irin wannan sakonnin kamar yanzu wannan kube wannan na san mutane za su tafi kila zamani ne yanzu na hawa internet mutane za su yi ta hawa internet dan su ga abubuwa akan irin kubewa tana kaza ko tana kaza ko tana kaza to akwai abubuwa da yawa da muke faɗa ba yadda za ka je internet ka gansu dan ba abu bane na internet ita internet din nan da ake ganin kamar ta tara komai da komai to akwai abubuwa akwai abubuwa na kyauta a internet din akwai abubuwan da shafin ma da za su ajiye bayanin iya neman kama ba za ka hadu da su ba ba za ka iya ganin su ba akwai kuma gurin da za ka je ka siya to akwai kuma waɗanda inda na zauna a Isra'ila nan har yau abubuwan da nake faɗa din nan irin abubuwa ne waɗanda ba yadda za a yi ka je ka same su a cikin wato wani shafi in ma ka gani ke dai ka ga wani abun ba za ka ga cikakken irin bayani da za mu yi ba kuma idan kai hakuri kai ka aikata abun za ka ga kuma abun za ka yi kuma abun eh haka ne to ba komai ne mutum zai zo ya ce zai samu akan internet ko kuma in bai gani akan internet ba wannan abun to ba gaskiya ba ne ko kuma wannan abun bai inganta ba akwai bayanai da yawa har na sassan jikin dan adam wanda ba za ka taba sanin sa a internet din ba za ka gansu ba domin masu tsada ne na siyarwa ne ba za ka zo ka gansu ba wanda dama ni Allah ya hada ni da su suka koya min abun in zai koya min abun ma wani lokacin sai ya ce min Muhammad in ce na mai ce zo yau in koya maka abun da babu shi a kowace jami'a a duniya zai ce ka zo yau in koya maka abun da babu shi a kowane littafi ka zo yau in koya maka abun da babu shi a kowane lab da zaka je ka tarar da shi babu shi anan yake nan zamu nuna maka shi to mutane da yawa sun mun tambaya su ce ai mun fada abu kaza amma ya duba internet bai gani ba eh sai da haka bai gani ba yana shakku sai mu ce to ka je ka gwada in kaga abin ba haka bane ka fito ka zo ka ce a mun fada abu kaza ba haka bane saboda haka a je kawai ai aiki da wannan abin za a sha mamaki kamar yadda na faɗi cewa za a fito nan gaba karara a gaya wa masu ciwon suga ana warkewa daga ciwon suga ras a warki a manta ma da shi ba magana boda ba za a dawo cikin gari a tsawo tsakiyar badala a zuwa kwance kaya a cigaba da rayuwa ba tare da maganar a wannan sugan ba kuma ba da magani ba da tsarin abinci akwai bayanai na dadewa da muka tsaya muna yin sa kuma akwai kasashe na turawa ma wayanda wasu ƴan Najeriya suka yi hanyar sada mutane da wayannan bayanan a can turai kuma suka dada dubo wayannan bayanan suka kuma tabbatar da wannan abun kuma suna nan suna bincike akan wannan abubuwan
3: yayin ma nasu bincike
0: suna dan suna bincike akan abubuwan kuma za su fito da shi fili a duniya wayanda za a zo a ga kuma da su gero din nan ne da wayannan abubuwan abincin nan namu dai na gargajiya da aka ki su aka guje su aka kama wasu tarkace da wasu kamakame insha Allah
3: na'am
4: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
4: Allah da ta muna maka barka zuwa kuma muna maka fata alkhairi
3: amin amin
4: a sai sura na ruki dare
3: to malama hajiya rika ya kenan ko na'am
4: to ni tambaya ta ga daga gaskiya na jira din wannan bayani yana magana kubewa
3: na'am
4: to sai da zai shi ne misali idan akwai masu kawo jinin a gida ka da masu tsila
3: ne je ki
0: muna ji
3: to
0: ne to ya yauwa to muna ji
4: yauwa to daga tambaya da nake yi ta ce misali mu masu tsafiya da bamu da hawan jini bamu da sikina zamu iya san ita kanta kudurar
0: sosai kuwa sosai kowa zai iya yin amfani da wannan kube wannan ki mai da ita cikin al'adar ki na daka yaji ne a cikin abubuwa ne amma kada ki hada ta da wayancin kayan dandano domin za su lalata ta kuma kada masu hawan jini su ƙara cin wancan gishirin amma dama ba sa ci ko suna ci a boye ba su sani ba to lalle su bar shi su koma wancan gishirin bezan nan wanda akwai mutanen da
4: mu zamu iya laka daka ta zamu yi zuba ta kaman a roba kawai a rufe ko da yake mun ringa sha
0: sosai kuwa amma ku nemo mai kyau amin amin amin
4: sunana Ruti Lafiya Allah wai da ku da lafiya
0: to masha Allah
3: inganta lafiya
0: batun gishirin nan to ga wani nan
3: na'am
5: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Me magana Rabi Musa mai jadida ko faro mai.
3: Na ma rayu.
5: Ina yiwa ba ka san gidan da nan fatar kai da kuma Muhammad Kadir. Allah ya saka mai da rakai.
3: Amin.
5: Kuma da nan zan kawo mai ziyara akwai wasu abubuwa da nake son in yi man karin hakki.
3: To Allah.
5: Amma ban gina fara wannan ba.
3: To masha Allah.
5: Mallam Kadir zai ba fata kai. Ana nan dai a shari'a da ko?
0: Eh muna nan insha Allah.
3: Masha Allah.
0: Na'am, to baba ka san akwai batun group din nan.
3: Eh, na'am.
0: Kare mu cinye lokacin?
3: Eh, da su gaskiya ku.
0: Eh, ya kamata an bude group din.
3: Na'am.
0: Wayanda suke da bukatar shiga wannan group din sai su duba wannan lambar tawa dai da muke fada a nan gidan wadda take farawa da 081.
3: Na'am.
0: 33330136.
3: Na'am.
0: Yawa zan ƙara maimaitawa da Hausa yawa 081 333 guda 4 ko 333 guda 2 yawa sai 0 sai 136 yawa to wannan lambar idan mutum yana da waya wadda take hawa kan WhatsApp sai je duba wato kan status zai ga link na wannan wato group na abincin ka lafiyar ka haka sunan sa yake za a ci gaba da tattaunawa akwai dokoki duk wanda ya shiga zai ga sanarwa na dokokin wannan group yadda mutum kada ya keta wannan dokar in ya keta za a cire shi ya wato wannan shine a takeici
3: kuma ina jin ma akwai ƙarin dokokin kar a ruwa an ba ta riga an ba ta waɗansu abubuwan ɗanɗano
0: yawwa
3: a ambaci wani company
0: yawwa
3: muke abubuwan mu muna zanne da kowa lafiya
0: yawwa haka
3: ba mu taba mutuncin kowa ba mu taba hakkin kowa ba to a ci gaba da bin wannan abu
0: sai ɗan kurakure in an yi su ma ana gane cewa kuskure ne yasa aka dan fadi su da shauran su
3: na'am
0: na'am to akwai wani akan layi
3: ya
0: zama
3: na'am
6: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah barka ka dai
6: Allah ya saka muku da alheri Allah ya kara lafiya
3: amin ya rabbi amin
6: mun ji dadin wannan bayani
3: na'am
6: to wannan sirrin ne a ƴan kubewa da aka bayar
3: na'am
6: to game da masu buga da hawan jini
0: na'am
6: kamar in suna akan shan magungunan su za su yi amfani da wannan abu da aka bayar
0: yawa za su za su iya suna shan maganin su kuma suna wato shan wannan ƴaƴan kube wannan kuma idan mutum ya zama
3: kan maganin su da suke karbuwa a asibiti
0: idan mutum ya zama yana da hawan idan mutum ya zama yana da hawan jini kuma yana da siga tunda akwai su da yawa ga hawan jinin ga siga to shi duk ba sai ya soya ba duk sai ya amfani da wannan kawai wanda yake danye din a bangaren wannan ciwon siga din domin yawancin ciwon sigan shi yake haifar da hawan jinin daga baya sannan idan suna shan magani za su ci gaba da shan maganin su amma mutum ya zama yana tuntuban likita ya ce ga abin da ya ji
3: kuma yana amfani da shi yana kamar likitan da
0: yawa yawa
6: game da dalilin da kai bayani akwai wani lokaci za ka ga wasu dalilin sun shigo dukkan zuwa a kauda za ka ga su manya kana wani lokacin kuma shi ne fasalin masu CMO din nan
0: wato akwai dabino da zaki gansu na waje da ake kawo su dide dai ma duka kusan na wajen ne wa'annan da kike fadi masu kama da kauda din iri iri ne su wa'anda muke magana masu dan karan zaki ne ma da ka tauna su ma zaka ji a hakorin ka cewa wannan zakin su yayi yawa kuma yawancin su narkaku ne su dabino ai mun fada alamar da mutane za su gane wa'annan dabino din za ka gansu ba sa yin tsutsa wa'ancan wanda bai kamata ciba wayannan kuma suna yin tsutsa wayannan kuma manya-manyan nan da zaki gansu kaman yalan bello su ma nau'i ne dai irin na GMO din ko kuma na auren dabino da ake yi a can kasashen Larabawa duk ba laifi bane mutum ya ci irin wayannan suna da wasu sanadarai da su ma suke taimakawa mutane amma shi ma wancan din ba illa ce da shi ba amma wayanda suke da gudun abubuwa masu zaki kai tsaye to su taimaka su bar irin wayancan masu matsanancin zakin nan domin zakin yayi yawa sosai sannan a cikin bayanin ta kafin ta kawo batun dabino din nan akwai muhimmanci sosai a tambayar ta ta wannan diddade babu lokaci mun cinye lokacin amma akwai magana mai muhimmanci ta masu hawan jini da ciwon siga kuma gashi suna shan magani to mutum ba barin maganin sa zai yi ba daga farko amma ya je ya samu likita yana bin shawarwarin likita idan kuma likita
3: da muka ji wanda yake zai amfana
0: yawa
3: kuma ga maganin da ke na iya hadawa
0: yawa idan likitan zai yi aiki da tunani da ilimi to insha Allah zai bashi shawara kamar wannan zai ce to ka je ka gwada wannan abun amma kar ka bar shan magani kai tsaye lokaci guda ka bar shan magani amma idan mutum yana ganin cewa ma yana so ya jarraba rage shan wannan maganin kamar kai fashi kwana daidai da shauran su geran nan da muka yi ta fada muna da mutane da suke allurar insulin yau tsawon shekara hudu sun daina yin allurar insulin saboda amfani da gero da suke yi saboda haka daga zaran lokacin da mai ciwon siga ya bar kayan dandano to ya samu kashi 75 na nasara a cikin rayuwarsa yadda ya iya daurewa ya bar zakin siga kada kuma a kawo maka wai wani siga ka ce wai wannan wai madadin wancan ne ashe baka yadda zaka warke bake ba a neman madadin wani abu wanda ya daina nema ya warke to ba kada ma ka hakura kwata-kwata da neman madadin wani wane ne kaza-kaza wani dan mai bizi za a kawo a saka wannan madadin duka ana nan tafe ba magana ba ce wanda za a ce wai ka tsira kawai ka bar su ka bar mai irin wa'annan mayukan nan da muka faɗa zaka ga ba maganin ba komai jikinka ya samu daidaito kuma ka tsaya ka ci abinci kamar yadda ya kamata ka motsa jiki ka ci ganyayyaki ka ci yayin itatuwa kuma mutane idan sun biyo mu a cikin group akwai abubuwa wa'anda babu lokaci isasshe a radio a cikin group din nan Allah yarda da tambayoyi da kuma bude wasu ilimin maka insha Allah a cikin group din nan duk mutane za su same su da izinin Allah hankali a hankali cikin sannu cikin lokacin Allah ya rida
1: masha Allah to bari mu kare da dan lagamana da ɗan mintuna biyu
0: na'am
1: to ai na ga haza mutun yi
0: eh haza mutun yi lokacin gashi wani bai shigo ba eh to madalla alamu ga wani nan din shine wanda ya dawo
1: to na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah
7: Hassan na Hussein ne kan fara shigo da
1: hawaye to mala Hassan muna jin ka Allah ya ba mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu kasance da Rahama Radio.
8: Dan abinci mu na gargajiya.
9: Dan babar abinci mu na gargajiya.
8: Ka jare ya da ka salugo.

da cikin labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai halarci babban taron majalisar dinkin duniya a watan Satumba. Yayin da za ku ji cewa kakakin majalisar wakilai ya ce gwamnati ba za su mallaki cikakken ikon yan sandan jihohi ba. A gefe guda hukumar customs shehu Kano da Jigawa ta tara sama da naira biliyan 63 a watan ne 6. Daga sassan duniya kuwa Amurka ta amince da saiwa Saudiya makamai na dala biliyan 1.96. Waɗannan har ma da ƙaramin su sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan rana ta Alhamis. Sallamu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Rama farin cikin al'umma. Wanda a yau miki safira Alhamis wato 1 ga watan safar na shekara ta 1448 bayan jirfi halitta manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Daga tsan Allah cikin miki annaba mun saman cikin rubai wanda kuma ya daidai da 16 ga watan Yuli na shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da farin yanzu kuma sai gare sama da mun jin cikakkun so dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa zai halarci zama na 81 na babban taron majalisar dinkin duniya wanda za a gudanar a birnin New York na kasar Amurka watan Satumba. Jakadan Najeriya majalisar dinkin duniya ambassador Jimo Ibrahim ne bayyana hakan bayan ganawarsa da shugaba Tinubu a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Ya ce shugaban kasa zai gabatar da jawabi a gaban shugabannin duniya inda zai bayani kan sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin suke aiwatarwa a Najeriya. A cewar sa an tsara jawabin shugaban kasa da misalin karfe 10:45 na safe agogon New York wanda ya daidai da 3:45 na yamma agogon Najeriya domin 'yan Najeriya su samu damar kallon jawabin kai tsaye. Jibo Ibrahim ya kuma bayyana cewa shugaba Tinubu zai halarci wasu taruka gefe da suka shafi samar da wutar lantarki, ilimin kiwon lafiya da sauran batutuwan cigaba. Haka kuma ya ce shugaban kasa ya jaddada daniyar sa yin aiki tare da majalisar dinkin duniya wajen karfafa taron iyakokin kasashen yammacin Afirka domin dakile matsalolin tsaro da ke haddabar yankin. Rahotanni sun kuma nuna cewa shugaban kasa zai zauna a sabon gaba wajen taron kusa da shugaban Amurka Donald Trump, sai dai jakadan ya ce ba zai iya tabbatar da cewa za a iya wata ganawa ta musamman tsakanin shugabannin biyu ba, duk da cewa hakan na iya yiwuwa idan suka haɗu a wajen taron. Idan shugaba Tinubu ya halarci taron hakan zai kawo ƙarshen shekaru biyu da bai je babban taron majalisar dinkin duniya ba bayan da mataimakinsa shugaba wato mataimakinsa Kashin Shetty mai wakilce shi a tarukan shekarar 2024 da kuma shekarar 2025. Sannan kuma kakakin majalisar wakilai ta ce tana basu ya kare kudirin kafa yan sandan jihohi, yana mai tabbatarwa 'yan Najeriya cewa an tanadi matakan kariya a cikin kundin tsarin mulki domin hana gwamnoni ko wasu masu ruwa da tsaki amfani da rundunar wajen cimma muradun siyasa. Abbas ya bayyana haka ne a taron tattaunawa kan harkokin tsaro da aka gudanar a Abuja a wani bangare na makon buɗe kofa na majalisar dokoki ta ƙasa na shekarar 2026. Ya yi mince cewa akwai damar da ake ya kan yiwuwar wasu gwamnoni su yi amfani da rundunar 'yan sandan jihohi ba bisa ka'ida ba, amma ya ce masu tsara kudirin sun yi tanadin hanyoyin da za su hana hakan. A cewar sa gwamna ba zai mallaki cikakken ikon naɗa ko sauke kwamishinan 'yan sandan jiha ba, ya ce za a naɗa kwamishinan ne bisa shawarar majalisar kula da harkokin 'yan sanda ta ƙasa sannan majalisar dokokin jiha ta tabbatar da naɗin. Haka kuma ya ce ba za a iya sauke kwamishina daga mukaminsa ba sai idan kashi biyu bisa uku na 'yan majalisar dokokin jihar sun amince kuma bayan an tabbatar da laifin da ake tuhumarsa da shi. Abbas ya kuma bayyana cewa idan rundunar 'yan sandan jihar ta gaza gudanar da aikinta ko kuma aka yi amfani da ita ba daidai ba rundunar 'yan sandan tarayya za ta iya shiga tsakani, amma bisa tanadin kundin tsarin mulki na ɗan lokaci tare da sanar da gwamna da majalisar dokoki ta ƙasa cikin sa'o'i 48. Ya ƙara da cewa kudirin da ya baiwa gwamnatin tarayya iko rushe rundunar 'yan sandan jiha kudakatar da gwamnatin wata jiha. Kakakin ya ce idan kudirin ya zama doka za a sauya sunan Nigeria Police Force zuwa Federal Police Service, yayin da jihohin da suka cika sharɗin doka za su iya kafa rundunonin 'yan sandan su.
sai dai ya jaddada cewa ba wata jaha da za ta kafa rundunar yan sanda sai majalisar dokokin jaha ta amince da dokar kafata kuma jahar ta cika dukkanin kaidojin da majalisar dokoki ta kasa ta gindaya Abbas ya ce yanzu majalisar dokoki za ta cika da nazartar rubutuwa kamar hanyoyin samar da kudaden gudanarwa haɗin gwiwar hukumar tsaro musayar bayanan sirri da kuma matsayin kungiyoyin tsaron al'umma kafin yanke hukunci kan kudirin A wani labarin ne da bayan shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya yi barazanar ɗaukar matakin shari'a kan kamfanin da ya gyara harabar majalisar dokoki ta ƙasa saboda matsalolin da ake samu na rashin aiki yadda ya kamata a microphone da ke zauren majalisar dattawa da na majalisar wakilai. Akpabio ya bayyana haka ne a zaman majalisar dattawa na ranar Laraba bayan da sanatoci suka ci gaba da fuskantar matsalolin microphone yayin gudanar da muhawara. Ya ce wannan matsala ta zama abin kunya ga majalisar dokoki da kuma ƙasa Najeriya baki daya. Shugaban majalisar dattawa ya tana cewa shi da kakakin majalisar wakilai sun fuskanci irin wannan matsala a wajen bude makon majalisar dokoki ta ƙasa inda ya ce kamfani ɗaya ne ya gudanar da gyaran zaurukan majalisar biyu. A Fabi ya yi gargaɗin cewa idan kamfanin bai gyara matsalolin ba cikin gaggawa majalisar dokoki za ta bayyana shari'a domin tabbatar da cewa an yi aikin da ya dace. Ya kuma buƙaci sanatoci su lura da matsalar yana mai cewa idan ka ɗauki mataki a gaba hakan zai kasance ne bisa gazawar da kowa ya gani da idan su yayin zaman majalisar. Hukumar kastam shiyar Kano da Jigawa ta ce ta tara kuɗaɗen shiga da suka kai naira biliyan 63 da miliyan 70 tsakanin watan Janairu zuwa Yuni shekarar 2026. Muƙaddashin kwantarolar shiyar Usman Umar Adamu ne ya bayyana hakan yayin da yake gabatar da rahoton ayyukan hukumar na watanni shida na farkon shekarar 2026 a hedikwatar kastam da ke Banfai a Kano. Ya ce adadin ya fi wanda aka samu a daidai wannan lokaci na shekarar da ta gabata da kusan naira biliyan 4 da miliyan 600 wanda ke nuna ƙarin kashi 7.4 cikin 100. Ya kuma bayyana cewa yankin kasuwanci na musamman na Kano. Wato Kano Free Trade Zone ya samar da sama da naira biliyan 26 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan adadin da zai shi kuɗaɗen da aka tara a yankin a duk shekara ta 2025. A cewar sa hukumar ta kuma kwato kusan naira biliyan 3 daga masu kare dokokin jigilar kaya ta hanyar amfani da tsarin transit ba bisa ka'ida ba. Muƙaddashin kwantarolar ya ce a cikin wannan lokaci jami'an kastam sun kama kwantena 14 da aka karkatar da su ba bisa doka ba tare da kwace motocin shinkafa, taliya, man girki da sauran kayayyakin da aka shigo da su ba bisa ka'ida ba. Ya ƙara da cewa an kama mutane 22 da yake zargi da hannu a waɗannan laifuka inda darajar kayan da aka kama ta kai naira biliyan 1.7. Usman Umar Adamu ya tabbatar da cewa hukumar za ta ci gaba da amfani da bayanan sirri da haɗin gwiwa da sauran hukumomin tsaro domin yaƙi da fasikauri, bunƙasa kasuwanci na halal da kuma ƙara kuɗaɗen shiga na gwamnati. A cikin jihar Zamfara kuwa gwamnatin jihar ta yayi rukuni na farko na National Health Force NHIF a wani mataki na ƙarfafa ayyukan kiwon lafiya a matakin farko da kuma inganta ayyukan jinya a jihar. A wajen bikin yayi ɗaliban da kuma raba musu takardun shaida a gusau kwamishinar lafiya ta jihar.

0: ranar 1 ga watan Yuli inda suka tattauna kan waɗannan ayyukan. Ya ce daga baya ministan ayyuka David Mai ya nemi cikakken bayanan titunan kafin shugaban ƙasa ya amince da fara tsara su da sauya kayan aikin aiwatar da su. Tsu kuma bari mu je ga rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa ta cikin wannan rahoto.
1: Matakan gwamnati uku da muke da su a Najeriya sun karbi kasansu na watan Yuli daga kwamitin raba tattalin arziki na ƙasa da ake kira da FARC. Gwamnatin tarayya, jahohi da kananan hukumomi sun karbi naira trillion 2 da miliyan 550 a matsayin kasan watan Yuni. Kamar yadda director ofishin accountant general na ƙasa Bawa Moka ya sanar a jiya Laraba, a kasan da ya gudana a jiya, gwamnatin tarayya ta amsi naira biliyan 923 da miliyan 438 a jahohi 36 har da Abuja na naira biliyan 838 da miliyan 208. Kananan hukumomi 774 sun amshi naira biliyan 591 da miliyan 390, yayin da jahohin da ke da arzikin man fetur suka karbi karin kaso 15 cikin 100 da yawan kudin ya kai naira biliyan 197 da miliyan 610. Masana harkokin kudi a yanar Najeriya sun bayyana ra'ayoyin su gabanin taron kwamitin manufofin kudi na babban bankin kasa, yayin da wasu ke ci gaba da goyen bayan ci gaba da rancen kudin ruwa, wasu kuwa sun fi son a rage shi sannan a hankali. Ana sa ran taron zai fito da matsaya guda game da wannan batun. Ci gaba da kokawa game da tsadar taki da magungunan feshi a daidai lokacin da damuna ta fara kankama a nan arewacin Najeriya. Farashin taki ya sa manoma da dama komawa amfani da na gargajiya, wanda hakan ke nuna yiwuwar rashin samun amfanin da aka yi hasashen samu. Manoma da dama na duba yiwuwar fara amfani da iri dan wuri, sai dai ana ganin hakan zai haifar da matsala duba da cewa ba su saba amfani da shi ba. A dan haka sun yi kira ga gwamnati da ta samar musu da tallafi domin samun amfani mai yawa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahama.
0: Labarai da rahoton nan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon Rama Prince ga al'umma mai da shirin nata kan mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio. Dukki da masauni nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kano Daban Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta babban adireshin mu dake a www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kan Rama Radio da kuma TV. A daga cin mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora.

0: Jama'a assalamu alaikum, barkan mu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ya aka ji da ruwa yau dai, kaman sha ruwa kuma har yanzu dai garin da alamun cewa za a samu ruwan, sai dai fatan Allah ya ba mu damuna mai albarka, da fatan kuma al'umma za a ci gaba da lura da wato gargaɗin da masana suke yi da kuma hukumomi na cewar a kula da magudanan ruwa, duba da yadda aka yi hasashen za a iya samun ambaliyar ruwa a nan Kano da sauran jihohi a wannan shekarar, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karkatar da hasashen nasu, mu samu alheri, a samu damuna mai albarka da kowa zai yi alfahari da ita. Sunana Hussein Amba Indabawa, tare da ƴar uwa abokiyar aiki Fatima Kabila Baran Yakasi. Fatima, dama ke ce dai kike ta kokari dai labaran nan da waje da kuma gashi tun asuba muna tare da ke anan, to alhamdulillah muna zaune cikin koshin lafiya. Akwai batutuwa guda biyu, batun farko mu shafe shi dan na san nan gaba za a ci gaba da tattaunawa akai, shine matsayar hukumar Hizba ta Kano akan haramta sana'ar nan ta downloading, ko kinga abu ne, kuma na ji har wasu ma a kafafen sada zumunta suna batun cewa za a raba wasu matasan da sana'a. Amma idan muka yi wa abin kallo na tsanaki, muka kalli hujja ta ita hukumar Hizba, za mu ga cewa matakin da ta ɗauka ni dai daidai ne, kowa gaskiyawa, tunda kowa yana da ra'ayin shi, kowa kuma da yadda zai kalla al'amarin, ko to mu ajiye wannan. Amma na san masu sauraro wani suna da ta cewa
1: za su shigo kuma za su ba da tasu gudunmuwar akan wannan batu.
0: Fatima, akwai batu na 'yan sandan jihohi, kin san anjima ana ta bugawa a samar da 'yan sandan jihohi. To fadar shugaban ƙasa ɓangaren zartarwa kenan, tuni ya miƙa madarsin ƙasa daftarin da suke so a mai da shi doka domin a samar da 'yan sandan jihohi. Lissa wakilai ta ɗan fara tutsu, sai dai na ji kakakinta a jiya ya fito yana fayyace matsayarsu da wasu ƙa'idoji da yake ganin idan ba a bi su ba, ba za a samar da 'yan sandan jihohin ba. Amma 'yan Najeriya su suna ganin gancen da ya yi kawai ya yi ne, domin wa'innan majalisun na ƙasa ba su taɓa raba gari da ɓangaren zartarwa ba. Duk abin da ɓangaren zartarwa yake so shi ake tabbatar da shi. Wasu na ganin dacewar samar da 'yan sanda, duba da yadda ƙasashe da suka ci gaba, ki ji ƙasashe da suka ci gaba, suka ci gaba sau nawa na faɗa, yawwa, sun tsara, suna da tsarin 'yan sandan jihohi,
1: suna da na ƙasa ke,
0: amma su sunansa sun ci gaba, su ne a matakin farko. Mu fa Najeriya har yanzu asaduwal muke,
1: kenan yanzu kana nufin Najeriya ba ƙasa ce wadda ta ci gaba ba?
0: Na, ai asaduwal muke. To ƙasashen da suka ci gaba irin su Amurka da Turai ma har dai gaba ɗaya da sauransu, zai ga an samar da 'yan sanda a matakan jihohi, kuma suna takar wadda ake so su sa. Ba ruwansu da siyasa, ba ruwansu da batun addini, ba ruwansu da batun ƙabilanci. To nan Najeriya muna da 'yan sanda na tarayya, an zo ana ƙoƙarin samar da na jihohi. Amma ga waɗanda suke da shekaru ko suka san tarihin baya, musamman a jamhuriya ta farko, sun san irin rawar da 'yan doka suka taka
1: na wancan lokaci,
0: na wancan mallaki ne, kamar a ce na larduna, wato jihohi kenan. A yanzu sun san irin rawar da suka taka a kan al'umma, suka shiga siyasa, abubuwa da yawa gashi nan masana tarihi sun gaya mana. To suke ake tsoron kada hakan ma ta faru, kuma kin ga biri zai kama da mutum. Hukumar zaɓe akwai ta ƙasa, akwai ta jiha, mun ga yadda ta ƙasa take gudanar da zaɓe, ko mun ga yadda ta jiha take
1: gudanar da zaɓe.
0: To kin ga 'yan sanda ma muna da na tarayya, ko to idan na jiha suka zo, kin ga su ma sai a yi musu, sai mu kwatanta su da hukumar zaɓe.
1: yanda suke gudanar da
0: lamarin kenan. Yawwa. To wannan shine batutuwan da muka bujiro da su. Kuma dai kin gama sauraro tunda lokacin su ne.
1: Gaskiya
0: ne. Za su shigo su ba da gudunmawa akan wannan batu ko?
1: Na'am.
0: To kin gani kamar tunda sun san lambar ma.
1: Sun san lambar da ake shigo har sun fara kira.
0: Aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.
1: Muna godiya.
2: Ni sunana Ahmad Awis Madabu.
0: Na'am.
2: To gaskiya ba shakka wannan kuma da lokacin ko kuma tsaka ne abin duba. Ni wannan batu na ainihin downloading da ake yi. Ai inda mutum cikin ne kuma da tijini mai san tarbe a mai san yara su shi su yi dai. Ai ya kamata mutum ya gode ba wannan doka ko yadda gaskiya. Gaskiya wannan doka za ta bada gudunmawa wajen kula da tarbiyyar yara. Ba dan koyo kullun yara suna kan hanya wajen cewa a ji a tuko kaza sai a tuko kaza magana makaranta ma tana watsa da ta Islamiyya ne da ake cewa garba zuwa klasa da shi. Kallon nan gaba ɗaya ɗauki mutane to muna ji wannan doka. Shi kuma sun ce ne din na don gwamnati ya yi kokarin magana ya kama hanyar a kai. To ba mu shakka ƴan sandan gwamnati ne za su ci gajiyar su ba ainihin al'umma ba. Idan da za a tafi da su kan ka'ida ya daidai da ake so abu ne mai kyau da ci gaba domin za su haɗa bacin wani da sauran abubuwa sai da kayan maye a unguwanni da sauran sun zaɓi ƙoƙari su haɗa. To amma mu inda ake zai ke sakar mutanenmu ne masu mulki shi duk wanda ya kan kujera kawai shi yake cin gajiyar kujerar da kansa kawai shi yake gudanar da abin da yake so kawai shi za a yi. Saboda haka ni nake kira su da 'yan sandan gwamnoni. Kaga shi shugaban majalisa ya yi ne ake ta ya yi ka kuma ya wuri ta baya. Yana magana cewa wai ta ba su dama a ba gwamnoni damar ainihin 100% ya ba su dama akan 'yan sandan nan da yadda za su iya naɗawa da saukewa na shi ainihin kwamishinan 'yan sanda ba su da wannan damar. To kuma sai ya zo kuma yawan yi maganarsa kuma sai ya ce wai ba a ba gwamnoni damar cire kwamishinan 'yan sanda ba. Idan za a cire kwamishinan 'yan sanda na jiha sai dai in majalisa ta zauna wai an samu ta yi muhawara an samu kaso biyu cikin uku wai shi ne za a iya cire kwamishinan ta jiha ba cinya ba kafar baya. Kowa ya san sanatoci da 'yan majalisun tarayya suke a gwamnati mataki na federal government. Kowa ya san yadda 'yan majalisun jihohi suke a matakin jiha. Kowa ya sani yanda ka san uba da ƴaƴansa haka suke sami ilawa a dara. To ya zaya to kawai an yi ne don a takura wa ƴan adawa idan gwamna yana kan mulki ba yadda za a ɗan adawa ya miƙe ƙafa. Ni a fahimta ta kawai shi ne amma da za a yi da su daidai waje da wallahi alhamdulillah kowa ya san za su yi. To amma yanzu abin ya riga ya lalace siyasa ta riga ta shiga ta lalata komai. Wanda har yanzu mun zo muna magana gwara mulkin sun zai jaɗa. To dai Allah ya kawar da shugabanni na gari.
0: Mun gode kwarai da
2: gaske.
0: Na'am. Fatima kin san a jiya fa abin da aka rabawa matakan gwamnatin kasar nan guda uku. Gwamnatin tarayya, jihohi da kananan hukumomi naira tiriliyan 2 da biliyan 550 aka raba musu fa. Lalle ku za mu sha aiki a kasar nan.
1: Gaskiya ne to.
0: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam Hussein da Fatima Aladin Jakara ɗaya daga cikin 'yan bakwai.
0: To madalla.
3: Tabbas mun ji wannan batutuwa guda biyu musamman na farko dangane da wannan doka da hukumar Hizba take so ta yi. To tabbas wannan abu ne mai kyau wanda za ka ga ya ji hankalin mutane da dama wanda wallahi a dalilin wannan batu da aka fara na ji batutuwan da ni ban ma taɓa sanin akwai sa a ƙasa ba. Domin za ka ga ko wanda na ji yana bayani dangane da cewa irin waɗannan gurare da ake yi tura irin waɗannan fina-finai. To hatta akwai littattafai ma wanda za ka ga mace ce kawai za ta zauna ta karanta wannan littafi. Wanda wannan littafin kamar yadda na ji mai faɗa yana faɗa littafi ne na batu da yake mara daɗi na baza wanda za ka ga yara sukan ji a tura mu tun da zamani ya zo da tsari irin na bluetooth ko earpiece da za a sa a kunne. Yarinya tana gidan iyayenta tana yin sabboginta amma ta sa earpiece a kunnenta ko bluetooth tana saurara irin wannan littattafai. To kaga irin waɗannan abubuwa ne marasa daɗi. Kaga idan aka zo da irin wannan tsari na dakile shi to kaga abin zai taimaka kuma akwai gaba mafi girma da muhimmanci da har kullum nake idan hankali ɓangaren iyaye. Yana da kyau a ce ko da su hukumomi ba su yi irin wannan dokoki ba su iyaye zamanto suna da tsari a cikin gidajensu na bibiyar mai yaran suke ta'ammali da shi musamman a wayoyi da abubuwa da suke saurara. Wanda idan Allah ya taimaka iyaye suka sa wannan tsarin ko da tsara ya zama mai kyau ya da wanka, amma matakar ya zama tuku da hukumomin sun yi wancan dokoki, to akwai bodan da sun riga sun shigo hannun waɗannan yara za su ci gaba da yawo. Amma idan iyaye suka tashi tsaye suka kula suna hada da addu'a, zai ga irin waɗannan abubuwa a daki ne. Sannan kuma maganar sun sandan
0: na'am ci gaba
3: na duka maza ya magana.
0: Eh, wani kiran ne ya shigo?
3: Na'am, to shi kuma batun yan sandan jihohi Malam Hussein kaga kamar abu ne da an dade ana tattauna shi, kuma kamar yadda kai magana a matakin farko za ka cewa da a ce kasar tana kan saiti ne kyau, duk abubuwa ne masu kyau na cigaba. To amma kaga yanayin da muke ciki shi yasa dole mutane suna cikin tsarrar da tunanin yanayin yadda za a yi da sarrafi da waɗannan su jami'an tsaro na jihohi. To amma dai mu kiranmu ga gwamnati musamman ta tarayya a kula da al'amarin ma'aikatan nan, musamman inganta albashinsu da ba su kayayyakin aiki ingantattu da ba su damammaki da ya kamata, wanda za su zamanto sun kawo ƙarshen matsaloli na tsaro. Amma idan matuƙar ba a yi haka ba, ko da an yi waɗannan 'yan sandan jihohi, to zai zamanto kamar an yi tukkani ta gaba ta baya ana warware ta, domin ya zamanto an ƙara yawan mutane kuma ba a kula da haƙoƙinsu ba. To kaga abin da ake gudu bakon ya zamanto an samu gyara, sai dai a ƙara samun koma baya. Ina fata dai ya zamanto hukumomi da mu kuma mu ci gaba da raka su da addu'a, su kuma hukumomi su yi abin da ya dace don ganin cewa an fita daga wannan yanayi marasa daɗi. Adadin Jakar muna tare da ku Malam Hussein.
0: To, Alhaji Jakar mun gode. Ashe Malama Fatima har da wani littafi ake karantawa ne?
1: Na'am, ai ko dai kamar yadda ya faɗa haka yake.
0: Kuma kin san ita tuni ma hizba fa ta yi dokar. Yawwa, aiwatarwa kawai ta ba fara aiwatarwa, kin ga maganar ma a ce yawwa.
1: Yawwa, bai
0: abin nan ba kuma dai gaskiya. Ni da ma tuntuni fa na gaya miki, ni wannan abu yau ga matsaya ta. Yawwa. To, masu sauraro, shirin wato da kuke saurara kai tsaye ne daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio. Aminu alaikum salam.
4: Salamu alaikum.
0: Alaikum salam.
4: Amma lafiya.
0: Alhamdulillah.
4: Kana tare da dan iya tsira ko faro?
0: Na'am, muna jin ka.
4: To, Allah ki kanin gaskiya na ji aure ka tunawa akan abubuwa guda biyu. Da farko dai zan yi magana akan abin da ya farkar da wallo da nan da kuma zuwa ta kana har mu ga inda kano ga bayan da ala da to koyi da bayan wannan har mu wannan sana'a, saboda gaskiya wannan sana'a tana da matakar muni a cikin al'umma, musamman ma akan mata da ƙananan yara. Da farko misalin ke kawo wani irin illar da na gano kaina akan wannan shine, akwai lokaci a wata unguwa a nan cikin birnin Kano da muka tafi wata bai zo mutuwa a wata unguwa kusa da inda ake resort da yamma ne, haka mun je muna gaisuwa ana dan wa muna kan dige sa ko ce na gwani taron mata a wani kofar shago, ana wannan da zuta ko zuta ko zuta ko zuta, sai nake tambayar don ku gwani ke tawo tan kyam dan magani ne ko mene ne, sai sai mu ai kudi ne da wallodin ake yi mutuwar birajinai. Yanzu nan sai ga wani an tura mata cikin ashirin goma biyar uku mu a kusan dare ɗaya zuwa wuni ɗaya a faɗi ne ta kalle su kam ya gina na fara tun ce yanzu a wannan rayuwar yanzu ai mutum kai fita ke ba tirkiya kusan kana kin haka ka so kana nuna yaren ka da kake ina ga ba tirkiya ba za ta mutunci da
0: ke gaskiya ne kofofin bai
4: ha
0: ya za ka yi da waɗanda suke cewa za a hana matasa sana'a?
4: Ai ba da san ana sana'a akan wannan abu, da dadi da duk mutum za ka yana irin za a bi wani yana hada da dadi yana hada da tsira kafi yana hada kuma da kikara da dukkan malaman ma na gaskiya, akwai duk za ka tana da sanan kuma za ka wuce na kan kikar wani na wuce irin su da wayar da sauransu. To, wa illar da wancan cin kudin zai gwara ma in ma baka da wani aiki sai wannan gwara ka ku da nan sana'a din da ai ga ban sa wallo da sun abu da na'u da ake da wallo ai sabon abu ne.
0: To, mun gode kwarai da gaske.
4: Karma kudin mu wannan baya bangaren kuma da ma wancan abin da yan danta ka daga da ji ma ra'ayin mutane da akan wannan a wannan akan yan dandan da kawai kamar yanda aka yi hukumar da ke da da aka za a yi kuma yan dandan da aikin su da mu iri da yake kawai. Sakan dai Allah ubangiji ya ba mu jagorin cin alkhairi, ba mu zaman lafiya da kwanciyar gari, kaddamu da tsaro arziki. Salamu alaikum da jinjira ko buru mai
0: yau kin san Fatima fa shi Dr. Aminuddin na Hizba kin san sai da yace ana fakewa da sa karatun malamai sai a tuttura abubuwan da suka saba al'ada da addini,
1: shine zaka ga abin da ya daure mun kai kuma ya bani mamaki.
0: To, da alaikum salam.
2: Salama Fatima da Husaina na fa barkan ku da rana.
0: Na'am.
1: Ina tare da kai baban nu dan mutan gaba sa.
2: Mun ji labarai ko mun ji sai kuma da kuka dauko kuna tare da baban nu dan gaba sa mun gurbin ana karama hukumar wata.
0: Na'am.
2: To musamman wato na farko na game da hukumar Hizba gaskiya ni na da dan wannan al'amari. Fatan da muke Ubangiji Allah shirya mana zuriya ko
0: yake
2: so da yawa za ka ga hukumomi idan haka sau da yawa za ka ga sun dauko abu mai muhimmanci mai amfani ga al'umma amma wani lokaci da tafiya ta dan fara tafiya sai ka ga an sake dawowa gidan jiya. Ta fatan da muke da Ubangiji Allah ya sa a samu ainihin goyon baya daga ainihin gwamnati ita ma ta shiga al'amarin domin a daƙile al'amarin nan domin gaskiya abubuwan kamar yadda masu kiran waya suke magana abubuwan gaskiya sai haka fa yara sun haɗi yan ƙanana ka rasa ma me suke kalla a gaskiya irin wani haɗa kai ka rasa me ake yi me ake yaye duk irin waɗannan abubuwa ne wanda ma bai dacewa. Fatan da muke Allah shirya mana zuriya kuma su ma 'yan sandan jumashin nan na ji kayan maganar ƙasashen waje to gaskiya sau da yawa mun abin dama da yake damuwar ƙasanmu kenan sau da yawa sai ya ga ƙasashe waɗannan ike ma baya-bayan mu suka samu 'yancin kai sai ya ga abubuwa da yawa su sun ci gaba sun yi nisa suna amfana da su amma mu nan ƙasa sai ya ga in ma an yi shi da kyakkyawan manufa a ƙarshe sai ya ga an juya shi da zamuwar afuwa. Fatan da muke dai har a kullum bari Ubangiji ya sa imana jagoranci
0: amin
2: zai kawo gaba ƙasar nan Allah ya tabbatar
0: amin.
2: Amma da kawo sabani haka kuma Allah imana kariya da fatan na ku tashi lafiya da kuma ban nodan gaba sa karama hukumar tumar.
0: To dan tudun wada mun gode kwarai Fatima da zai kira so ki yi magana ko
1: ka kamar inda ya faɗa yace ana fakewa da saka karatun wannan wanda zaka ga abin bakin ciki ne da takeici a ce irin waɗannan abin da bai kamata ba ko da ganin su bai kamata ba bare kuma a ce waya har ana hada su da abubun da suke da alaka da addini zaka ga abin
0: babu dadi gaskiya gaskiya a matsayin gari kuma irin Kano kullun kin san shata yana waka murgayi yace Kano Madina ta bari mu jiya a kan layi. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rahama radio barka da wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya.
0: To masha Allah almuskin ko?
5: Kana tare da Muhammad almuskin.
0: Eh na'am.
5: Wallahi ka san duk irin wannan abubuwan wato kana ji Mubarak nake jin ko?
0: Usaini Amba Indabawa ne.
5: Usaini Amba Indabawa.
0: Na'am.
5: Kana ji ko wato babbar matsalar mu kana ji ko duk wannan abubuwan da kake gani da matsalolin nan da a ce mun dauki kanmu cewa za mu iya kuma mu Hausawa ne kuma za mu yi amfani da al'adunmu yanda kakanninmu suka shiryo tafiyar su a ce mu kuma sabuntawa muke to babbar matsalar mu mun saki namu komai da ka sani namu mun sake shi mun je mun kama garibu mun saki reshe mun kama garibu shi ne yasa kace ganin duk wannan matsalolin ranka ta kaf da Allah ya sa ake muna amfani da kwakwalwar da Allah ya bamu to da ba haka ake da yanzu kuma zan baka misali kamar a ce nan gidan rediyon Rahama ka gani babu zancen wani kana da alƙalin da kai babu zancen wani kawai gaskiyarka da rikon amanarka da kwarewarka ita ta kawo ka yi to haka ake so a gidan ku a shugabannin ku ma gaba ɗaya to dan haka ke ganin wannan abubuwan suna tafiya an gaya ma abubuwan da ka gani ake Kano ma za ka yi mamaki ka ce a Kano ake yi to akwai masu faɗa su ko masu faɗa akwai 'yan boko akwai malaman addinin musulunci waɗanda suka cancanta amma matsalar ba sa gidan gwamnatin jihohin arewacin Najeriya ba sa gwamnatin tarayya idan kai kanka shaida ne duk abin da ka sani na rayuwa a cikin gwamnati in dai ba cacasha ba ne kai to kai ba ka da rabo ma a cikin gwamnati
0: almuskin
5: an faɗa manzo Allah ma ya faɗa cewa akwai lokacin da zai zo shugabanni kaza za a bawa mutane shugabanni kan kanar
0: na'am
5: sai ba da ni bakin dai Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mana asiri ko kuma Allah ya kara mana irin ku masu basira ku ci gaba da faɗa kan wa
0: mutane mun gode kwarai da
5: gaske Allah ya sa ka samu waraka
0: Allah ya sa
5: kai lafiya ne magana
0: Muhammad almiskin Muhammad almiskin yayi magana kuma magana mai cike da abubuwa na nazari sosai kama cikin su. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan layin ina jin ya kira. To kana tare da mu? Kana shi bai san ma kira ba ina ji.
1: me ya kira ya tafi wani
0: ya tafi wani
1: masu raro idan kuna sosai kafin ku kirawo.
0: Assalamu alaikum. Sai ka daga murya fa. Alhamdulillah. Ma sha Allah. Na'am. Amin.
6: Wallahi abubuwan za su rika zuwa mana da sauki sosai, inda dai Allah ya sa muna yin addu'o'i kuma Ubangiji yana duba addu'o'inmu.
0: Gaskiya ne.
6: To amma don Allah don Annabi su ci gaba da yin su ma idan suna kan to mun ta zo mutum yana kan kujerarsa. To wanda ba ya kai din kana ganin sa ne san komai ba. Sai fa da ya wani an sani su kana babban shi kuma shi yake amfani da shi. Madan kuma ko kaman jami'an tsaro da ake ta tuke yin wallahi ina tabbatar maka idan an san mai kuwa an fito da haƙƙinsa an bai makudan kuɗi a albayinsa ba ke nan abokan kan jami'an tsaron da muke da su yanzu wallahi wanda ba yi da gida menene a sa ne a bai gida ya zauna a sa ya kan wannan abu duk wanda ya zo bakin aikin nan ya ci da cikin ni'imarsa an daga albayinsa
0: wati ya ɗauko bayani kuma mun rasa wannan layin mutane ne da yawa ne akan layin gashi ba mu da lokaci. Assalamu alaikum. Salam
7: Malam Hussein kana da mutane ran can Jibrin Idris
0: baba na sannu.
7: To barka da yanzu.
0: Na'am.
7: To waɗannan abubuwa duk da aka ɗauko muhimmai ne.
0: Na'am.
7: Wato kullum dai abin da muke ta addu'a dai wannan ƙasar ta mu je guda ɗaya ce ita kenan Najeriya.
0: Ba mu da wata sai ita.
7: Kuma wato ita dokar da kake kallo ba wurin dokar ba ne bin dokar ne ke zama matsala. Mu ko 'yan sandan nan na jahohi da ake ta yi ka ɗauka ka rubuta ka ake wallahi wallahi ka ji na rantsi na tsohon musulmi wallahi san zuciya ne yasa za a yi su in ga dan Allah za a yi su wallahi ba mu da matsala da su yanzu idan ka duba a yanzu 'yan sanda ma na sosai wanda aka ɗauka gore ta ƙi musu abin da ya dace don su yi aikin ga DSS ga waye ga waye duk jami'an tsaro ne to duk ko da za mu tare mu zama sojoji ko 'yan sanda ko mai kawai barin Allah da wazai abin dan Allah ba kuma zai fi na gwamnati ne saboda ka san fa matsalolin Najeriya fa wallahi gwamnatin Najeriya su ne matsalar Najeriya saboda kai ka san cewa an ce a ba ko a ba local government kudaden ta na ja kuma an ce wai yanzu da kafa kotun gola aka ce an yanke wannan hukuncin amma yanzu ya kiwo ka ga ba wannan ya kalubalanci wannan abin gwamna ina tsotsayi shugaban kasa tsoron sa yake bayan da zai yi da su amma wallahi babban matsalar mu ta Najeriya wallahi wallahi wallahi gwamnati ne saboda in ka duba yan majalisun da ake kai a jaha a tarayya a sanatoci duka su suka kai su saboda haka abin da suke so za a yi ko da ka ji ana tsoron 'yan sandan nan wannan abin kuma yanzu mun zama mu fa yanzu bauta muke a Najeriya wallahi mu ba 'ya'ya ne a gurin su ba 'ya'yan su ne 'ya'yan su ya kamata su duba cewar kada wata rana a zo ana rubuta sunan su da dan biro wallahi saboda abin nan ba shi da tsari ko kadan duk kokan da mutane suke ta cewar 'yan sanda 'yan sanda wallahi in an kinkire su matsalar ba za a ba su albashin da yake su ba saboda ka za a sako su cikin mutane ne su zo su addabi mutane su dinga kama su suna daure su suna cutar da su sai da bana manta an kafa 'yan kwansa fulare wallahi dole aka toshe rumfunonin da aka kakkafa saboda addabin da suka yi mutane gwamnati ta ki ba su albashi ta ki musu abin da ya dace da su da su zo su kawo mutane su dinga wahalar da su dan abin da bai kai ya kawo ba ko ya yake an dinga bin diddigin ka sai an zane shi ka ta su sa muke ta tsoron wannan abin in yan siyasa sun fito yan adawa sun koka da wannan gaskiya ce da su sanin cewar Najeriya to amma matsalar ko su yan adawar da waɗannan ba da suke suka zo gurin ba ka ga ba su gyara ba su ma da za su je gurin kawai dai fata a duba Allah a gane cewa waɗannan abubuwan ba
0: ya ba
7: kuma magana wannan doka da hizuwa ta kafa wala abin zai baka take in ga ɗauko waya ya so mai abubuwa ne to wallahi kan kashe kulle ka ta irin waɗannan abubuwan fararo in aikin yaro ka yi a waya yake in ina zai je a waya yake an tattu wani ma wai ita sana'ar nan dole sai wannan sana'ar ita ce za a samu kuɗi ne ta mutane su dinga kokawa a za a tuye musu sana'a kai ba sai an koya maka sana'a ba ka ci sana'ar da za ka yi mutum ya je ya karanta kitabun buyu'a ya
0: gaskiya mun gode kware ba mu da lokaci ai mana afuwa amin mun gode kware Fatima in muka ce za mu zauna sai mu kai dare kuma kin san mu muna da tsari muna da lokaci gashi lokacin mu har mun shiga wani daban to masu sauraro iya abin da zamu iya yi kenan a yau tare da ni da abokiyar aiki Fatima Kabil labaran ya kasai a madadin dukkan ma'aikata da muke ta fadi tashi da su a sashen labarai da al'amuran yau da kullum nan tashar Rahma Radio a yau ni Hussein Ambo inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya fulbewa. Shirin da ya saba tattaunawa da masu gudanar da sana'o'i iri daban-daban maza da mata a fadin ƙauyen birnin jihar Kano da ma saba ki daya. Kuma shiri ne wanda hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farcin Al'umma da ya shirshen ta kan mita 97 da dugo kuwa zan wanda FM take da kurnawin ka muku a daidai wannan lokaci a kowane mako. Kuma an samar da shirin ne domin zaburar da mata da matasa hanyoyin da su bi su dogara da kansu a cikin sana'o'insu ne da kullum domin gujewa zaman kashe wando wanda ba a da buƙatar sa a cikin al'ummar mu a yau. A yau shirin yayi babban kamu ko mu ce yayi tattaki ya je wata masana'anta wato wajen Abbara Biyu wanda aka sani da Kikop ne wato ne sana'ar da yake a nan jihar Kano. Kuma a yau da shi za mu tattauna har tsawon minti 30 a daidai wannan lokaci. A kafin ku ji mu da shi bakon namu a daidai wannan lokaci za mu tsinkaye mabudin kunne Alabashi da mun dawo za ku ji mu da shi a cikin wannan shirin mai albarka.

0: ya abin yake abin yanda yake lissafi shine ban mace mu muna juriya muna da tsari kuma muna bin abu kamar a ce a jami'a ne prelude side course muna so ma daga kasa mu bi step mu tafi su kuma mata dai a week I'm sorry to say iyayen mu ne ku ku wanda sanin ai suna da rauni ka wanda sanin wurin juriya na abu to mu kuma za mu iya jurewa out to the me target din abin da muke so mu samu kaji ban mace su kuma Valentine's ga abun nan nauyi na iyali ko ka ganta ka wanda sanin dai dai abun nan dai ka san dai a week ba za ka hada su da karfin mu ba ka wanda sanin yawa ba za ka hada ba kuma mu muna iya spend 24 hours muna dinki ko suddenly ka ga mace tana haka bance babu ba amma a yare za ka iya samu 24 hours tana hustling tana dinki tana shagon dinki tana yi ka wanda sanin muna using kuma measurement abun da ya dada bambanta mu da su dinkin da sai ka ji an ce ai yar baiwa ce ai barwa ce Allah ya mata baiwa ko ta sa season everywhere pa ko ta shiga ta fita da fitanta to namiji ba yanda za a yi ma dinki sai ya auna da wanda ba measurement ba amma I believe that is profession yau da gobe akwai wanda wallahi yau gobe ya yanka abu duk yanda za a yi ko da kiki ne kai abu so dubu dole wata ran da kai da ka kuma zai baka abin da kake so ka wanda sanin ai na maza da na mata ka wanda sanin ai
1: yanzu a iya cewa matan ba sa iya kawai yan uwansu mata dinki sai dai su kawo maza kenan
0: gaskiya sadili ka ga mace ta dau dinki ta kaiwa mace amma na fuskanta na samu wasu cases gaskiya na ga wasu wanda sun iya dinki a kudu abin yana burge ni sun iya dinki biye da yanda kake zato wallahi a kudu za ka ga sun iya dai a hard working yanzu akwai wata a nan garin Kano side din nan wallahi tana kokari wurin fashion house ɗinta amma idan ka ji yanda take yi ai ta zaginta wulakanci me to exposure ce kanta ba zai dauka ba ka wanda sanin kai fa ana aiki sai ta ce ta kulle aiki ka wanda sanin ga dauka ka ta samu tana kokari ta kulle aiki sai nan da tuwon nata ci gaba ba da garbe ka ji ba ko December ta zo tun October za ta rufe karba dinki December
1: shi namiji baya haka ke
0: namiji ha ba yana cinye duke nan namiji zai iya one week ma shi ya hakura da matarsa ya lallaba ta ya tafi shago ya je namiji kuma zai iya expanding abu ita kuma duk inda fa take fa ko ba musulma bace ba akwai hakkin miji fa akan ta ka wanda sanin ba ta da lokacin ta miji mai kau da kai shine zai ba ta 50% nata 50% nashi yana kaunar ta kenan yana bakin inda ka fuskanta yana ba ta gudunmuwa wurin sana'arta amma wallahi ba kowa ma yake haka ba mutsili dai kaga ya ba ta 30% to taya za ta zo ta expanding abu ya zama very large mu wallahi dinki ba irin ka kasa kayan kanti ne baka tafi ba
1: amma a wasu lokutan matan da suke dinki a gidaje sukan ce su abin da yasa yan uwan su mata suke gudan kawo musu dinki akwai wasu shafa-shafai da ku maza ku kuke iya fitarwa mata su kuma ba sa fitarwa sakamakon akwai ko alkunya da wajen kare wasu abubuwa da ake kallon kamar bai kamata
0: ba sai ba wannan maganar wallahi wajadawa ba abin da bata zata ba za mu iya yi ba in magana chef ne ma a zo a samu namiji na dinki yanda ake cire chef kala-kala research muke bincike muke gano haka mun muke sa ka in yayi fitting ya bi jikin mace mun sani in bai ba muna kalla za mu ce ba ai escort line ba ko ba da tarigan nan bayan mai isa ya bogus wannan halittar irin yanka ka da ya dace a mata ka wanda sanin ba irin wancan yankan ba
1: kana nufin kenan me jiki akwai irin yankan da ake mata siriri akwai inda ake yankan da
0: yes akwai mana
1: to kamar kafin ka shiga sana'a dinki mai da kai baya akwai wata sana'a da zaka yi tunawa wacce ka taba yi kafin ka shiga sana'a dinki
0: eh nayi sana'a gaskiya kan na shiga sana'a dinki nayi leburanci na sai da kwakumeti 1998 na zo nan gidan zu lokacin ba fim masu alinu ba kyamara ma lokacin sai dai ka zo ka ga koro so nayi tallan ayaba nayi tallan kwakumeti an soya mana a gida za mu dauko mu je mobile gidan mai opposite secretaria wanda duk ya kai shekara 40 ya san lokacin da mobile ake ciniki a nan gurin ka wanda sanin ai mu shiga nan gidan zu lokacin koro so ake yi bayan magariba ana kidan koro so ba kyamara ba video lokacin bayan da za a yi ma kan video ta zo mai katan ka fuskanta ka sai din nan lokacin gaskiya nayi wannan sana'o'in kuma na dan yi harkar leburanci bana mancewa yawa wa'annan sune sana'o'in da ni kan dinki kuma ya shiga spirit din dinki ya shiga jikin bargona da jini na ka wanda sanin yanzu na saba da shi
1: masu sauraro shirin motsi a filin da kuke saurara daga nan mita 97.7 don wajen FM Rama Radio farcin al'umma kuma muna tattaunawa da Aba Pickup kenan ɗaya daga cikin masu sana'a da dinki a nan jihar Kano kuma kun je da muke hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin ita wannan sana'a a daidai wannan lokaci za mu ƙara tsinkayar mabudin kunne Alba Shiko idan mun dawo za ku ci gaba da ci gaban tattaunawa tamu tare da mu da shi

0: To masu sauraro barkanku da dawowa yanzu kuwa zamu dora dukkanin wani abu da zakai a rayuwa akan fuskanci kalubale kuma aka fuskanci nasara mu fara da kalubale wani kalubale zaka tuno wanda ka fara fuskanta daga sanda ka fara iya dinki zuwa yanzu kuma da kake wannan cikin wannan sana'a kace
1: kalubale ya taru ya zama guda biyu ko zuwa uku kalubale nan ba wanda na soma fuskanta wurin koyon dinki wanda shine yanzu abin yake ban mamaki ga masu koyon dinki wallahi lokacin mu koya ilimin dinki yake wallahi kurewa yake kun ilimin muke amma haidin ake mastotin lokacin na ga ma kashi 90 a lokacin 2003 da na shiga dinki 2002 ba yan Najeriya bane ba dan Kano in an ce ka fitar da yan Kano mutum biyar professional tailors wallahi babu zaka gugu matar gwannan Maiduguri ko matar shugaban dan majalisar Maiduguri ko Yobe sun zo wurjan dan da yamma Kano da kaya niki niki gana mazgo lokacin murtala ake harka murtala murtala za su zo ɗan ƙasashen wajen nan suna musu wulaƙanci suna sha musu ƙanshi saboda suna gani kamar su su ne kawon da sannan suke fito da su ta sutura wallahi lokacin nan da ina dinkin maza akwai wani abu da ake ce mai shige lokacin ana riga mai shige inda ake dona hannun riga mai shige da hannu inda mahaɗin nan take wallahi na fi wata uku zuwa biyu ina so in ga inda ake yi da an zo yi sai a aike ni so gari na rantse ma da Allah na kai wata biyu zuwa uku ana min wannan abun wannan abun ya kona min rai kuma ba zan taba mancewa ba na rantse ma da Allah amma duk ba ne ma bane da agogar da kai ba na kawai to ai me gogarwa abin ilimi mana biyan da aka min daya biyu uku a sakan min mana wallahi na kai wata uku zuwa shida kuma har yau ina kallon wanda ya min wannan abun nan ka wanda sannan ba na rike shi bane ba amma ina gani kawai bai kyau ta mun ba lokacin saboda wahalar da na sha kan na ga yanda ake dole wannan abu
0: amma in ka sha wahala kamar zaka fike sana'a da muhimmanci
1: duk abin da ai a rayuwa ka zo ka sha wahala ka on the sand a kansa to zaka dokaka a ciki ka fuskanta ko zaka samu nasara a ciki ni nayi believing da wannan
0: amma bayan ka iya kuma ka zo kana cin gashin kanka ba wani kalubale da ka fuskanta ko mutun ka kawo wai ka ma dinki kai masa yace ai ni gaskiya baka yi min yadda yake so ba ko akwai wani kaya ko a sace ko irin makamancin haka
1: to gaskiya dai that's on yanda Allah ya halice ni ni mutun ne mara san hayaniya ka gani nan kuma man kala ana falaisa huwa mutun ne mai hakuri to dinkin mata ma bara in ga ma har baka da hakuri ka nemo ta sana'ar har ga Allah
2: ba za ka iya ba
1: har ka ce ta hakuri 100% sai kai hakuri Bature na cewa customer is always a king ka understand duk business din da kake mo especially imana is a king ayyana ji yana paper din ka yana taimakon ka ka understand ya baka abu ka understand yana taimakon ka kai kamar bawa ne ka understand to dan haka zai take role din da ya ga dama anyone dan ya mara cin mutunci yau waye to wannan abun ka understand din dai ma baka da shi a dinkin mata to fa ba inda zaka kai kuma wallahi ne believing da wani abu ko baka iya dinki ba kana ma'amala kai iya badanti kai iya magana wallahi za su ta ka kan kana bata musu saboda wannan ma'amalar da ka iya da magana mai kyau ne believing da wannan kuma wannan daukakar tawa yana ɗaya daga cikin sirri da zan fara guda ɗaya zuwa biyu ko uku hakuri ma'amala mai kyau sai zamani in ya ka abu ka bishi yanzu ai ina ƙarni kamar na uku ne a dinki lokacin da na shiga dinki ƙarnin farko akwai rigar da yaron da ya shekara 10 bai san ta ba gobara lokacin su ake yi sai riga da zani lokacin su ne 90% dinki 2010 tana zuwa dinki ya kuma canza ya wani kukan kura ya canza ya koma mai breast cut har zuwa 2020 ya koma mai breast cut yanzu na shiga ƙarni na uku a dinki corona to death an dawo an fi buhu captain gown stress gown tricota da skirt an aje gaba daya
0: a cikin ita sana'ar dinkin nan da kake ta sukuwa kana zamiya a cikin ta lokacin da kake cikin ta kana da budurwa ne ko a lokacin baka da budurwa
1: to ayin kana ma dinkin mata ka ce za ka yi budurwa ka kashe kanka you kill yourself totally ai kai tsakaninka da mata su kama dinki ka fitar da fakatanka ka karfi kudin su ku ci gaba da mutunci billahi ladi ba abin da yake wannan saboda duk wanda yace zai hada dinki da mata to fa ya kare
0: a yanzu kana da aure ko ba
1: ina da aure alhamdulillah ina da aure ina da yara hudu dan ina ga yau yaushe ne ma yau kwana daya je aka mun haihuwa na hudu ina da aure nayi aure tun 2000 sistin
0: da aure ya zaka misaltawa mai sauraro irin nasarar da ka samu a cikin ita wannan sana'a
1: gaskiya wallahi uncountable kaga wannan hira da muka tunda zu ne nace zan ga ma nasarori da na samu da ni'ima da nake ciki da riga da wallo da dinki ya mun wallahi mun maimaita wannan lokacin ban gama ga ma ba ina ga ma ina lokacin da nace ma na shiga dinki 2003 ina zuwa 2005 na so ma samu kudi a dinki to tun daga lokacin wallahi ni dai sponsorin ba wanda shi a duniya da zai fito ya ce ya kara daukan nauyi na akan wani abu da na sa gaba da dinki na gama secondary ni na sayawa kaina keke a SS1 da na shiga SS an sponsorin ina JS ni na sayawa kaina keke ni na biya kudin placement ka understand ni na biya kudin wa ek ni ne wa kaina komai har HND da na je nayi in mechanical engineering kuma abu burgewa da nake jin dadi har ne poli kaga zabun department din da nayi mechanical engineering ina passion ina karanta mechanical engineering wallahi da offer credit na gama da bi na gama ni nake sponsorin kaina har nayi na gama wannan kwalin ina dai daga cikin abin da in na kalla ina jin dadi yana burge ni nazo ne aure da dinki ne gida da dinki ne mota da dinki na je maka da dinki ka on sanin na kai mutum maka da dinki ka on sanin kai koi ma a bari haka su
0: Allah a kasara
1: business koi
0: Allah a kasara ka koya wa kaman mutum nawa wannan sana'a
1: gaskiya ba za su irgu ba wallahi ba za su irgu ba dan yanzu a kasan nan nawa ina ga ma ina da mutum sun kai 50 yanzu nan da suke aiki kuma a ma'aikata na yanzu da nake aiki da su ina ga part person ne ba ni na koya musu aiki ba dukkan yara na ne tun daga 0 point na so mu koya musu dinki kuma na dauke su suka zama ma'aikata na suke aiki yanzu bai fi mutum a mutum 50 din nan ina ga ba mutum 5 wanda ba ni na koya musu aiki ba
0: ta bayaye wasu sun tafi wani guri suna cin gashin
1: kansu sai ma sosai ma akwai da yawa ma kai saboda ba na ce ba man ala ana falai tsauwa saboda dadin zaman da suke ji bayarin da in ya iya koyan aiki na so mu biyan sa baya zama da ni shekara biyu uku kan ya tafi kaga ai in ba dadi ba za a zauna ba saboda muna da wani abu dan Allah yan kwana teloli mu gyara mu sha wahala mu koya yaro dinki shekara biyu muna wahala da shi wai mu sake shi ya tafi ai asara ce wannan ka wanda sanin mu gyara ina try iyayi amma da wahala ka wanda sanin kaga za ka ce kai ga koya yaro ma an ka ci kudin sa bayan da zai da kai ka ci Allah ya dai Allah ya sa to ni ba na haka
0: sana'a dinki a nan jihar Kano kuna da kungiya mai zaman kanta ko kuma dai kawai zaman yin radadu kuke
1: eh muna da kungiyoyi amma gaskiya ba karfi shine abin da yake dada ma damu muna da kungiyoyi kuma yanzu at this stage da muke supposed to a ce gwamnati ta taimaka mana ka understand kuma gwamnati ita mai ilimi ba ta abu wannan ba ya tsari ba management ba shugabanci ka understand in an dauko kungiyar ka ga ta rushe in an dauko kungiyar ka ta rushe a yanzu nan ma akwai kungiyar da ake so a bude sabuwa ni ana so a nada ne daga cikin wasu manya daga cikin ta a yanzu maganar nan da nake
0: ba kike kallon yanayin yadda matasa suka karli suka karbi sana'ar dinki a yanzu
1: a yanzu ai ba mai capacity a yanzu a doren duniya irin Allah wallahi kana dariya
2: sana'ar
1: dinki ba masu ka sana'ar dinki ba duk wani mai skills duniya mu take yayi yanzu nan ka rubuta ka aje mai isa sana suka addabi kowa skills ne kana production ka understand kana services in kana services ma kaga wannan almajiri ne ai ba burgewa da dadi a harkar production a ce kana producing kana sayarwa kuma dama dai ba a girma ta sama ta kasa ake yi ka so ma services mutum ya kakame shin ka san da cewa yanzu a duniya in ka fita Najeriya ba abin da ya kai tsada ka dau yadi ka je ka ce tele ma
0: kena
1: ka isa a kasashen duniya nake ga ma
0: kasashen duniya
1: ka dau yadi ka kai wallahi sai dai kamar su musulamido shine zai dau yadi ya je America ya tashi ya sa amma wallahi dai ka shiga boutique inda ake yi guda miliyan 1 ka je ka sayi riga ka sa ai ba kai kudin da zaka je ka dau riga ba tele saboda capacity sai ina ga yama wai ai ma pieces da kudin ka bai kai ba sai dai dan bal ka fuskanta ya rima ko sarki ko prince ka understanding shi zai dau riga yanzu ya je ya ce ai mai ita koyi guda ne tele yanka ya dinka mai
0: abaki ko wanne fata kake da shi a cinye ta wannan sana'a
1: fatan da nake yi shine number 1 ina godewa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuma upcoming tailors da kuke tasowa na tailolin maza ba su da issues amma tailolin mata mu ji tsoron Allah duk wanda yake so ya zama kamar mu ko ya wuce mu number 1 sai ka tafi da waɗannan abubuwan da nan lissafa wallahi ya dace mutum karye ma 24 hours bai sa waɗannan abubuwan ba number 1 menene duk abin da kake ma ba dinki ba ka ji tsoron Allah tsoron Allah ya hada me ka darajanta mutane ka darajanta kwasomominka ka darajanta ma'aikatanka baka san daraja da kusancin da mutun yake da shi gurin Ubangiji ba
0: kin sana din ki da akwai karancin wannan abubuwan
3: muna da su mana ai me ake kallon tela yanzu shekarun baya in zaka tana aure ma ba a ba mu yanzu shekarun dinki wallahi ba a ba aure me yace me baki tela ne amma ni capacity ya zo mata yayi da yanda ka gada ma yanzu
0: a
3: bannan
0: amma kai an baka tunda ba a hana ka ba
3: a ni da ban nema aure ba a wancan karmin 2000 an hana ni amma wallahi ba a ba tela dinki aure a lokacin 2000
0: masu sauraro shirin motsi a fili da ku saurara daga na mita 97.3 Zango FM Rama Radio Farancin Al'umma kuma mun tattauna da Abba Rabi wato Pickup wa ɗaya daga cikin masana dinki a nan jihar Kano kuma kun jaddada muka yi hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin ita wannan sana'a tare da yadda ya zayyano wasu abubuwa masu muhimmanci tun daga tushe sannan kuma ya bawa mata da matasa shawarwari kan hanyar da za su bi su rike kananan sana'o'insu na yau da kullum domin gujewa zaman kashe wando wanda ba a da buƙatar sa a cikin al'umma kai ma za ka iya shigo wa tattauna da kai a cikin wannan shiri ko ka bada shawara dan gani an inganta wannan shiri akan lambar waya 0700 628 8484 a madadin wanda ya tace shirin ya zo gare ku Bashir Ali Ali sai kuma shirin shirin sai kuma wanda yake sa ido akan shirin dan gani ya zo gare ku wato Nura Abubakar Musa ni kuma da shirya na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa da ku mu hada mako mai zuwa a cikin shirin motsi ya fulabewa

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama radio.
1: Matasa anemi aikin ku bar shaye shaye illa ne matasa ku nemi aikin ku bar shaye shaye iska ne sunan ka rabbi zan fara nasiha ga manyan har yara ta alaka sa su kai gane wani taimaka ka ban hikima dan ne go kira ga al'umma matasa dukan su kowanne salati da sallama qara ga al-murda fa awazara da alai sahabu kowanne Kano yau garin masallata masifa ta sha ta damunta ta ya zamu kauda wannan ne Kano yau garin masallata masifa ta sha ka damunta ta ya zamu kauda wannan ne kwaya ta sha asaida ta jihohin arewa wai kwata Kano ke gaban su shin haka ne garin zikiri da sallar nan garin ciniki da ilimin nan a ce shaye shaye lida ce matasa maza da matan ku ina yin kiran ku dukkan ku ku zo kun je dan bayani ne matasan mu mai yada me ku kuke yin barin mutuncin ku habayin hakan ga illa ne abokinku saniyayanku kira yau nake da roƙonku ku bar shaye shaye cuta ne ku bar sha da zuka ta bar nan ta waiwe da sholi shawan nan ku kyale su shan su illa ne a dau sholi shawa matsa shi a tsumma a rinka tsotsar shi ku bar yin hakan ga illa ne ku sha madara sukurdai kawai dan ta sa ku yin waye ku san yin hakan haramun ne ma'aiki yake fada cewa abin duk da za ya sanya juwa mutun yayi layi haramun ne ku bar shan giya ku kyale ta cuta ka sawa mai shanta ta kansa kisa take gane ku sha
0: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mace mai tallafawa gida wanda ni Hafsat Lawan Shikazan zan kasance tare da ku a wannan shiri da yake haskaka irin gudunmuwar da mata ke bayarwa wajen tallafawa iyalansu ta hanyar sana'o'i da kasuwanci a yau muna tare da bakuwa ta musamman wadda take sana'ar saye da siyar wadda take sana'a A yau muna tare da bakuwa ta musamman wadda ta kasance yar kasuwa kuma ne sana'o'i. Masu kallon mu da sauraron mu suna miki barka da shigowa wannan shiri.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi barkatu be.
0: To masu kallon mu da sauraron mu za su so su ji sunan ki sannan tare da dan takaitaccen tarihi.
1: Sunana Amina Sare. Na zauna a unguwar Sheka.
0: To Hajiya Amina kamar wacce iya sana'a kike
1: ina yin wainar shinkafa
0: to da aka kika fara sana'ar wainar shinkafa
1: gaskiya na dade ina fara da fara yin wainar shinkafa na tsinci kaina ina so in yi sana'a dan na tallafa kaina to kawai dai ina tunanin me zai sai Allah ya taimake ni na tunanin kawai dai in fara yin wainar shinkafa shine na fara
0: To tun daga fara sana'ar nake zuwa yanzu za ta kai kimanin kamar shekara nawa?
1: Gaskiya zan zai shekara 18 ina yin waina.
0: To tun daga lokacin nan zuwa yanzu a matsayin ki na mata aure ta ya ke tafiye da sana'ar ki?
1: Gaskiya ina yin sana'a ta a cikin gida.
0: Ta ya ake kike tafiye da sana'ar ta ki? Ya kike kina da aure sannan kuma kina sana'ar waina?
1: Oh, rage hana sana'a wannan yin sana'a ta ne a gidan da ba fita ake da ita ba a gida nake yi mutane suna shigowa a sassaya daga cikin daga unguwanni makota na kusa da mu da ɗan wanda suke nesa ma duk Allah ne wanda Allah ya nufa yana shigowa ya zo ya ce a ba shi a haka ne
0: kamar alara an waina ta kimanin kwano nawa kike yi daga safiya zuwa rana
1: ina yin waina ba na yi da rana iya safe ne amma ina yin kwano hudu
0: to kamar masu kallon da sauraron mu za su to taya ma ake a gudanar da sana'ar waina idan mutum yana so ya fara sana'ar waina kamar ta wace hanya ya kamata ya bi
1: yadda zai yi waina in shinkafa zai siya ya samu shinkafa ya koda suga sai ɗan gishiri ya jiƙa ta ya wanke ya bayar a kai masa markaɗe.
0: To a matsayin ki na mata aure tun daga lokacin da kika fara gudanar da sana'ar waina zuwa yanzu a lokacin suwaye suka fi baki ƙarfin gwiwa ki fara sana'a a matsayin ki na mata aure ki fara sana'a gudanar da sana'ar waina.
1: Kamar masu saye ko
0: a cikin gida. In sa akwai lokacin da zaka ce zaka fara sana'a kuma sai ka ga kamar baka samu wayan baya ko ka samu wayan baya to ke a wannan lokacin waye karfafa miki gwiwa
1: gaskiya ne gidan na da yara na sun su karfafa min gwiwa ne tun da dai a cikin gida ne sana'a tana da dadi zama haka ba shi da amfani sun su karfafa min gwiwa ne idan ce zan yi suka bani goyen bayan nan na gwada na gani kuma Allah ya sa aka gwada sa aka fara yi shi tafiya
0: To kamar misali tun da kika fara waina zuwa yanzu shin akwai wa'inda kika taɓa koyawa waina?
1: Gaskiya da akwai da yawa.
0: To kamar za su yi kimanin mutum nawa?
1: Hutu. Kun ga wasu ma ba ta sayarwa za su yi ta ci ce a gida. Za su zo tambaye ni za su na zan su yi waina ta ci don Allah ya dame dai za su ya za su yi. Yana koya musu yadda za su yi su je su yi. Wasu kuma so suke su fara sana'a. Da ita su ma an gaya musu ga yadda za a yi su je kuma su yi ta koya mutane da dama ba ne
0: to kamar misali wani kike warewa da koya wa mutane ko kuma kawai dai kowane lokacin mutum yana iya zuwa ya koyi sana'a waina
1: kowane lokacin mutum zai zo ya koya gani da wani ba a lokacin wani ya fi son sai an yi ya gani to wannan ne zan ba shi damar lokacin da nake yin nawa ya zo ya gani wani kuma zan gaya masa kawai da baki wata ma za ta yi a haɗa kayan a gida na ta yi markaɗen a haɗa a yi komai sannan ta ɗauka da tafi gidan ta yi idan ta ce take so ta yi
0: to kamar irin wannan yawanci za ka ga masu koyar da irin sana'o'i kuma misalin kai abu zaka koya zaki ga cewa yawanci sai ka biya ko kuma ka bi wani mataki shin kai ma sai an biya ke koyewa ko kuma har yanzu baki fara ware irin wannan ta biyan ba
1: gaskiya ba a biya na inda koyawa ne ba a biya na ko sisi
0: to tun daga wannan lokacin zuwa yanzu da sana'ar ki ta waina ta bunƙasa ke kare kike gudanar da ta ko kuma akwai wa'inda irin kamar yara ne masu tallafa miki kuma su kuka gudanar da sana'ar zuwa yanzu ka yaye su kuma suka kama sana'ar su
1: sai dai yara na dai a cikin gida su ne masu taimaka mu
0: kaji taba ba wanda ya taba zuwa kuke gudanar da
1: aikin waina tare ba babu sai dai a cikin gida na ni kadai da yara na su taimaka mun mu yi abin da za mu yi kuma san makaranta
0: to yawanci irin waina masu sana'o'in zaki ga cewa suna da yara wasu suna dorawa yara talla ko kuma a gida to ki a gida ke siyarwa ko kuma kina dorawa yara talla
1: siya ba a fita talla saboda yara suna tafiya makaranta ina goyen bayan su yi karatu ni kuma in sana'a ta ba na son a fasa zuwa makaranta
0: to yawanci ai zaki ga irin wannan mutane ba su fiye shuwa ba ko kuma dama tun da suka fara ta haka ke gudanar da ita a cikin gida?
1: Gaskiya tun da na fara a cikin gida nake ba a ɗaukar talla tun ina yi kaɗan-kaɗan wannan ya gaya wannan wannan gaya wannan har Allah ya sa don da rangwani kuɗi ma na fara kuma har Allah ya sa na zo inda nake.
0: To zuwa yanzu kamar a rana kina yin kamar ta kwano nawa?
1: Kwano huɗu nake tun da iya safe ne ba na yi da rana.
0: Akwai irin wa'inda za ka ga kuma suna zuwa su ɗauki nauyin irin suke arabawa mabuƙata ko dai makamancin haka ko ta biki ko suna to ke ma kina yin irin wannan ko kuma ba ki yin irin wannan?
1: Ina yin ta biki ko suna ko sallah da sallah ma mutane za ka ga ɗaya ta zo ana ce min zan musu waina za su kawo na yi musu aikata ɗinta ɗan suna ne in biki ne duk za a kawo mani. Masu sadaka kuma in suka faɗa a tawo ne an mutum ya zo ya ce ana so a yi masa ta sadaka to sai na ƙara a kan yadda nake yi sai ya zo ya karɓa yau wasu gara ce ma a raba wa yara sadaka wani kuma ya karɓa ya tafi da shi ya raba.
0: To a irin wanda suke kawo miki irin wannan aikatan akwai wanda aka taɓa samun irin wata 'yan matsala da shi?
1: Gaskiya ba mu taɓa samu ba. Taɓa samu ba saboda mutum zai zo ya kawo kayansa da zan masa in faɗi haƙƙi na ya biya ni ya ɗauki kayansa.
0: To kamar wanda suke kawo miki aikatau ya matakin kawo miki aikatau mutum zuwa yake ya bukin ɗin ranar da zai kawo miki ko kuma kawai ko da yaushe na iya kawowa sannan kuma ya tsarin biyan kamar misali idan mutum zai ba ki masa kwano ɗaya kamar nawa kike karɓa kuɗin aikatau sannan kuma kamar irin idan mutum da yawa zai yi dai fasa taki ke fasa yin taki ke yi su yi ta aikatan ko kuma ya ke tafiyar da su
1: ba na fasa tawa sai da in na fasa tawa kuma jama'a da suka saba su yi za su zo a ce babu ba daɗi zan yi ta wata sayarwa kuma na yi tasa zan zo shi kuma maganar kuɗi biya mutum yake yi lokacin abin ne yake ƙaruwa in ga da kowa zai kawo komai nasa ne har a yanzu ma haka ne idan ka kawo kayan da za a ake buƙata na gaya maka ka kawo to a da lada na 200 a duk kwano ɗaya lada na 200
0: a da zuwa yanzu ka ko ya ce ya tashi shi
1: ne shi ma ya tashi wasu ko ka gaya musu ya danganta wani idan kunya ne wani ma ba za ka karɓa ba wani kuma za ka zai ka wajen zai ba ka 400 wani ma 500 ya danganta
0: wani kenan ba ka yanke masa
1: yau wani ba za ka yanke masa wani ba za ka karɓa ba.
0: To kamar misali da kika ce irin kowa daki-daki yake bi akwai wanda za ki ga yawanci idan za ka yi masa irin wannan aikata hudu sai dai su zo su sai kayayyakin da kayayyakin a gurin ka kai ma kina sai da irin kayayyakin waina ko kuma kawai idan mutum ko ya zo ya ce miki yana buƙata ki masa ta aikata sai ki ce je su siyo kayan sa
1: idan mutum ya na ga da fahimtar ai hakan tunda ina siyan komai da yawa wani lokacin na ajiye kamar su yi su goda to shi kenan in kwana tun zan lissafa masa ne abin kamar adadin da za a siyo kawai to zan gaya masa ga ta yanda zai siyo ga abin da ake bukata ga abin da ake bukata sai ya kawo sai ne masa
0: yawanci zaka ga akwai irin wata kungiyoyi ta masu sana'o'i kamar masu kananan sana'o'i shin kin taba shiga irin wannan kungiya irin kungiyoyin matan da zaka ga yawanci suna hadawa sai kamar yanzu ake kamar kungiyar masu wannan kungiya an gegeta ne saboda masu masu sai da waina shin kin taba haduwa da irin wannan kungiyar
1: a'a
0: baki taba ba baki taba shiga ba ko kuma baki taba jinta ba
1: ban taba haduwa da ita ba
0: yanzu misali yanzu ka samu ta rake shiga
1: da zan same ta ai haka ita ci gaba inda komai a kungiyar ta ai yafi yana da muhimmanci yin kungiya
0: to al misali akwai wani abu ne bi da masu sana'a su da waina suke yi irin wanda yake cikin fituwa kwariya a matsayin ku na masu sana'a waina
1: akwai
0: shin menene wannan abu
1: sai da wasu yanzu kamar misali kin gani ina yin wainar shinkafa to wasu kuma za su yi ta ba iya shinkafar ba ce kuma ba za su faɗa mutane ba haɗi suka za su nauka shinkafa ce to da mu da su duka za a ɗauka ɗaya kin ga za a iya ragewa wani lokacin dole sai an samu bambanci wani zai sa garin tuwo wani zai haɗa da masara da shinkafa ɗin shi masara ma tafi yawa kin ga kuɗin akwai bambanci to idan kai ta haka in dai ba mutum ci ne ya jirgin ci ya gane ba wanda bai sani ba zai ɗauka kamar ai ta wance ta fi arha ta wance ta fi to kuma alhali akwai bambanci kai kuma tsakaninka da Allah kana yin iya dai shinkafar nan da kake da ita kake
0: to kusan me yake jawo irin wannan a hada wainar da wani abu
1: hauki suke nema da tsadar shinkafa ta yawa tun lokacin da shinkafar nan ta yi tsada to shi ne suka fara yin wannan alwus ne kin ga a addinance ma ba shi da kyau shi ne abin da isa suke yi saboda su sami sauƙin kuɗin shinkafa
0: to kamar ga inda da kika yi maganar wannan kusan ƙalubalen da kuke fuskanta a ɓangaren sai da waina na nis da wani abu a irin wa'inda suke kawo miki aikatau akwai wanda ya taɓa ce miki yana buƙatar ki masa irin wannan abu
1: ne nis ɗin ko? Na taɓa samu ta biki ce ma amma su sun ce na haɗa da masara ne da shinkafa ta dafawa sai nuna mata ban iya ba ban taɓa yin haka ba ta ce ita kuma tana yi ana yi a garin su a haɗa a yi na gaya mata ban iya ba ta ce yadda nake waina haka zan yi ta na haɗa saboda kar a je a mata a samu matsala ta gaba ta yi mata kyau kamar yadda ake yi bai isa nana ta ba da ta ce a yi haka mai to shi kenan laila ta kuma ba ta yi kyau kamar da ta yi dai abin ba ta yi kyau ba ta yi ta wuri ba kamar yadda dai aka saba yin wannan ba
0: to kamar misali ta iya kamar sauran masu kallon mu da sauraron mu za su iya cewa ta yaya za su iya bambance wannan wainar da aka yi mata mis da masara da kuma wanda aka yi jarjan na shinkafa
1: gaskiya ko a bakin ma akwai bambanci sannan kuma ko buɗa ta aka yi ban ko da ni bai iya wancan din ba ne ba na tunanin za ta tashi ta saka kamar yadda ta zalla shinkafa take amma kuma mutum in ya iya in san abu iyawa ne
0: in an iya shi nan za a bi ta da daɗi kamar ta asalin shinkafa
1: to kin ga za ta iya yiwuwa
0: amma ki ne a matsayin ki ne wanda kika daɗi kina sana'a
1: eh ni dai gaskiya
0: kina ganin cewa kuma za ta yi daɗi kamar yadda ta shinkafa take
1: ni gaskiya ban gane na yi wannan haɗin ba amma wasu sun ce ana yin ta masara ma kuma ba za ka gane ba
0: to kamar ita kin ga waina ta kai so kashi kashi ke iya zalla za ka ga waɗansu za su yi ga lokacin da suke sana'a suna yi da ta shinkafa sannan kuma suna ɗan saka yawa da irin tamu ta gargajiya ta datan asali ta gero ke ma kina haɗa ku kuma zalla ta shinkafa kawai
1: shinkafa kawai ne
0: to masu kallon mu da sauraron mu kada jefu sha'afa kuna tare da shirin mace mai tallafawa gida za mu je mu ɗan sha ruwa alabashi da muka dawo sai mu ɗora.

0: ku masu kallon mu da sauraron mu barkanku da dawowa. To kowace iriyar sana'a da za a gudanar tana da nasarori kuma tana da kalubale. A sana'ar waina, wani irin kalubale kika fuskanta?
1: To kalubale ba za a ce duk abin da yake a rayuwa komai aka tashi dole dai in akwai nasara akwai kalubale.
0: To kalubale ne ke so ki fara faɗa min kafin mu je ga nasarori.
1: To kalubalen dai ba zai wuce rashin ciniki ba wani lokacin. Shi ne dai mutum ya yi abu bai kare ba shi ne ya babban kalubale. Kuma shi ma ba sosai ba alhamdulillah.
0: To baki taɓa irin wannan abun ba yi wani zaka ga idan an kulla in an zo an kwaba irin kullun nan ya lalace ko ya samu matsala bai taɓa haɗuwa da irin wannan kalubalen ba.
1: Gaskiya sai dai farko-farkon yi na. Tunda lokacin ba wai iyawa ne sosai ba. Na fara da farko na tashi sanda zan hada ta cikin dare in ana zafi to sai na hada da sis da hoda gaba ɗaya na hada a wannan lokacin to wannan hadawar da zan yi kafin safiya ta kumbar zaki ga duk ta zube inda an yi asara to wannan ne dai kalubalen to a lokacin ba za ta taba yin kyau ba sai kiga duk sanda ka saka ta sai kiga ba ta yi kyau ba tsani mata yawa
0: To a lokacin da kika fara kawai sama ta kashi sai ko zuwa cikin kyau koya.
1: Gaskiya da baki dai aka kwatanta min yanda ake. Mata iyaye na ce take yi ta ce min ba unguwan ma ɗaya ba na gwada ina neman ina son na yi sana'a ta ce na fara yin waina. Na ce za a siya kuma unguwan mu ba mai yi ta ce ki yi. Ki gwada ki da ita kan gaya min duk yadda abubuwan da nake bukata da yadda zan yi. To shi ne na je na fara.
0: To kowace iri kowane kalubale yana tare da nasara. A sana'ar waina wace ibiyar nasara kika samu wadda ko kina zaune kika tana za ki ji farin ciki irin nasarorin da kika cimma da sana'ar waina.
1: Gaskiya alhamdulillah an samu nasara. Tunda dai nasara sana'a da rahinta da babu ita akwai bambanci. Sanda ba na sana'a komai sai na dogara an yi mu. Da na kuma so mu sana'a kafin a yi min na yi wani abin ba na gida ne ni zan yi sai dai a ga kawai na yi wani hidimar ta yara ce da abin da na samu kafin su tambaye mahaifinsu kawai ni abin da bai fi ƙarfi na ba zan ɗauka na yi to kin ga ku ai an samu nasara kuma na aurar da ƴaƴana akan sana'a waina kin ga ku alhamdulillah an samu nasara.
0: To a bangaren kyauta akwai irin kamar misali masu sa aikata ko kuma akwai wanda ya taɓa miki kyautar ba za ki taɓa mantawa da ita ba?
1: To ba za a rasa ba gaskiya. Akwai.
0: To kamar ni.
1: Tunda akwai waɗanda na yi musu aikin waina ta biki ce. Da na yi musu sun ga wannan waina ta yi kyau. Abin da ida ce a bayani sai aka bani sama da shi ga yadda na faɗa. To amma sai suka bani sama da abin kusan ninkin ma a kuɗin da na faɗa. Sannan duk ragowar kayan aiki. Duk abin da iya raguwa don gaskiya mai da yawa suka ɗauko a fasta da suka ɗauko suka kawo mini. Na yi amfani da shi komai nasu a wadatun da in abu ya ragu zan ɗauka in bai mutum raguwar kayansa. To ina kai musu kai suka ce a damun da shi an ban mu. Sannan aka bani kuɗi sama da wanda ya kamata a bani. To har yanzu na tuna ina ganin kyautatawar da suka yi min kuma ina jin daɗin ta alhamdulillah.
0: Amin suna amin. Akwai yawanci matan da zaki ga za su idan suna da aure musamman in suna da mazaje ba za su yi sana'a ba. Ba da irin yadda kika ba mutane yadda kika fara waina da irin yan asarar da kika samu kafin ma a ce sana'ar ta yi ƙarfi har zuwa yanzu. To irin wannan mata idan aka ce ki ba su shawara. Wace irin shawara za ki ba su?
1: Gaskiya zan ba su shawara akan su miƙe su nemi na kansu. Duk wadata da mijinka yake da shi ko zai maka kai ma ai kana neman lada ka ɗan kyautata kai ma ka shiga cikin ladan ko ɗanka ka yi wa abu mai kuma mahaifinsa yi masa kai ma ai ka samu lada kuma ɗan nan zai ta farin ka yi taimaka ka yi masa ba zai manta da kai ba ko wani za ka yi wa ɗan uwa abokin arziki shi kansa mijin dan haka zama haka ai ɓarna ne. Zama ba sana'a kwata-kwata ina jan hankalin mata 'yan uwa na su dagi su nemi kansu duk wadatar mazajensu.
0: To mata mata matasa fa. irin yan mata wanda suke gida wanda yawanci zaki ga su raina irin wa'innan ƙananan sana'o'in.
1: Ai ba a raina sana'a duk ƙanƙantarta. Har yara ƙanana yarinyar ta riga ta saba ma da ta nemi na kanta. To ko gidan miji ta je abin ba zai mata wahala ba.
0: To da sana'a wannan. Wani irin buri ke so ki samu a rayuwarki?
1: To da sana'a wannan ina fatan na je na sauke farali insha Allah.
0: To Allah Ubangiji ya amince ya bada iko ya bada buɗi.
1: Amin amin.
0: Idan aka ce gwamnati za ta shiga lamari ko kuma irin za ta yi duba ta bawa masu irin wa'innan ƙananan sana'o'in tallafi. Wani irin tallafi ke gani masu sana'a waina sun fi buƙata?
1: Gaskiya abin da muka fi buƙata tallafi na kaya ko kuɗi?
0: Duka za ki iya faɗar na kaya sannan kuma ki zo ki faɗa a ɓangaren kaya da mai kuka buƙata in kuma kamar jari za a ba ku kamar kimanin ta yaya ke so a tallafa wa masu dai sana'awar da masu sauran ƙananan sana'o'i.
1: Sana'ar waina? Wasu yawan kayan za a ba su suna buƙatar shinkafa mai shi ne da ya fi sai itace ko gawayi. Idan kuma kuɗi ne shi ma duk dai bai ɓaci ba tunda an ba mutum kuɗin sai zai yi. Muna neman wannan tallafi Allah Ubangiji ya samu samu.
0: To da kusan gashi ne mun ɗauko zance lokaci yana ta ci mana amma kafin je ga ƙarƙarewa. Akwai ƙananan mata masu ƙananan sana'o'i yawanci su ma da za ta ga sai sun ɗauko dai sana'ar ganjiyan ga kuma sai ta ga sun zo irin idan suka fara ba su samu riba ba idan suka fara abu ya lalace musu za su daina su kuma irin wa'innan wani irin ƙarfin gwiwa za ki ba su?
1: Ai ba a karaya. Ita asara duk ƙanƙanta duk sana'a dole mutum ba a samu za kuma a yi asara. To haƙuri ake a ci gaba da yi. Idan an samu riba komai ƙanƙanta ta albarka ake nema ba yawa ba. In mutum ya samu yawa ya sa mata albarka, in mutum kaɗan ya samu ya sa mata albarka. Abin da ake buƙata kenan. Wadan an yi asara goma a maimaita. In an kuma yi a maimaita komai ƙanƙanta ta Allah iya da Allah zai sa a dace wata rana. Ita sana'a yana sai an yi haƙuri. Ba za a cimma nasara ba har sai an yi haƙuri.
0: To mata na gida kun ji dai irin shawarwarin da Hadiya Amina ta bayar ga musamman ga waɗanda suke shirin fara sana'o'i akan su jajirce su mai da hankali kuma su yi haƙuri. An ce duk abin da za ka samu nasara to tabbas ka sai ta sha
1: wahala.
0: To Hadiya Amina mene ne saƙonki ga 'yan uwa mata ga lokacin saƙonki ne na ƙarshe da za ki?
1: To saƙona dai mata ba su ya su daina zaman kawai. Su miƙe su nemi na kansu su yi sana'a Allah ya taimaka wa kowa shi ne saƙona. Dan zama haka ba daɗi. Su kansu mazan sun fi so su ga mata sun miƙe suna yin sana'a.
0: To Hajiya Amina muna godiya da fatan Allah Ubangiji ya maida ki gida lafiya.
1: Na gode ne ba Allah ya saka da alheri.
0: To masu kallon mu da sauraron mu duka duka ana mun kawo shirin mace mai tallafawa gida. Sai kuma idan Allah ya kai mu wata makon mai zuwa za ku ji mu ɗauke da sabuwar baƙon mu. Sunana Hafsatu Rawan Shekani ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio da kuma TV.

Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana tare da sashi labari da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio Prince cikin al'umma ga takaitaccen labarin duniya tare da ni Fatima Yunusa Musa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Najeriya na ƙara daukar matakai masu ƙarfi domin yaki da shaye-shaye ta amfani da miyagun ƙwayoyi ba bisa ka'ida ba, tare da tabbatar da cewa marasa lafiya da ke buƙatar magungunan da aka ƙayyade amfani da su suna ci gaba da samun su a cikin aminci. WHO ta bayyana hakan ne bayan kammala taron ƙasa kan amfani da miyagun ƙwayoyi wanda ya haɗa da jami'an gwamnati, hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi NDLEA, Majalisar Ɗinkin Duniya, masana kiwon lafiya, ƙungiyoyin fararen hula da sauran abokan hulɗa. Hukumar ta ce taron ya nuna aniyar Najeriya na haɗa kai wajen rage matsalar shaye-shaye tare da tabbatar da cewa magungunan da ake amfani da su wajen rage radadi, kula da masu fama da matsalolin ƙwaƙwalwa da kuma marasa lafiya masu buƙatar kulawa ta musamman ba su rasa damar samun maganinsu ba. Gwamnatin Birtaniya ta bayyana goyon bayanta ga kokarin da Najeriya ke yi na kafa rundunar 'yan sandan jihohi wato State Police. Tana mai cewa wannan wani muhimmin mataki ne na inganta tsaro da tabbatar da cewa jami'an tsaro sun fi kusanci da al'umma da suke yi wa hidima. An bayyana hakan ne cikin wani tattaunawa kan harkokin tsaro da aka gudanar a Abuja yayin makon buɗe ƙofa na Majalisar Dokoki ta ƙasa na shekarar 2026, inda 'yan majalisa, jami'an tsaro, gwamnoni da abokan hulɗar ƙasa da ƙasa suka halatta. Ana sa jawabin kakakin Majalisar Wakilai Tajuddin Abbas ya tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki da ke neman kafa rundunar 'yan sandan jihohi ya tanadi matakan kariya domin hana gwamnoni ko wasu masu faɗa a ji amfani da rundunar wajen cin zarafin abokan hamayyarsu na siyasa. Sabbin rahotanni daga Babban Bankin Duniya sun nuna cewa duk da sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin tarayya ta aiwatar cikin kusan shekaru uku da suka gabata, har yanzu kashi 79 a cikin 100 na 'yan Najeriya na rayuwa cikin talauci ko kuma suna cikin haɗarin fadawa cikin talaucin. Rahotannin waɗanda ke cikin sabon tsarin haɗin gwiwa da Najeriya na shekarar 2026 zuwa 2032, wato Country Partnership Framework, sun bayyana cewa kashi 61 a cikin 100 na 'yan Najeriya na rayuwa ƙasa da layin talauci, yayin da kashi 33 cikin 100 ke fama da matsanancin talauci da ƙarancin abinci. Babbar kotun tarayya da ke zaman ta Abuja ta ba da umarnin kwace kadarori 48 da ake alakantawa da tsohon babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malam Isan tare da miƙa su ga gwamnatin tarayya. Mai shari'a Juice Abdul Malik ya yanke hukuncin ne bayan da ta ce hukumar EFCC ta gabatar da hujjojin da suka isa ƙarƙashin doka domin nuna cewa akwai dalilin zargin kadarorin an mallake su ne da kuɗaɗen da ake zargin sun samo asali daga haramtattun ayyuka. Kotun ta ce malami da wasu 'yan uwansa da kamfanonin da ake danganta da kudurorin ba su iya karya wannan zargi ko kuma tabbatar da cewa kudaden da aka yi amfani da su wajen sayen kadurorin sun fito ne ta halattacciyar hanya ba. Gwamnan jihar Anambra Farfesa Chukwuma Soludo ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na nuna ƙuduri wajen sake gina yankin kudu maso gabashin Najeriya ta hanyar aiwatar da manyan ayyukan gine-ginen titina. Soludo ya bayyana hakan ne bayan gwamnatin tarayya ta amince da fara tsara da kuma shirye-shiryen aiwatar da wasu manyan titina guda biyu da za su haɗa jihohin Anambra, Kogi da Imo. Titinan sun haɗa da yankin Otocho a nan Abaji, wadda za ta haɗa da jihar Anambra da Kogi da kuma hanyar Oba Nwewi Oga Ehube da za ta haɗa da jihohin Anambra da Imo zuwa babbar hanyar Enugu Port Harcourt. To idan muka je kuwa ga kasashen ƙetare, ƙasar Pakistan ta ce ta yi kira ga Amurka da Iran su dakatar da yakin da ke tsakaninsu tare da komawa teburin tattaunawa domin gyara yarjejeniyar yadda aka cimma a wata ɗaya da ya gabata.
kakakin ma'aikatar harkokin wajen Pakistan Tahir Andrabi yace duk da kalubalen da aka samu wajen aiki da yarjejeniyar Pakistan za ta ci gaba da karfafa bangarorin biyu domin kawo ƙarshen rikicin ya ƙara da cewa muhimmancin mashigar tare da ci gaba da tsareta da samar da ƴancin walwala ga jiragen da ke bi ta wurin A wannan makon ne Amurka ta kaddamar da har-hare kan Iran yayin da ita ma Tehran ta mai da martani wajen kaiwa sansanonin sojojin Amurka har-hare a yankin Gulf. To duka iyakacin takaitattun labaran duniyar kenan da suka sama radio wannan lokaci ya kasance tare da misalin karfi 4 na yammacin wannan rana za mu kawo ku cikakkun su da ma karin wasu sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa cika ba da sauraro lafiya. Yeah.

0: daga lokacin da rana ta zawali wato zarar aka ce zawali wato azhar ta shigo to lokacin sallah wal haya wuce ora kaga 11 na rana rana ba ta zawali ba ora ka kana yin sallar wal haya a lokacin
1: to malami wannan tambaya yake cewa menene gaskiyar magana game da sabanin malamai na wannan zamani kan halarci ko haramcin interest na banki kuma shin akwai bambanci tsakanin bankunan conventional da bankunan musulunci
0: ba wani sabani na zo a gani na malamai game da haramcin riba ribar banki ribar banki malamai waɗanda duk suka yi bincike akai banda ƴan kaɗan waɗanda suka saba ribar banki riba ce riba ce wanda suka saba wani zamiya ce ta wasu ƴan tsirarin malamai ba masu yawa ba amma majority malaman duniya sun san tafi akan haramcin abin nan saboda ba wani sabani bane da za a riƙa ambatansa ba walai su kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu wajhu min an-nazari ba kowane sabani ne ake daukan shi da izina ba sai sabanin da yake da hujja ta shari'a ke da ƙarfi ta fuskar hujja ji ne saɓan da za a ambace shi ɗara ka ribar banki riba ce kuma riba ce ita ce ma ribar da aka yi ijma'i a kan haramcinta ta ce ribar ƙard saboda mu'amalar masu ajiya a banki da banki mu'amala ce ta mai ba da bashi da wanda yake karɓar bashi yayin da ka aje kuɗinka a banki to banki yana rantan wannan kuɗin ne yayin da ka aje kuɗinka a banki to banki rantar kuɗin yake yi ya sa shi a cikin harkar kasuwancinsa to abin da ya samu kuma na abin nan abin da in ya sashi dawo maka da shi to zai dawo maka da shi da interest saboda ka bashi ba wai mudaraba ce kuke yi ba mutum mudaraba abin da ake nufi mudaraba ka kawo kuɗinka mu yi sharaɗi da kai akan zan juya kuɗinka in an samu riba mu raba ribar gwargwadon yadda muka yi ittifaki ɗau wani percentage ka ɗau wani percentage in an samu da yawa in baka da yawa an samu kaɗan baka kaɗan in ba a samu ba ka haƙura ba a samu ba in an yi asara ta shafe ka wannan ita ce mudaraba ba wanda zai ce haka banki suke ta'amulinsu da masu ajiya kai baka ma san me ake saya ba da kuɗinka me ake sayarwa me aka samu ribar nawa aka samu nawa kai dai kawai zaka dinga ga ana dan san maka wani abu wannan percentage din suna da gurin su kawai rancen kuɗin ka da suka yi shi ne zai san da maka da wani abu kamar da wani zai zo baka rance ka tashi abin da dinsa ka abin da to duk wanda zai ba da kuɗin sa ajiya a banki to rance yake ba banki su kuma za su ga masa da wannan ribar saboda ka riba ce ba halatta mutum ya karbe ta ya ci in ya haka ya ci riba ya aikata babban zunubi ya aikata kabira daga cikin kaba'ir conventional bank su ne waɗanda aka sani an kafa su akan wannan tsarin su ne ake cewa conventional banks akwai kuma wasu bankuna waɗanda suka yi ƙoƙarin su kauce ma wannan tsarin ya zanto mu'amalar su da masu ba su kuɗi mu'amala ce ta mudaraba ta kasuwanci shi ne wasu abin nan da ka ambaci sunayensu suna daga cikin bankunan da aka kafa su da wannan manufar an kafa su da manufar a kaucewa riba da bankuna suke bayarwa
1: malami wannan tambaya yake cewa menene hukuncin mahaifin da yake kokarin raba kan ƴaƴansa da zuriyarsa
0: wannan yana yi wa kansa wato illa ne yana yi wa kansa illa ne domin haɗin kan iyali shi ma kwanciyar hankalinsa ne da jin daɗinsa da kuma bar kyakkyawan baya bar zuriya mai ma'ana a bayansa amma mutum ya zanto yana haraba kan ƴaƴansa kaga shi kansa yana jefa kansa cikin rikici ne domin ƴaƴan ba su haɗu ba ba su amfana da shi ba zanto suna rigima da haka duk wanda ba yake kusantar ka to ɗayan shi kuma zai nisance ka saboda ya ga ɗaya daga cikin ƴaƴan yana kusantar ka kai ma kuma ka su iya haɗa su ka ce su yi wani abu kai ka dasa fitina a tsakankaninsu ba ya halatta irin wannan kuma daɓawa kai wuƙa ne daɓawa ciki wuƙa ne da mai hankali ba zai yi wa kansa haka ba sannan in ya bar su sun haɗa kansu sun yi wani abin da zai amfane su ya amfani al'umma ya amfani shi kansa ko bayan ya mutu to za su yi batun da ya riga ya talauta kansu
1: wannan tambaya cewa ta

0: da ake kira auren kisan wuta, shin ana daukarsa matsayin zina ne?
1: Auren kisan wuta haramun ne. Auren wato mace ta haɗa kai da wani namiji, bayan an sake ta ta haɗa kai da wani namiji akan ya aure ta, daga baya ya sako ta ta koma gidan mijinta, ko shi mijin nace zai haɗa kai da wani namiji akan ya aure matarsa da ya saki uku dan ya sako ta ta dawo wajensa. Wannan idan aka yi haka to aure ma bai yi ba, bil ijma wannan auren haramun ne. Auren haramun ne shi kuma wanda ya yarda ya haka. Hadisi ya zo an kira shi da At-Taisul Musta'ar, wato dan akuya bunsurin aro, kana bai kira shi baka ba shi sunan bunsuru kuma na aro, wanda yake nuna maka munin aikin da ya yi. Kuma wannan auren ba aure ba ne, idan wanda ya yarda aka yi jinga da shi akan zai auri wata ya sako ta bayan ta tare dan ta koma gidan mijinta, wannan ba aure yayi ba. So haka zaman zina ne, ba zaman aure ba ne. Sannan kuma wannan auren ba zai halatta ta ga mijinta na farko ba, wato ko da ta yi wannan auren na kisan wuta ba zai sa mijinta na farko bayan an sako ta ya dawo da ita, saboda ba ta yi aure ba. Abinda aka ce ta yi zai dawo da ita shine aure sahihi da shari'a ta yarda da shi, hatta tankiha zawjan ghaira, har sai ta aure wani mijin ba wancan ba. To kaga aure shine wanda shari'a ta zo da shi ake kira aure, amma wannan da su suka yi ba sunan shi aure ba, ba sunan shi aure ba. Shi yasa ko Bahaushe sai ya ce kisan wuta, sai ya ƙara wani abu a sunan shi, auren kisan wuta ba zai bace aure kawai ba, ya ƙara masa wani dan ya bambance shi da aure wanda yake na halal. Sauran ka haramun ne, annabi ya tsine ba wanda ya yi da wanda aka yi ba. La'anallahu al-muhallil wal-muhallala lah, la'anallahu al-muhallil wanda ya yi kisan, wanda ya auren kisan wutan, wal-muhallala lahu da wanda aka yi wa auren kisan wutan, wato wanda aka yi dan shi. Saboda wannan auren zina ne idan an mutum yana sanar da hukuncin ya yi, idan mutum yana sanar da hukuncin haka haramun ne. Kuma yadda ya yi to zaman zina suka yi da matar, zina kuma ba za ta sa matar ta koma zuwa ga mijinta na farko ba. Kamar yadda muka ce ya zanto akwai haɗin baki tsakaninsa da matar ko tsakaninsa da mijin shi mai yin auren, wato ya zama akwai haɗin baki tsakanin ko shi mijin da shi wanda zai auren kisan mutan, ko kuma ita matar da shi wanda zai auki, zan akwai haɗin baki. Amma idan ya zanto ita da mijin ne, ita da mijinta ne, sai suka zauna suka ce to ta yi mun saki uku, ba ta yadda za a yi yanzu in dawo gare ka a matsayin matar aure, sai na je na yi wani auren na fito, don haka ni na maka alƙawarin zan je in yi aure amma zan fito in dawo gurinka. Shi ita da mijin suka yi wannan, don dai ta samu wani ya yadda zai aure ta, bai ma san me yake faruwa ba, bai san wancan ittifaqiyarta da mijinta ba. Shi ba a yi da shi ba, ya aure ta kuma wani tsautsayi ko ta ɓata masa ko wani abu ya sake ta, shi kenan ta yi dawowa gun mijinta. Wannan ba shi ne auren kisan wuta ba, saboda shi wanda zai yi auren bai sani ba. Don haka duk sanda ba a haɗa baki da shi wanda zai auren ba, ba a haɗin baki da shi, miji bai haɗa baki da shi ba, mata ba ta haɗa baki da shi ba, to wannan auren zai iya ko da ita matar ta gaya wa mijinta, ta gaya masa cewa ai za ta yi aure ta fito, wannan ba zai sa auren ya zanto ba, tunda ba sakin ba a hannunta yake ba, ba a hannun tsohon mijinta yake ba, a hannun shi wannan yake, shi ne mai ganin dama ya saki. Saboda haka tana iya yin wannan alkawarin bayan an ɗaura musu aure, ta shiga gidan mijinta na biyu, sai ta ga ashe ma yanzu ta fahimci ma yanzu auren ma, ashe ma yanzu ta fahimci aure, ashe duk zaman da take da wancan tsohon mijin, ashe ita ma ma daɗin auren, yanzu take jin daɗin auren. Kaga ba maganar kuma ta fito ta dawo gun mijinta na farko. Saboda wancan alkawarin da ta yi masa baya da tasiri, tunda ba ita ke sakin kanta ba. Saboda haka shi ko miji na biyu bai ma san ma gunda suka yi da wancan mijin nata na farko ba. Amma daga baya ta gaya masa wani abu ne, watakila za ta gaya masa don su yi dariya, su yi hira su yi dariya, amma ba zai cuci auren ba.
0: Me wannan tambaya karamakallahu cewa yake mutum ne yake aikin ɗibar shara'a Lagos, kuma yana shiga gidajen mutane inda wasu ba sa kula da rufe tsarinci. Menene hukuncin ci gaba da wannan aiki?
1: Sai shi karanta mun ji.
0: Mutum ne yake aikin ɗibar shara a jihar Lagos, kuma yana shiga gidajen mutane inda wasu ba sa kula da rufe tsarinci. Menene hukuncin ci gaba da wannan aiki?
1: To ba halatta namiji ya kalli al'aurar ɗan uwansa namiji ko mace, ko mace ta kalli al'aurar ɗan uwarta mace ko namiji. Wannan haramun ne, shari'ar musulunci ta haramta. Idan har ya kasance sana'arsa shi ne zai riƙa shiga inda zai riƙa ganin al'aurar maza ko mata, sai ya yi tunanin sake sana'a, to ya san da waɗanda zai mu'amala. Idan akwai wanda ya san cewa su in ya shiga gidajensu ba ya ganin hakan, kenan sai ya riƙa mu'amala da su, ya kaushe wa abin da zai jefa kansa cikin abin da yake harama.
0: Shi dai wannan mai tambayar malam sake cewa a cikin sharar da ake ɗiba ana samun gwangwanin giya da ake sayarwa wajen recycling. Shin kuɗin da ake samu daga sayar da su halal ne?
1: To gwangwanaye ba su ne giya ba, ko kwalaben giya ba su ne giya ba, ba su ne aka haramta mu'amala da su ba. Abin da zai zama haramun a nan shi ne ya zanto zai sayarwa da kamfanonin giya don su yi recycling da su, su yi sake yin giya a cikinsu. To kaga ana akwai taimakawa wanda zai yi sabo, zai saba wa Allah, akwai taimaka masa. Bai halatta kai ciniki da su ba, ka tattara musu gwangwanayen ko kwalaben don su sake recycling din su, su kuma zuba giya a ciki. Wannan ba halatta. Amma idan wasu ne can ba su karɓa su narka su su yi wasu abubuwa matuƙila ma masu amfani, wannan babu laifi. Don ka sayar musu da kwalaben giya ko gwangwanayen giya, duk babu komai. Ya yi ta gwangwanin ba shi ne giyar ba, kwalbar ba ita ce giyar ba.
0: Wannan tambaya cewa take game da sujadar tilawa. Idan mace tana karatun Alƙur'ani ba tare da hijabi ba, sai ta zo wurin sujada. Shin dole sai ta sa hijabi kafin ta yi sujadar, ko kuwa ya za ta yi ita ba tare da hijabi, za ta yi ta ba tare da hijabi ba? Kuma shin ana yin kabbara a sujadar?
1: Sujjadar tilawa ba ita ce sujjadar sallah ba, kuma ba sallah ba ce bisa ƙauli rajihi, da bisa ƙauli mafi rinjaye ba ita ce sallah ba, don haka ba ta ɗaukar hukunce-hukuncen sallah. Ba za a ce don za ta yi sujjadar tilawa ba sai ta yi alwala, sai ta kalli alƙibla, ba sharaɗi ba ne, duk da wasu suna ɗaukar ta a matsayin haka, amma magana mafi inganci cewa ba sharaɗi ba ne. Mutum yana iya yin sujjadar tilawa ko da bai da alwala. Yana karatun Qur'ani ko da bai da alwala ya zo sujjadar tilawa zai iya yi. Kuma yau zai iya yi ko da bai kalli alƙibla ba, ko da yana kallon yamma lokacin da yake karatun zai iya faɗuwa ya sujjadar tilawa. Za ka kinga ba sallah ba ce, bare a yi tunanin kuma sai kin sa lulluɓi irin yadda mutum mai sallah take sawa. Inda an ce sallah ce, to shi ne za a ce sharaɗin sallah a sa lulluɓi, mace ta sa lulluɓi, to ba sallah ba ce. Haka tana iya yin sujjada a cikin yanayin da take ciki babu komai.
0: To malam mai wannan tambaya kuma yake cewa menene hukuncin yin gasar tsere da dawaki tare da sanya kyauta ko lada ga wanda ya yi nasara?
1: Babu komai, sunna ba ce. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya gasar tsere tsakankanin dawakai, kuma ya halatta hakan. Cewa la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin, wace babu inda tsere yake halatta sai a cikin khuffi, wato tseren raƙuma, aw hafirin ko na dawakai, aw naslin ko na harbi da kibau. To a sabaqin nan shi wannan gasa ta tsere ana iya sa abinda za a ba wanda ya yi nasara, za a ba shi kyauta. Malamai sun ce wasu da yawa daga cikin malamai suna cewa sai an samu muhallin wanda yake daga waje shi zai saka dukiyar, ba wai su masu tseren ne za su sa dukiyar ba, ba wai su ne za su sa dukiya a jibinsu ba. Akan cewa in ka ci ka ɗauke ta, wa in na ci ɗauke ta ka, kaga ya koma kimar, ya koma caca. Wani ne can daban zai iya sawa daga waje, shi ne suke kira al-muhallil. shi zai zo ya saka ya ce to na kira ku ku yi tsere ga kuma abin nan cika ga waɗanda suka yi nasara daga cikin su ba wanda zai ce yayi asara wanda bai sa komai ba Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah yana da littafi al-Furusiyya wanda ya shi akan maganar tsiren dawakai to a ciki ya tafi akan cewa ya halatta wannan ra'ayin malamin Sani Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah da wasu malamai cewa ya halatta ya zanto an wani daga bangare biyu din shi ya saka wato kada a samu daga kowane bangare a ce kai ka saka ni in sa kamar da mun shashe suke kowa ya aje kuɗi in ka ce ka dauki kuɗin dan uwanka ya ce dauki naka amma in ɗaya ya saka bangaren sa cikin su su masu tseren sai wani cikin masu tseren zai ce ni na sa abu kaza wanda bai ya ce ya dauka to su suna ganin babu komai anan ba caca bace anan ba caca bace tunda bai wuce ba ka ci ka dauka ko baka ci ba ka bar masa kayan sa shi da bai ya saka kuɗin ya san cewa dole ne wani zai ci zai dauka to su suna ganin ana iya samun al-muhallil daga cikin masu tseren amma jumhur su suna ganin cewa al-muhallil ya zama wani daga waje shi ne wanda zai sa kyautar sannan su tsere saboda haka dai ba laifi na an yi wannan din
0: to mallam wannan tambaya cewa take Allah ya jarabci ƴaƴana biyu da rashin lafiya tun bayan ba suka kammala digiri haka kuma mijina ya daina kula da ni da ƴaƴana amma yana kula da abokiyar zamana da ƴaƴanta sosai duk kokarin sulhu ya ci tara wace shawara malam zai bani
1: to da ban Allah subhanahu wata'ala cewa yi fa ba su hakaman min ahlihi wa in khiftu shiqaqa bainahuma fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yufiq Allahu bainahuma haka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata to duk matakan da miji zai dauka idan yana ga cewa matarsa ce take masa ba daidai ba ya dauka abu mai gyaru ba to ake tsoron wannan zai kawo baraka Allah ce to aiko da tawaga ko wani mai hukunci daga bangaren sa da wata wani mai hukunci daga bangaren ta su zo su zauna bangaren miji da bangaren mace zauna su bibi matsalar da take faruwa a yi sulhu in har su waɗannan ma'auratan suna ƙoƙarin samun gyara ne to Allah zai samar da dacewa a tsakaninsu in dai dukansu suna kyakkyawan niyya da cewa a samu kyakkyawan sulhu to Allah zai kawo daidaito tsakaninsu to idan abu ya cicira aka yi don daman shi ƙoƙarin saɓanin aure ya fita waje saɓanin aure yana samun sauƙin magancewa idan tsakanin miji da mata ne kawai suke tattauna abunsu ya fi sauƙi to amma duk sanda ya tsanani har ya fito waje to ya tsananta inda har ya fito waje to ya yi tsanani to wani shi ne ƙarshe a ce danginsa da danginta ko ɓangarensa da ɓangarenta su zauna su duba matsalolin da ya jawo abin da ya jawo ake wannan takun saƙa su kuma kawo da shawarwarin yadda za a samu daidaito wanda duk ya kamata a ja kunnensa wanda ya kamata a masa nasiha a ba da shawarwarin da zai zama auren ya ɗore to in suka yi wannan abu ya ƙi cin tura shi ne can gaba Allah ya ce ban yi tafarraqa yunillahu kullu min sa'atihima in abu ya ci tura har ta kai sai rabu to kuma kowa sai Allah ya haɗa shi da rabansa saboda haka shi saki ba abu ne da ake son shi ba amma shi ne kuma yake zama warware matsalar da takicin yawa shi ne ƙarshe kamar yadda ake cewa asirin da ra'ayi kai ƙarshen magani shi ne lalas a yi hoton tsakiya da wuta shi ne ƙarshen magani to ba a kaiwa ga fara tsakiya sai idan an ga dukkan wasu magunguna an gwada su da su ba to shi ne shi ma tsaki sai an ƙure matakan sulhu duka ƙure matakan sulhu shi ne kai har an shigo da wasu daga waje miji da mata sun kasa sulhun ta kansu har ta kai an shigo da wasu mutane daga waje amma abin ya ci ya ci yawa to shi kenan sai a kai ga wancan matakin da ba haka aka so ba amma dai shi ne kuma mataki na ƙarshe kowa ya kama gabansa
0: to wannan tambaya cewa take idan wanda aka haifa ba ta hanyar aure ba ya yi ayyukan alkhairi kuma ya yi wa mahaifinsa addu'a shin ladan yana isa gare su
1: zai hana din shi yana ba a ta hanyar aure aka yi shi ba mai laifin sa saboda haka in yi addu'a mai kyau za ta kai gari wanda ya roƙa masa za ta kai gari shi in yi aiki ya sadaukar da aikinsa ya yi iyayensa zai je gare su.
0: Wannan tambaya malam cewa take na yi wa matata saki daya daga baya na dawo da ita a cikin idda amma ta ki dawowa daga baya kuma na ji labarin ta yi wani aure. Menene mafita a wannan lamari?
1: To in dai har haka yadda ka faɗa ne ta yi aure a cikin aure, ta yi aure akan aure. Aure akan aure ba aure bane, duk matar da ta yi aure bayan akwai aure akan ta, to wannan na biyu ba aure ne ba. Shekara ko shekara nawa suka yi to suna zaune ne cikin barna. Kuma Allah subhanahu wataala yana rubuta musu ladan abuna, yana rubuta musu alhakin zunubin zina ne a tsakaninsu. Suna samun laifin mazinata ne matuƙar, suna sani suka yi wannan. Matuƙar da sanin su sun san cewa hukuncin abin da suka yi ga yadda yake, za su ci gaba da samun wato za su ci gaba da samun alhakin abin da suka girma. Ita ce da komai a hannun miji yake, ba a hannun matarsa yake ba. So haka ba ta da zaɓi ta ce ba ta yadda ba, ko iyayenta su ce ba ta yadda ba, kamar yadda wasu jahilan iyaye suke yi. Idan miji ya saki ‘yarsu ta tafi gida ya ce ya dade ita ce wallahi ba ta koma ba, ta dawo kenan ba ta koma ba. Suna da san cewa suna da ikon su ce sun soke masa wannan damar ta ya dawo da ita tunda har ta zo gida. Wanda ko ba haka ba ne, Allah cewa wa ba wadda tuhun da a haƙƙo bi rabbihinna fi zalika in aradu islah. Ce wa ba wadda tuhun da a haƙƙo bi rabbihinna, ce mazansu na aure su suka fi cancanta sada da su, su ne da ke haƙƙin dawo da matansu, ba uba ba ne ke da haƙƙin mayar da ‘yarsa in ta yi in an sake ta. Inda za a bijin zai saki uba ce na mai da ke ba ta koma ba, ko da ya ɗauke ta a mota je aje ta a gidan, lalle ba mijin ne ya karɓe ta ba. Tana nan a sakakkiya, tana nan a sakakkiya da dama. Ai sakin da aka yi sai ake ta ma zauna a gidan mijin na ta sai ta gama idda, dai ba saki na uku ba ne, za ta zauna ne a gidan ta, sai ta huwa gidan ma ba bisa ka'ida ta yi ba. Da haka maida ta ɗin gida ba shi ne zai dawo da ita a matsayin matarsa ba. Saboda haka in ya ce kuma ya dawo da ita to ta dawo kuma, ko ta yadda ita ko ba ta yadda ba. Saboda kamar yadda saki yake a hannunsa, haka nan kome yake a hannunsa. Yadda shi zai saki, in ya saki kuma ta saku, ba ta isa ita a matsayinta na matarsa ta ce ban yadda ka saki ni ba, kuma ya zanto ban yadda in ba ta yi amfani. Haka nan kome bai isa ta ce, ba ta isa ya ce ya dawo da ita ba, ta ce ban dawo ba, ba ta da wannan haƙƙin. To in ya ce ya dawo da ita tana nan ta dawo matarsa, sannan sai ta je ta yi wani aure, to wannan ba aure ta yi ba. In har waɗanda suka ɗaura auren sun san da wannan, shi ba wanda aka yi auren da wanda sun san da wannan ƙissar, to tabbas zaman da suke zaman dadiro suke yi, zaman lalata suke yi. Kuma duk abin da za su haifa a wannan zaman sun haife shi ne a ɗan gaba da fatiya ne, ba ɗan aure ba ne.
0: To me wannan tambaya cewa yake, idan mutum ya yi wankan janaba zai iya yin sallah ba tare da ya sake yin alwala ba, shin haka abin yake a wankan juma'a ma?
1: Wankan janaba wanka ne da ake ɗauki kari babba, shi ne janaba. Kari babba da yake tare da mutum shi ne janaba. In kai wankan ka ɗauki karin, amma shi wankan juma'a ba wankan kari ba ne, ba wai wani kari ne tare da kai ka ɗauki shi ba. Shi yasa shi wancan za ka iya yin sallah da shi, domin ya ɗauki maka kari babba. Ta alwala tana ɗauke kari ƙarami, wankan janaba yana ɗauke babban kari. To abinda zai ɗauke babban kari musulula ya ɗauki ƙaramin ba. Amma shi wankan juma'a ba wani kari yake ɗauki abu, ba zai a ce ka yi wankan juma'a ya ɗauki maka kari za ka yi sallah da shi, za ka yi sallah da shi ba, sai dai ka yi alwala.
0: Me wannan tambaya malam cewa yake, ina aiki a wani kamfani kuma ni ne nake kula da sauke kaya. Kamfanin yana biya na kuɗi domin aikin sauke kayan, amma ni kuma sai na yi yarjejeniya da ma'aikatan da za su sauke kayan a ƙasar kuɗin da kamfani ya bani, sauran kuɗin kuma na riƙe. Shin yin hakan ya halatta?
1: Babu komai. Shi ita ijara ana iya yin jinga da kai a baka aiki, kai kuma ka ɗauki wasu wanda za su yi wannan aikin, kamar yadda shi wanda ya baka aikin yake buƙata su yi masa. In suka yi ka biya su, to ko da ka samu riba a cikin wannan, babu komai. Shi mai baka aikin yake buƙata. Aiki yake buƙata, sai dai in ya sharɗanta maka tun a farko cewa kai kaɗai yake so ka yi aikin, ba son ka ba wani. ka yarda da wannan sharadin, to musulmi suna kan sharuɗinsu. Amma idan kawai sharadin ka da shi shi ne zai za ka yi masa wani abu kaza, gini ne kai da shi ne za ka ba ka masa gini, ginin ga yadda yake sansa ga yadda yake sansa, ka ɗauko ma'aikata suka yi ka biya su gwargwadon yadda ku yi jinga sauran riba, kuma ka riƙe shi da mai gini yake so ko gashi an masa rijiya yake so a haƙa masa, kai kana haƙa rijiya ya ce to gashi ina son rijiya gaba kaza, ku kai da shi a haka ya nawa za ka biya, nawa zai biya ka gaya masa ya ɗauko kuɗi ya baka, ka je ka samu wani mai haƙa rijiyan daban wanda shi ma yana aiki irin naka, ka ce to ga aiki zan baka, ku kai da shi ka biya shi ƙasa da yadda wancan ya biya ka, ka riƙe ribar ka babu komai.
0: To malam, mai wannan tambaya yake cewa menene matsayin yaro maraya da na auri mahaifiyarsa tun yana ƙarami, sannan na sa shi a makaranta da sunana?
1: Ba daidai ba ne ka sa masa sa shi da sunan ka, ka sa shi da sunan mahaifinsa. Ruhu da ya ba ihima ka Allah ce ku kira kuwa da sunan iyayensa. Saboda haka in akwai yawa za ka gyara tun wuri, kai ya tafi da wannan sunan naka. Idan to an manta da mahaifinsa ga mahaifinsa to yana da kyau ka yi haka.
0: To malam, mai wannan tambaya kuma cewa yake menene alaƙar ilimin ladunni da ilimin psychology?
1: Duk wani ilimi daga Allah yake. Duk wani ilimi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake ba da shi ga mutane, shi yake sanar da su. Allama al-insana ma lam ya'lam, Allah ya halicci mutum kuma ya sanar da shi abinda bai sani ba. Saboda haka duk wani ilimi da mutum yake tutiya da shi daga abinda Allah ne ya sanar da shi, cewa ma utitum min al-ilmi illa qalila, dan abinda aka ba ku na ilimi kaɗan ne. Saboda haka mutum ba shi yake sanar da kansa ba, ko da yana da malami, shi malamin na ai shi ma wani malamin ne ya sanar da shi, shi ma wannan wani malamin ne ya sanar da shi, har a je ga zuwa tushen ilimin wanda shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ɗan adam. Saboda haka kaga duk wani ilimi ne da ya zo daga Allah. Al-Qur'ani kan cewa allamnahu min ladunna ilma, kamar qissar annabi Khadir da Musa, cikin sifar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta Khadir da ita ya ce mun sanar da shi da wani ilimi daga wajenmu. Allamnahu min ladunna ilma, to sai wasu suka ɗauka cewa wani ilimi ne shi ba koyansa ake ba. Ba koyansa ake ba, zan ka ilimi ne ladunni, kuma wasu ma na iya samunsa. Kuma akwai wani ilimi ladunni, shi ne ilimin annabawa wanda shi ba koyansa suke a gurin mutane ba, wahayi ne Allah yake musu kai tsaye, ya aiko mala'ika ya gaya musu abinda Allah yake so ya gaya musu, saukan musu da littattafai waɗanda suke ɗauke da abinda yake so su isar wa bayansa. Don akwai wani ilimi ladunni shi ne wannan. Wasu sukan fake da ayar sai su ce akwai wasu mutane saboda walittaka su ba sa buƙatar su yi karatu a gaban kowa, ba sa buƙatar su karanta littafin kowa, su iliminsu kai tsaye daga Allah suke karɓarsa, su kuma ba annaba ba. Wannan babu shi, hanya ce ta zandaka, hanya ce ta kaucewa hanyar Allah da manzansa, hanya ce ta lalata addinin Allah. Shi ya ce baya da buƙata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kai tsaye daga inda annabi yake samun iliminsa shi ma daga ne yake samu nashi. Kaga duka musulmi sun samu iliminsa ne daga abinda annabi ya zo musu da shi, Al-Qur'ani da sunna. Al-Qur'ani shi aka yi ma wahayi ya karantar da mutane, sannan ita sunna maganganunsa ne shi ya sanar da sahabbansa su kuma sanar da mutane. Don haka duk abinda ka ɗauko na ilimi yana tikewa ne zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Su sai suka ce a su za su iya zama waliyai ne, su ba sa da buƙatar ilimin da kai kake ta hanyar da kake samun ilimi, a su kai tsaye su ma daga Allah suke samun nasu. Kaga sun yi boycott abinan, sun yi boycott din shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sun cire shi daga lissafi, su ma daga inda ya samu nashi ilimin daga nan suke samu. Wato sai suka kira iliminsu ladunni. Sai suka ce shi Khadir waliyi ne, da haka waliyi yana hun annabawa matsayi, shi yasa ma Allah ya ce wa annabi Musa ya je wajensa ya yi karatu, saboda ilimin waliyi yana gaba da ilimin annabi. Kaga daga nan ne aka samu lalacewa, har ake ganin akwai wani ilimi baɗini akwai ilimi zahiri a ce shi na su ilimin annabawa na zahiri ne shi ne shari'a su kuma ilimin waliyyai na batini ne shi ne a boye yake don haka abinda kai a shari'a za ka gani ba daidai ba su a gurinsu daidai ne sai suka ɗauki ƙissar annabi sabir sai suka ɗan buƙata a kan wannan shi ne yanzu ake ta gwagwagwa da masu irin wannan aƙidun a haka ga cewa suna ta yin wasu abubuwa da a shari'a haramun ne su ma za su ce mun yarda a shari'a haramun ne amma a iliminmu na baɗini daidai ne kwanan nan an samu wasu ana sallar juma'a sun kowa ya kalli gaba su sun kalli yamma suna sallah an tabbi sosai su iliminsu na baɗini ne to duk irin wannan abin nan ɗin ne duk wannan ta irin wannan hanyar aka ƙago a hau kuma ba haka ba ne duk wanda ya yi riya cewa zai fita daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da abin da zai yake da shi sabanin wanda annabi ya zo da shi to yana bar musulunci wanda ya fita daga musulunci da zai ce shi zai kai matsayin da zai fita daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shi tashi shari'ar daban ba wanda annabi ya zo da ita ba shi tashi kai tsaye daga Allah shi ma ya samu nashi wannan kafirci ne ba musulunci ba to wannan shine abinda suka kira wannan ilmin laduni ne ba dai ilimi dukkanin institution sa daga Allah ne kamar da gara ayar ayoyin farko da suka sauka na alqur'ani ya qara bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq ya qara wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam sayata'allama al insana ma lam ya'lam haka shi Allah shi ya sanar da dan adam duk wani ilimi da yake tuntuwa da shi asali daga sanar da Allah subhanahu wa ta'ala cewa allama adam al-asma' kullaha shi ya sanar da annabi adam duka sunayen abubuwa ta nan kuma ya zo ga sauran yan adam a suke mu'amala da ilimi shi kuma ilimin psychology na nufin ilimin nafs wato ilimin sanin halayyar dan adam ilimin sanin halayya ta dan adam shi kuma wani ilimi ne da ya danganci sanin irin yadda ɗabi'ar ɗan adam take wasu abubuwa da sukan iya bujurowa ɗan adam bayan Allah ya halicci ɗan adam akan halitta wacce ke madaidaici amma wasu abubuwa suna iya bujuro masa wanda za su iya canza shi ko ya zanto mutum ne mai ruwa ko ya zanto mutum ne mai kyauta ko ya zanto mutum ne matsoraci to da akwai abubuwan da sukan iya su haifar da wannan ta hanyar ilimin psychology kana iya ka gane me ya jawo haka ta yi bincike akan tarihin mutum akwai wanda za ka ga cewa a rayuwarsa duk sanda aka shiga guri mai duhu hankalinsa yakan tashi ya rikice ya firgice shi ne ba ya san ya ga duhu ko taho ne ta kowane hali in kuma ya ga duhu to hankalinsa zai tashi to masu ilimin psychology za su ɗauko tarihin su tun haihuwarsa mai ta faruwa da shi mai ta faruwa da shi har sukan zo kan gaɓar da za su ce to daga nan ne ya samu wannan biyo tarihin shi jirgin jirgi sai a ji cewa yana ƙarami babu su sukan sa shi ɗaki ta rufe shi daɗe a cikin duhu to kullum ya ji ganshi a cikin duhu wannan abin da taso da shi yana ƙarami sai ya dawo masa to wannan shi ne ilimin psychology da shi ne bai sanin halayyar ɗan adam ta za ka san halayyar ɗan adam shi ne bin diddigin yadda rayuwarsa ta girma tun daga farko har ƙarshe wannan ilimi ne wanda yana da tushe
0: to malami wannan tambaya kuma cewa yake idan mutum ya yarda daga baya ya tuba ya koma musulunci yaya matsayin ibadunsa shin zai sake sani ko ko tubansa kaɗai ya isa
1: magana ce ta malami da suka yi saɓani amma mafi ingancin magana shi ne idan mutum ya yarda ayyukansa duka sun rushe amma in ya dawo musulunci kafin ya mutu to ayyukansa da ya sun dawo man yartadi minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum da ce wanda sai ridda daga cikinku ya bar addininsa ya mutu yana kafiri to waɗannan su ne ayyukansa suka rushe kaga Allah sai ya sanya sharadi to shi aikinsa zai zama ga ya gama rushewa ba zai dawo shi ne ya mutu amma in ya yi misali yana musulmi ya je ya yi hajjin musulunci ya sauke farari sai ya ridda sai bayan wani lokaci kuma aka yi masa wa'azi aka yi masa nasiha ya abin nan ya gane abin da ya yi ba daidai ba ne ya da musulunci to waccan hajjin tashi ta dawo saboda haka irin da tana rushe aiki amma idan mutum ya dawo to ayyukansa suna dawowa. Za a sake cewa sai ya rama duka wasu ayyuka da suka yi musamman hajji wanda ita ake sau ɗaya a rayuwa, ya yi ta ya yarda ta rushe da ayyukan duk da ba zai je ga Allah yana salla don su ba da su rushe. In ya da musulunci kafin mutuwa ayyukansa sun dawo, kamar mutumin da ya yi ayyukan alkhairi ne kafin musulunci, kafin yi musulunta ya yi wasu ayyuka don Allah. Akan samu wanda ba musulmi su yi aiki don Allah, ba sun yi bane don neman wani yabo ko don neman wani suna ko don shahara ko wata bukata ta duniya, a'a su sun yi ne don Allah. Jahiliya ai Laraba sun san akwai Allah, kawai dai suna yarda da bauta ma wasu gumaka ne a zuwan cewa gumakan nan za su kusanta su da Allah, amma sun yarda akwai Allah din. Ba kuwa da za su yi aiki don Allah, a jahiliya kuma suke suna bautar gumaka. To in suka musulunta, musulunci su yi kyau, to wancan ladan ayyukan da suke na lada zan sami shi. Sun yi shi a lokacin shirka, sun yi shi lokacin suna mushrikai, za su samu ladan shi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Hakim ibn Hizam, wani sahabi ne wanda ya yi mai kuɗi ne mai arziki ne lokacin yana mushrikinsa kafin ya musulunta, yana ciyar da dukiyarsa, yana taimaka wa marayu mabukata waye-waye, ai ne musulunta. Shi ne Annabi ya ce da shi ne ya tambaye shi game da waɗancan ayyukan da ya yi yana kafiri, ya yake yanzu zai samu rawarsa? Annabi ya ce aslamta ala ma aslafta min alkhair, aslamta ala ma aslafta min alkhair, wato ka musulunta kuma kana kan abin da ka riga ka aikata na baya na alkhairi, suna nan har yanzu ba su rushe ba. To idan ya zanto mushriki wanda yana shirka ya yi aiki don Allah bayan ya musulunta ya ci sabu ladansa, kaga mun babu aula wanda yana mumi ya yi aiki don Allah bayan ya riga ya da musulunci ya sabu ladansa, tunda mushrikancinsa ya yi don Allah bayan ya musulunta ya sabu ladansa. To kaga mun babu aula mumini da ya yi aikinsa yana mumini sai ya dawo, kuma a ce wancan aikin da yana mumini ba zai sabu kayan shi ba. Saboda haka magana dai mafi ƙarfi ita ce wannan, cewa ayyukansa duka za su dawo idan ya dawo cikin musulunci ya kimtata musuluncinsa.
0: To wannan tambaya malam kuma cewa take, idan mata da miji sun rabu alhali suna da yara tare, bayan matar ta yi wani aure, shin ya halatta su riƙa yin waya domin jin, wato domin jin labarin yayansu?
1: Anofi tana ce kin wani aure, kin rabu da mijinki, tsohon mijinki, kin aure kuma ku riƙa waya da juna, wannan fitina ce. Kuma shi mijin da zai aure ki na biyu ba zai so haka ba, kin rabu da mijinki kuma ku dawo ya same ku kuna waya, wannan fitina ce, kuma za ta rusa miki wannan auren. In har kina son ganin ƴaƴanki ne, to ki aika a kawo miki su, ko a je ki je ko gidan iyayensa ko wani guri can da za a kai maɗa'in can ki je ki gansu, amma ba ta hanyar waya ki riga tambayar sa me suke ciki me yake ciki ba, ko kin yi rashin lafiya ya bugo ya ce a jikinki saboda ƴaƴanki ne, ko ki buga kina tambayar ya jikinsa, wannan duk fitina ce.
0: Kuma da mai wannan tambaya kuma yake cewa, tsohuwar matata da muka rabu da ita muna da yaro, tun yana so na dawo da mahaifiyarsa amma tana kasuwanci har ta yi tafiya ta kwana ɗaya ko biyu, na nemi ta haƙura da kasuwancin kafin na dawo da ita, ita kuma ta ce ba za ta haƙura ba, shin ya halatta na dawo da ita hakan ta ci gaba da kasuwancinta, ko kuwa saboda gaskiya tana da ƙarancin shekaru?
1: To wannan in halacci kake magana, halal ne ka dawo da ita, shari'a ba ta haramta maka ka dawo da ita ba, amma kuma wani consequences zai biyo baya, tana matarka kuma tana yawo tun kwana biyu uku baka san me take yi ba, wannan kuma kaga kai ka ɗaukar wa kanka, amma halacci halal ne ko ba halal ba ne, ya halatta mana kasuwancin ta ba zai haramta maka aurenta ba, sai dai kuma in ka aure ta tana wannan harkar tafiya kwana biyu ma tana neman kuɗi, kana gaba za ka samu matsala ba, wannan kai ka san matarka, kai ka san ma me yasa tun farko kuka rabu.
0: To malam mai wannan tambaya kuma cewa yake, mutum ne ya ɗauki bashi amma da ruwa a ciki, sai ya kasa biya a kan lokaci, sai kuɗin suka yi ta ƙaruwa kullum har suka zama masu yawa, shin ya halatta ya biya bashin a yanda ya dauka koko dole sai ya biya su karin da suka yi masa
1: dan me sanda zai ci bashin ba zai tambaye mu ba sai yanzu da zai biya saboda sanda zai ci bashin da ruwa ya san in ya tambaye mu za mu ci ba zai halatta ba shi kuma yana san ya ci shi yanzu kuma da ya san cewa za mu ce bai halatta ba kudin ruwa shi kuma da mai yana san ya kime ya musu kudin su shi ne zai sa ya mana fatawa bai ka ga wannan akwai renin wayo amma ta a ce sanda zaka ci bashin ka tambaye mu irin wannan bashin ya halatta za mu hana ka amma da yake lokacin kana san ka ci haka ba za ka yi tambaya ba saboda kan mu hana ka zuciyarka kuma tana san ka ci sai ka je ka ci bashin ka yanzu kuma da ka san za mu hana ka kuma da mun zuciyarka kai ma ba ta so ka biya tunda ka ce kudin yayi yawa saboda ka za mu maka fatawa ne ka makali ka ce kai ayi fatawa akai maka tsoron Allah ne ya hana ka biya su ba ruwan mu a cikin wannan harka ta ku kuma na san a tsarin banki ba fatawa ba ko me za a gaya maka sai ka biya su kudin su in dai banki ka ci bashin sa to sai san yadda ya karbi hakkin sa yana iya daure kama akan wannan kuma duk sakamakon sabawa Allah ne da kai tun farko ya kamata tun farko kai hakuri ka nemi hanyar halal wajen samun mafita daga cikin abin da kake ciki amma kai yadda ka sabawa Allah kai fito na fito da shi yanzu kuma mun kake so mu fatawa kan cewa kai bijiye wa banki to mu fatawa mu da mun tana nan tun farko tun ta farko da cin bashin ta ka ba wai ta ka bayar musu da kudin su ba wannan kuma fatawar mu za ta sa su kyale maka kudin su ba dan maka fatawa haramun ne da mun ci ai mu ka san fatawar mu shi yasa ka ita bai mu aka yi wannan tambayoyin na ibu bayan hali ba su da wani amfani baka tambaye mu cewa me hukuncin bashin da ka ci ba ka ci halal ko baka ci halal ba amma kana tambayar mu mu gaya maka cewa ka mayar musu da ruwansu ya halatta ko bai halatta ba
0: to mallam wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin komawar mutum ga Allah domin samun biyan bukatun sa na duniya
1: to bai dace ba wa kullun ya riƙa mu'amalantar ubangijin sa mu'amalar ba nan baka ba kace kai kana kusantar Allah ne dan bukatun ka na duniya ya biya maka kuma ka janye masa sai ran da kake da bukatar sa ka dawo wannan ba daidai bane ubangijinka ne shi ya rene ka ya samar da kai daga babu ya hore maka dukkan abin da rayuwarka take tsayuwa da shi na cinka da shanka da sitirarka da numfashin da kake sha da ƙasar da kake tafiya a kanta da ino da kake zama a ƙarƙashinta da aikinsa ne a ce kai mu'amalar da za ka yi masa ba mu'amalar wanda zai gode ma wanda ya masa ihsani ba a'a mu'amalar wanda ya baka ne kawai ka yi masa wannan ba daidai ba ne shi yasa aka karhanta yin bakance na cewa Allah in kai min kaza Allah ni kuma zan yi azumi ko zan yi sadaka ko zan yi umra ko zan yi haji aka malamai suka ce makaruhi ne domin wannan ya nuna kai tsakaninka da ubangiji rayuwar ruwa kuke ya albasiri ne sai ta haka ne ubangiji zai za ka bauta wa ubangiji ba da cewa idan to kana kusantar ubangiji cikin kowane yanayi sawa'un kana da shi baka da shi sawa'un kana nema kullun cikin nema muke a wurin ubangiji ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah kullun cikin bukatuwa muke ga ubangiji alfaqru talaucin da yake tare da mu da bukatuwar mu halitta ce ta zatin mu shi zatin namu ba zai yi ya zauna ba tare da bukatuwa zuwa ga Allah ba haka kada mu mai da wannan ita ce ba amana mu da ubangiji mu
0: to mallam me wannan tambaya kuma yake cewa yara in shekara nawa zuwa nawa ne da suka rasu suke kasancewa makarantar Annabi Ibrahim alayhi salam
1: duk wanda ake cewa tafil wanda yake cikin atfal kuma shi ne wanda bai kai bai balaga ba wanda bai kai munzalin balaga ba to tafil ne yana cikin waɗanda za su kasance a makarantar Annabi Ibrahim alayhi salam
0: to mallam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatoyin rahama ga wannan lokaci sai dai za ku yi nan wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-4155 ko kuma ta kan adireshin email na fatoyin rahama @yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Bijan Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda su

tunatar da su kan abubuwa masu kyau da suka yi musu rukon sakai na kashi, wa'azi wani mummunan abu da mutum yake a ce ya bari, zikiri ko tazkira ko zikira shine tunatarwa, shi kuma tunatarwa shine wani abin da mutum ya san kansa ba bai sani ba, to amma dan adantaka ta sa yana sakaci da shi, an gane ko? To duk annabi yayi haka, thumma mada, sannan ya ci gaba da tafiya, hatta atan nisaa, har sai da yazo inda mata suke, fa wa'azahunna, su ma ya musu nasu wa'azin, wa dhakkarahunna, su ma ya tunatar da su akan abin da suke sakaci da shi wanda ya kamata a ce sun kula da shi, fa qala, sannan sai ya ce a cikin tunatarwar da yake musu, ya ma'sharan nisa, ya ku taron mata, tasaddaqana, ku rinka sadaka, fa inna kunna, domin lallai ku aktharu hatabi jahannama, ku ne mafiya yawan makamashin wutar jahannama. Wannan fa ana magana tun matan zamanin sahabbai, to ina kuma ga yanzu, tun matan zamanin sahabbai, kuma tunda Allah ya yi duniya tun farkonta har ƙarshenta, iyayenmu mata suna da shagala, suna da shagala, gaya musu cewa su ne mafi yawan ƴan wuta ba wulaƙanta su bane, ƙaunarsu ce, tunatar da su ne don su gyara, don a duniya ake gyara, idan baki tsaya kin gyara ba, aka zuga ki aka hure miki kunne, malaman addini sun tsani mata, addinin musulunci ya danna haƙƙin mata, ya maida mata baya, to zaki gane akwai ranar ƙin dillanci, sai kin shiga kabarin ki su masu zuga kin ba sa nan, kuma abin da ake gaya miki zai zo gashi kin gani, da haka duk lokacin da ake wa mutum wa'azi ko ake masa faɗa ko ake masa gyara kayanka ba kiyayya bace, kauna ce, sai dai da yawan mutane ba su fiye ganewa ba, walakin la tuhibbuna an-nasihin wa aktharukum lil haqqi karihun, da yawan mutane ba sa son gaskiya, ba sa son ai musu fada, ba sa son ai musu hannunka mai sanda, sai su canja abin su ce ai tsanar su akai, to ka sani akwai ranar da gaskiyar za ta bayyana, ya rage maka ka gyara baka gyara ba, a wannan ranar babu damar ka gyara, akwai ranar da zaka roki Allah ya baka sakan daya kawai ka gyara, yace babu dama, lokaci ya wuce, duk an riga an gaya maka, an baka dama, an baka lokaci, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, ubangiji zai ce ba na tsawaita rayuwarku ba da ya kamata a ce duk gyaran da za ku yi kun yi, haka yanzu babu wani sauran daga kafa, da yawa iyayenmu mata an ana gaya musu wannan, to rudin turawan yamma da fitsararrun yan boko marasa addini yake shiga kokwalansu, komai in za a yi magana sai a ce mata, komai in za a yi magana sai a ce mata, mace ba mutum bace, mutum ce bal ma cikin mafi girman mutane, domin duk wani dan adam a duniya in ka cira Adamu da Hawwa'u mace ce asalinsa, to kuma a ce mace ba ta da daraja, amma dole ne idan tana da kurakurai to dole a fadakar da ita, a nusar da ita, a nuna mata kauna ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamula minar rijali kasir, mata kun yi sakaci, maza da yawa sun samu lambar girma, sun samu lambar yabo, amma ku kun yi sakaci an baku a baya, walam yakmul minan nisa, shi yasa kadan ne suka samu lambar girma cikin mata, manzo Allah ya ce illa khadijatu bintu khuwailid, irin suna na khadija, wa asiya imra'atu imran, wa asiya imra'atu fir'aun, da asiya matar fir'auna, wa maryam ibnata imran, da maryam yar imrana, manzo Allah ya ce irin waɗannan ne kawai suka samu lambar girma, sai ya ce wa inna fadla aisha ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'iri fa'am, ya ce kuma ku sani ita aisha darajarta akan sauran mata kamar darajar tuwon sallah ne akan sauran abinci, da haka su ake kima ki yi kwazo ki zama irin Khadija, ki yi kwazo ki zama irin Asiya, ki yi kwazo ki zama irin Maryam, ki yi kwazo ki zama irin Aisha, kuma ta yi sunanki Khadija, kin ga Khadija ta zama mentor ɗinki, mudubinki abun kwaikwayo, ki ci sunan da gaske, kila sunanki Asiya, to Asiya ta zama mentor ɗinki, ko ki zama Maryam, ko ki zama kaza, ko ki zama kaza, to haka ake so, amfanin daman ka ci sunan kenan, sai ka tsaya ka karanta tarihin mai sunan ka, wai waye shi, yaya alkhairansa, kai ko ba a je nesa ba cikin sahabbai, inda ne a kasar Hausa galibin mu sunan yayin iyayenmu muka ci ko kakanninmu,
to karanta sunan tarihin wan baban naka.

0: ko karanta tarihin wan baban naka da aka sa masa aka sa maka sunan sa wadanne kyawawan dabi'u ya fice da su har akai fatan a sa maka sunan sa dan kai ma kai koyi amma ya dauka koyi a banza ya ci suna a karka bari ka ci suna a banza yi kokari kai koyi da halaye nagari na mai sunan ka tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu da haka manzo Allah ya ce ya ku taran mata ku yawaita sadaka domin naga mafi yawancinku su ne ko hakika mafi yawancinku su za a yi makamashin wutar jahannama da su Allah ya tsare mu fa qamati imra'atun min sidatin nisa sai wata mata ta yi zumburta tashi min sidatin nisa'i wanda tana daga cikin zakakuran mata ko kuma tana daga tsakiyar mata suka ce sida bi kasri sini wa fathi ba sida al mukhaffafa ay jalisa wa sadahunna safa'a al khaddaini matar tana zaune a tsakiyar mata amma tana jin annabi ya faɗi wannan sai ta zumburta miƙe safa'a al khaddaini wanda kuma tunta hayya kokoke domin kun san alamar tsufa daga cikin inda suke take fara bayyana ina kuma tu daga fata ta fara yaushi musamman su iyayen mu mata wata in ta fito maka babu hoda kaga kumatin nan nata yadda ya sude ya koke kamar sulai zaga ta bambanta da kumatin ta ya sha bambanta na ko ina da dukkan sauran sassan jikinta ta fuskar fata to daka safa'ul khaddaini me ko daddan kumatu guda biyu mana alamar tayi ne ta tsufa ba yarinya bace ba yarinya bace dan kasancewa cikakkiyar mai hankali ce kuma abinda za ta yi din hankalin nata yasa ta yi shi qala fa qalat sai ta ce lima ya rasulullah wanda abinda ya kamata a ce duk mutan da aka yi wa wa'azi ko duk namijin da aka yi wa wa'azi ya tambaya me nayi me ya jawo da annabi yace mata su ne yawan yan wuta kaga su matan basu ce an tsane su ba me hankali cikin mata sai ta ce me yasa cewa an tsane ka ba fa zai canja komai ba kai ka fahimci tsanar ka akai in kuma ka cigaba da tafiya haka zaka gane kuma lokacin da zaka shiga azabar in baka daina ba zaka gane ba tsanar ka akai ba kai ne ka tsani kanka domin kai kaiwa kanka abinda makomarka ta zama mummuna shi yasa Allah ya ce wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum ba mu zalunce su ba su suka zalunci kansu to daka ita abin da ya kamata kai sai ka ce me dalili saboda kaza sai ka duba ka ga wannan abin da aka faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne in gaskiya ne sai a yi me sai a gyara daka wannan mata ta ce wa ma'aiki saboda me to kuma wannan yana nuna maka ba wani malami da zai karantar a ce ba za a yi masa tambaya ba malami uban malamai sarkin malamai in yi magana sahabbansa suna ce masa saboda me da aka a karantar da mutane addini kuma a ba su damar su yi tambaya fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna ubangiji yace ku yi tambaya in ba ku sani ba tambaya mabudin ilimi manzo Allah yace amma sa'alu hina jahilu dan me mutane ba za su tambayi malaman su ba in ba su sani ba fa innama shifa'ul ayyi su'al maganin cutar jahilci ba abin da ke kashe ta in banda tambaya an tambayi Abdullahi dan Abbas bimanilta hadhal ilma tayaya ka samu wannan ilimi kana yaro karami yace in kana kamata quluna fa bilisanin sa'ulin wa qalbin aqub ibnu abbas yace in da gaske ne kuna gani na mai ilimi to abu bi ne ya tara mun shi lisanin sa'ul harshe mai yawan tambaya na abin da bai sani ba wa qalbin aqul da zuciya mai hankaltar abin da aka gaya mata ta rike shi to da haka dai manzo Allah yana karantarwa ane masa tambaya yana bada amsa kace muridanka kasi maka tambaya rashin ladabi ne wannan ba rashin ladabi bane amma sahabbai sun yi tambaya kuma ba wanda ya kai sahabbai girmama manzo Allah duk duniya amma ana tambayar sa kuma yana bada amsa ga mace ta ce masa lima ya rasulullah dan me yasa kace mu ne mafi yawan yan wuta ya ma'aikin Allah kala sai yace li annakunna saboda ku mata mafi yawan ku ba duka ba to kusirin na shaka kuna yawan korafi kuna da yawan mita kaga korafi da mita dabi'a ce ta kaskanci tana iya ja mutun ya zama dan wuta da haka ina masu mita an fi samun masu mita a cikin mata wata in ta fara ma mita tun dare sai kun kai safiya a je ai sallah asuba a dawo a dora ta damu kanta ta dame ka mita ba ta da dadi kuma zaka sha mamaki da danta zai zo ita ma ya rike zaninta ya nema ta kuka sai ta dake shi kafiyar jaraba ta jefar da shi kuma ita ta ne ubansa irin haka wanda ma shi yaro ne ita ku da girmanta ba za ka ce da ita yarinya ba to da haka dai babu kyau yawan mita wadansu malaman suka ce abinda ake nufi da mita a nan shine zage-zage su mitar mata a cikinta akwai zagi tsinuwa domin a wata ruwayar tukfirnal la'ana kuna yawan tsinuwa tsinuwa dabi'a ce ta mata sama da maza ana iya samun namiji mai tsinuwa amma percentage din mata masu yawan tsinuwa ya dare na maza masu yawan tsinuwa shi yasa aka fuskantar da abin zuwa gare su din motsi kadan Allah ya tsine din motsi kadan Allah ya tsine shi yasa ko da ne ya fandare kan kaji an ce babansa ya tsine mai sai an ce me babansa ta tsine masa saboda su mata sun fi saurin tsinuwa malaman tafsiri suka yi istinbadi suka yi istihadi suka ce shi yasa da Allah ya ce ayi li'ani tsineneniya a cikin tsinuwar mata da za su yi bai ce ba su tsine sai ce su yi amfani da kalmar fushi amma su maza sai aka ce su ce ala tsine wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin wal khamisata anna ghadaballahi alayhi in kana anna la'natullahi alayhi in kana min al-kadhibin sai ce wa yadra'u anha al-azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamina al-kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi alayha shi namijin sai aka ce anna la'natullahi alayhi ita kuma sai aka ce anna ghadaballahi alayha abu dai ne amma kuma aka ce ita ta cika da fushin Allah ya kare mata shi kuma ya cika da tsinuwar Allah ta kare masa malamai suka ce me yasa aka bambanta musu saboda ita tsinuwa a wajen mace abu ne mai sauki ita kuma rantsuwa ana so kai ta ne da abin da zai sa maka kwarjini da tsoro da haka yanzu mace ta ce Allah ya tsine ba abu ne mai wahala ba a wajenta da haka tsinuwa ba ta tsorata ta amma ta ce Allah ya fushi da ita ita mace ta fi jin tsoron fushi sama da me tsinuwa shi ko namiji ya san zurfin ruwan a ce Allah ya tsine mai abu ne mai nauyi a wajensa saboda tsinuwa ba kuman abu bane a wajen maza ina fatan fahimci wannan so da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ya ce tuksirna la'ana kuna yawan tsinuwa na taba fada wannan abun zan maimaita a iya gajeren tunani na yana daga cikin abin da ya taimaka nefa ta kijaruwa tsinuwar da ake taiwa yan nefa da an dauke Allah ya tsine musu amma fa an kawo kuma ba a ce Allah ya musu albarka sai ya ce shi yasa duk gwamnatin da za ta zo cikin manya-manyan project din da take zuwa da shi maganar gyaran me wuta amma ta narka kudin wallahi ba za ta gyara ba saboda mun tsine wa nefan mu mun lalata ta mun yi tsinuwar a baki kuma mun yi ta a aikace tsinuwar a aikace akwai barayin transformer kuma a cikin mu kaga su tsinuwar sa a aikace ce ba a baki suke nan akwai barayin fuse akwai barayin cable su kawai sata su ta kayan mutane kaga su tasu tsinuwar babba ce ta aiki ce to akwai kuma iyayen mu mata a gida da yara kanana su kuma tsinuwar su ta baki Allah tsine muku Allah ya kiyaye da haka dai ba a tsinuwa in ba kuma ta ba a karatun riyadus salihina wata rana annabi zai yi tafiya da sahabbansa wani sahabi sai dokin sa ya tuntube sai ya ce Allah ya tsine mai sai annabi ce to ba za ka tafi da mu ba fitar da shi wallahi ba za ka bi mu da shi ba wannan tsinuwar da kai masa sai ta bi ka to haka da yawa za mu hau motoci mi ta tsine wa direbobin muna tsine ga tsofaffin motoci ga tsinuwar mu ga tsofaffin ga ladantaccen titi kuma ga kwaya direbobi suna sha wani kana ji kana gani yana tuka kai yana shan kwaya kuma ba za ka iya masa magana ba yadda ka san sunwa mutane asiri kaga mutum yana shan banalin a cikin robar ruwa a cikin mota kuma yana sarfa gudu da ku a dari kuma wai saboda baka da hankali ba za ka iya ce masa tsaya mu sauka ba yasa sai ai ta kashe mutane ai ta hadari ai ta kaza ai ta kaza Allah ya kiyaye wanda tukin mota ba wai maganar kasha kwaya ba ko da hankalin ka ma lafiyar kalau sai kai ne sai kai da gaske sai ka natsu amma ba hankali ya sha kwaya ba kin hanya kuma ya debo masu hankali to da shi da su waye ma hauka ce sun fi shi hauka ai gwanda ka bar masa kudin ka sauka ta rana zan je Zaria ina sauri zan je NBU wani program sai motata ta samu matsala a hanya da direba nace mu sauka mutane suna can suna jiran mu fefa zamu gabatar mu bar motar anan mu shiga mota haya wallahi da muka shiga wata mota sai naji kamar akan leda muke yawo a sama nace kai ana wannan tukin hayan nace tsaya tsaya yi masa dabara dakatar mana da shi kace mun yi mantuwa ya dakatar da shi yace mun yi mantuwa ya tsaya kuwa to ya za a yi damar rigimar ai kudin mota nace bar masa wannan kudin mota ba matsala bace zuwa da wuri yafi zuwa da wuri gaggawa me muke yi an ce wani dattijo cikin dattawan garin nan wata rana yayi tafiya zai je Abuja direban sai yana ta hauka da shi fufufu ya juya mota anan to sai yake so ya masa darasi a aikace sai yace wani yace na mace dan dakata sai ya fakin to baya rabuwa da irin kujeran nan a baya irin wacce za ga ana kawo ta masallaci ta nade wannan sai yace sauke min kujera a gindin inuwar can sai sauke masa ino kujera a gindin inuwa sai je ya zauna ya dogar sanda sai je ya zauna yace miƙo min jaridan nan ya miƙo masa jarida yace dauko min kilishin nan ya dauko masa ce da ya dauko min robar ruwa ya dauko masa sai da ya kaman minti 30 yana duba jarida sai yana cin kilishin sai yace ka fahimci karatun yace to ka gane ba sauri nake ba ba wanda yake jira ni haka ka tafi da ni a hankali da haka manzo Allah yace li annakunna tuksirna shaka domin ku kuna yawan tsine tsine wa takfurna al'ashira kuma kuna butulce wa maza al'ashir suna ne daga cikin sunayen miji a larabci akan ce ba'al akan ce zauj akan ce sayyid duk sunan mai gida ne an gane ko anta lidal amatu rabbataha anta lidal amatu sayyidaha duk yazo a ruwaya an gane ko to sannan kuma alba'alu suna ne daga cikin sunayen miji jam'in bu'ul wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha to haka nan al'ashir da haka manzo Allah yace kuna yawan kafircewa maza a wata ruwayar abin ya fito fili manzo Allah ya faɗa yace law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khairan qattu yana daga cikin dabi'un mata wanda ke kai su wuta da za kai shekara 100 ka ne mata bauta in kai mata kuskure rana daya in dai mace ce mai irin wannan halin to za ta iya cewa me ka taba min shekara guda kana ciyar da ita kana biya mata kudin haya kana tufatar da ita tana rashin lafiya kana kai ta asibiti amma idan aka zo sallah a kayan sallah kawai kai mata ba daidai ba sai ta ce me ka taba min duk wancan ta manta da shi to Allah baya san wannan da haka wannan yasa Allah zai sa da yawa daga cikin mata wuta Hafiz Ibn Hajar da yazo sharhin hadisin yace wannan fa ba wai dan sunan su mata aka fada ba dan dabi'an ne da haka ko namiji ne yake da irin wannan dabi'ar kai masa alheri rana daya in kai masa ba daidai ba yazo yace baka taba masa ba shi ma zai shiga wuta da wannan dabi'ar da haka dabi'ar ce Allah baya so dabi'ar zage-zage tsine-tsine da kuma dabi'ar ne butulci wanda ita ce dabi'un da yau suke ta yawo a cikin mu musamman yan siyasa zage-zage tsine-tsine butulci i junansu dole dan zaka rabu da wani sai kai masa shari dole zan ka zaka hadu da wani sai kai ƙarya na me duk dan adam yana da alkhairi kuma yana da me sharri ni wa kan mu adalci dan na faɗi alkhairin wani da me na ragu ba abin da zai rage ni wallahi qala me riwaya yace faja'alna yatasaddaqana min huliyihinna to wa'azi yayi aiki take mata suka rinka cire dan kunnayensu na gwal da sarƙoƙinsu na gwal da awarwarayensu na gwal suna miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka bisa ga umarnin da ya musu yulqina fi thawbi bilal suna jefawa a cikin rigar bilal bilal sai da ya dago rigar sai haka da ita kowace aka zo sai ta cire zoban gwal ɗinta ta jefa wannan ta cire awarwaranta wannan ta cire dan kunnanta kaga wannan yake nuna maka matan farko ba irin mazan yau bane ba ma ballantana ka ce matan yau yanzu nan za a yi wa'azi yanzu nan za ka gane wa'azi ya karbu aiki yanzu waɗanne mata ne za ka je kai musu wa'azi suna sanye da sarƙoƙin gwal su rinka fitowa suna bayarwa a wasu kila sai dai su rinka alƙawari to malam in muka koma gida amma gwal din su a ba na sadaka bane ba. Ina fata an gane ko. To da ka nan take suka rinka jefa gwalagwalan su a cikin tufafin sayyidina Bilal saboda wa'azin da annabi ya musu min aqratihinna daga dan kunnayen su wa khawatimihinna da zobayen su. Aqrat jam'i ne na qurt, qurt shine dan kunne, khawatim jam'i ne na khatam, khatam shine zobe. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Abinda zamu dauka na fiqhu cikin wannan hadisi daga ciki albada'atu bi salati al-eid qabla al-khutbati wa taqaddama, farawa da sallar idi a ranar idi kafin ai hudba. Wannan bayanin ya riga ya gabata. Abu nabiyyu annahu laysa li salati al-eid adhanun wala iqama, wannan hadisi ya nuna sallar idi ba ai mata kiran sallah ba kuma ai mata iqama. Abu na uku istihbabu kauni al-khatib qa'iman, ana so limamin da zai mutane hudu ba ya zama a ina a tsaye ba a zauna ba. Abu na hudu ayi amru al-khatib bi taqwa Allah ta'ala, farkon abin da ake so masu hudu ba su rinka farawa da shi magana akan tsoron Allah. Shi yasa annabi duk lokacin da zai hudu ba sai ya karanto ayoyin da suke magana akan tsoron Allah guda uku. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ان غني كو او وتر روايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد التي هي جماع فعل الاوامر وترك النواهي مجملا. In aka ce wa naka ji tsoron Allah a dunkula an maka wa'azi, ma'ana duk abin da aka ce kai kai, duk wanda aka ce ka bari ka bari, shine tsoron Allah. Imtisalul awamir wa ijtinabin nawahi, thumma yufassilu min dhalika ma yanasibul maqam, sannan daga bayan haka liman kuma sai ya zo ya kalli topic din da ake ciki a lokaci. A lokaci dole ne liman da zai yi hudba ya zama current, current ka rinka bibiyar me ke faruwa a zamaninka. Hudba ba kamar karatun Fatiha bace mutane su fahimta ko ka su fahimta kai dai ka ce wala bali su ce amin a tashi, ba hudba ba manufarta ba kenan. Hudba wayarwa da mutane kai akan yanayin da ake ciki a rayuwa, bayan an musu wa'azi sai kuma a zo a dauki topic din da yake faruwa a rayuwa. Akwai matsalar rashin tarbiyya ta iyaye game da ƴaƴansu, rashin ba su kulawa. Akwai matsalar kaza kaza wanda laifin hukuma ne, akwai matsalar kaza kaza laifin ƴan kasuwa ne, akwai matsalar kaza kaza laifin ma'aikatan gwamnati ne. To haka ake yi. Akwai wani kalubale da yake tunkara al'umma a wayan musu da kai. To wannan shine amfanin hudba. Haka annabi yake hudubarsa, da farko a fara ta da aji tsoron Allah, a ƙarshe kuma isar da sakon mako. Da wani dattijo da naji wani jikansa yana tsokanarsa, yace wasu larabawa ne suka zo sun fahimci cewa akwai matsalan makara, ba a kula da makara, kuma masallaci bai dace ya zama wajen ajiyar makara ba. To da haka yanzu sun ce za a raba makara, amma gidajen tsofaffi za a kai, kuma duk tsoho za a rinka biyansa 100,000 na ajiyar makara. Wanda tsoho da ya tirje yace wallahi shi ma a gidan haya yake. Ce kuma shi ma daki za daya ne. Yace a'a baba, haffa da bargo guda biyu. Kaga saboda lokacin sanyi idan aka kai, kai ma ka samu na lulluba. Yace kai bargon da aka rufa gawa za a lulluba da shi. To haka fa da duk aka rayu zai kaga liman yana gefe ga makara. An samu wata wani masallaci kawai wani mahaukaci ya shigo da asuba ba a sani ba. Kawai ya shiga makara ya lafi. Shi ya dauka kawai gado ne. Ana tsaka da sallah liman yaga makara tana motsi, wallahi sallar da ta lalace kiran kowa, liman ya juya a guje, ba damar yayi magana. Kaga inda a ce wayeye ne zai ce jama'a makaran nan fa tana motsi, mu tsaya mu caje ta ne a cikin ta. Amma liman yaji makara tana motsi, kawai sai ya ari ya samu sa'a sai ya fice a guje, kuma yana fita shi ma mahaukacin sai ya biyo su ai sai gudu kuwa. Daka dai hudba ana yin ta ne gwargwadon abin da zamani ya zo da shi, a fadakar da mutane, a wayan musu da kai, a dora su akan saiti. Wannan koyarwa annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ba wai limaman yanzu bane suka fara. Ballantana ka ce liman wane kullun sai yayi magana, dan me zai rinka magana? to dan me ba zai magana ba nauyi ne Allah ya dora masa ne fadakar da mutane waya musu da kai haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma shi yasa zaka ga da yake shine tafarki na daidai Allah ya sa masa albarka duk wanda ba hakan ba bai da armashi a yanzu zaka sha mamaki daga wasu kasashe sauraron hudubobin wasu limamai ake yi saboda suna tattauna abin da ya dace da zamani amma duk masallacin da ake bacci limamin kan ya gama hudubar duk ɗan sahun gaba sun yi bacci kuma ka zo da wata murtikekiyar gora karke wata mecece oho ga ka akan mumbari mumbarin nan yana da madafai kawai ka zo mutu wuta ne da gora in mumbari yana da madafai ba a rike sanda annabi ya rike sanda ne lokacin da babu me lokacin da ba mumbari kututturen dabino yake hawa to amma da aka gina masa mumbari me makarai sai ya daina rike sanda ya daina hawa kututturen dabino to Allah ya sa mu gane to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi huduba ya fara da fadakar da mutane a ji tsoron Allah a ƙarshe kuma ya gaya musu abin da ke faruwa na karan afiyas na abin da ke kai komo a duniya abu na biyar tazkiruhum bilzumi taqwa wa ta'a lillah tunatar da mutane da su lizumci tsoron Allah da yi masa da'a da zikirul wa'di wal wa'idi ta hanyar ambatan alƙawarin da Allah ya yi wa mutanen kirki da kuma narkon da ya tanadar wa mutanen banza fal maqasidul lati dhukirat fil hadisi dan haka manufofin da aka ambata cikin hadisi minnal amri bi taqwallah na umarni da tsoron Allah wal hasi ala ta'atihi da zabarwa akan ai masa da'a wal mau'iza da wa'azi wat tadhkiri da tunatarwa hiya maqasidul khutba sune manufofin da yasa ake hudba wa qad addaha ba'dul ulama'i arkanal khutbati al wajiba wasu daga cikin malamai sun kidan yasu da cewa sune rukunnan hudba na wajibi dole ce kowace hudba ta kunshi wannan magana akan aji tsoron Allah mutane su lijinci wa Allah da'a gaya wa mutane laifuffukan su dan su gyara tunatar da su na wasu abubuwan alkhairi da ba sa yi saboda sakaci sannan kuma gaya musu abin da yake faruwa a duniya a wannan lokacin abu na shida ifradun nisa'i bi mau'iza manzo Allah ya ware mata da wa'azi da yazo sahun su idza kunna ba'idatin sharadin haka in suna nesa ne la yusmi'ina alwa'za ba sa jiyo wa'azin to sai annabi ya biyo su inda suke sai musu wa'azi nasu na daban tare da cewa hudubar daya ce to kuma haka ake wa koma waye duk mutumin da ya nesa baya jin hudba to in liman zai bibi in ya je wajen sa sai masa nasa au kunna muhtajatin litazkirin yakhussuhunna ko in sun kasance suna da bukata na atinatar da su wata tunatarwa ta musamman ta shafe su abu na bakwai annan nisa'a kunna yakhrujna ila salatil idi fi ahdin nabi lalle mata sun kasance suna zuwa sallar idi tun a zamanin annabi wannan hadisi da muka karanta ya nuna mana haka abu na takwas an yata na haina anir rijali in mata sun je sallar idi ba sa cakuduwa da maza janye jikinsu suke su baya can wala yukhalituhunna fil masajidi wala ghayriha mata ba sa cakudedeniya da maza a masallataiya ko a wani masallataiya na sauran wajajen taro akwai wajajen da musulunci ya yadda a taru maza da mata amma sai dai mazan suna gefe matan suna gefe kamar a wajen walima da sallar idi da makamantansu kaunun nisa'i aktharan nasi dukhulan finnari hadisi ya nuna mana mata su suka fi kowa yawan shiga wuta bi sababi shakawahunna saboda yawan tsinace-tsinacensu wa bi sababi kufrihinna ni'amal azwaji kuma saboda suna kafircewa hidimar da maza suke musu wal muhsinina ilayhinna da duk masu kyautata musu wata matar yadda ta bawa mijinta wahala haka take ba ƴaƴanta wahala akwai dan da zai kira ka yana kuka uwarsa tayi masa kaza tayi masa kaza tayi masa kaza kuma wallahi ba shine bai da gaskiya ba ita ce ba ta da gaskiya ga ta da rainuwa ga ta da tsinuwa ga ta da duk abin da aka yi mata ba ta yabawa to kaga wannan zai sa ka gane mahaifinka yayi hakuri da ita ko a satin nan wani bawan Allah sai da ya kawo min irin wannan koken mahaifiyarsa kaza mahaifiyarsa kaza nace kai hakuri jarabawa ka kenan amma ba daidai take yi ba in ba ta da wanda zai mata fada kai ka dau dangana ka bauta wa Allah da hakurin biyayya gare ta amma dai ba daidai take ba da haka mata su gane dan kin haifi da ba yana nuna kuma sai ki saba wa Allah a kansa ba ki rinka dora masa abin da kin san ba zai iya ba ki rinka yawan yi masa baki kuma galibi zaka ga masu irin wannan dabi'ar sun fi wa ƴaƴa nagari irin wannan matsan lambar idan fandararren dani wanda in ta fada ko sau da rarta ba zai ba to shi ba za ta yi masa ba idan ka muji tsoron Allah iyayenmu mata ku ji tsoron Allah abu na goma annal kalamal fahisha lalle zance mummuna wa kufarin ni'ami da kafircewa ni'imomi sababun fi dukulin nari dalili ne daga cikin dalilan da ke sa mutun ya shiga wuta abu na 11 annas sadaqata min asbabin najati min azabillah sadaka tana jawo tsira daga azabar Allah an gane ko yawan sadaka yana maganin musiba kamar yadda Bahaushe yake fada to mafi girman musiba ko shine shiga wuta daka yawan sadaka yana sa Allah ya tsare mutun daga shiga wuta abu na 12 mukhatabatu nisa'i sahabati lin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahummuhunna amruhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana da mata kuma su ma sukan zo su yi magana da shi in abu ya shafe su an gane ko da haka malami yayi wa mata wa'azi ko ya karantar da su sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da suna sukan makarantun matan aure yau su ma sun bude ko Shehu Dan Fodiyo yana daga cikin abubuwan da ya sha wahala da shi a kasar Hausa maganar karantar da mata kasar Hausa ba su yadda da a karantar da mata ba Al-Kanami Shehun Barna na wancan lokaci sun yi ta taburza da Shehu Dan Fodiyo akan maganar makarantar matan aure ya rubuto wa Shehu Dan Fodiyo wasika mun ji an ce ka zo kana fito da mata ana koya musu alfasha sharrin dai da ake tintintala sanan nan ba a daina ba da'awar sunna wayar da kan mutane ta zo ta yi sama musu aikin yi ta zo ta yi kaza da kaza da kaza da kaza ta zo ta yi in za a gaya maka tarihin Malam Abubakar Gumi mutum nawa ya shigar aikin gwamnati mutum nawa ya sa suka yi karatu mutum nawa suka yi kaza kullun abin da da'awar sunna take nunawa kenan ku je ku yi karatu in malami yana da damar da zai samun maka dama sai ya taimaka maka in maganar aiki ce in yana da damar da zai sa sai ya saboda ba su damu da damuwa al'umma ba damuwar kansu ce kawai da ta ƴaƴansu a gabansu ko mutuwa suka yi ƴaƴansu ko ba su yi karatu ba dole sai sun hau kujerarsu ko ta tsiya annabi shi ya haifi Abubakar amma da bayan annabi waye zama halifa annabi bai yi ƴaƴa ba Fatima tana nan ba yau su ba gashi har mata suke nada ba sayyidawa ne annabi ba sai an nada Fatima ba amma ba haka tsarin addini yake ba da manzo Allah ya bar duniya Abubakar ne ya ci gaba Abubakar da zai mutu bai da ƴaƴa yana da maza yana da mata amma ba wani tunanin dan Abubakar ya zama halifa sai ya ce wa Umaru yace in naje gaban Allah ko Allah cayewa kabar al'umar annabi zan ce na bar mata wanda nafi kyautata wa zatan mai tsoron Allah a cikin shi ne Abubakar Umar Umar da yazo zai mutu bai da ƴaƴa yana da ƴaƴa amma ka je ka karanta tarihi cikin waɗanda suka matsawa Umar ya zaɓi halifa akwai ɗansa Abdullahi yana magagin mutuwa ɗansa Abdullahi ya shigo ya ce baba yanzu da a ce wani mai kiwon raƙuma zai tafi ya bar su su ba zama a gari na san kai sai ka ladabtar da shi zaka ce ya saki raƙuma sun yi mutane barna to kai yanzu zaka tafi ka bar al'umar annabi ba shugaba wannan ya dawo da hankalin Umar fa yana magagin mutuwa fa nan da nan ya zaɓi mutum shida ya ce to waɗannan mutanen ku fitar da shugaba a cikin ku shine kwamitin shura Usman yazo aka kashe shi Usman bai da yaya ka taba jin labarin wani dan Usman Ali yazo aka kashe shi bai da yaya amma dan Alma da mutane suka nada shi Al-Hasan wata biyu yayi yaje ce na sauke al'umma ta hadu na sauka Abu Muawiya to wannan shine sunnar addini sunnar magabata yanzu munan duk wani zikiri da za a faɗa sai a faɗa annabi ya ce kaza zikirin safa zikirin yamma zikirin shiga masallaci zikirin fita to likitan kashi bulus shine yake karanta ya gyara kashin mutane addu'ar yanka fa ada a kasar Hausa ba a san ta ba fa yanzu ba gashi mun karanta cikin karatun mu ne addu'ar yanka ba manzo Allah ya ce bismillah duk haka aka rayu a kasar Hausa ba mu ce girmama malamai laifi bane amma su kuma malamai su danna mutane da irin wannan abin da ake musu zalunci ne zalunci ne manzo Allah idan wani project ya zo na addini zai ce ku kawo gudunmawa za a tafi yakin Tabuka annabi ya ce ku kawo gudunmawa kai in ka jima annabi ya ce a kawo gudunmawa to abin ya fi karfin sa ne da ya zo zai gina masallacinsa a Madina mutanen Madina suka ce za mu baka filin sadaka yake ba na so ku gaya min nawa ne kudin masallacin filin kun fi ni san aljanna ne manzo Allah ya sayi filin masallacin sa, amma da aka zo gini suka kawo gudunmawa, aka zo aka gina tare, to haka ake yi. Allah ya ganar da mu. To da haka dai matan sahabbai suna magana da annabi, yana magana da su akan sha'anin addini dan a fahimtar da su, a wayar musu da kai. Nana Ummu Salama a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito tace na taba tambayar annabi, wai me yasa a Qur'ani ake ambaton maza ba ambaton mata? Tace sai annabi ya mun shuru bai amsa ba. Tace kawai ina zauna wata rana yana masallaci sai naji ayoyi sun sauka kamar amsa ce ga tambayar da nayi masa a daki. Allah yace fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Ubangijinsu ya ba su amsa da kansa cewa shi baya tauye ladan mai aiki daga cikin ku, namiji ko mace. Idan namiji yayi sallah, sallah cikakkiyar sa za a ba mace, in tayi sallah, sallah cikakkiya. In mace tayi aikin haji haka ne, in tayi sadaka haka ne. Sannan sai ga ayoyi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har izuwa wal zakirina Allah kaseeran wal zakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Da haka mata da maza ƴan uwan juna ne a addini, kowa yana da dama, an bashi ba wanda aka danne, ba wanda aka tauye wa haƙi. To haka nan matan Madina suka dandazo suka zo suka ce da annabi, wai kai annabin maza ne banda mata? Yace a me zafi? Yace to duk maza sun zo sun cike gaban ka, kullun su suke zuwa wa'azi, kullun su suke zuwa darasi, kullun su suke zuwa ga sauna a gaban ka a masallaci, mu duk sun kakka ne mu, in muna so mu tambaya ba mu da dama. Sai annabi yace ku yi hakuri, me za a yi? Na sa muku rana kaza a gidan wani kaza a waje kaza, ku zo mu rinka haduwa ina karantar da ku. Hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, da haka manzo Allah ya fara karantar da mata a kebance. Da haka a wannan hadisi mun fahimci haka. Abu na 13, fiqhu nisa'is sahabati wa fahmihinna, mata yan sahabbai suna da fahimta sannan kuma suna da ganewa, suna da fiqhu. Li'anna hadhihi al-mutakallima, domin wannan wacce tayi magana a madadin mata. Lamma qala lahunna an-nabiyyu, yayin da annabi ya ce da su innahunna aktharu ahli an-nari, su suka fi yawa a wuta. Fahimat anna hadha laysa zulman min Allah, ita sai ta gane Allah ba zalunta su yayi ba. Gyara kayanka yake so yayi musu, wa hashahu yoma ya zai Allah ya zalunci bawa, me bawan yake da shi? Kai da kaya ai duk mallaka wuya ne. Wa inna ma bi sababi dhunubi, zunubin su yaja aka gaya musu wannan kalma. Fa sa'alat an hadha sababi al-mujibi lahunna zalika, dan haka sai ta tambayi wani dalili yaja musu yawan shiga wuta dan su san shi, dan su kaurace masa. Abu na 14, mubadaratuhunna ila fi'li alkhairi, gaggawar da matan farko suke da shi wajen aikin alkhairi in an umarce su. Iz asra'na ila sadaqa, dan nan take suka yi gaggawar fara bada sadaka. Ragabatan wa rahabatan min Allah, dan kwadayin ladan Allah da tsoron azabarsa. Abu na 15, annal mar'atar rashida, haqiqa mace kintsatsiya, tatasaddaqu min maliha, tana yin sadaka ne daga kudinta. Bi ghairi izni zawjiha, nan kan ko bata nemi izinin mijinta ba, amma sadaka da kayan miji to wannan sai da izinin sa. Amma mace tana da kudinta, in ta tashi sadaka ba sai ta nemi izinin mijinta ba. Wa huwa qawlu jumhuril ulama, wannan shine maganar mafi yawan malamai. Abu na 16, na karshe, ukhiza minhu jawabu saqabil udhni lil mar'a, daga nan ne malamai suka yi istinbadi suka ce ya halatta mace ta yi hujin kunne dan ta sa dan kunne. An gane ko? Hujin kunne da hujin hanci a sa dan kunne tun a zamanin annabi akwai. Dan kunnayen da mata suke cirowa yanzu suna sadaka, daga ina suke? Daga kunnan su suke. Ashe kenan tun a zamanin annabi ana ne huda kunne a sa ne dan kunne. To haka nan huda hanci, tun a zamanin annabi mata suna huda hanci suna sa dan kunne. Amma abin da muka faɗa muke nanatawa, idan ku a garin ku abin ya zama yana da wani aibi, to ki guje masa dan mutuncinki. Mata tun a zamanin annabi, tun Qur'ani ma ya faɗa, suna sa zobe a kafa, suna sa awarware a kafa, suna sa sarka a kafa. Amma yanzu kuma a wasu wajajen wata alama ce mummuna. To da haka karki ce ai tunda Allah bai hana ba ni sai nayi, a'a, mutunci yana da kima, yana da daraja. Yanzu shan rake a tsaye, kana tafiya kana sha, kana yadda kwallon, me laifin sa? Amma ya ci karo da mutunci, me mutunci ba zai wannan ba? Yanzu ka zo kana murmusa gyada me sihiri a murza a ga hudu a hu ba dan kin yawa ba da sai dan sarki a galiban yana huza hayakin gyada, ai bai dace ba. yo bahaushe abin da ya dace din ma in kai liman ne in kai sai ya zama aibi abin da muka fada ya zama daidai Allah ya hada mu alada abin da muka yi kuskure Allah ya yi mana assalamu alaikum
1: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli Imamu Masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zardin manir Jawuji ke cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci
2: idan kuna so ku gyara mu'amalarku zamantakewa addinin ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe Radio Rahama
3: a wannan zabe ke tunkaro mu me ya kamata ni mu yawaita tuba ga Allah mu yawaita tuba ga Allah kuma ma menene ya faru amma mu tubar wa Allah mu tsananta da fiyayyar halittarsa shugaban mu Annabi Muhammad cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi manaji alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna ci zan yasa ni kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah komai san magare shi komai kiyayen magare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
2: idan kuna so ku gyara mu'amalarku zamantakewa addinin ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe Radio Rahama

yake ubangiji Allah ya bamu da muna mai albarka daga nan mita 97.3 kuzan kun FM Rahma Radio yake ci gaba da sauraro karatun da talakama ka saurara ta bakin Mallam Lawan Trayam wanda ya kawo gogon mu ki nuni da karfi 4 saura mintuna 2 misalin karfi 4 da dai samu kuma sashin labari da lamarin yau da kullum makawa mai sauraro labaran duniya cikin rashin turanci.

Sakonni kenan aka karba daga sashen madaci dake da kasuwanci daga nan mita 97.3 Zangon FM. Kafin nan aka saurari labaran duniya domin jin halin da duniyar ke ciki a cikin labaran duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahmar Radio Faran Cikin Al'umma. Agogo muke nuni da karfi 4:30 saura minti 1 misalin karfi 4:30 daidai idan Allah ya kai mu. Joe Okwe ya shirya tsabta mun kasance tare da ku a cikin shirin Health Hour. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da sauraron mita 97.3 Zangon FM. Kada dai ku shafa yau Alhamis misalin karfi 6 na wannan yammaci muna nan tafi domin kasancewa tare da ku kai tsaye a cikin shirin mushakata. Da fatan ba za ku matsa daga jikin akwatunan radio ku ba za ku kasance tare da mu.

Shirin koyon Turanci wato English for Learners yanzu ya koma lokacin sa karfe 10 da rabi a duk ranar Lahadi sai maimaitin sa a duk ranar Alhamis da misalin karfe 5 da rabi na yamma. Wannan ya zo ne biyo bayan kiraye-kiraye da roƙon ku masu sauraro a kasance da English for Learners da misalin karfe 10 da rabi a duk ranar Lahadi sai maimaitin sa a duk ranar Alhamis da misalin karfe 5 da rabi na yamma tare da Dr. Anas Aminu Kamfa da jama'ar sa. Duk wannan kokarin muna yi ne domin ku masu sauraro. Makarantar koyar da koyon Turanci ta English Kamfa Academy da haɗin guwar gidan rediyon Raha masu ɗauki nauyin kawo muku shirin. Kada a manta, English for Learners zai ci gaba da zuwa ne a duk ranar Lahadi da misalin karfe 10 da rabi na safe, a maimaita a ranar Alhamis da misalin karfe 5 da rabi na yamma. English for Learners, duniyar koyon Turanci da Dr. Anas Aminu Kamfa.

Mita 90.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: zahiri
1: mahaura tamu ta wannan yammaci kai tsaye za ta kalli cewa idan da kai ne ko kuma ke ce ko kuma mu ne baki daya da abaka zunzurutun kudi har naira miliyan 1 amma a ce maka da sharadin ba za ka saki amfani da wayar hannunka ba ba za ka saki taba ta ba shin zaka amince zaki amince ko kuma za mu amince baki daya wannan zabi ne zaka zabi guda daya shin zaka amince ko kuma ba zaka amince ba kuma menene dalili wannan zamu yi muhawara akan sa idan Allah ya yarda cikin shirin na mu shakata na wannan yammaci
0: yeah.

na babin da aka saba shigowa su ne masu sauraro 07077795239 da kuma 08478577777 ko kuma ku turo sakon karta kwana kai tsaye akan 07020230211. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kai ne mai waya na farko kuma ke ce mai waya ta farko, barka da shigowa. Malam Abubakar. To yanzu kai Malam Abubakar a takaice dai ka zabi wayar ka akan naira miliyan 100. Anya amma kana ganin miliyan 100 nan idan jiya ta kake yi anya za ta kare kuwa. Gaskiya za mu sa labule da kai sai mu raba kudin da kai. Karka dami, wannan za mu yi magana sai mu raba ribar. Okay. Gaskiya. To mayan katin fa Malam Abubakar fa za mu yi maganar riban nan gaskiya. Gaskiya za mu raba da mu da wasu sauraro. Saboda wannan irin sana'a da ake samun riba haka. To muna godiya kwarai da gaske. Kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske Malam Abubakar Yakubu mai fenti Bunkuri da wannan gudunmawa taka, kuma Malam Abubakar yace shi fa ya zabi wayannan tasa. Domin kuwa tana kawo masa matsabai da dama da yawa wanda a kullun yake samu da ita. Mun gode kwarai da gaske Malam Abubakar. Wannan sako kuma yace assalam kai tsaye, sunana Bi Bangis Sageta, sauna ka waje, gaskiya na zabi wayata dan ta fi min dukiya ma. To madalla mun gode kwarai da gaske Bi Bangis da wannan sako naka. 07077795239 da kuma 08478477.

0: ke tare a cikin shirin bishakata. Ma'amunin kace Malam Jamil barka da shigowa. To ana ka bangaren Malam Jamil ne ka zaba. Wanne ka dauka? Kai ma wayar taka ka dauka?
1: Gaskiya nan da boya ka
0: tabbata. To bayan mun gama wannan tattaunawa ni ma zan fadi nawa abin da ne yake zan zaba wayar tawon ko kuma waɗannan makudan kudaden. Mun gode kwarai da gaske. Malam Jamil muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ake shigowa bayar. Kuma shi ma Malam Jamil ya ce wayar nan fa ya bi sawun Musa Abubakar Yakubu mai fenti Bunkuri da kuma Bi Bangis shi ma da ya ce wayar sa. Wannan sako ya ce assalamu alaikum, sunana Amira Ibrahim daga Rijiyar Zaki. A gaskiya na zaɓi waya ta akan kuɗi, waya ita ce rayuwa. To mun gode kwarai da gaske Malama Amira. Ita ma Malama Amira ta ce ta zaɓi wayar ta fa akan waɗannan kuɗaɗen. Mun gode da wannan gudunmawa da aka ba mu 0707775293 2983 7478777.

0: shi Malam Umar unguwa uku, amma fa da akwai sharadin cewa zaka ajiye wayar ka kadina amfani da ita, shin zaka karbi wannan miliyan 100 ko kuma zaka bani da kaya ta ka rike wayar ka ka ci gaba da amfani da ita? Malam Umar bai amsa wannan tambaya ba, ya sauka daga layi ko layin sani ya katse ko kuma yaya daidai ba mu sani ba. Malam Umar mun gode da fatan zaka kara shigowa. 07777795539. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare. To barka da dawowa munita. Muna tare da kai. Gaskiya amma fa akwai irin su Amira fa, akwai irin su kuma Malam Sani mai shanu. A to nan ma ai kai ma ra'ayin ka ne.
1: Yawwa mu ki zama ba ra'ayin mu bangaren mu su Malam Fatima su waye da suka shishigo cikin layin nan, kinga duka abubuwan da suka rinka
0: faɗi. Kwarai da gaske.
1: Wannan mutumin da muke yi fa abu ne mai matukar muhimmanci, ba Allah ya saka da rahama da yake faɗa
0: da kai. Amin ya hayu ya kayyan, mun gode kwarai da gaske. Dama don ku muke yi kuma don nishadin ku don kasancewa da kuke yi tare da mu. Mun gode kwarai da gaske da kuma ji da yabawa da ake yi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Mu rasa wannan layin, bari mu dan shakata da wannan waka.

auta MG boy kenan cikin wakin sa mai taken kyakkyawa shi ya taya mu nishadi a didi wannan lokaci kuma muka karbi marabtakar auta waziri a cikin wakin sa mai taken kiwa

0: Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka dai da shigowa.
1: Hello?
0: Muna tare da kai. Assalamu alaikum. To da lamma shi ma dai baya jin mu da fatan za ku ƙara bibiyar ba spili 7 spili 7795239 ko kuma spili 8174577777 ko kuma turo sakon karta kwana kai tsaya kan number spili 7 spili 23 spili 3121. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare?
1: Kula tare da Mustafa ne kanci da kuyan tayinna.
0: Tabarka da shigowa malam Mustafa mi pinti. Barka dai.
1: Yawa na ji abin da ake tattaunawa akai. Amma gaskiya fa ni fa kudin nan zan karba.
0: Faɗa mana dalilinka.
1: Gaskiya ai da kawai dai idan dai amma ai na nan gaba ban iya kuma siyan wata ko?
0: Anya za ka yi siyan wata?
1: Idan anya za ka kuma siyan wata kawai abin kudin na
0: mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka shigo aka bare ce ni fa na dauki wannan kudi akan wannan waya hadda tambayar zaman shin za a bani na sai wata a nan gaba. Mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan layi ma baya jin mu da fatan za a ƙara shigowa spili 7 spili. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Spili 7 spili 7795239 ko kuma spili 8178577777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigowa da wa muke tare. Barka dai. Ya
1: tare da sayyir Shangu da garin.
0: Shangu barkanka da shigowa. Malam Shangu, na san kai mai sauraron tashar Rahmar Radio ne a koda yaushe.

0: barakatuhu. Sunana Jamila Ahmad Adam.
1: To wace ce matar manzon Allah ta farko?
0: Nana Khadija bint Khuwailid.
1: Ai mata kabbara.
2: Allahu Akbar.
1: Nana Khadija bint Khuwailid. Ko? Bint Khuwailid. Ko ba haka bane?
2: Haka.
1: Yawa. To muna cikin sirar dai. Mun gama sira. A cikin makarantar ku idan kaga an zane dalibi dan uwanka ne yayi. Wa zai gaya mana? Ah, wa zai gaya mana? Taso ki gaya mana. Ba sai kin faɗi suna ba. In ji ga an zana dalibi ne yayi.
0: Laifi.
1: Yayi laifi. A cikin laifi akwai makara, akwai fashi, akwai guduwa, akwai kin karatu, akwai surutu ko? Kuna yi? Kuna waɗannan laifuka? Ba kwa waɗannan laifukan ko? Dan haka wannan makaranta kwarai mun ga ana Qur'ani, mun ji karatun Al-Qur'ani, mun ji ana hadisi, mun yi tambaya. Fiqhu sira da Allah ya wa malaman wannan makaranta kabbara.
2: Allahu Akbar.
1: To masu sauraro, duba da lokaci ya tunkaro mu, a cikin waɗannan malamai za mu samu ɗaya daga cikin su ya dan yi mana bayani, kira ga iyaye, ga ɗalibai akan yadda ya kamata su rinka zuwa makaranta da yadda ya kamata a rinka kula da karatun yara bayan sun dawo daga makaranta. Yanzu dai a cikin malaman za mu kirawo malamin da ya jagoranci waɗannan ɗalibai cikin 'yan mintuna, Malam Musa Shaibu dan maji daga bakinsa.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna kira ga iyaye wajen tallafa wa malamai musamman abin da ya shafi harkar koyo da koyarwa. Gaskiya ne duk nasarar da malami zai samu sai dole sai iyaye sun bada abin nan, sun bada tallafi da goyon baya, hakan yake cimma. Na farko wajen turo yaro makaranta akan lokaci da kuma bibiyarsa. Zaka samu dalibi yana zuwa makaranta amma wasu iyayen ma ko wani uban ma bai san makarantar da ɗansa yake zuwa ko kuma 'yarsa take zuwa ba. Wannan ba karaman kuskure ba ne. Ya kamata a matsayinka na mahaifi da ka ɗauki 'ya'yan nan amana ka damka wa malamansu, ya kamata a ce kana bibiya ka san ma a hannunwa ka danka su. Shin sun cancanta su koyar da ɗan naka ko ba su cancanta ba? Zuwan kuma shi kansa zuwan ziyarar da zaka dinga yi zai sa yaro mai da hankali ya san mahaifinsa yana zuwa, ko da yana so ya aikata wani abu na kuskure ko ba daidai ba ko mara kyau, to zai dinga kiyawa ya san mahaifinsa ko kuma wani wakilinsa ko mahaifiyarsa tana zuwa wannan makaranta. Wannan shine ga iyaye, kira ga iyaye. Sannan kuma kayan koyo da koyarwa ya kamata iyaye su ƙara bada gudunmuwa ta wannan bangaren domin yana daƙilar da ko daƙusar da karatun yara. Assalamu alaikum.
1: To masu sauraro, duka-duka a nan za mu haɗa inamu mu ce muku sai wani satin da yardar Allah a madadin madarasatu Nana Fadima Islamiyya Litafizul Qur'an sheka ƙarshen kwalta da ke ƙaramar hukumar Kumbotso da kuma gidan rediyon Rahama da suke ɗaukan nauyin wannan shiri a koda yaushe, masu yaɗa shirye-shiryensu akan mita 97.3 akan zangon FM. Masu son su shigo wannan shiri za su iya samun mu a 0806-807-9909. Ni Idris Kasim Hausawa da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗu a wani satin da yardar Allah. Manyan

Ita ce sayin da kuka da duk kuzun kun yi fim ram radio yake ci gaba da sauraro. Bayan kafin wannan lokaci ka saurari shirin manyan gobe daga sashen mu na shirye-shirye tare da Idris Kasim Hausawa, kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu ga kokon dakin gabatar da shirye-shiryen mu yake nuni da karfi 7 saura mintuna 3 misalin karfi 7 daidai ya kasance tare da mu. Zamu kawo muku maimaicin shirin sharhi da tsokaci.

mutum yayi haka to yayi fishi mara linzami kuma fishi ya jagorance shi ya aikata abin da ba shine ya kamata ya aikata ba a da abin da ya kamata mutum ne sai kamar yadda nake yin fada sai ya dora hannu daya kan daya rike aka fada a kirjinsa ya ja numfashi ya nisan ya fesar ya numfasa sai ya tsaya kuma ya ji sauran bahasi ya ji sauran magana taya akai ya zama barahon akuya ni cece sheda kuma me bayani to wannan matakin da mutum zai dauka komai fasatan da iya hade ya fashin komai harzukar da iya danna harzukar ya tsaya ya ji karshen magana to shine mataki na mai fishi mai linzami domin kowa in aka bi diddigi abuwa da yawa za su iya bayyana sabanin abin da mutum zai tsammani na farko za ta iya yiwa mutumin nan da ya ganka ya shake kai ce da kai ka sata ma akuya la Allah barahu akuya ta sane ko kai kama da shi ko kayan jikinsa irin sakasaka wato da akwai wata shubuha da ta sa yayi tsammanin kai ne ka sata masa akuya to anan da duka da zagi da mari ko kuma a fashe da kuka ba shine maganin wannan shubuhar ta sa ba kuma za ta wayar da kai ba kai zuciya nesa da hakuri da bin abu har akai iyakarsa shine zai magani sai mutumin da gaba da kansa mai zo yana baka hakuri yana wutar da kansa cewa shine yi garaje ko yi borun kunya ko ya zama kamar sirkin kama kullu yana jin kunya ka kuma wani abu ya bayyana wata kila ma ba wai kama ce kai da shi ba da barawan akuyarsa ba a'a za ta yi wa shi mutumin nan bai da hankali yana da tabin hankali ba a sani ba ko kuma kai ne baka sani ba so laka duk ma abin da ya fara shi bai da hankali inda ka tsaya kun yi kokawa da shi tukuru sai kun gama kokawa ka gane a shi da mahaukaci ko kai ta kokawa ko kuma ya zamana cewa hankalinsa kalau amma shi kiyin duniya ne ta iya yi waso iki kawai shi haka iki akwai mutane irin waɗannan wanda suka dauka cewa su za su rinka yi wa mutane abu na wasa da dariya a irin wannan sigar kamar yadda abokanci aka dauki wani watan April watan yi wa mutane shigantaka sai ka gama batare sai fashe dariya ce April Fool wai ai ya mai da kai wawan watan April ko kuma za ta iya yi wa zamana cewa abokin wasanka ne muna da al'ada ta wasanni iri-iri ko na zumunci ko na gari ko na sana'a shi kuma irin wasansa kenan komai yana iya faruwa kuma za ta iya yiwa da gaske ike yi hankalinsa daya ko ba wasa ike yi ba amma shi a dasa azatansa kai ne ka satar masa akuya to a ƙarshe dai in ka bi matakin doka da oda a ƙarshe in ma kai ne izalinta sai ka ga cewa kai kuma yanzu abin an dawo shine za a hukunta shi akan abin da yi maka wanda yake bi a hankali din da kai zuciya ne sa kadan shine abin da zai sa ka ci ribar wannan yanayi da ka samu kanka a ciki sabanin baiwa ta fushi duk wata mataki da mutum ya dauka na fushi a cikin misalan da na bayar a baya ba zai haifar da wanda aka yi wannan laifin riba ba sai dai ma ya kara burma shi kuma ya sake tsarawa banna da waki to mataki ne biyu na misalin fushi mai linzami shine idan ma mutum zai dauki wani mataki sakamakon fushi in dai fushin mai linzami ne to zai dauki mataki

Kotun ɗaukar ƙara ta ƙara tabbatar da ranakun zaɓukan 2027. Majalisar Dattawan ƙasar nan ta amince da ƙudurin gyaran dokar hukumar kiyakwa haɗura. Sojojin Najeriya sun kama baƙin haure waɗanda ba su da takardu a jihar Legas. Ƙasar Iran ta yi barazanar lalata ababen more rayuwa a yankin gabas ta tsakiya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba wake tare da ku a wannan maraice na Alhamis 1 ga watan Safar. Hijira fiye yan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447, 16 ga watan Mayun Yulin 2026 miladiya. Sai labaran. Kotun ɗaukar ƙara da ke Abuja ta soke hukuncin wata babbar kotun tarayya da ta ce hukumar zaben ƙasar nan INEC ba ta da ikon tsara jadawalin gudanar da zaben fidda gwani da kuma tsara yadda 'yan takara za su fita gabanin babban zaben 2027. A hukuncin da alƙalan kotun suka yanke a yau Alhamis, kotun ta tabbatar da cewa jadawalin da INEC ta fitar na shirye-shiryen zaɓukan 2027 yana nan daram. Yayin karanto hukuncin mai shari'a Okon Abag ya ce jam'iyyar Youth Party YP wadda ta shigar da wannan ƙara ba ta da hurumin ƙalubalantar jadawalin na INEC. Kotun ta ce jam'iyyar ta ƙasa ta bayyana yadda jadawalin da INEC ta fitar ya tauye mata haƙƙinta ko ya hana ta gudanar da zaɓukan fidda gwani domin shiga zaɓen 2027. Saboda haka kotun ta yanke hukuncin cewa INEC tana da iko a doka ta fitar da jadawalin zaɓe tare da cewa babbar kotun tarayya ta yi kuskure lokacin da ta aminta da buƙatar da jam'iyyar ta gabatar mata. Kotun ta kuma ce jam'iyyun siyasa ko jam'iyyar siyasar za ta iya zuwa kotu ne kawai idan an take haƙƙinta na shiga zaɓe a 2027. A watan Mayun da ya gabata ne babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke hukuncin cewa INEC ba ta da ikon sanya wa jam'iyyun siyasa lokacin da za su gudanar da zaɓukan fidda gwani ko tsara yadda 'yan takararsu za su kasance. Majalisar Dattawa ta amince da ƙudurin gyaran dokar hukumar kiyakwa haɗura ta ƙasa ta shekarar 2026 wadda ta tanadi tarar naira 50,000 ga duk wanda ya samu ko aka samu da laifin yin wa'azi ko talla ko kasuwanci a cikin motocin haya. Ƙudurin wanda ke jiran sahalewar shugaban ƙasa ya kuma tanadi tarar ta 50,000 ko ɗaurin watanni 6 ko kuma duka biyan ga direbobin da suka ƙi ba jami'an hukumar kiyaye afkuwa haɗura haɗin kai yayin gwajin shan barasa idan akwai dalilin zargin su. Kazalika jaridun ƙasar nan sun rawaito ƙudurin ya ƙara hukuncin rimiya gari ko ɗaurin shekaru 2 ko kuma dukkan da aka ƙara hukunci sun haɗa da karya dokokin fitilun hanya, wuce iyakar gudu da tuƙin ganganci inda kowanne zai iya jawo tarar naira 100,000. Majalisar ta bayyana cewa waɗannan gyare-gyare na da nufin ƙarfafa bin dokokin hanya, rage haɗuran motoci da kuma inganta tsaron matafiya a faɗin ƙasar nan. A wani labarin makamancin wannan, wata babbar kotun tarayya da ke da mazauni a nan Kano ta yanke hukuncin cewa hukumar kiyakwa haɗura ta ƙasa ba ta da hurumin bincikar masu ababen hawa a kan hanyoyin mallakin jihohi cikin wata ƙara da barista Abba Hikima ya shigar a gabanta. Kotun ta wato ƙarar ta ƙalubalanci hukumar kan yadda jami'anta ke tara masu ababen hawa suna karɓar lasisinsu. Abba Hikima ya ce bisa doka jami'an hukumar ba su da hurumin aiki a hanyoyi mallakin jihohi, inda alƙalin kotun ya amince da wannan buƙata ta sa. Hukuncin na nuna cewa hukumar ba ta da wani hurumi na aiki a hanyoyin da ba na gwamnatin tarayya ba. Kakakin Majalisar Wakilan Ƙasar nan Tajuddin Abbas ya ce gwamnati kaɗai ba za ta iya magance ɗimbin matsalolin tsaron da ƙasar nan ke fuskanta ba. Ya bayyana haka ne a yau Alhamis a birnin Abuja yayin bikin ƙaddamar da asusun tallafin KSM da shirin agaji na ƙungiyar Night at St. Mumba wato Mulumba
kakakin majalisar wanda shugaban kwamitin majalisar kan aikin hajjin kiristoci Festus Ade Pranye ya wakilta ya ce ana buƙatar ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin addinai kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin fararen hula domin magance ƙalubalen ƙasar nan a cewarsa kaddamar da asusun tallafin zai taimaka wajen ci gaba da ayyukan jinƙai da agaji tare da samar da mafita ga bukatun al'umma gaba daya Jaduddin Abbas ya yaba kungiyar Knight of St. Lumumba bisa gudunmuwar da ke bayarwa wajen taimaka marasa galihu matasa da sauran masu bukata a fadin kasar nan ya ce kungiyoyin addinai na da muhimmiyar rawa wajen gina kasa saboda suna da amincewar jama'a suna inganta kyakkyawan ɗabi'u da kuma kai ayyukan tallafi zuwa wuraren da hukumomin gwamnati ke iya samun ƙalubalen isa kakakin majalisar ya kuma yi kira ga 'yan Najeriya da su rungumi addini da haɗin kan ƙasa yana mai cewa bambanci da ke tsakanin al'ummar ƙasar nan ya kamata ya zama abin ƙarba ya ce majalisar cin addini da tabbatar da tsakanin mabiya addinai daban-daban a ƙasar nan Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shattima ya ce shugabanci nagari na buƙatar jajircewa da kuma ɗaukar matakai masu tsauri domin ci gaban ƙasa. Shattima ya bayyana haka ne a jiya Laraba yayin da yake gabatar da jawabin buɗe taron haɓaka harkokin noma da zuba jari da aka gudanar a birnin Abuja. Mataimakin shugaban ƙasa ya yabawa Rwanda shugaban na Rwanda Paul Kagame bisa irin ci gaban da ƙasar ta samu. Sai dai ya ce bai kamata a kwatanta Najeriya da ƙananan ƙasashen Afirka ba tare da la'akari da yawan al'ummarta ba ya ce yawan al'umman Najeriya da kuma faɗin ƙasa na daga cikin manyan abubuwan da ke sa gudanar da mulki ya kasance mai matuƙar wahala ya ce in ji Shattima Najeriya ce ƙasa mai girma wadda ke da ɗimbin albarkatun ƙasa da dama yana mai cewa ya kamata 'yan ƙasar nan sai ake duba muhimmancin noma wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kuma bayyana cewa noma ya taɓa zama ginshiƙin tattalin arzikin Najeriya kuma har yanzu yana da muhimmiyar rawa wajen samar da ayyukan yi da kuma inganta rayuwar 'yan Najeriya mataimakin shugaban ya kuma yabawa gwamnan jihar Akwa Ibom bisa gaggawarsa da ya nuna wajen amincewa da wani shirin zuba jarin dala miliyan 500 a fannin noman dabino a jihar ya ce masu zuba jari za su fara ne da aikin noma a fili wato a filin da yake da hekta ko girman hekta 10,000 yana mai cewa irin wannan gaggawa wajen ɗaukar mataki na daga cikin abubuwan da ake bukata wajen samun ingantaccen shugabanci wato shugabanci yana bukatar yanke shawarwari masu tsauri a cewarsa shugabanci ba na masu son farantawa kowa rai bane a cewar Sanata Kashim Shattima Rundunar Sojin Najeriya ta sanar da kama bakin haure 24 wanda ba su da takardu na zama a ƙasar nan a cikin sanarwar da mataimakin darakta hulɗa da jama'a na runduna ta 81 Daktar Kanan Musa Yahaya ya fitar a yau Alhamis ya ce an kama mutanen ne yayin wani samame da aka kai a ƙaramar hukumar Efe da ke jihar ta Lagos sanarwar ta ce an kai samamen bayan bayanan sirri da takardun izini a yankin sanarwar

Bankin Duniya ya bayyana damuwa akan yadda kaso 79 cikin 100 na 'yan Najeriya har yanzu ke rayuwa cikin kuncin talauci da kuma ke ci gaba da hadarin fadawa cikin talauci duk da sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin tarayya ke aiwatarwa kusan shekaru 3 da suka gabata. Bankin ya ce samar da ayyukan yi shine babban hanyar da za ta fitar da miliyoyin 'yan Najeriya daga kangin talauci, kamar yadda ya bayyana a cikin tsarin haɗin gwiwa na Nigeria Country Partnership Framework na 2026 zuwa 2032. Rahoton ya nuna cewa kaso 33 cikin 100 na 'yan Najeriya na rayuwa cikin matsanancin talauci, wato ba sa iya biyan mafi karancin bukatar abincinsu, yayin da kaso 61 cikin 100 ke rayuwa ƙasa da layin talauci na ƙasa da aka shata. Bankin ya kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 139 na rayuwa cikin talauci a ƙasar nan, musamman ma a jihohin arewa. Rahoton ya kuma bayyana cewa sama da mutane miliyan 86 ba su da wutar lantarki, yayin da matasa tsakanin miliyan 3 zuwa miliyan 4 ke kaiwa matsayin fara neman aiki a kowace shekara ba tare da

0: daga kwamitin raba tattalin arziki na kasa da ake kira da FARC gwamnatin tarayya jahohi da kananan hukumomi sun karbi naira trillion 2 da miliyan 250 a matsayin kasan watan Yuni kamar yadda director officin accountant general na kasa Bawa Moka ya sanar a jiya Laraba a kasan da ya gudana a jiya gwamnatin tarayya ta amsi naira biliyan 923 da miliyan 438 a jahohi 36 har da Abuja na naira biliyan 838 da miliyan 208 kananan hukumomi 774 sun amshi naira biliyan 591 da miliyan 390 yayin da jahohin da ke da arzikin man fetur suka karbi karin kaso 15 cikin 100 da yawan kudin ya kai naira biliyan 197 da miliyan 610 Masana harkokin kudi a yanan Najeriya sun bayyana ra'ayoyin su gabanin taron kwamitin manufofin kudi na babban bankin kasa yayin da wasu ke ci gaba da goyen bayan ci gaba da rancen kudin ruwa wasu kuwa sun fi son a rage shi sannan a hankali ana sa ran taron zai fito da matsaya guda game da wannan batun ci gaba da kokawa game da tsadar taki da magungunan feshi a daidai lokacin da damuna ta fara kankama a nan arewacin Najeriya farashin taki ya sa manoma da dama komawa amfani da na gargajiya wanda hakan ke nuna yiwuwar rashin samun amfanin da aka yi hasashen samu manoma da dama na duba yiwuwar fara amfani da iri dan wuri sai dai ana ganin hakan zai haifar da matsala duba da cewa basu saba amfani da shi ba a dan haka sun yi kira ga gwamnati da ta samar musu da tallafi domin samun amfani mai yawa karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin kasa Hafsat lawan sheka a labarin Rahma
1: shin samar da yan sanda a matakin jihohi ne mafita wajen magance matsalar tsaron kasan nan batun samar da yan sanda a jihohi na ci gaba da haifar da muhawara tsakanin al'umma wasu na ganin hakan zai taimaka wajen inganta tsaro kasancewar jami'an za su fi sanin yankunan da suke aiki da kuma kalubalen tsaron da aiki akwai a gurin sai dai wasu na nuna damuwa cewa idan ba a kafa ingantattun dokoki da matakan kariya ba ana iya

0: Kai tsaye ku zo mu kwance bakin an garar shirin namu na yau. Da jin roƙon da al'umma mazauna garin Gundutse da ke karamar hukumar Kura suka yi. Sakamakon yadda ta ya kai musu dauki wannan gari nasu. Ko su ma sarkon kwadi roman demokradiya. Malam Tasi Adamu guda ne cikin mazauna garin Gundutse da ke a karamar hukumar Kura. Ya bayyana mana halin da suke kasancewa sakamakon rashin wannan kyan hanya tasu.
1: Da kada san zuwa gainawa ita muke bukata shugabanni su taimaka mana su kawo mana dauki saboda in lokaci na ruwa ba mu da hanya kusurwa hudu gaba daya hanya cika take babura ba sa samun hanyar shiga dide da mutane ma sai sun kama ratsa suna cire takalman su da tijawa da manya idan mun lafiya ya kama ran lafiya za a fitar da shi asibiti shi ma nan duk a tararrabi muke mashin in an dauko shi ina mun makala sai an kama neman taimakon mutanen da su dafa shi sigar da shi daga nan ma in Allah ya kawo karar kwana mutum ya rasu kafin a kai shi asibiti a taimaka mana a taya mu da addu'a Allah ya sa a ayyutan mana da wannan hanya koda guda daya ce koda ba mu samu kusurwa bin ba muka samu daya talatan mana
0: to ma iya cewa abin da ke gidan goje shine a gidan kaura la'akari da yadda al'umma mazauna garin Mesar Tudu ke kukan zuci wanda yafi na zahiri sakamakon yadda suka ce sun shafe sama da shekaru 15 suna fama da matsalar zaizayar kasa wanda sanadin hakan ke janyo musu asarar dukiya da rayukan al'umma wanda har ta kai wasu daga cikin mazauna garin na Mesar Tudu suna guduwa suna barin musugunansu sakamakon yadda zaizayar kasar take tafiya da gidajen nasu kai bari dai ne tsam Muji daga bakin al'ummar wannan gari na Mesar Tudu da ke karamar hukumar Gezawa.
2: Wannan annobar rami ta zaizayar kasar nan ta dami fiye da yanda ba a zato. Saboda sakamakon misali tsawon shekara 15 zuwa 20 muke fama da wannan zaizayar kasa. Kuma su mahukunta ya kamata a ce Allah ya sa sun taimaka mana

0: Boluwa sanadiyar Ramunan ba a gyara mana ba. Har yanzu muna ciki ga damuna ta sake dawowa, an kwalma mana ruwa iya tabi'a mu hatsoran tsallaka su a taimaka mana a agaza mana a tallafa mana mu ne mutanen Mesa Tudu gaba ɗayanta.
1: Magaji Sadiq Mesa Tudu Geza Local Government. To muna roƙon mu hukuntanmu na local government ɗinmu ta Gezawa wanda sun san wannan rami ba sanannen rami ne wanda kusan shekara 15 ake fara kullun ci yake kullun ba wani rami ba har zuwa yanzu nan ba wani canji da aka samu. Muna fata Abba Kabir Yusuf yanda muka san shi da adalci da kuma kokari muna nema ya taimake mu yazo ya kalli wannan matsalar da muke ciki dan ya taimake mu ya mana maganin wannan matsala ta rami. Ko da yau yaran mu su haɗu su kare matan mu suna fama da juna biyu haka za a yi ta fama wajen kai su amma babu.
2: To da fatan gwamnati za a ƙara shiga lungu da sako domin ta irin waɗannan matsaloli na rashin kyan hanya domin inganta rayuwar al'ummar karkara da kuma sassan unguwanni na jihar Kano. To yanzu kuma sai jin yadda al'ummar Hausawa ke wa wasu kalmomi riƙon sakainar kashi wanda a wasu lokuta da dama wasu daga cikin Hausawan sukan yi amfani da wasu kalmomi a lokutan da suke gudanar da shirarraki ko kuma a cikin zancensu na mu'amalarsu da abokan cinikayyarsu. Har sukan ambata wasu kalmomin amma kuma ba tare da sun san alfanunsu ba ko kuma hurumin da ya kamata su ambata waɗannan kalmomi ba. To ko ma dai ya abin yake ga Malam Bello Muhammad Shehu Baba Wada Tudu Zurci yana warware wa masu sauraro kalmar ashaliya da kuma kalmar warki da sauran wasu kalmomi a ganawarsu da Kabiru Abubakar Sheshe.
3: Ashaliya, idan aka ce maka ashaliya watan ma'anar ashaliya tsagi ne na guru, ka tsaga shi wanda tsura suke cewa kwata ɗaya bisa hudu barin sai ka tsaga shi gida hudu to shi ne ashaliya. Tsagin guru ko rabin guru to wannan ka raba shi shi ne ake cewa ashaliya.
4: Kowane abu wanda aka raba shi guda ɗaya gida hudu za iya cewa da ɗaya bisa hudun nan ashaliya ko ku sai ba tsagin guru.
3: Kowane ma'auni da warki, idan aka ce maka warki za ka ji Bahaushe yana cewa kai fa ni warki ne daidai kogin kuwa ɗaura shi ake wata abu ne da ake yin sa da fata, akan kare sutur, akan kare sarici da shi, akan ɗaura shi a kogo ne wanda yake za ka jawo a yi masa ɗan leɓatu guda biyu nan ɗaya nan ɗaya hannun dama ɗaya hannun hagu ɗaya hannun ɗaurawa kenan kaman zare haka sai a ɗinka shi sai ka jawo kaman yadda Hausawan mu iyayenmu da suke cewa mukuru
4: me mukuru
3: yawwa abin da ake nufi da mukuru ɗan tofi kuma abin da ake nufi da shi watan abin kare tsareci na mata shi ɗaura shi ake haka kaman siket sai a yi masa aljihu mata iya masu tsofaffi su suke amfani da shi sai su ɗaura shi nan suke ajiye ƴan kuɗinsu a gaban sai a yi masa ɗan aljihu hannun dama da hannun hagu sai ka kama mace ta ja sai ta ɗaure kayanta kamar irin masu wasa da kura ɗin zaka san sa fata sun ɗaure ta sun haka suke. To ka ji yadda abin yake.
2: To da fatan za a dage a ci gaba da riƙo da kalmomin Hausan domin gujewa ɓacewarsu a faɗin sassan duniya. To yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma ƙarƙashin jagoranci Shamsu Abdullahi Sa'id Kademi domin karɓar wayannan saƙonni.
5: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu buƙatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna buƙatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an ƙure a dakan tunani, an ɓata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kuna a wala mai laƙabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a ɗaura aure da

0: tafi
1: ko shakka babu wannan matakin yana da alfada a cikin da dokar ƙasa ta yi juya ta.
2: Allah ya kaddara cewa Sardauna shi zai takara a wannan jam'iyya, aka samu rashin fahimta wanda mun shigo wannan jam'iyya ne da kyakkyawar manufa, ba dan mi takara ba ko zaben da ya wuce. Ai Sardauna shine sanata, amma da aka ce ya takara saboda bai gamsu da tsarin da ake kai ba, yace ba zai ba, kuma aka yi zabe aka bayi satirke yace baya so.
3: Sanata Rufai hanga ya takara wa gani kan tafiyar kwankwasi, Allah ya sani lokacin da gwamnoni da ɗan majalisa da sanatoci ɗan uwansa aka musu tayi nan da nan suka ji Allah ki tayi suka karɓa suka koma jam'iyyar APC. Amma shi nuna aƙida da ra'ayi da jajircewa kalmar da zan gaya mar yi haƙuri in ya koma jam'iyyar APC cewa al'umma me a zaɓi APC ta wani ɓangare.
4: Mun zo mun tadda ƴan tsohuwar jam'iyyar APC ne waɗanda talauci ya fito ya musu shakan mutuwa. Idan suka fito suka yi haƙuri mai girma, gwamna yana sane da kowa. Mu da muka taho da Abba tun daga cikin jam'iyyar NNPP zuwa cikin jam'iyyar APC, babu abin da za mu ce wa Allah sai godiya.
0: Kuda ka ce mu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar nan mai cike da sammatsi da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar nan suka ɗaura ɗamarar ganin sun fafata da juna don tunkarar ƙalubalen da ke gabansu a kakar babban zaben shekarar 2027. Wata sabuwa ce ta kunno kai ga jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa, domin rahotanni ne suka bayyana cewa wata babbar kotun ƙasa da ke zama a Abuja ta rusa dukkan rassan jam'iyyar APC da ke ƙasar Birtaniya, Amurka da sauran ƙasashen waje, tana mai cewa babu wata jam'iyyar Najeriya da ke da ikon kafa reshe a ƙasashen ƙetare, domin lamarin ya saɓa wa doka. Mai shari'a Peter Kekemeke ne ya yanke hukuncin a ƙarar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta shigar domin neman a warware cece-kucen da aka ɗauki tsawon lokaci ana yi kan halaccin buɗe rassan jam'iyyun siyasar Najeriya a ƙasashen ƙetare, inda kotun ta umarci jam'iyyar APC da ta miƙa sama da naira miliyan 30 da aka tara daga sayar da fam ga hukumar zaɓe INEC. A cewar mai shari'a Peter, jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ba ta da ikon kafa rassa, gudanar da wani al'amari ko amincewa da shi, ko kuma sanya idanu, ko tara irin waɗancan kuɗaɗe daga mambobinta da ke ƙasashen ƙetare. Ko da yake kotun da ke ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Peter ta bayyana cewa duk wata jam'iyyar siyasa dole ne ta sanar da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC, tare da bayyana mata duk wata gudunmawar kuɗi da ta samu daga ƙasashen waje cikin kwanaki 21, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada. Babbar kotun ta ce babu wata doka da ta amince da kafa rassan jam'iyyun siyasar Najeriya a ƙasashen waje, tana mai cewa sai dai 'yan Najeriya mazauna ƙasashen wajen na da cikakken 'yancin mara wa 'yan takararsu baya ko gudanar da yakin neman zaɓe, amma ba su da damar kafa rassan jam'iyya, kana ba su da ikon shirya ko gudanar da tarukan jam'iyya ga 'yan Najeriya da ke zaune a ƙetare. Mai shari'a Peter ya ce duk wanda ya kafa ko ya jagoranci reshen wata jam'iyyar siyasa ta Najeriya a ƙasashen waje, ko kuma ya rinƙa karɓar kuɗaɗen rijista da gudunmawa domin gudanar da al'amuran jam'iyyar siyasar Najeriya, to tabbas ya aikata laifi. Yana mai cewa aikata irin wannan laifi kuma na iya jawo tarar naira miliyan 5 tare da hukuncin ɗauri a gidan maza. A ƙarshe dai, babbar kotun ƙasa ta umarci jam'iyyar APC da ta rushe dukkanin kwamitocin gudanarwa da shugabannin jam'iyyar da ke ƙasar Birtaniya da sauran ƙasashen waje da jam'iyyar ke da wancan tsari na shugabancinta. Kotun ta haramta wa jam'iyyar

0: kafa ko ci gaba da gudanar da duk wani reshi a wajen iyakokin wannan kasa. Akan wannan hukunci da babbar kotun kasa ta yi na rushe dukkan rassan jam'iyyar APC mai mulki a kasashen ƙetare. Masanin kimiyyar siyasar nan, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, ya yi ƙarin haske da falsafa ta siyasa.
1: Ko shakka babu wannan matakin yana da alfanu, saboda a cikin da dokar ƙasa ta hana jam'iyya karɓar kuɗi daga ƙasashen waje, saboda kada a wayi gari ana juya ta daga waje mun ta kafa gwamnati, to babu dalilin da zai sa ta je ta buɗe ofisoshi a ƙasashen waje, wanda wannan zai iya bada dama ta tara kuɗi din a ƙasashen waje ta shigo da shi, kuma daga ƙarshen ta kafa gwamnatin ta zama ana sarrafa ta daga waje. Don haka ba daidai bane wannan hukunci. Hukuncin ya yi daidai da dokarabe da ake da ita, ya yi daidai da hikima ta siyasa da ta sa aka yi wannan dokar.
2: To amma dakta, baka ga za su iya ɗaukaka ƙara tun da babbar kotu ce ta yi wannan hukunci, duba da al'amari ne na buƙata na siyasa, watakila waɗancan magoya baya da ke ƙasashen ƙetaren na iya zame musu gishirin demokaradiyya, kuma ga gudunmuwa ta madudan kuɗaɗe da suke samu?
1: To sai dai idan siyasantar da shari'a za su ita ma, kuma siyasa irin ta mutanen Najeriya, ma'ana wacce kullun ake gina ta akan biyan buƙatar kai. Amma ba dan haka ba abin nan a sarari yake. Ai sau da yawa ana buga misali da ƙasashen da muka koyo demokaradiyya a gurin su, duk sanda ake so ayi wani abu da za a nuna cewar ko an burge ko kuma an yi abin da ya kamata ko makamancin haka. Amma a ina aka taɓa jin

0: hali APC da yake tace da gwamnatin tarayya shikenan ta fitar da wasu kudade na al'umma na kasa gaba daya a baiwa jam'iyyar APC tace za ta raye wasu rassanta na kasashen waje kuma da kudin al'umman Najeriya izama an zalunce sauran jam'iyyu da basu kafa gwamnati a matakin tarayya ko kuma a bude kofa wata jam'iyyar ita ma da a matakin gwamnati kawai na jiha take da ita wata kiltana da jiha daya ko biyu shikenan ita ma tace bari ta bude reshe a kasashen waje a dinga diban wannan kudin jihar ana tafiya a raye wannan ofishin jam'iyyar na kasashen waje ta hanyar haka ayi abin da a turanci ake kira money lender a dinga diban kudin sata na talakawan kasa ana kai su kasashen waje da sunan ana raye jam'iyya ko kuma ayyo wani magudin a samu wasu kudade na haram daga waje a shigo da su Najeriya ayi campaign da su wanda duk irin waɗannan abubuwan ka hararo aka buƙaci wannan dokar kuma aka yi ta kuma wani ya zo ya karya ta kuma a sare wai za a je kotu kuma yi nasara ko da kotun koli ce kuwa na kyautata zaton wannan hukuncin dai za ta yi ita ma
1: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na tsangayar nazarin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero a nan Kano to daga dandamalin fagen sha'anin siyasar kanan dai SA Aminu Gurgu mai fulo ne kin kira ga kanawa akan su kwantar da hankalin su tunda shugaba Tinubu na kaunar su a cewar sa yana ta antayo kudade ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf domin a ci gaba da yin ayyukan raya kasa
2: al'ummar jihar Kano dan kasuwa ne ma'aikata ne matasa ne da mata cewar wannan gwamnatin ta Balaraban gwamna da mataimakin Balaraban gwamna tare da yan majalisar su amintattu masu approval na gaskiya ba a yi mata gaggawa yau gahi bisa kaunar da mai girma shugaban kasa yake wa jihar Kano wanda a din Najeriya ba a samu jihar da yake kauna kamar al'ummar jihar Kano ba yana ta antayo kudade mai girma gwamna ba gara ba zago yana yi wa mutane ayyuka na alheri lafiya ilimi ruwan sha wutar lantarki Balaraban gwamna muna godiya yau gashi ya zauna da yan akwatu an ba su plotai masu daraja da naira miliyan ɗaya mai girma gwamna nan ma muna godiya saura masu magana a rediyo gishirin dimokuraɗiyya wanda Balaraban gwamna ce ƴaƴansa ne yan uwansa ne ƙannansa ne ku sha kulmunsu da Allah za ku samu motoci da plotai da jarika kuma ku

0: Dukkan da honorable Almadu ba bako bane a wajen wasu, amma dai wane ne honorable Almadu Tarauni?
1: Na farko dai, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, sunana honorable Ali Muhammad Madu, wanda ni ne immediate past speaker na garamar hukumar Tarauni. Kuma kamar yadda aka sani politically, a baya na yi councillor na health a karamar hukumar Tarauni. Daga bisani na zo na zama zababban councillor a nan mazabata ta Gelgedi Kudu, wanda na ƙara zartewa. Kuma kusan zan iya cewa ni ne wanda na fara kafa wannan tarihin har na zo na zama speaker. To bayan mun sauka mun gama Adamu, kuma na zama SLA na mai girma deputy senate president, wanda mai girma tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon shugaban jam'iyya na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Gamduje ya sahale mun na zama, ya tura ni mai girma DSP ya bani wannan makami na SLA na majalisa.
0: To alhamdulillah, mu dauko hira tamu daga sama. Jam'iyyar APC ta tsayar da shugaban ƙasa Asuwaju Ahmad Bola Tinubu a matsayin dan takarar shugaban ƙasa a ita wannan jam'iyya. Gashi ita wannan jam'iyya ta APC dauke take da dimbin kalubale musamman a ƙasa. Honorable Almadu, ta yaya misali za su tallata ita wannan jam'iyya ta APC?
1: To kamar yadda kai tambaya akan jam'iyyar APC da shi mai girma shugaban ƙasa, akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yaba masa, kuma akwai abubuwa na ji daɗi da kwanan nan ma ya fito ya yi magana musamman akan abin da ya shafi harkar tsaro da sauransu, cewa ya ɗau wasu majors wanda yana ganin za a samu masala a kansu. To alhamdulillah, mun ji daɗin haka, kuma mun tabbata in dai har za a ci gaba da bai shawara musamman na jikin shi a baya, abin da muka dauka kamar ba a gaya masa abin da shi ke faruwa. Amma yanzu na ga da gaske yana iya kiran mutane da kanshi. Dan kwanaki ma na ga ya kira tsohon shugaban jam'iyya ko jagoran mu Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ya tattauna da shi. To na tabbata yanzu sako ana gaya masa irin abubuwan da suke faruwa, kuma ina da yakinin insha Allah za a samu canji, za a samu gyara, kuma muna roƙon Allah ya kawa ya sa a samu gyara musamman akan abin da ya shafi tsaro a wannan ƙasar tamu da kuma arewacin Najeriya gaba ɗaya. Sannan maganar abin da ya shafi yakin neman zaɓe da kamfen, tunna alhamdulillah zan yi amfani ma da wannan damar in taya shi mataimakinsa Malna, tunna na ga yayi nominating din shi a matsayin shi ne zai ci gaba da shi, wato kashin Shatima. Dole a matsayin mu wanda muke jam'iyyar APC, tunna jam'iyya ce muke cikinta, kuma Allah ya haɗa mu, ya zama dole mu tallata 'yan takarkarinmu daga kowane mataki, musamman shi mai girma shugaban ƙasa. Tunna ina da yakinin akwai abubuwa programs kala-kala, akwai programs da za su fito waɗanda za a zo a yi musamman abin da ya shafi matasa da mata. In na ce matasa, ina nufin both gender kenan, male da female, sannan da duk ma wani kaci gari. Dan na gama akwai programs da ya shafi celoli da sauran dai abubuwa wanda za a zo a yi insha Allah. Yin hakan zai sauƙaƙa mana wurin yaƙin neman zaɓe da za mu shiga insha Allah.
0: To amma misali, baka ganin ga kuma manyan jam'iyyu waɗanda suke takarar shugaban ƙasa, baka ganin kaman akwai yiwuwar 'yan Najeriya su zaɓi wata jam'iyyar ba wannan jam'iyyar taku ta APC ba?
1: To ai abin da yake faruwa, an ka duba za ga su kansu jam'iyyun adawa yanzu da suke tasowa har yanzu ba su yi settling ba. Yau kotu ta ce gara, gobe kotu ta ce kaza, har yanzu ma ba a ma san me zai zo ya faru ba ga zaɓe kuma ya tau. To wannan rashin settlement din nasu advantage ne a wurin mu jam'iyyar mu na APC, kuma za ka ga abubuwa suna tafiya yadda ya kamata ko ba haka ba. Kuma mu ko ga a nan jam'iyyar ta fi kowace adawa a nan jihar Kano, za ka ga ɗan takarar da suka ɗauko, za ka ga Peter Obi har ga Allah bai karɓa a jihar ba sakamakon irin record ɗin shi na rashin son mutanen arewa a baya. Shi yake bibiyar shi yanzu, mutane suna tuna abubuwan da ya lokacin yana gwamna akan mutanen arewa. So duk waɗannan abubuwan zai sauƙaƙa wa ita jam'iyyar tamu, tunda Hausa suna cewa ai koma menene gwanda naka da sauransu. To wannan abubuwan za su sauƙaƙa mana wurin cin zaɓe insha Allah a kakar zaɓe mai zuwa.
0: Honorable Almadu, tunda mun ji batutuwanka dangane da abin da ya shafi jam'iyyarku ta APC a sama, yanzu mu dawo mu gangaro jihar Kano. Jihar Kano da ita ma ta tsayar da gwamna mai ci a yanzu Alhaji Abba Kabir Yusuf a matsayin ɗan takarar gwamna na jihar Kano. Jihar Kano ta kasance ita ma ɗauke take da rigingimu irin na cikin gida, da kalubale wanda take fuskanta a daidai wannan lokaci. Kuna ganin kaman za ku iya ba wa sauran jam'iyyu da suka fito takarar gwamna a jihar Kano ruwa duba da irin waɗannan kalubale da wannan jam'iyyar ta ku take fuskanta musamman waɗannan fadace-fadace na cikin gida.
1: To alhamdulillahi tun da mun dawo nan jihar Kano kafin in ce komai zan fara amfani da wannan dama in taya mai gidana kuma jagora HE Honorable Murtala Sulegaru Malna sakamakon nomination din shi da mai girma gwamna ya yi a matsayin wanda shi ne zai mai mataimakin gwamna wanda za su shiga zabe tare a wannan zabe da muke tunkara. Kuma zan yi amfani da wannan dama inda da godiya mai girma gwamna bisa wannan karamci da ya mana tun dauko shi da ya yi a matsayin mataimaki zuwa wannan ƙarar nominatin din shi da ya wanda zai zama running mate din shi a wannan zabe mai zuwa. Ban yi mamaki ba, abin da yasa na ce ban yi mamaki ba, mu tun kafin mu shigo ko kuma in ce mai girma gwamna ya shigo wannan jam'iyyar tamu mu mun riga mun gamsu da karamcin shi gaskiya, saboda ba zan manta ba muna council muna da ragowar wata 8 zuwa 9 ba su kare ba muka fadi zabe a karan dan da shi. Duk wanda yake jahan nan an kai ziga an yi menene ba abin da ba yi ba akan ya cire mu ya sauke mu, amma da aka zo aka zauna budar bakin shi yace yadda doka ta kawo shi ya zama gwamna haka doka mu ma ta ba mu dama mu wannan wa'adin, dan haka sai ya kara da sa wannan wa'adin da mu. Wallahi haka yana gwamnan nan ya kara sa wa'adi na wannan lokacin sai da makai har muka sauka, kuma duk abubuwan da ake yi babu abin da ya canja yadda ake haka aka ci gaba da yi sai ma wasu abubuwan da suka karu. Sannan bayan haka dole mu gode masa, bayan nan duk da ba ma jam'iyya daya amma ya dada mana wani karamci na kansilolin jihar Kano duk ba shi shikan da ake bi tun a baya, wasu ma tun lokacin Malam Ibrahim shekara, wasu tun lokacin Kwankwaso, wasu dan ni kaga tun lokacin da mai girma Kwankwaso yayi gwamna ni ma ya tafi ban ina bin wannan bashin, amma mai girma gwamna duk sai da ya hada ya bibbiya kuma ba a jam'iyya ɗaya da shi. So in ka dau waɗannan ma misalan kawai, kuma idan ka duba kansilolin nan da aka biya akwai waɗanda wallahi sun mara su sun mutu da bashi, akwai waɗanda an kai su kotu, akwai waɗanda in ka ji abin da ake bin su na bashi sai ka yi mamaki, amma haka yazo din ya ceto mutane daga cikin wannan. Shi yasa abubuwan da ko littafi zan rubuta akan mai girma gwamna wannan abin sai yazo, saboda mu mun san me yiwa mutane na ƙasa tun na kansilolin aka ce ma kansila kai ma ka san mutum ne wanda yake cikin al'umma mutum ne na ƙasa, mun san me musu yadda ya gyara rayuwar su kuma ya ce su daga cikin wasu abubuwa wanda dan haka iya waɗannan misalan da kawo ya isa ka yadda cewa mai girma gwamna mutumin kirki ne, kuma gashi duk abubuwan da suka je suka dawo still dai ƙara ɗaukan mai girma Honorable Murtala Sulegaru ya sashi a matsayin tafici gwamna ya ƙara zaɓar shi wanda za su shiga zaɓe tare. Alhamdulillah muna gode masa.
0: Wasu daga cikin 'yan jam'iyyar taku suna cewa ba za su zaɓi ita jam'iyyar APC ba, kuna ganin waɗannan rikice-rikice musamman na cikin gida ba zai haifarwa da ita wannan jam'iyyar taku ɗamara ido ba?
1: A yi jam'iyyar APC ba ta da rikici kamar yadda ake tunani. A yanzu jam'iyyar mai rikici a jihar Kano ai jam'iyyar NDC ce, tunda kai ma za ka iya ba da shaida yan kwanakin nan daga wata ɗaya zuwa yanzu duk wani rikici da za ka ji a jihar nan ai a jam'iyyar yake. Kuma mai girma gwamna ai ba shi da wannan, ban taɓa ganin ma zaɓen da nake hasashen za a je a shige shi cikin sauƙi kafin ƙarfe 11 na rana an riga an gama da zaɓen jihar Kano insha Allah. Duba da in ka ɗau raguwar jam'iyyun ka ɗauki 'yan takararsu ma ka auna su a sikeli, duk 'yan takarkarin na jam'iyyar ADC ɗin

0: dan takarar da suka je suka tsayar shi da kansa mutanen suke same shi na suke mai lakabi da mutum ne wanda baya alheri baya kyauta duk mutumin da baba baya alheri baya kyauta kuwa ya samu shugabanci ai kowa ya san me zai je ya dawo sannan bayan wannan ma ba a bar wannan ba ka duba running mate din shi da aka je aka dauko mataimakin shi shi jagoran nasu sai je ya dauko dan shi na cikin shi wanda har yanzu mutane da yawa a cikin jam'iyyar ta suna nan suna kalubalantar abin suna fada ba ai daidai ba ba a kyauta ba kuma gaskiya ne a ce duka mutanen da suke Kano Central dukansu babu wani wanda ya cancanta ko ya kai shi dan nashi da ya dauko cancanta sai shi ne ya cancanta a saka shi wannan abu ne wanda advantage ne mu a wurin mu na jam'iyyar APC amma idan ka dauko halin mu mai girma gwamnatin jihar Kano da mataimakin shi honorable Murtala Sulagaro ai kai ma ka san ba ma abin a hada bane
1: to amma misali zargi da ake ta yi ko kuma ana ganin baya kyauta ko wani abu makamancin haka to ba a ganin kaman ku tsantsene ne da shi wala Allah ku kudin al'umma ne baya diba ake ganin kaman ku baya kyauta ko wani abu
0: to kudin to ni yanzu ba zan kama misali da kaina ai ita kyauta me ake cewa halitta ce ko ba haka ba mu yanzu har yanzu a cikin al'umma muke a cikin mutane yake kuma har yanzu da abin da bai taka kara karya ba wanda zamu iya idan al'umma su kawo muna iya musu to kaga abin ya riga ya bijinin mu kamar halitta ce a tare da mu to ini abin da na fahimta shi kamar wannan yayi lakin tunda ai tun suna jam'iyyar ba su samu problem ba an tare shi ma daga tafici gwamnan ɗan jam'iyyar su sune suka fito da wannan maganar cewa baya kyautata mutane ga damar a to in ka dau overhead din shi da allowances da sauran abubuwa na albashi bai sai yi mutum alheri ba ko iya wannan aka tsaya balance na ma kuma ministry guda ya rike har ya sauka akwai ministry a hannun shi kuma a ce babu dama ai ina ga wannan maganar ba haka take
1: to amma misali ba aiki ake bukata a yi ma duk aikace aikacen da ya kawo a jihar Kano da kuma yankin sa
0: to ai shi wani aiki ne ai aiki mai girma gwamnati ya riga ya gama masa aiki ka je ka duba duk garin nan babu inda ba aiki ka duba yadda aka birnin cikin garin Kano aka kawata shi sai ma dare yayi ranan na da daga tafiya ina jirgi da muka zo za mu sauka ban ma zata a Kano muke ba na zata wata kasan magaje za mu sauka tun daga sama zaka san cewa Kano ta riga ta canja dan haka ai in aiki ai ba shine yake da aiki ba amma maganar aiki ce ai mai girma gwamnati ya riga ya gama mai ayyuka ko baka ba kawai shi abinda zai yi ya kyautata mutane da sauran su to wannan abin yayi filin kuma bai ba har suka sa mai suna zaka ji suna kiran shi da sunaye har ma ya zo ya bar kujerar to da damar ma ya aka kare ba zan tuna babu dama so ina ga Abba Kabir Yusuf da Murtala Sulagaro shine my best candidate
1: kana ta maganar aiki wasu kuma suka ce ya gadoji fa kawai akai a jihar Kano
0: ina gadoji yanzu ka je ka duba duk wuraren shakatawa da ake da su ka je ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka je ka ga abubuwan da akai musu jiya nake wucewa mata tarauni zan wuce na ga graveyard makabarta ta tarauni ita ma ministry of water resources karkashin ta an je an gyara ta an gyara katangar an yi abubuwa duk ka je cikin inda ma baka yi tunanin za a yi mu nan tarauni ma ka je yan awaki unguwa uku yanzu haka ana aikin bayan wanda aka yi wanda ya shiga cikin unguwa da ya fito da sauransu a inda maganar aiki ne to ba a cewa komai
1: wallahi yan karkara sun ce su ba su san ana
0: har su ma ana yi ka je ka duba da 5 kilometers annan da aka yi a

0: san tafiyar da ake so insha Allah.
1: Sannan abubuwa suna min dadi sosai ma musamman idan naji yadda duk sanda za a taro za a ji mai girma gwamna yana yaban mataimakin shi a dan wannan takin lokacin da Murtala Silangaro ya zama mataimakin gwamna zaka ga an yi analysis babu wanda ya zama engage the programs da abubuwa a dan wannan lokacin duk Najeriya ba mataimakin gwamnan da ya zama committed kamar shi kuma ina ji din Najeriya ma shine the most youngest ma'ana shine mafi kankanta shekaru to duk wannan kwarewa ta shi yasa a lokacin da akai ta fafatawa muka yi ta kira ga mai girma gwamna ya dauke shi mun tabbata da man zai yi abin da ya dace dan duk wannan abubuwan da yake yi mu ba abin mamaki bane a wurin mu ko ba haka ba kuma muna godewa mai girma gwamna yadda ya amince da shi ya yadda da shi ta kai ma ga har yana yaban shi akan abubuwa da yawa idan za a yi su kuma tsarin nasu da abin nasu za a ga tafiyar ta zama iri daya kamar aqidar ta su da yanayin yadda ake jibantar lamuran mutane zaka ga duk suna da wannan zildin kullun ya za a yi a shiga abin mutane a taimake su da sauransu kuma mun tabbata akwai abubuwa da yawa wanda za su taso musamman daga nan karamar hukuma ta tarauni na tabbata da sauran wurare ma akwai makamai da za su taso wanda mai girma gwamna zai abi mataimakan shi wanda zai kara su a cikin gwamnatin to yin hakan na san zai sa abubuwa su da seseta musamman yan tsohuwar tafiyar mu tunda mutane ne jajirtattu mutane ne masu amana musamman yadda bayan an bar gwamnati still aka tsaya ana tare da mai girma jagoran mu Dr. Abdullahi Umar Ganduje zaka ga mutane ne masu amana masu kokari to Allah ya yarda daman idan aka hada karfi da karfi zaka ga an samu nasara shi yasa bana jin komai akan wannan zabe da zai zo insha Allah mai girma gwamna da mataimakin sa ina kallon su ne a matsayin kawai wanda ranar rantsuwa ake jira saboda irin in ka duba capacity din su da kuma record din su da irin abubuwan da suke yi kuma yanzu zaka ga in ka kalli oppositions din ma zaka ga ba abu ne wanda zai zo ya ba da wahala ba da sauransu dan haka muna godewa mai kira mai girma gwamna tare da kira ga mukaman da ya kamata a ce an duba an kira musamman bangaren mutanen mu da suka dawo daga tsohuwar APC a yi su saboda za su dare taimakawa kuma za a samu nasara kamar yadda ake so insha Allah
2: honorable Almadu yana nuna da cewa ba sa tsoron mutan jam'iyya a jihar Kano suna ganin jam'iyyar APC tana yin abin da ya kamata kenan
1: ai mu ba mu da mun ba mu san tsoro ba ba a samu da tsoro ba duk wanda ya samu da yanayin yadda muke tafiyar da siyasar mu ba a samu da tsoro ba dan haka a baya ma lokacin da ya kama a ji ba ballanta na yanzu da muke ganin a gaban mu ai ka dau yan takarkarin ka dora su a sikeli kai da kanka da kanka rigingimu ma da suke jami'in ma suna adawa ma ya ishe sawa yau a ce kaza yau a ce kaza kowane lokaci daga yanzu kana gani akwai sanatan su wanda shi kadai ne ya rage mun sanatan su ma a nan jihar Kano shi ma na an samu matsala da shi kuma na tabbata ina da yakinin ta mata APC zai dawo so insha Allah kafin karfe 11 na safe mai girma gwamna ya ci zaben shi da shi ne mataimakin shi insha Allah
2: to ma sauraron mu kamar yadda kuke ji da kuma waɗanda suka riske mu a daidai wannan lokaci muna tattaunawa ne da honorable Almadu tsohon speaker a karamar hukumar Taroni inda muke tattauna batutuwar siyasar ƙasa jihar Kano kashin farko kenan kuka saurara zamu shiga kashi na biyu a cikin shirin da yarda Allah inda zamu kalli siyasar karamar hukumar Taroni amma kafin nan zamu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo wala Allah idan muka dawo sai mu dora

0: Masu sauraronmu barkanmu da dawowa. Kamar yadda kuke ji kai tsaye, muna tare da Honorable Alimadu, tsohon speaker karamar kuma taro ne. Bayan mun sha ruwa mun dawo za mu dora. Honorable mu dora da siyasar karamar hukumar Tarauni. Siyasar da kusan zamu iya cewa karamar hukumar Tarauni tana daya daga cikin kananan hukumomi da ake gudanar da siyasa a jihar Kano. Mijin ne zai fada akan matar ce ke kada mijin ko kuma mijin ne zai kada matar.
1: Wannan tambaya ta ka bangare ta ba. Ta wani awana fannin ne matar za ta kada mijin ko kuma mijin zai kada matar.
0: To duba da irin rigingimen da suke cikin karamar hukumar Tarauni. Shin a wani bangare ake ana bangaren wanda aka bawa takarar majalisar tarayya ko kuma ana ba goyen bayan wanda yake kai yanzu ko kuma ana tsakiya waɗanda ake tunanin kaman su da abinda akai bai musu ba da dai sauransu?
2: To ita rikici ko in ce rigima wani lokacin a siyasa za ka ji ana mai lakabi da wani lokacin rigimar siyasa a dan siyasa ce a jam'iyya ta jam'iyyar da kaga ma irin waɗannan abubuwan ba sa faruwa. To karamar jam'iyya ce yarinyar jam'iyya. Ni har ga Allah kowa ya sani ina tafiya ne akan a siyasar Tarauna a bangaren jagorancin Alhaji Challame unguwa shugaban dattawa kenan, shine mai gidana, shine mutum na farko wanda ya taba daukan matsayi a siyasa ya bani, kuma daga nan duk abin da na zama duk abin da na yi a siyasa to shine sila, shi yasa ba na mantawa da shi kuma ba zan taɓa mantawa da shi ba no matter da halin da aka shiga. Tunda yanayi yana iya zuwa ka gama ana ma mutuwa ba a rayuwa balanta na ma a ce ko ba a tara a siyasa da sauransu, ko ma da yin me zai je da wani ba zan manta da shi ba. Tunda shi ne ya fara ɗaukan matsayi ya ɗora ni a kai kuma na je na zama da abin da na zama. To har ga Allah mu a yadda muka taho mu muna tare da shi tsohon dan majalisar mu na tarayya wato kuma da Hafiz Kawu. Tunda akan layin da muka taho akan layinsu muka taho tunda akwai tsohon ciyaman dan majalisa Honorable Habu PA duk ana tare akan wannan tafiyar. To muna kan wannan layin har rigingimu suka zo na takara aka zo aka yi harkar takara. To amma inda abin ya zo da sauki shi Hafiz Kawu wanda muke ganin shi zai takara a lokacin zai kara neman kujerar shi kafin lokacin takarar mai girma shugaban kasa ya bashi makami na kwamishina na FENCOM Energy na Northwest shine shugaban wannan kujerar mai girma shugaban kasa ya bashi. To tun ni da mun na san tun lokacin da aka bashi wannan kujera tunda ba karamar kujera bace, kujera ce wacce sai ka kai ma shi kan shugaban kasa sai ya san wa zai bawa wurin yake bayarwa. Din ka duba records din waɗanda suka yi a baya har ga Allah ne a lokacin da aka bashi wannan kujerar ni na san abu ne mai wahala da mun lokaci yayi ya ce zai ajiye wannan kujerar ya zo ya tafi neman dan majalisa. Na san abu ne wanda zai

0: ana mu'amala da kowanne bangarorin abin da yasa muke wannan hikimar shi jagoran mu a lokacin alaiyacin laye wannan hikimar saboda ya san za a iya zuwa gaba da za a iya cewa za a samu maslaha kada rigimar ta zafi sosai ce zafin da za a zo a shige ne inda ake ciki yanzu shi dan takara da ya samu yanzu na san zai iya ji na ko kuma ya samu labari har ga Allah ya sani ni na gaya masa ko in ce ni da Amini na mun sha gaya masa Murtalasa da Tambari cewa rigingimin nan a bisa hankali masu zuzuta su suna gefe za a zo gabar da maybe ma takaran ma shine zai yi ta idan aka ba abin a hankali to shi wannan da ba zai shiga takarar ba cikin sauki zai zo ya mara maka baya ma tunda za a ci gaba da mutunta juna da sauransu to ka san abin na siyasa baya rasa waɗanda za su ga su hakan bai musu ba suka je suka dinga hada fitina ta kai ta kawo ma mu din ma ake ganin ma wai sai an ma zaba ma tsakanin mu da su dole sai ka zaba muka ce to shikenan tunda abin haka ne ga yadda ya zama to abubuwa duk suka zo suka lalace to kamar yadda na faɗa yadda abun zai zo da sauki yanzu ai ba takarar akai ba tunda ba zabe aka shiga ba ba zabe aka shiga jaoji ya kada Hafiz ba ko ya kada wani ko ya kada wani a'a consensus aka samu maslaha ce aka yi ta kuma mai girma gwamnati ne mai alfarma a wurin duk wanda ma yake nima a wannan lokacin cewa ayi hawuri shi ma Nasir Jauji a bar masa takara to ta inda abin ma yazo da sauki kenan ba zabe aka shiga ba ai so da yawa ina so in dinga tunatar da mutane da yawa musamman magoya ba idan sai yana rufewa a dinga cika baki ana waye ai ba zabe aka yi a tare wani ba shi wannan ciyayi ba zai ba tunda bai ajiye kujerar shi ba har wa'adi ba zai ba kuma ni na gaya masa ni da shi nace duk wani mai kaunar ka Hafizu ba zai baka shawarar ka ajiye wannan kujerar ka tafi neman wata ba
1: to amma kuma misali baka

0: possible to duk ba ai wannan ba sai da lokaci yazo ya kure sannan ya nuna rashin interest in shi na ba zai takara ba wanda mu yi aure na for me personally aure na ba laifi bane hakan saboda ai kai ne Allah ya albarkace ka da abu kuma ka nuna ka rena abun kuma ka ce ka tafi neman wani abu irin wannan ma sai ga an je ba a samu nasara ba so wannan abubuwa ne na siyasa suka faru wanda haka Allah ya kaddara
1: kuma baka ganin kaman ku yana da alaka da cewa kaman yanda ɗan tarawan suke cewa babu abin da ya karbar kuma tarawan
2: ne wane ne babu abin da yi Hafiza kawo ne a to yana ji ba tarawan ka ji wannan magana ba a tun da ake dan majalisa a duniya ina so in gaya maka a duniyar garma hukumar tarawan ko lokacin tura ban san lokacin tura ba zuwa ya zama ta dan majalisa tarayyar da ayyuka in dai aiki ne zan zurutun shi a tabayin wanda ya cicina 14 ba a shekara hudu ba kai bayan ya saukan wa akwai cicina guda biyu da cici kawai cici guda 14 ya garma hukumar tarawi blocks
0: akwai wani click din shi da aka yi ina ji zan duba shi zan turo maka gani idan ka gani kai kanka to ina ji sai dai ka je ka dinga ba wa mutane labari inda akan Hafiza ne inda maganar aiki ne ba ta ba dan majalisa da ya aiki kamar Hafiza kawo ba ban san gaba ba amma dai a yanzu wannan record din a hannun shi yake kuma yayi kokari dole a yaba masa ko ba haka ba
1: kuma amma duk da hakan aka kada shi a zaben da ya gabata
0: to ai wannan zabe ba iya shi kadai ban ka duwa za ga duk Kano Central babu wanda ya ci zabe ai guguwa ce wata guguwa ce ta zo a lokacin ita kuma guguwa irin wannan idan ta zo ba yadda za ka yi da mutane ai na fada a baya da muka tashi talakawa su ne suke zabe su suke yin hukunci shi yasa yana da kyau a gaban zabe a nemi alaka da su masu zabe so dan ka dau yan siyasar mu gaba ɗayan mu ba mu da yawa in iya yan siyasar mu ne na duk jam'iyya ka dinkule ka ce su zo su zabe nan majalisar tarayya wallahi bai ishe ya ci ba mutane ne suke zabe suke cin zabe so idan abu ya taso guguwa irin wannan ba za ka yi blaming din kowa ba saboda dan ka duba gaba ɗaya Kano Central zaben da aka yi ai idan aiki yana sawa a ci zabe ba guguwa ba Hafiz a cikin birnin wanda bai kamata a ce sun faɗi zaben ba a lokacin so mu dauka Allah ne ya jarabce mu da faduwa zaben shi kuma daga baya ai kaga kuma me Allah ya saka masa da shi kuma yazo ya samu ko ba haka ba sai a gode wa Allah
1: to yanzu honorable Alhamdu yana wani bangare ne yana bangaren Hafizin ne ko kuma yana bangaren shi dan takara honorable Nasir Jaoji ko kuma dai a tsakiya yake
0: a to ai shi ita jami'a daga ranar da aka ce jami'a gashi ta fito dan takara in dai kana jami'a
2: to dole ne kabar tsarin jam'iyya yanzu for me ba zan yi magana akan kaina a karan kaina stand din da nake ina ta jin mutane suna ta wannan rikicin da aka yi ai an tafa ta za a yi waye an tafa mu muna a je a batalin mu da record din mu ai mu kai fi ɗaya ne ni yanzu a yadda na tsaya stand dina abu ne guda biyu
0: ai idan har na san ba zan yi dan takarar da jam'iyyata ta tsayar ba ba zan yi shi ba
2: kuma ba zan zaɓe shi ba zan je in zaɓa wata jam'iyya to sai na fita daga jam'iyyar fita zan yi in je in yaƙe shi da hujja na san ba ma a jam'iyyar nake ba in dai har zan yi antipati zan yi wadannan jam'iyyar ta antipati to sai na bar jam'iyyar wannan ina faɗa ne a matsayin na al'ummar stand ɗina sai dai in bar jam'iyyar in koma ta jam'iyyar in kuma ina jam'iyyar to ba yadda za in yaƙi ran takara ta na jam'iyya sai na je na yi shi kuma na sa duk wanda ya kamata in saye shi to amma a gabar yadda aka yi rigingimin ne akwai wasu abubuwa dole sai an duba su yanzu su mutane ba su sani ba
0: mu bangaren mu ai mun zauna da mai girma gwamna mun yi maganganu da shi amma dai wa mutane ba su san me muka yi da mai girma gwamna ba lokacin da muka zauna a wannan gabar zan yi amfani da daman nan zan gode wa shugaban karamar hukumar tarauni tun da lokacin da muka je gwamna ya neme mu da mu da bangaren su Ali Challa da Sahabu da sauransu duka an kira shugaban karamar hukumar tarauni kuma har da shi aka yi mitin nan aka yi maganganu to abin da yasa nace zan yaba masa tun lokacin da aka yi wannan zaman mai girma gwamna ya bashi umarni tun daga aka yi wannan zaman zuwa wannan lokacin duk abin da ya taso sai ya nemi bangaren mu kuma sai ya yi da mu kuma sai ya ware mana abin da yake namu ne na kasan mu ya ba mu so kaga dole a yaba masa ya bi umarnin mai girma gwamna kuma sannan yana kamantawa haka shi ma dan majalisar su na jaha dan sai da ya dan samu bakin jini ma akan yin alaka da bangaren mutum kan aje ma wurin mai girma gwamnati shi ma yana nashi kokarin da abin da ya taso za ga yana cancantar bangaren mu ana yin abubuwa da ya shafi abin da yake faruwa akwai waɗanda shi a bangaren dan takara waɗanda kamar su ne kamar ba sa son misali a samu haɗin kan ko kuma a zo a ayi mu'amalar kai ayi hakuri wannan fahimta ta ce abin da yasa na fahimci haka saboda a zaben nan ma da sauran lokaci to zaka ga wasu daga cikin mutanen su tun yanzu suna faɗa

0: suna cewa ai antipathy yan antipathy to ni abin da na fahimta kamar ba sa so a zo a rabe shi ka san a siyasan aka ce yau ko kuna da mutane kana da jama'a misali wani kuma yana ganin shine kamar shugaba a wurin da ake to ba zai so ka zo wannan gurin ba saboda shi duk tunanin shi idan ka zo za a daina yi da shi za a fifita shi yasa to ake ta jefa irin waɗannan kalaman amma kamar yadda na gaya maka ni stand ina indi har ta kai ga nayi decision cewa ba zan mara dan takarar da jam'iyyata ta tsaya takara ba to fita zan yi daga jam'iyyar dan koma wata jam'iyyar in je in yake shi da hujja amma kuma in dai aka mutunta ni na gamsu da tsarin waɗanda suke abubuwan da suke suka daina suka zo suke yadda a zo a hada kan babu gilli babu komai babu abin da zai hana mu ba da gudunmuwar mu dole ma mu fito mu bari tun da jam'iyyar mu ce kuma ba zan tana shi dan takarar majalisar tarayyar ma ani to me personally ba da wata matsala da shi ya nuna min kauna yana kauna ta shekara biyu da suka wuce a waɗanda ya dauka ko kace kai su Umar hadda ni ya dauka bayan nan abubuwa da yawa za a yi mutuwa ya zo abu zai same ni yayi ni yana mutunta ni to amma problem din ba shi bane ka bayar da na gaya maka akwai waɗanda suke a karkashin shi gani suke kamar idan an zo ko za a ture su ne ko me ni ban san me su ne ba sa san a zo a samu wannan matsalar amma daga sannan suka gane haka shi yasa nake bayi shawara ya fice ne mutane da kanshi yaje ne mutane wani rashin tuntuba ne amma daga ran da suka gane aka dawo aka daraja mu aka mutunta mu wallahi ba abin da zai hana ka bayyana na faɗa ni ba ni da wata matsala da shi
1: yanzu misali kana so ka ce to in kuma misali ba su dawo sun yi misali abin da kuke ganin shine daidai ba to ficewa kenan za a daga jam'iyyar ko
0: ni dai fita zan yi in dai lokaci ya mazo naga musamman irin abubuwan da aka tattauna da mai girma gwamna na cewa za a samu gyara da sauransu naga abubuwan ba a samu wannan abin da aka tattauna ba misali kuma sannan naga daga sil dai daga bangaren su mutanen nasu ba sa mutunta ba sa daraja mu
2: to ni dai da na zauna ne antipathy to sai gwandan na bar jam'iyyar na fita tunda daman haka siyasa take wataƙila inda za mu koma din kaga za mu tsaya mu da kikirje mu fito mi duk abin da ya kamata mi da magoya baya
1: to amma tuna ka ce kai kana da kyakkyawan alaka da shi dan takara to ina ruwanka da waɗansu waɗanda ba su suke yin takara ba me zai hana a je a mara masa baya 100% tunda kai baka da matsala da shi
0: ai ta ji siyasa ai za ka ga mataki mataki ce misali baran kama misali ni idan ya ce ni ba ni da problem ni da shi misali ba ni da matsala da shi to kuma mutanen shi wanda yake ganin su ne mutanen shi a ƙasa su kuma idan suna problem suna da problem da ni a ƙasa fa ai kaga abin ba zai yi ba tunda su ne muke tare da su a wuri daya ko ba haka ba shi maybe idan ya wulla kafa ya tafi ma kafin ka ƙara ganin shi sai dai magana ta waya su kuma mu ne a ƙasa muke tare da su to kaga ba za mu yarda kuma duk yawanci mutanen mu ne waɗanda aka cewo tare da su dan ba zan manta ba duk da muna tare in ka dauke shekara ma biyu da suka wuce baya duk ga duk ana hade kawai abu ne na takara yazo duk wannan abin da kaga yana faruwa a tarauni ishu ne na takara yazo ya raba kan mutane amma duk da ana tare
1: to amma misali wai menene mutuntawar ni misali kuke so ai muku wanda za ku da ku yi tafiyar 100%
0: a mutunta ai darajawa ce misali ko ba haka ba in kana bibiyar siyasar tarauni za ga abubuwa da yawa ko da muka je gaban gwamna ai Allah safu an yi magana za ga ana cin mutunci a Facebook yara za ga wanda bai kamata ma har manyan ma za ga ana fadan maganganu yanzu amin screenshot din wani ana ce shi ne ma kamar jagora yana rubutawa wai yan antipathy kaza kaza kaza yana ta maganganu to in ana irin wannan ka gaya mun dalilin da zai sa mu zo mu ce za mu zo mu bada gudunmuwa tunda tun kafin a zo ma an riga an yanke hukunci misali me ye zai sa mu zo mu bada kuma kuma duk mutanen nan sun san halin mu duk muna tare sun san suwaye mu ko ba haka ba sun san me za mu iya yi mun san suwaye su mun san me za su iya yi to amma idan suna ganin hakan shine dai za su iya kaga sai ka kyale su sai ka je sai ka samu wasu kuma wanda kake ganin za su mutunta ka sai ka je ka shiga cikin su ka je ka mara musu baya amma ni dai ba zan yi antipathy ba idan an neme ni an mutunta ni an gyara ba ai wannan ba lokaci zan nema ka da ni ba zan zauna a cikin jam'iyya kuma in yaƙe ta ba
1: to amma
0: wannan shine policy dina
1: to amma a baya baya ai an ga shi dan takarar yana bi gida gida ko ince yana bin mutane daidai domin a zo a daidaita a zo a mara masa baya a sama tsuntsiya madaurin ki da shi ma wannan duk ba hanya bace ta daidaito kuma wanda ya kamata a ce a zubar da duk makamai a tawo a tafi tare gaba daya
0: ai gyaran ba daga shi bane ai ina ta maimaita wannan magana ai gyaran duk wannan jagororin namu da ake tafiya za ga shi ba shi da problem problem din ba daga shi bane rigimar ce ai mun dade ina fada in mutane za su min adalci a garman hukumar tarayya ina ta fada ana jin rigimar wannan za ta tsayin da in ta tsinke to gaban a gyara ba a sha wahala

shine damar shi ce shi yake badawa mukamin a gari-gari kuma ya zabi wanda zai ba a lokacin ni kuma naje na karbi wannan mukamin na bawa shi wannan da muka yi abin da shi sai da muka samu sabani da shi ba irin abin da bai fada min ba duddai na jure na kyale so akwai wanda da na karbi over a danginmu ma da gidanmu akwai wanda suka cancanci na ba su na hana su nazo na kira shi ta mace ce da shi da matar shi na tara sun ce wannan offer ni ba ke zan ba ba wani shi na bawa da dan ni saboda shi zan bayar amma na can za ta taimake ku da ke da shi duk abin da za a yi gashi nan sa a zuciyarki ba ke na yi wa shi ne wa shi ne abokin siyasa ta kuma shi ne ya taimake ni ni ma yanzu na samu dama dole in taimake shi amma abin zai zo ta hannun ki tunda offer ce ta mace na bata kuma na sa

yaki a kujerar a mazabatin nan mazaba aka bawa escort din mazaba su 27 su fitar da mutun daya a cikin su ba zan manta ba yau sami ni haƙi da yace mun ya san a local government ba za su bashi ba zai samu amma dan Allah ni kadai zan iya masa wannan in nema alfarma yana bada buƙatar kujerar nan yayi alƙawari in yana so yaje dakin Allah da sauran su ba shi da haƙi ba amma ni na san ya nayi shi ma bai sani ba ne magana da su shugabannin bai san ma ya nayi da su ba ake convincing din shi daga bayan nake ga ya masa gashi a dan samu dan wani abu na sharuwa dan ba su tunda su ma sun yi kokari kujerar makaci ne convincing din shi aka dauko shi baya cikin frame din fa aka ba shi kujerar kuma ni ne wanda ba zan manta ba lokacin Habu PA ya raba wasu babura sun kai guda 50 ba zan manta ba baya cikin wanda Habu ya sa naje na samu Habu kusan fada maka da shi nace daman ana ga mun baka san mutane na kaza kaza wannan nan sai ka bashi babar yace shi ya riga ya gama rabarwa kaza nace to sai dai da gawo ni ma babu ni babu kai to da yake muna da kyakkyawar alaka da shi yace to shikenan a turo shi yana ce yana bacci ma naje na tura aminin shi nace aje a taso shi ya tafi skola shi bai je kalbo babar bai ma sani ba to mu in kai amana da mu to daidai gurgurdo abu zai zo yadda kai mana mu ma insha Allah za mu yi maka to amma sai dai daga baya

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su daga wurin su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله